0: Vietnam.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
1: Nyalaga panubong
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galaong magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro kapulkatol,
16: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman
18: from man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
17: Extend Food Superman
19: from man.
17: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay.
19: Happy kanunay.
17: DTX
19: 500.
1: Masaligan.
19: Epektibo.
1: DTX 500.
19: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
19: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
10: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
11: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
10: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
11: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
19: The President's Report.
11: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
19: The President's Report.
11: The President's Report.
20: K5.
19: K5
20: News FM.
19: K5
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Ang oras, alas 8:08 sa aga. Oras, kinatulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500.
23: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
22: Sa mga nagakutoy-kutoy ang tiyan kag gabatsag dayon kung magkaon sa mga mamantikaon nga pagkaon or pagkaon nga may gatas magtumar na Klinika Sporbiotics. Ladies, ang akon ba lang panugyan sa inyo para hindi ka mo maimbaras kag hindi man maimbaras ang inyo tupad bala. Para nga wala sang order under Klinika Sporbiotics. Iban sa mga babae ni mga dalaga bla bisan pagani may banana. Kung mag-abot ang ilang nga pamulanon, gaurion sa kasakit mo. Natawag na siyang dysmenorrhea, ginadismi, bla. Di perte ginaksakit ang mabatsagan mo. Mambakatid, agikaw, wahi i. Alang-alang karon mambaka nga na ano man imutig, sugid ka, insa na, agyan mo, wahi gani. Wahi ngani. Pero ti, iyo sa mo ng struggle sa mga babae, kada bulan, no? Muna hambal na sa iba niya, kung nagbatsag ka sina, tumar ka na Klinika Sporbiotics.
19: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
22: Mighty si morning kay Mary Joy Dipul. Mary Joy Dipul, ginabugno niya gid si Mimi Tubula sang San Vicente Haro sa Zone 6. Mimi Tubula, and dira man sa may Salangan, Pasay City, Blame Guardia, dira sa elementary school nila nga nagapamatigit sa aton program. Thank you. Kag mga gwardiya sa Central Philippine University, kay Ash Tamayo, kay Sir Hardy Dabuco, kay Sir Roberto Sicaballo, LG Corpus, salamat sa inyo. Pang pinakamodera, DTX Coffee Mix.
19: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
22: Sang 2022, balikanta ang highlight sang SONA ni Presidente Marcos Jr. He assumed office in July 1, 2022. Si Presidente Marcos, ika-just isetting ang Presidente sa Republika. Sa iyang first State of the Nation Address, that was delivered July 25th of 2022, nag-focus siya sa post-pandemic economic recovery, food security, kag pagpabalik sang face-to-face classes. 74 minutes tong speech ni Presidente Marcos sa first SONA, ginplastar niya ang aggressive fiscal targets, structural reforms, kag just in 9 kan priority legislative measures for the 19th Congress. Sa ang economic goals kag fiscal targets sang 2022, nag-target siya sang real growth domestic product GDP growth of 6.5% to 7.5% for 2022 and 6.5% to 8% annually through 2028. Gin-target man ang single-digit poverty rate. Mabuinan ang kaimulon sa 9% by 2028. Proposed digital goods taxation, kag adjustments to catch up sa digital economy. Aimed to achieve upper middle income status by 2024 with at least $4,256 income per capita.
2: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los sa agriculture, Pueblos. In 2022 nga sona ni Presidente Marcos Jr. Ma Mary Joy Dipol, nagpromisa siya nga i-boost ang production for the upcoming planting season pagi sa financial kag technical assistance to farmers. Amin bulig nila sa mga manguma niyo, di ang pamangkot, ining promisa sa Presidente sa first zona niya, nga buligan ikaw dra nga manguma, kamodra nga mga planter na buligan kamoda, may mga seeds kamoda, may mga farm implements kamoda, may mga farm equipments or wala, or palapit-lapit lang niya sa luwag. Nga kung may kilala ka nga taga DA, aton way na itong ginabanso niya taga DA ha, or gani, may kilala ka nga barangay official, pwede ka makabel kung hindi gani, way kagit bulon, bisan isa lang ka kuhit nga buno. Tapos, push for the use of modern agricultural technology and building more farm-to-market roads. At pamangkot, damo na sa mga farm-to-market roads da, nga mabatsagan na ito, nga nagmag-anang pag-deliver sang produkto, prutas, utan, halin sa nabukid nga bahin sang Iloilo lang abi, or Bilog ng Visayas. May mga farm-to-market roads na idrang nga nagdugang sa inyo, or base kung nagdugang ang farm-to-packet roads sa mga politiko. Butang nila para sa ilayang sa ilang umamo. Na iban nga ning gibutang nila para direkta sa ilang quarry. Amo sa mga iso sa probinsya sang Iloilo, ay pagadto sa quarry area, sa iban nga mga barangay ng Batsyon. Pero pagadto sa quarry site sang mga politiko, mga iban diri sa probinsya sang Iloilo, sumintado mo. Dingaw, dayaw ka mo sina. Sa education kag social services, nag-command si Presidente Marcos in 2022 nga ibalik sa full face-to-face classes, in-person classes. Kaya nagpromisya siya nga i-address ang kakulang sang school infrastructure kag nagkalaguba nga mga classroom.
2: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos. Seko si K5 Alira, ano mga balantayan ta as we are about to hear sang fifth State of the Nation address o konsona ni Presidente Marcos. This is his constitutional obligation to the nation because it is required sa Article 7, Section 23 sang 1987 Constitution, the President must address Congress at the opening of its regular session kada tuig.
2: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
22: Remia or Remus Alegria, Winley Prudente, Criselda Almohen, Leonito Barreta, Jelt Itiri, kay Laura Jean Barreta, Mighty Simone. K5 Alira Sarbay.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
22: Go!
5: K5 Ted, no, balantayan karon aside sa mga bag-o naman nga no, i-deliver nga mga programa o kung ano pa nga mga promisa ni Presidente Bongbong Marcos, amo ang mga magatambong sa iyang zona o kung ikalima niya nga zona karon no, sa session hall sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City alas 4 sang hapon. Of course no, ang pinakauna naton nga pamangkot kung magatambong bala si Vice President Sara Duterte, of course hindi, K5 Ted.
22: Obvious naman na.
5: Obvious naman na. Of course, K510 mag-a-attend of course ang iyang First Lady, no? Si First Lady Luisa Araneta Marcos, kagang ila mga kabataan, no? Nga pila na sila, tatlo, kunapat.
22: So, si Sandro, si Vini. Basta tatlo, puro lalaki na.
5: Puro lalaki.
22: Uh-oh.
5: And then ang mga executives, ang executive secretary sini, no? Nga si Ralph Recto, of course, ang mga miyembro sang iya kabinete, no? And then si Senate President Sherwin Gatchalian, ang mga senador, no? Apang bantayan natin kung sino ang mga senador, ang mga tambong. Of course, si House Speaker Bo GD, ang mga miyembro sang House of Representatives. Of course, judiciary naman, K5 Ted, no? Bantayan natin aton kung magatambong bala si Chief Justice Alexander Gizmondo, no, ang mga associate justices sa Supreme Court. And then ang mga constitutional commissions, no, K5TED, ang COMELEC, ang COA, kagang CSC. Balantayan man ato mga ka-K5 kung sino ang magatambong, no, sa mga iban pang government officials, kaangay isang ombudsman, mga solicitor general, kag mga members ang constitutional bodies. And then bantayan man natin K5TED, no, kung magatambong ang mga leader, no, sang aton o kung mga chiefs sang aton nga military sang ang police naton, of course, no,
22: required is invited na sila K5 lira.
5: Ang AFP chief naton, chief of staff, no, kaga si PNP
22: si Ilonggo, si Brigadier General
5: Antonio Navarrete,
22: Antonio Gustilo Navarrete, nga taga Kalinog.
5: Kag si PNP Chief Nartates, K5TED.
22: Oo.
5: Of course, sa ano man, no, sa iban pang mga imbitado, na imbitado man ang mga foreign ambassadors nato, no, kaga mga heads sang diplomatic missions nga accredited sa Pilipinas. Of course, ang mga gobernador man nato, no, kag ang mga mayor nato, and then ang iban pang provincial officials, no, mga business leaders, mga religious leaders, mga representatives sa mga private sector, kaga pila ka mga selected civil organizations. Diriya sa Iloilo, K5TED, balantayan man, no, ang mga kongresista naton, kaangaya sa kay First District Representative Janet Garin, and then Second District Catherine Joyce Goriseta, Third District Representative Lawrence Defensor, Fourth District Representative Virginel Biron, no, and 5th district congresswoman, no, Binky Tupas. And then of course, no, batayan man naton kung magatambong si congresswoman Jamjam Baronda, kahit isang nagligad nga tuig, present siya sa sona ni
22: Jojo. Bantayan mo Jojo to. Jojo ang
5: balantayan man naton
22: kay Pangiram Ostomay, kay 14
5: counts
22: naman to sang graft case. No, hindi ka Pangiram Os Jojo. So, kinaposta, kanta na wala to, ok, mga kaso, ha? Eh, bantayan ta na ko ron kung full force sila to. Kag nagligad nga mga sona, doon discourage ang bongga, garboso nga,
5: garboso,
22: nga mga pamayo. Pero subong ano na, nasala masuksok sila sa Filipina attire,
5: well,
22: for the ladies.
5: Well,
22: and for sa malaki, ano, no, tuxedo,
5: barong,
22: no? Barong, no, barong?
5: Barong, of course, K5TED.
22: Oh.
5: Well, discourage ni Presidente Bongbong Marcos sa mga garboso ng mga pamayo, no? Hambal niya, no? Mas maayo kung make it simpler.
22: Di lang kamuha mong t-shirt? May iba sa'yo ba sa'yong t-shirt? Kapag jeans, wala, hindi man pwede. Oo, okay, dapat dress accordingly.
5: According to the event man.
22: According to the event man. Because mga dignitaries na K5 lira mo, not all makakadto dira. Pili, mala na kahit ang batasan pamansa, ngayon na limited ang space dira K5 lira. Although ginkuhanan nisa dong refurbished in isa in 2022, pag sulod mo sila dira sa north kag south wing, full air condition na, carpeted na K5 aling mo. Ang mga opisina da, ang bisan sa labi, naggastos ang 20 million pesos ang Congress, of course, the people's money ini, parang may bag-o ina nga kwandara nga ng air conditioning system, ang batasan pamansa. In 2022, ang plenary facility upgrades, 100 million, gin-redesign, gin-elevate ang plenary hall, medyo daw kwa na sa, elevated na sa, daw amphitheater style ni sa Subong, para maka-accommodate ng 315 ka mga congressman, top lawmakers ni, plus ang mga senador pa. And in 2024, may lobby facelift, munting hambal na itong 20 million, gin-utilize for full air conditioning system, modernized na ng north kag south wing lobbies niya, kay 5 lira. So someday, pag-abot mo ito, magkatpo ka sa office ta, dari kita sa north wing, a room na 205, hindi ka na maginutan. Ganda mo man, ha?
5: Kabay pa.
22: Claiming it! Manifesting it! Sa kung kita north wing, room 205.
5: Wow.
22: Ang bagatin manong ka ito, siyempre. I'm talking the obvious. Walang masamang mangarap. Si Presidente Marcos, ayasin nga nga ng average sa paghambal isa oras,
5: no?
22: At 1 minute for 1 hour 14 minutes, 1 hour 11 minutes, 1 hour 22 minutes. Do lang na siya. Pero doon siyang tatay niya kay Five Ling kay in 1969 niya Sona, si Presidente Ferdinand Edrelin Marcos Sr. In 1969 niya Sona, ang iyang tatay si Marcos Sr. may 29,335 words. Tik lawig to. Lawig man si Duterte in 2021 2 hours 46 minutes. Kaya bimano to nagpadugay kay Duterte. Ang iyang mga kwan, ang mga side comments sa blog why na sa kasulod sa iyang prompter mo? May mga kwan sa mga ma-imprompto sa iyang mga remarks. 2 hours 46 minutes. That was in 2021 ang final sona ni Duterte. 12,500 words. Si Noynoy Aquino in 2015 bangod sa detailed policy niya kag isa-isa niya gid 2 hours 13 minutes 12,000 words. Abi mo pilak beses tong ubo ni Noynoy. Pila? Mambakatin na isip po timo sa ubo ni Noynoy.
5: Pati ubo.
22: Alam mo ni Italian na mo. Only here sa foro. Danga sidelights ni of course with all due respect sa the late President Noynoy Aquino. Sang 2015 sona niya 2 hours 13 minutes ang hamba niya may inom sa tubig. Naglapot sa 8 ka ubo. 8 coughing interruptions. Kasi si Noynoy ibla smoker to siya. Known smoker siya. Si GMA, amo na may pinakalipot nga sona kay 5 Alira in 2005 shortest. 1,551 words lang. Wala ni buhay to. Lawi paguro yung programang puro. Sipon tabi. Try abisip ang foro. Halinala City, Jess. As alas 8.54 and a half. Kung makalabot ini sa 1,551 ka mga tinaga. Sobra guro, no?
5: Sobra.
22: Sobra guro, no? Si Marcos Jr., ang iyang average 1 hour 10 minutes, mga 8,000 words. Per day sa kay tatay niya. Sa tatay niya, 29,335 words mo. Sa Sona, sang 1969. Yan si Marcos Sr. nagpungko sa pesto December 30, 1965 until February 25, 1986. 20 years, 57 days. In 1972, nagkuhan siya, nagmarsalo para makapabilin sa pwesto. In 1986, ginano siya?
5: Gin-exile.
22: Gin Lionel Messi. Gin-football. So, amo na ang mga balantayan na K5 Alira. Kagita ko tong imugin po sa ligad, ha? Ang K-Balobla ka mo. Nga may isa manggali ka presidente sa Pilipinas nga nag-deliver siya nga sona, hindi sa tubang sa Kongres.
5: Sa ospital.
22: Kundi ara sa ospital, no? Sino ganito? Abi mga katibon. Abi sugiri kita mga katibon. Di ba? Ari mga sidelines ini ha, nga atis gakalingaw masabong nga nagaluto da kay galuto ka panglabas la kay Five Lira, di ba si Kwanto? It was LP Joe Quirino.
5: Yes, K5 Ted sang 1950 no. Dito siya yan nag-deliver no kung nag-address ang iyang sona sa isa ka ospital sa Amerika.
22: LP Joe, middle name niya Rivera Aquino. He delivered his sona in January 23, 1950. January 23, 1950, last ng aga, pagbukas ng Congress, pagi sa live radio broadcast, halin sa iyang hospital bed na kay Five Aling, chatok ng mamal mo, halin sa Johns, pakita ta please, Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA. May ikuan na to, ginatawag, may relay provider do audio lang to siya nga gin-broadcast pagi sa Radio Computing Services or RCS because nga nagbatsag ini siya kay ginoperahan to siya related sa ulcer kag may mga kidney stone to si LP Joe Quirino kay Favlira tibi di magali no
5: pero
22: pag deliver sa iya message to sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA. Ano sa gigda?
5: Gigda sa no? Kimetan. Doon ang gasandig. Kita mo na ang bed sa ang kwan. Ang hospital bed nga pwede ma-recline.
22: It was LP Joe Quirino. Si Emilio Fami Aguinaldo nga nagpanguna sa First Philippine Republic during sang revolution time kag sang gira. amon isa yang uay makadeliver sang iyang zona K5 aling no si Emilio middle name niya Fami FAMY Fami Aguinaldo si Aguinaldo ko din ang presidente sa Pilipinas January 23 1899 to April 19 1901 no duwain isla ni Jose Laurel si Jose Laurel why man ni makadeliver sang zona kundi si Jose Pasano Laurel I Garcia presidente sang Pilipinas in October 14, 1943 until August 17, 1945. Why man to siya makaserbi? Why man siya makadeliver sa iyang zona? Kahit at that time, siya nagserbi siya as president during Japanese occupied Second Philippine Republic. Amo na nga, why sila sang zona? Pero the rest, because mandated by the law, kag under sa Section 23, Article 7 sang 1987 Philippine Constitution, yung presidente dapat nga may report gid sa publiko kay Five Balira. Marbs Parenas, Vice Mayor Pangga Lambasan Pikso, Christopher Piape, abanya Ted Pamahaw ta Tambo, dapli ta, tumarta dayon DTX 500, very good sir Christopher Piape, kay mga gwardiya dira or mga tricycle drivers sa Takasaro. Anything more kay Five Aling?
5: Tibalantayan karon kay Five Dad no ang mga topiko nga ipanghambal ni Presidente Bongbong Marcos.
22: Ambot ko natapos na tuma niya ning pang promisa ning Liga 2 to. Matungin pang discuss sa Black Inabla. Na natuma na hiyan to. Ato ang banya anong dito ang hambal ni Marcos ng Liga 2. Maya naman kayo. Ato lang
5: parte sa infrastructure
22: tong flood control that was in zona 2025 no. Amo nang do notable and coated lines sa zona no.
5: The most likely kay 510 no karon ano niya man i-report niya man na, no sa bugos nga Pilipinas nga ti may na priso naman ah.
22: Sino sa priso? Ang pa kay sana oi man priso? Priso pa ya pa kay sana nga si Pay Martin Romaldez ha. Aba niya gatdan kamo da nga taga no to Bureau of Immigration. Kag ano pa to nga mga agencies sa gobyerno nga nagpagwa kamo yo istorya nga nagtuyo kum lagyo. Dumisok pa sala pamisok mo? O misok pa si Martin Romaldez aba niya gatdan kamo da. Nya sino nga bangam lagyo ko? Ikaw pamisog, ikaw yung may sarabtons, tao subong, ikaw dapat mag-explicar, ikaw pamisog, ha? Hindi na pa preso niya, kaysa niya, why?
5: Why, K5-10, ang mga small time, yung mga contractor. Balang
22: December, antes December 25 to, Christmas Day, may mga Christmas to sa presoan.
5: Ang mga dyan, contractor.
22: Si Kwane, si, yun na, si Diskaya.
5: Diskaya.
22: Oo. Ti, ang pakaysa na, why?
5: Why?
22: Ti, si Kwan, si Saldico din.
5: Ina ang wala ta kabalo. Ang ulihi ara sa Prague.
22: Sa Prague? Czech Republic. Ti si Kwan si Atong Ang din.
5: Ina ang wala na balaan kay ang ginahambal subong no ni DILG secretary iya nga
22: John Vic Rimulya.
5: Nga padayon ko lang ilang operasyon.
22: Cheka patalang. Isan 20 ka tuig to si Atong Ang hindi maguli-uli de. Hindi na tuman. Duro na kwarta to. Ako mong electronic sabong. Ano pag ito? Ti, amo na mga challenge sa kay Presidente Marcos. Kag isagid nga bisan nga ni si Senate President Sherwin Tingkat sila naghambal. Nga nagsarurot gid ang approval rating sa presidente. Kay why ma-address ang pagtimbuok sang presyo sa pagkaon? Kay kon sulok-sulok defense gani kay 5 lira ang isyo. Taho ma kon gid maribinta gid no? Di ba? Magutuman ka mga mareklamo ka indi?
5: Mareklamo.
22: Natural. basta gani nga kuno nang chan mo na nayang magraguok da mareklamo ginaya igaling kay ang tao nga naway kinsindi nga dapat hindi kita pag hindi ta pagisalig kang tanan sa gobyerno galing kay ang iban nga limited ang ilang paghangop kay 5 lira kun magutuman sila sala na niya sang gobyerno. Amo nang hindi kita dapat salig sa gobyerno hindi naton pagisalig aton ginawa sa iban paningwa kita dead hindi sagad ugtas. Right gid dead ang mali Ma'am Lynn Sulugastua. Si Ma'am Lynn ga pamati to sa 6th floor sang Iloilo Provincial Capital sa office ni board member Lito Kahilig. Ginatabog ta na kamo hindi ka mo sagat mate. De! Ali pakiina nga pamati, yung ala sagat mo mate nga. Mabaka dalig timo ted no kun sa mga malapa dalig timo no. Iban ga pangagda nga mamati, like share. Imo timo ginatabog mo. Ang importante ya kay 5 Alira. Makatumar lang sa D3 by kag may tisi. Okay na kuya. Kaya oti, hindi, ano may aga ko ito para sa una, hindi?
5: Hindi na guro, why ko gown?
22: Ah, why ka gown? Oh, panguram ka na ito. Ano ayan namang yung gown ni Kwan, ni Jam Jam? Ganda yan ni? Rahul Laurel ay hani made of Rahul Laurel.
5: Wow.
22: Ano ay hani mga malhalo ni mo?
5: Mm.
22: Si Congresswoman Catherine Joyce Fermin Gorseta, tiyayo ni Kong Michael, di nahiyan sa nagpatahi. Basi sa Dabi gowns. Ito lang mong Dabi. Diyan sa may kuna, sa may nang ano ganina na nang demokrasya haro. Dapat mati kinasaton. O di ayan, basi kon sa kwan, sa Tata Blas?
5: Sa dalom.
22: Eh, dalom naton di. Dapat tangkilikin ang sariling atin, mga congressman nga ni. Mga congresswoman. O taguro, tag-spatos plan nila, malalo na, no? No?
5: Pero hindi man na sila guro magpakita agad sang ilang mga ano K510 nga kangay sa mga bag nga Birkin, mga Kelly.
22: Kelly.
5: Kay tiba say mamumuan sila sa sali.
22: Ang akon gani, akon bag ni Seda. Wala mo ko ta pila na, Seda?
5: Hindi K510. Mahal na.
22: Mahal eh, ma baka bakal ikasaka sa akong bugas. Ano ayhan? Ang sakyan sa presidente karon? Mabaylan siya or may helicopter?
5: May helicopter.
22: Pero, helicopter sa na ano sakyan niya? Ano klase helicopter ni? Patpaton tani sa mga aga. Ano ayhan? Ang suksuko ni President Marcos nga kuan nga relo? Ha? Balaan mo kun anong iyang nga brand sang relo niya?
5: Rolex.
22: Ha? Ang Rolex hindi pa nang ganit tanto gid. Relo ni Leroy Rolex. Relo ni Leroy Rolex. Pero hindi lang na barato pa na K5 lira.
5: Wow.
22: No? Barato pa ng mga Rolex nga na. Possibly, masuksok sa K5 Andre. Ambal niya, Ted. Grabe ba? The feeling close ba? Niya, masuksok ko Patek Philippe Nautilus.
5: Wow.
22: Abi, abi, abi, abi. Bisan ni Kwan mo na eh. Ilumsan mo na eh. Lumoy mo sa tubig. Ni sa away gasolod. Patek Philippe Nautilus. Ha?
5: Mga pilabilisin na.
22: Kabayad
5: sang utang sa Pilipinas.
22: Ang pinakbalato sa mga 8.9 million.
5: Abaw.
22: Oo. Ang mahal mga 12 million.
5: Abaw.
22: Oo. Pero pag-insin, di ko si Presidente Marcos may ginasuksok pag inisa nga 25 million worth nga relo. Hiling isa sa relo. Timan baka anong perfume niya?
5: Ano perfume niya?
22: Karon, sugiran, taka mo anong agwa ni Marcos? Diba, kung pagkatapos ay mga mustra sa mga dignitaries mo.
5: No?
22: Spatos niya, anong suksuko niya? Ano na, gilimpihan na ni siya? Anong ginbutang niya para mag-shine?
5: Kiwi.
22: Kiwi, ano? Rilo ni Riloy Rolex. Ang gaon niya, Ted, Dabi, sa Pasima dyan man. ito niya pang lawag din eh. Not because nga kinakuha na ito, may commercialized niya. Pero ti, parang buligan man sila kay 5 Alira. Pilayan, mga... pilayan palakpak, no? Pilayan ka palakpak ang
5: standing ovation.
22: Standing ovation niya na sa previous nga mga presidente, pila ang palakpak nga ang konsin ong may pinakadamo palakpak nga presidente sa nag-deliver sang sona. Inaibalot na pagbalik tayo sa K5 Alira. Melanie Ambot Makiling, thank you. K5 Aling, thank you.
5: Sige, K5 Ten, ang ininga balitang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Report na gikan sa News Center inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los
22: Pueblos. Las 8:35, may 4,826 ka PNP members. Bilogaw sa Visayas ang gin-deploy na para sa State of the Nation Address. Ano ang preparations ng PNP Western Visayas sa possible ng mga pagprotesta sa dalan? Diri sa sudad sang Iloilo ka iba nga bayan sang Western Visayas. Kagaduga nga mga trivia sa SONA. Pila ka palakpak, pila ka standing ovation ang naangko ni Marcos since he assumed office in 2022. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The
3: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mapakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
9: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
12: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
13: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
12: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
2: The President's Report.
12: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
2: The President's Report.
12: The President's Report. K5.
2: K5
12: News FM.
2: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras, alas 8:45 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bayo, kag DTX 500.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa Foro de los Pueblos sa People's Forum, last stress out on program. Are you still there? Ara pa ka mudra. Karon sapon alas 4 ang President's Address sa Pilipinas. Ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. And may live update. Halin dito sa Batasang Pamansa, mabati Andre sa K5 News FM Philippines. Ban Z Lira, thank you. Philip Patik, sikat ran nga designer dya sa Hong Kong si Rahul Laurel. May shop di sa Hong Kong, abali Ma'am Laura. Abali ni Vice Mayor Pangga, lamasan Pikyo, Pikyo Sir Jansap. Nya ha, ka funny kanimo Ted. Insa ano yagin himo ko kanimo Vice Pangga? Kabangon ka diyan ko, sige pa yaligid mo diyan sa imong nga sofa bed, sa imong nga queen sized bed diyan sa imong mansion. Ano ginimo kong insa nga kradlawan kita? Las 8:46 na sa aga. Kay balo ka mo nga Ilonggo ang nagamaintain sang presidential chopper and helicopter sang presidente sa Pilipinas nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Karon sa hapon, from Malacañang Palace, which is in Manila, ang presidente hindi sa magbayland, kundi masakay sa Philippine Presidential Helicopter. Kay kung ba yun, mo din mga 19 kilometers mo lang inibayland, galing kay grabe ilang traffic. Ha? Usually sa apat ka State of Nation Addresses sang presidente from 2022, 2023, 2024, 2025, nag

0: witnessan, ha, taga-duenyas gid, and worthy of emulation. Dapat naton pasidunggan, dapat naton ipahibalo sa inyo, nga ang technician sang presidential plane and helicopter ni Presidente Marcos Jr., Ilonggo, si Edzilin Dan Supi Calvo. Apo ini sa ni the late Reverend Eduardo Calvo and nanay Grace Lapatha Calvo, anak nanday Ma'am Celine Supi Calvo and Sir Dan Lapatha Calvo sang Maribuyong Duenyas, sinablos ni Manong Alan and Ma'am Tere Grace ang barangay secretary sang Maribuyong Duenyas. Highland de la Cruz, Highland de la Cruz, Laura Sumagaysay, Pastor Bobby, thank you. So ang technician Ilonggo gid, no? Ngalan niya Edzilin Dan. Kuan ini sa combination sa ngalan ni Pastor Ed tapos ni Nanay Grace kag ni Ma'am Celine Edzilin Dan ang Dan niya bangod kay tatay niya Dan Calvo. So malupad ini siya ang Bell 412 nga helicopter. May backup na siya nga UAV helicopter, no? Because of ang threat sa presidente is real mo. So, ang presidente before 4 o'clock magpa na siya kag magpa na siya dito sa batasan sa Quezon City. Maliwi ang batasan is located sa IBP Road, Batasan Hills, Quezon City 11126 Metro Manila. Ang batasan pamansa ngayon ginatukod from 1977 to 1978. Kag nagsugod, nagbukas ini in June 12, 1978 sa tiyon sang batasang interim pambansa. Ti Subong, kumusta tabi? Ano abi ang latest Subong sa preparasyon sang pulis? Diri sa aton kay for sure, may mga protesta gis dalan. Kung sabagay, mga militanteng grupo, anyway, man isang gusto ng presidente, sila ba sino ng presidente, marcha ni sila mo, maki, baka, huwag matakot. Ano ang himuon sa polis? May maximum tolerance, ayan. K5, Karen.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: K5 ka.
2: K5, Ted sa...
0: Kumusang dalan, Subong?
2: Oh, sa Subong ti mahulutawhay sa gihapon K510 no ang mga dalano naton kay tigi na expectar ni ang iba no nga mga groups K510 yung mag-start ni sa ilang hublag protesta karon pa sa hapon. Pero ang
0: Redeblado pa ni daw no permit no rally policy ini mo sa ICPO?
2: Yes, K510.
0: Oo, okay. No permit no rally policy din sila available.
2: Yes, K510, no? Sa Subong, ang ato ni nga mga kapulisan ang nalabyan tani, no? Ang bagon ni Bala sa Regional Mobile Force Battalion dito na naka-standby sa may Iloilo City Police Office. Then ang iban nga patrol car sang ICPO ara naman sa mga dalanon like sa city proper dira sa may particular na, no? Sa may Iloilo Provincial Capital.
0: So bangda.
2: Sa may
0: Ubang Don Baptista.
2: Sa may Sunburst K5 Ted. Dito pagid sa may Iloilo Freedom Grandstand. Pero sinikar ang sininga aga alas 11 K5 Ted. Sa information naton, may ara isa ka group nga mag-start na yasang ilang hublag protesta halin dito sa may UP Visayas. Pagadto sa Iloilo Provincial Capital.
0: Mamarcha sila. So
2: K5-10.
0: Expected it can cause and it will cause traffic naman na nakay ti. Yes. Siyempre ang outer lane nila i-occupy na. From UP Visayas sa may flyover asas Capitol.
2: Yes, correct.
0: Pero ang sa Capitol nila do diretso sila allowed sa kwan mo sa main gate no sa Capitol no. Hindi sila pwede das tubang sang Arroyo Fountain do nila pwede. Yes. Da kay lagutok da.
2: Yes, K510.
0: Oo. Pero ti ano man, kumustang panahon Subong? It will be, is it favorable para sa ilang mag-protesta? Kung sabagay ti, kuan nila na imo, constitutional right man nila na to assembly mo. And to have, kuan, peaceful, ano nga nina, basta peaceful assembly ah. Pwede, aram na sa constitution ah. Basta nga, walang sang riot, walang sang kinagamo.
2: Yes, K510. Ang tiyempo, tapos bumainit-init man, ado, ano man, paborable man sa ila para magmarcha. Karon na, galit niya mo lang na eh. Mahulo, init-init lang ang tiyempo sa Subong yang aga.
0: Iba tiyan mo to nga ang

0: mechanic sang Bell 412 nga sakyan ni Presidente Marcos taga Duenas, Ilonggo. Si Toto Edgeline Dan Supi Calvo. Kita
1: yes,
0: mo no?
1: Yes.
0: Amo na ka sa ligan kid Edgeline Dan Supi Calvo. TK5 ka si President Marcos in 2022 may 90 ka aplos ka 90 sa palakpakan. May duha ka standing ovation to sa ayang issue sa healthcare decentralization kag territorial defense sang 2023 68 claps kag isa ka standing ovation. 2024 sa third zona niya isa 125 ka pamalakpak ka duha ka standing ovations sa issue sang West Philippine Sea kag Pogo Ban. 2025 124 ka pamalakpak kag duha ka standing ovations. Hamba niya bilang maiya naman kayo sa anti-corruption kag flood control warning niya Black A5 ka. Oo. Te, may napuslan ka man. Ibalaan mo kung ano ang gamiton karon nga perfume ni Marcos.
1: Ano?
0: Clive Christian.
1: Aba?
0: O, kuan na siya, ang kriya crystal bottle niya na, may 24 karat gold-plated cups, ha? Ha? Clive Christian. Amo-amo kami siyang ginagamit, ha? Oo, oh, gani. Depende lang, either magamit man siya karon sang Roja Parfum. Roja Dove. Balaan ko, no? Ah, sige,
1: no?
0: Sige. K5 ka, salamat.
1: Ang ining situation na report ang inadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong
0: kadungan sa aton nga pagpamati sa ikalimang State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Marcos karon sa hapon, we offer this song para sa aton tanan Pilipinas kong mahal. Kung daw suya man kamo sa mga opisyal sa Pilipinas, palanggaon tang Pilipinas lang.

0: Sir Gene Seaman, Toto De Los Santos, Edgar Barbadon. Ang oras, alas 8.55. Ted Aujero Francia para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, like, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
11: Ginalangawan? Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasing!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi!
18: Ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
17: masalikan,
18: epektibo.
17: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
1: yung may PCO,
8: ang PCO
1: yung may D3
8: mga butika.
1: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
1: yung may PCO,
8: ang PCO
1: yung may D3
8: mga butika.
1: D3 Bio with PCO.
21: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
1: yung may PCO,
8: ang PCO
1: yung may D3
8: mga butika.
1: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
1: yung may PCO,
8: ang PCO
1: yung may D3
8: mga butika.
17: My family history ba na kamuos ang diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
17: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
17: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500
17: garantisado,
1: epektibo.
17: Ara mismo
1: DTX 500
17: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
17: Masami nagapangihi,
1: masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na,
1: mag DTX 500 na.
17: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
17: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
17: DTX 500
1: garantisado,
17: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga
8: butika.
25: K5.
26: K5.
25: News FM.
26: K5.
25: News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!
28: 103.1 K5 News FM Tacloban City. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 FM, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning sa tanan. Greetings of peace sa tanan-tanan kag saliwat oras subong sa impormasyon sa ikaayong lawas alas 9:05. Kag isa-isaw naton ang mga bagay-bagay para kita mag-updated, no, sa sining aton nga programa. Ini nga programa magadulong sa inyo sa mga informasyon, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga dapat naton i-practice adlaw-adlaw para manatili kitang healthy. No, bawal magkasakit, mahal subong magkasakit kag the moment nga may mga prone, may mga panahon nga magkasakit kita, ari ang mga suplemento nga aton ginahatag. So saliwata, before ko i-greet si Sir Boy, ang aton nga partner subong, dapat mag-take ka mo adlaw-adlaw sang DTX 500 of Danta sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para happy. Sir Boy, kaga of course, kinanglan ta mag D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, mga kape nga dapat naton i-take adlaw-adlaw, para magiging active kita kag ang aton nga memory magiging active man. Sige, sa liwat mayong aga sa aton nga partner Sir Boy Zulweta. Sir Boy, mayong aga.
4: Mayong aga, engineer, mayong aga man sa aton suki, no, mga taga Isil North, Isil South, Isil OFW, no, and of course ang aton mga KSS supporters kag Slorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Kaya of course, naka DTX 500, the super antioxidant, ang food supplement. Nga gaputik ta sa aton silila against oxidative stress. Nga gapatigulang sini, no? Anong kakosang oxidative stress? Abisyo, pulaw, ano pagid? Stress. And of course, ginatawag naton yung mga chemicals nga alin sa aton pagkaon. All of those contributes to the degradation o pagguba sang imo cellula, which is the foundation of your health. Ang sabat da, DTX 500, no, para maiwasan ang oxidative stress, malawig ang ginatawag nga kabuhi o makwasang aton cellula ang ginatawag nga prescribed lifespan. And of course, ang paaman di, may ginatawag nga charantia extract alin sa ginatawag nga malguso, no? Amunin nga panubo si imo blood sugar. So diin ka pa, no? Sa food supplement nga gapahubin sa imo, ginaputiktahan ka pa kontra diabetes. Mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo ginatawag nga mga soldiers. Soldiers of your body, your immune system, no? Para makabato ini sa mga ginatawag ng mga invaders, mga viruses, bacteria, fungi, and parasites. And ma-check man ang sang imo immune system, ang mga anomalies, no? Ang mga ginatawag ng mga anomalias doon sa lawas mo, kung may mga cancer-forming cells na gagakos ng mga tumor, ma-check na yun sa immune cells mo. Kay bastante sa ginatawag ng alkaline vitamin C nga alin sa Mighty C. Ang paaman nga matamat ka puti, mabuti. Ang imo skin ganami ang collagen production, ang imo glutathione production, because of Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, mag-eye care gold. Ang eye care gold, may ginatawag nga vitamin E, vitamin C, bilberry extracts, and minerals and nutrients needed by your eyes, ha? Para ma-maintain niya ang iya 20/20 vision. So kung gusto mo, ha, layo kaya pa sa pag-antipara, pag-contact lens, ha, buligan mo imo mata mo, mag-eye care gold. No, mo na yung specialista, yeah, when it comes to your eye health. Parisan mo na, so ginatawag nga eye care eye drops. May hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. No, amuning namigid kung sa i-maintain mo ang imo eye health. And of course, kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ha? Dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
2: Salamat, Sir Boy. Introduction pa lang, nagakwa na, nag-aaso na ang mga informasyon nga ginatag ni Sir Boy. Ang pinaka-bottom line, ini nga programa informasyon sa ikayong lawas, ginadulong gid para nga at least makahatag kita guidance. No? Kabalo ka, ang health is wealth.
4: Mm.
2: Kinanglan ta, importante gid, unahon ta ang atong health. Kaya kung ang atong health kung kaysa, medyo baldado, Sir Boy, ti hindi kita mismo kabulig sa atong mga pinalangga sa kabuhi. Kaya ti kita mismo bululigan, ah, kinanglan ta, i-equip natin ang atong nga lawas, pinagi sa pag-take sining suplemento sa number 1 ining DTX 500. Now, ining DTX 500, may mga phenolic acid ini nga nakuha mismo sa sugarcane extract sa tubo mismo, no? Nga nami ni siya, kay nga may property ni siya nga makabulig sa pag-reduce sang inflammation. So kung may mga hubag-hubag ka, ha, pwede ini mabulig labi na gid sa mga oxidative stress sa aton nga lawas. Ha, vitamin B complex, kung makita naton, may ari sini nga dutay nga present sang ining smaller amount of desugared sugar cane extract, nagakontain man sang vitamin B, ha, niacin, vitamin B3, kag phantothenic acid, vitamin B5, ha, nga nagabulig ini play an essential role sa energy metabolism kag aton mga nerve function. So DTX 500 kinanglanon gid naton, mga friends, no? Pero sa dugang nga mga bulig nga matag sa aton sining aton DTX 500, luwat ibalik ko ini ang mikropono sa kay Sir Boy para sa dugang nga mga information nga mabulig sang DTX 500. Sir Boy.
4: Mm-hmm. So sa DTX 500, no, sa bungsurihanta ang other partner sang ginatawag nga DTX 500. We all know that DTX 500 is a super antioxidant. Ginatawag nga yung superior nga antioxidant. Uh-huh. Ni kay tam-an kataas, no, or pretty kataas ang ginatawag nga ORAC value niya. 1.3 million in the ORAC scale. Ang ining ORAC scale mo ning kiluhan kumbaga, uh-huh, sang ginatawag nga antioxidant. Hindi mo makita nga kung ano ka baskog ang antioxidant value sa isa ka prutas o isa ka utan, no, like sa, for example, pero gina-example di ang blueberry.
2: Uh-huh.
4: Blueberry is one of the most powerful source of antioxidant. Popular gini sa States, popular gini sa tanan, sa JP, may gambal nga linto siya, no?
2: Alin sa Alaska?
4: Ginakaon nito kuno, pero may blueberry kag blackberry. That's correct. Blueberry and blackberry contains high flavonoids and polyphenols, no? Ang iyan score sa ginatawag nga ORAC scale is 300 to 400,000.
2: Wala gali siya. Wala sinabi. Kaya ato niya, 1.3 million.
4: Muna na ang punto, oh, engineer. Meaning to say, ha, kung ginadayaw sa ginatawag nga mga international health reviews ang ginatawag nga blueberry, ano na lang gali ang DSE, no? Kaya ang DSE, 1.3 million ang iyang natawag nga ORAC value. So anong buot bala silingon sini? Ano bala ang advantage sini kung mas taas ang imo antioxidant value sa ginatumbar mo o ginakaon mo nga prutas kag utan?
2: Okay.
4: Ha? Number one, it benefits, ga benefit giniya sa ginatawag naton sang overall health, lalo na sa mga overall health sang ginatawag nga hindi man perfect ang lifestyle. Oy. O what do you mean nga hindi man perfect ang lifestyle? Hindi man tam-an ka bisyuhan, pero may bisyo.
2: Mm-hmm.
4: Hindi man tam-an pala pula, pero ka pulaw.
2: Oh,
4: ha?
2: Oh.
4: Hindi man tam-an nga tawag nga wala exercise, pero kisalang ka exercise. Meaning to say, normal nga pangabuhi sa tao. To let us be real, not all people are on the extreme. No?
2: Ara sa standard.
4: Ara sa standard.
2: Oh, oh.
4: Hindi itanan nga tao yung gap pa-gym git per me.
2: Okay.
4: Ay, hindi itanan nga tao nga gajita per me.
2: Oh, oh.
4: Hindi man tanan nga tao wala bisyo.
2: Kung hindi lang tanan nga tao, isa lang ang uyab.
4: Ang gabi nga liko ba?
2: Ang gabi nga liko.
4: Anyway, no, da mo makita nga if you are this kind of person nga gina-describe to Subong, then definitely you need a lot of antioxidant in your body.
2: Ang isa pa sir, boy, ning amino acids bla? Di maga building
4: blocks. Alin naman isa sa protein niya.
2: Okay, gani. Oh. Kung ang ining hindi TX 500 makabulig man para mag may building blocks sa imo mga muscle, sir boy.
4: Ang the building blocks of your body is your protein, no?
2: Correct.
4: The antioxidant basically it has its own way of what we call this nga may enhance ang ginatawag mo nga amino protein, no? But going back, no, engineer, what does a super antioxidant does to your body? Kung sakto-sakto lang antioxidant mo, o lalo na wala ka antioxidant, kay wala ka kakaon, utan, wala ka mga kaon prutas, magluto ka magin utan kag prutas, lain man pagpreparar mo.
2: Correct.
4: Ha? Dako ni siya nga epekto para magtigulang dayon ang imo selula. That's why, ignaliwat-liwat din namon, if you see people who are abusive of their body, kisa abusive ni sila, kiwain naman sila choice. Like sa gapulaw kong gabi kay maobra. Wait naman. Wait naman ta mahimo sina kiga pangabuhi ang tawo.
2: Kinangagid nila.
4: Kinalan nila. O ang mga tawo nga medyo abusive man, damper adlaw ga, may bisyo ga panigrilyo, stress per me, ha? Kung gapulaw, remember kung gapulaw ka, you cannot basically give your body the 100% repair ability of it. Na hindi mo na maatag siya. That's why you need to sleep around 7 to 8 hours. Sabi man ganun, libro, 9 hours gani. The more you sleep, the more time for your body to repair itself. But if you could not sleep, then gina-deprive mo ang lawas mo nga ibulungon niyang iyalawas. Ano ba ang role sa antioxidant ina? Ang antioxidant is basically a tool sa pinakapundasyon sang aton lawas. The foundation of our cells, of our body is our cells. And our cells need antioxidant.
2: Correct.
4: First and foremost.
2: Dapat kay, healthy ang aton ng mga cells.
4: Cells, correct. Kaya ang imo selula, siya man nag-imo sang imo hilo.
2: Correct.
4: Siya man naghihimo sa ginatawag mo nga oxidative stress. Ini nga oxidative stress nga ini dinihalin, halin na sa imong metabolismo, halin na sa pag-usal sa ginatawag nga mga gatong nga ginsulod mo sa lawas mo. Ano mga gatong nga kailangan mo para mabuhi ka? Of course, ha, your glucose, ha, which is halin sa carbohydrates mo, and ang hangin. These are energy-forming components that are used by your body to power itself.
2: Buti nga nun, sir, boy, ning permi lang nag-gym, damo mo ning mga, ako ano, mga oxidants nga nagpalain.
4: Of course, no, it follows. The more you use your muscles, the more you use your the energy of your body, the more you need glucose and oxygen.
2: Correct.
4: The more glucose and oxygen that you use, the more latak of oxidative stress ang gagwa sa selula mo.
2: Okay.
4: So it follows. So kung ga-gym ka gali, kung amo na gusto mo i-touch sa topic, kung ga-gym ka, the more you need antioxidant.
2: Correct.
4: Don't get me wrong, ha? Ang pag-gym is very healthy. Everybody should do it. Dapat mag-gym gid, no? Kaya ang physical stress is needed by your body to not only to activate a lot of things, but also to signal growth.
2: Not only growth
4: of your muscle, but a lot of growth hormones goes out when you basically exercise, no? So, but you create a lot of oxidative stress. So, going back to our topic, engineer, diin balaga sulod ang ginatawag nga DTX 500, ginapahagan-hagan niya ang pag-produce ang ginatawag nga oxidative stress. Question, mapunggan bala pag-produce ang oxidative stress ang sang lawas? No. Hindi, as long as we are alive, as long as we use glucose and oxygen as a source of energy, okay, gaginhawa ka, ma-produce ka gaya oxidative stress.
2: Magkaong kabi sa mga healthy foods, nag-produce mo na oxidative stress?
4: Ma-produce ka man gapon oxidative stress. Kaya sa ron, nag-gapon sa selula mo.
2: Uh-huh. Isang healthy nga mga foods na ginatake mo?
4: As long as it turns into energy.
2: Okay.
4: Ha? Basta na bala, magpatugong ka gasolina, pwede, hindi mag-asong sa lakyan ko.
2: At yung gagausok yun na yan?
4: Asok gaya eh. Bibis ka anong gatong na, mapadiesel.
2: Okay.
4: Mapagas, ha? Ang electric lang wala.
2: Uh-huh.
4: Ang electric lang wala. Meaning to say, once your body use this sources of fuel, definitely ma-produce kagidya sa ang ginatawag na free radicals. Amo ni free radicals nga ini, amo ni ang gina-produce. Ang lain sa free radicals, kung magdamo, tamaan ka damo, then
2: ma-outnumbered ang mga cellula mo.
4: Hindi lang silula. Hindi, ma-outnumber ang ginatawag nga kadamuon nila gidya. Kay amoneng nga cause ang ginatawag nga oxidative stress. Ang pagdamo sa ginatawag nga free radicals. Kung may na-outnumbered mang gida, ang imo antioxidant. Meaning to say, hindi na kaya sang antioxidant mo to limit your free radical production at a manageable stage. No?
2: Okay.
4: So that nang kakalain na. So, anong imo in the TX500? Like I said, ginapunggan niya nga malabot gid sa oxidative stress level. Paano tungod sa sa pagkataas nga antioxidant value nga
2: okay
4: ra sini, no? Ang anong balang epekto sina? Ang epekto sina your ang imo cellula has a prescribed age. Mayari ni sa edad.
2: Okay, so
4: like your RBCs, your red blood cells. It is usually around to 100 to 120 days. Malabot na gid na.
2: Okay.
4: Kung puno buga na ka sa antioxidant, kag wala ka sa mga anomalya pag sa lawas mo, wala ka sa mga kinatawag mga sickle disease niya, ano?
2: Okay.
4: Wala ka sina, no? Wala ka mga anemia and everything, malabot na gid na. So, amo na ang ubras ang antioxidant. It helps your body lengthens its life by maintaining the prescribed lifespan of each kind of cells in your body.
2: So hindi namin Sir Boy nga medyo earlier naga-change na para maging kwan, like for example 120 days, 100 days pa lang nag-change na siya, nag-evolve na siya para magbag-o ang mga selula na hindi na nami.
4: Then
2: dapat yay ang matured date gid amo ya.
4: Balo ka engineer. Uh-huh. Tanan-tanan may chimpo nga iya.
2: Okay.
4: May ginatuga nga time. Like, kung ang RBC mo ma-change siya around 120 days, then it 100 days pa siyang isla niya ang lawas niya.
2: Okay.
4: Ha? Before siya mag-cell divide.
2: Oh, okay.
4: Or makailis siya sa lawas niya. Pero kung hindi siya kailis ang lawas, nag-gadyutay na sila. Kung gadyutay na ang cellula sa isa ka tissue, isa ka organ, then it does not function the way it should be.
2: So may negative effect galina.
4: May negative effect gid. Of course, amo nang kapatigulang si mo, kulang ka na cellula.
2: Uh-huh.
4: Kulang na cell division mo.
2: Ang number gali sa mga cellula among nagadyutay.
4: Correct. For example, patantan lang abi ikaw you are worth 1 trillion of cells.
2: Okay.
4: 1 trillion cells kabi. For example, ang kalanlalang ma-maintain mo ng 1 trillion of cells mo para hindi ka magdigulang. But every day, we could not avoid it. We lose a lot of cells.
2: Okay, okay.
4: So, pag edad mo 50, siguro, bilhin mo lang na naibanan ka na siguro 200 million na be. You don't function the way you should be. That's why nagatigulang ka. Hindi mo na maubra ang dapat. Tumaubra mo sa una.
2: Abi ko, masin nga 120 days. 100 pa lang, nag-change na. Buting ganun, nagbag-o nang imo nga mga cellula dira, not necessarily nga magbuhin kundi
4: abuhin gid
2: siya. Naghubin siya, naghubin bilang cellula?
4: Oh, hindi maging naghubin. Way gahubin ang cellula, tagya kapatay gina sila.
2: Okay.
4: They change.
2: Amo na gani pro na nag-change na sila sa bag-o. Bag-o niya nga cells siya, go pula-pula na ga pinkis ng imo nga guya. Kay iban bilas ang dialysis. Ti islan ang ilang dugo.
4: Dugo na yung engineer,
2: oh,
4: no?
2: Dugo.
4: Lain man na yung cells, no? Lain mo niyang their blood is different from your cells. Your blood contains cells,
2: okay,
4: red blood cells, but overall mo yung alawas, lain man na sila yan.
2: Okay, okay.
4: Oh? So it's a different thing, no? So inayang dialysis is another thing. We will do that in another day. Pwede mo makita nga antioxidant, ha? is really helpful if kung gusto mo palawigon ang imo kabuhi. Ha? So ma'am, ba sila nga, ay, pwede man lang nga, hindi ko magkaon utan, ka magkaon prutas, kay ano, ang lawas ko, okay man, wala antioxidant, no. Ha? Sang last discussion ta to, ginabatian ko to nga, nagambal to nga, even your body will tell you that I need antioxidant because your body produces its own antioxidant.
2: Mm-hmm. Ha?
4: Ang hindi lang ma-produce ang aton body, ang ginatawag nga mga ang mga needed nga alin niya, example, hindi ka produce sa mga, there are a lot of things, that's why we eat things.
2: Okay.
4: That cause ina yang kailan sa ginatawag nga body ta. So in short, no, kung gusto mo layo ka sa masakit, help your body to maintain its original lifespan. Mag-antioxidant every day. If you feel that you look old, you look older, basi kulang ka sa antioxidant. Basi kulang ka sa tulog. Basi kulang ka sa tawag nga relaxation. But most likely, kulang ka gid sa nutrients. That's why, ha, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Because Mighty C is not only a vitamin, it is also a powerful antioxidant. Not as powerful as DTX 500, but they basically help each other. The more antioxidant, the better. No? So, mag-DTX 500, para hamis na, ha, hubin patalawon ang lawas.
2: Okay, salamat Sir Boy, sinang mga ginaplastar na ton ng mga informasyon nga kinanglan ta imintinar ang aton nga lawas, kinanglan gid aton suplementuhan ang aton nga lawas pinaagi sa paggamit sang DTX 500 para hindi kita mabugatan ang aton mga selula, hindi mabugatan, may mga kabulig sila nga magretain sinang mga alam, sinang mga energy nga kinanglan sang aton nga lawas. So suplemento gid adlaw-adlaw ang pinaka-importante. Another nga suplemento, Sir Boy, nga gusto ta ihatag sa ila, ining mabulig sining D3 bio sa aton nga lawas, Sir Boy. Uh-huh. So, butsing ganon, ti adlaw-adlaw may nag-produce nga mga free radical sa aton nga lawas, ano naman ang mabulig sining aton D3 bio para magiging healthy kita? Nang overall health ang ginambal mo, Sir Boy, butsing ganon, tanan nga party sa nga itong lawas, pwede mabuligan kung mag-take kita adlaw-adlaw sining D3 Bio.
4: Mm-hmm. Thank you, Engineer. No, sa talk ni Doc Subong Surihanta, kung paano bala makabulig ang D3 Bio when it comes to your overall health. Uy, kay permitan lang yan ang batian, D3 Bio is a food supplement that specialized in ang fighting microbes, fighting those viruses, bacteria, fungi and parasites, the natural way, natural niya. Kumbaga, ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga buga na sa medium chain fatty acids is a natural enemy of harmful microorganisms nga gadalasang masakit. That's why, ha, ini nga D3 Bio, kung gatilaw ka pala sa D3 Bio, napiaral kung sa una, kung pen, may kagilatang kaso, ubusip on, kagilanat, kisa ka na lang ginabisitahan sang masakit.
2: Oh.
4: Ha? Kay nga, ah, kay may bodyguard ka. May bodyguard ang lawas mo kontra sa mikrobyo. Coming from a natural source, which is really important. Natural, meaning to say, ah, hindi niya foreign sa aton lawas. Meaning to say, if human beings...
2: Part sa sistema, araedaya?
4: If you, yes, correct. If human beings have used the coconut for nearly 2 million years, 2 million years na yung nag-adapt ang aton lawas sa ginatawag nga coconut oil.
2: Okay.
4: Meaning to say, kabalo niya ang lawas ta that ay, kailanlan ko ni siya. Ay, nami ni siya.
2: Mm-hmm.
4: Ha? Nami ni siya. Ang nami niya sa D3 Bio, not only it is coming from the coconut, it is the best kind of virgin coconut oil because it's cold pressed. Let us explain the process. Nga cold press ang tawag sini. Meaning
2: okay
4: to say,
2: wala kaagi init ah.
4: Wala kaagi init, which is really important. Why? Kung wala kaagi init nga pag-extract, kagintago pagid sa shade. Meaning to say, mas damo ka medium chain fatty acids makwa. Particularly lauric acid. Ini nga lauric acid, sa cold press extra virgin coconut oil, nearly 49 to 51% sina sa D3-bio-lauric acid. Sa ordinaryo nga BCO, nubo-nubo na siya. Mga 40-38 lang na siya. Ano bala ang importansya sini? The more lauric acid you produce, the more lauric acid you get because you are taking D3-bio every day, the more monolaurin your body will produce. Monolaurin is the pinnacle when it comes to anong pinnacle, ang pinakataas pinakataas nga natural nga antimicrobial. No, I might be wrong, but according to my research, wala na makapirdi sa ginatawag ng monolaurin when it comes to its antimicrobial properties. Diri sa Pilipinas, ha, iban nga nasyon, may harap man sila siguro superstar, no, nga natural nga antimicrobial po diri sa Pilipinas. It's cold pressed extra virgin coconut oil nga produce sa monolaurin nga ara sa D3-bio. So what does your body gets from this? Your body, for example, ano ka na, medyo 60 years old ka na, or 60 years old ka na, your immune system is still healthy but not that strong anymore.
2: Ha? Luya, luya na, sir boy.
4: Luya na, meaning to say, because ga-exercise ka, nami ang diet mo, kusog ang mga soldado sang lawas mo.
2: Okay.
4: Ha? Makabato gapon sa ginatawag ng mga ordinaryo nga mikrobyo. But once your immune system is not that good anymore, kay diabetic ka, hypertensive ka, you're fighting a lot of diseases, your body is already called as immunocompromised. Immunocompromised means hindi na siya amuna kasagad magdepensa sa lawas mo, o kulang na siya. Ha? Kulang na siya. Meaning to say, kulang na ang imo mga soldado like your macrophages, yung neutrophils mo, mga T-cells mo dado. Dojo, tayo na nga pag-produce. Remember, sang healthy ni sila tanan-tanan, 1% lang ni sila sa total population sang imo, sa imo silula. Kung nagtigulang na ini o medyo nagpigaw na tungod sa imo mga bisyo, sa imo mapagpulaw, ay basi less than 1% na lang ni.
2: Correct.
4: So how could nearly mabudlayan gid siya. Hindi ko mambal, impossible. Mabudlayan lang siya. Mabudlayan ni siya, depensa sa lawas ko, kung magsulod ang mga aggressive kind of microorganism. Like ito, nabtanta to sa pandemya.
2: Bacteria, fungus,
4: different kinds
2: viruses.
4: Iban yung bacteria, kayang-kaya sa lawas. Lalo na kalagyan mo na masakit. Ay, may ala na tadaya. Mambal na yung immune system mo. May dipinsa na tadaya. That's why you have your memory cells, no? Mga memory cells mo ni, gambal na, ay, ina siya, tulso na, nagtangkaso, tapos ang 28 years old, may ari ko di bulong.
2: Okay.
4: Amuna ka sophisticated sa imo immune system. So, ang bulong nyo na ang mga soldado, da, mga ninja-ninja, na nilang mga selula, like your killer T cells in your natural killer cells nga amuni in dapat usalon ta pa magpatay. So sumayara ka na sa ginatawag nga depensa kontra
2: sa ila. So buti reside na sa atong DNA, sir boy, nga ina nga mga bagay-bagay kilala na inang mga viruses ka mga bakterya, kilala na na iya. So may ara na automatic nga depensa para sa ila.
4: Amo nang immune system mo, no, that is the sophistication of your immune system. Your immune system is divided into two. Huh? Your innate immune system and your adaptive immune system. Ang innate immune system mo iniya, amo niya ang mga frontliners. So, hindi mo nila pagsumulon, kaya abi mo, una lang sila ginapadala. No. They are very capable of protecting your body as long that they are provided everything they need. Ito yan ang nanonood ng dalana, alkaline vitamin C, C, alinsamite C, and everything. Those are your neutrophils and your macrophages. Right? And your adaptive immune system, it is your T cells family. No?
2: Mm-hmm.
4: So, duwa na sila. No? Una, may una nga ma-atake, tapos, kung ma-perdi ni, kung ma-atake ni, abang siga, kuha niya sa information, ang dason nga batch nga ini, your adaptive immune system is well equipped.
2: Okay.
4: That's why kanlan mo insindihon nga paano dipinsahan ang imolawas. Di balaga sulod ang D3-bio. Ang D3-bio once converted by your body, paano mag-convert ang body to sang ginatawag nga D3-bio, once kani matandog ni sang ginatawag nga digestive enzyme called lipase.
2: Okay.
4: Ha? ining lauric acid galing sa ditribayo will be converted into monolaurin. This monolaurin is 200 times, 200, imagine, ang lauric acid alone is superb na niya antimicrobial properties. Makapatay na ni mikrobyo.
2: Correct. Pero galing, sir boy, bisan pa nga, ining mga, ga-transform ni kung isang mga bakterya, kung mga viruses mo. Pero kaya ya kung nag-transform na into monolaurin, ining lauric acid.
4: Ang okay, correct na engineer, no? Once mag-transform na ni ang gatawag nga, ining lauric acid into monolaurin nga sa ditribayo.
2: 200 times ng pwersa niya?
4: 200 times ang pwersa niya. Meaning to say, it will attack all, ginatawag na itong foreign invader sa lawas mo. Might it be viruses, bacteria, fungi.
2: Isa nag-transform pa sila?
4: Ang term na nag-evolve sila.
2: Nag-evolve?
4: No? Kung nag-evolve sila, example, ang trangkaso nga virus una, ang influenza, amon yung tsura niya, malain sa tsura niya, pero ang foundation,
2: among gapon.
4: Kung ang foundation niya, biska nagputang pala sa armor, nagputang pala sa spikes and everything, pero ang pundasyon niya, ang iya ginatawag na cell wall, is made of fats gapon, patsyon man na sa gapon sa monolaurin, okay. Naturally. No? Da mo makita ang epektibo sa monolaurin because it attacks the cell, the lipid membrane of this viruses and bacteria. So, going back no sa ginambal ko gina, di mo makita nga ang ditribayo will basically protect your body even though you have a weakened immune system. Hindi siya magambal yung oy din ka na immune system, no. Atakihon ni niya dayon. Atakihon yung research and study shows no, lalo na sa ginimo ni Dr. Dairit no, sa ng ang forefront no ang ginatawag si Kennedy no, the authority regarding the research of virgin coconut oil in the Philippines lalo na sa COVID, it shows that monolaurin will defend the body in spite ya you are already immunocompromised o may masakit ka, tigulang ka na, bata ka pa, pigaw immune system mo, it will not duway niya gaduwa-duwa. Putiktahan niya ganyan ang lawas mo.
2: Buti nga nun, sir, boy, external force niya gabulig sa imo nga innate immune system.
4: Hindi lang innate, no? Pati adaptive immune system mo. And also gives your immune system the energy it needs. Importante na, ha?
2: Uh-huh.
4: Your cell, your immune system, hindi nila robot. Uh-huh. They still need energy. Di kuno lalo na kung gamasakit ka na, yung kaso kaway ka nagakaon, ha? Why na glucose to give those
2: energy
4: to give those cells energy, ang ditribayo ya once taken yang sa prescribe niya, which is 3 to 4 capsules kung masakit ka, will give your body those kind of energy to its medium chain fatty acid.
2: Correct.
4: And faster, ha?
2: Lami, no?
4: So and most importantly, that same medium chain fatty acids that gave energy to your immune cells to help fight those microbes will also the same will give you the same energy to repair your body. So diya kaga da amo nang punto da nga basta kun gatlangkaso ka gaubo kag sipon kay lanat and you want to fight it naturally through a food supplement, ha, mag D3bio kay amo nang ang explanation. That's why nga dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3bio, may bodyguard ng immune system, may panggat, may ala pa energy for repair and to maintain sang ubra sang aton immune system. So din ka pa, ha? Basta kontra mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-ditribayo.
2: Sa liwat, Sir Boy, salamat sinang mga informasyon. Gusto gini sang aton mga tagpalamati. Pero ang isa ka ang gulo, ang aton bala nga panit, Sir Boy, kinanglan taman proteksyonan. Ha? Ang makabulig siya, dapat maligo kadlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Kay namin ni Sir Boy, ang skin naton kinanglan moisturize. Ha? Ining VCO nga ara sa aton nga habon, Sir Boy, makabulig ini kay ari man ni sa lauric acid. May ari man ni sa caprek kag caprylic acid, Sir Boy, para manatiling moisturize ang imong skin. So din ka pa, gamit na sang DTX Beauty Soap. Number one, sa ginambal gina ni Sir Boy, ang aton nga bon, may ari man isa natural nga VCO nga nagabulig kay nga antimicrobial kag antibacterial property ini ang aton nga bon. But sing ganon, May natural nga antibacterial kag antifungal agent. Isa pa ang anti-aging kag wrinkle prevention. Sir Boy, mabuligan man ining aton nga panit kung mag-take kita adlaw-adlaw, magkuhan kita, magpangligo kita.
4: Sang klinika, Dio Fresh. Asang yatawag nga, DTX Beauty Soap. No? Ang namin ko na, tapos mo paligo, palisan mo sang klinika, Dio Fresh, fresh ka for 48 hours. Kami BCO nga kaya taptaon mga mikrobyo, nga gatuga sa nga tawag nga underarm body odor. No? Tapos mo na, ligo, tapos mo pag-deodorant, magkape ka na sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga bastante sa nga tawag nga antioxidant, nga DSE, that basically, ginatawag, refresh your cells in the morning. May araman nga detox, hindi lang detox sa selula, may detox man sa imo colon, no? Kay rich, may chia seeds nga rich in fiber that cleans your colon, palayo ka sa nga tawag nga colorectal cancer. Pero kung gusto mo niya, ha, double barrel nga antioxidant, kibisyuhan ka manog kape, ha, mag DTX Premium Coffee ka na. Ang DTX Premium Coffee may ergotayunin, may DSE, super antioxidants that works together, no, in fighting oxidative stress in a cup of coffee. No, nami ni kay ang sweeteners ni stevia, no. So, kung gusto mo lang maputiktahan ang lawas mo kontra bisyo, or you simply want to look young, ha? To look younger after a month siguro, kag gusto mo ma-unlean ang DTX, ang ginatawag nga kape nga ini, mag DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo i-campion imo mood engineer, mag prebio coffee kay may ginatawag nga spore forming probiotics, mga probiotics nga gapanami si imo mood, gapudyo sa mga imo happy hormones, serotonin and dopamine and oxytocin. Ang nami sini, ha, why ni kapatay ang probiotics ang prebio coffee, coffee kay spore forming, ha. So kung biskan ning bubuan mo ni ka tubig, mag-agi ni sa asidos ang tiyan mo, you still get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Mag prebio coffee.
2: Of course, kinanglaman naton sining aton nga Clinica Sporbiotics, Sir Boy, mm-hmm, para manatili mga good bacteria sa aton nga gut, happy sila, kag healthy sila, Sir Boy. Ang uning no? Pinakakinanglanon. Mm-hmm. Kay kung kaysa kung may mga medyo damage na bi ang aton nga internal organs dira kay tungod sining mga bacteria, tiara galupot-lupot ka, may mga indigestion, ha, iduga hindi ka bala matunawan, Sir Boy. Pero kinanglan ta gani ining aton nga klinika Spore Biotics, labi na gid sa may mga ginabatyag nga kuno UTI bala, umibig tapos iniwan.
4: Amo ni no namin nga balik ang normal flora na, no, kuno sa mga babae ta nga medyo melon amoy na. Ang nami gid sa Clinica Spore Biotics kasi it's spore forming, no. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria that basically helps your metabolism, the usage of your antioxidants and vitamins. Nga pa nami man sa B production, vitamin B production si imo tiyan, nami si imo brain health. Kasi remember, your gut is your second brain and your gut needs good bacteria. That's why you need Clinica Spore Biotics.
2: Sir Boy, may introduce mong ko sa ila ining aton nga extend food supplement for men, natural aphrodisiac ini, ha, maang sexually mas stimulate ang imong sexual needs, both men and women. Maka-improve man sa sirkulasyon, Sir Boy. Pero speaking sa sirkulasyon, kung inamig niya sa mga lalaki kag babae, Sir Boy, speaking sa sirkulasyon, may ara ka man gina-introduce, Sir Boy.
4: Oo, magpamasahe ka every other day, no? Kung ang kailan kung ginamasahe ka ganami mo blood flow. Kung gamasahe ka, importante gid ang kalidad sang balanyos. Mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan. Ang DTX liniment oil sa kampyon ng hagod kag init ang ginatag sini sa mga tired muscles mo, sa mga hanginangin mo da sa kasukasuan mo, ha, i-apply mo ni, i-applas mo ni ang ginatawag nga DTX liniment oil para ma-relax ka. Ang aromatherapy ang ginahatag sa baho sini, maka-relax man si mo kung may biyahihilo ka, galingin ulo mo, or you simply want to relax, ha, mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan, no. So wala na kami time ni engineer, no, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold, and mag D3 Bayo. Ako si Boy Salveta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
2: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy naman, wala niya untat sa pagpaminsar, Sir Boy, kung paano mabuligan ng aton mga tagpalamati. sa aton nga Vice President of Operations, Sir Eljan Castaño, kag sa aton nga Station Manager, Sir Rhodes Palma, kag sa aton mga technical staff diri, no? Sa kay Rins, kag kay Sir Ethan. Mayong aga sa tanan, kag ako naman si Engineer Rooney Albao, nagasiling i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.
7: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Kakaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kagalain pagid ya, may nag-text pagid sa imo. Naghambal nga, I like you. Kagangalan, Lando.
2: Animal. Do, mapisto pa ko ni sa mga babae, kuya. Mahirang gigalik eh. Giningandlan ko sa mga lalaki ang ngalan.
1: Anong ginakumod-kumod mo da?
2: Ah, ang mga nag-text na sakon, mga kumpare ko na. Tripping na nailaya.
1: Bakod may mga kumpare mo, no? Kito mga babae kung mag-text.
2: Ah, mo kinaya si paring Berto, si paring Elmer,

0: ko, boss.
1: Ano naman, Ramon? Daw kada adlaw daw may breaking news ka.
2: Juan, boss. Ayan, may impeach si Vice President Sara.
1: Boy, Ramon, hindi ta masigurado kay may proseso pa na kagang Senado ang may papel sa paghusay.
2: Pero, boss, para sa akong daw ma-impeach, gid? Kabalo ka kun nga, boss?
1: Nga.
2: Kay ti grabe da ng suhulay daan sa minalita nga kwarta, eh.
1: Amula nang basihan mo?
2: Oo, boss. Kag ma-impeach, gid sa boss.
1: Naman?
2: May nanugid sa akong.
1: Kag sino naman ang nanugid sa imo?
2: Ang gabaligya blang nga tao, boss. Sikat sa boss.
1: Sino?
2: Sinong Michael Tabakil, bla?
1: Inang gabaligya tao, tapos gabaligya sumay kag lumpia.
2: Ana, siya na, boss. Kay nga, boss.
1: Oh.
2: Pag inom ko tao, nagambal sa dayon nga, kabalo na siya sa matabo kay Sara.
1: Animal, ang ilagali tao, may libre na nga prediksyon.
2: Amo na gani, boss, eh. Kag may isa pa ito ka customer, boss, ang tao.
1: Oh.
2: Nagambal man siya nga, hindi man ko na ma-impeach.
1: Ote, subong, sino ang sakto sa ila?
2: Ay, ambot mo sa? Eh, pareho sila kumpiyansa, bisan wala pa resulta.
1: Di kita mo? Nag-inom lang taho. Ha? Daw abogado na dahin kung makambal. Halit gitong taho, Boy Ramon.
2: Hmm.
1: Kay pag-inom lang nila ng isang taho to,
2: hmm,
1: daw sobra pa sila magdesisyon sa mga senador.
2: Di, ano gitbi ang himuon tabi, boss?
1: Dali ka, Boy Ramon.
2: Ha? Mapadiin kita, boss?
1: Upde ko kay makadtota sa pwesto ni Michael Tabakil.
2: Mano tato, boss?
1: Mainom ang tataho. Dali ka, Boy Ramon.
2: Ay, wala man tayo nagbayad, boss.
1: Mapasakay lang ta istorya sa mga nagainom taho. Dayo-dayahon ta lang sila agon nga makalibre ta sang taho, ah.
2: Ah, sadya-sadya, ino.

Ano ning ginabatsag ko man? Kanagabi hindi na ko katulog. Ang konsensya ko daw may karaoke. Wala untat kanta. Ay ba? Sa una, abi ko ang konsensya ko. Mapahuway lang. Bawsubong kada tulog ko daw may tingog na nagahambal nga burhog. Burhog. Ginasabat ko man gani nga. Sinuna? Sinuna? Gasabat man nga. Konsensya mo ni Rog. Ay, aba! Pagkadto ko sa barangay hall, daw halos ang tanan nga tao gatanaw sa akon. Habi ko gani, sikat na ko kay ginatulok ko nila. Kigalig ka pamangkot sila nga burog. San o pa mauntat ang kinawatay niyo sa barangay? Ay, aba! Kalahin galing kung konsensya mo na kontra mo, no? Hindi agad kagaliya pagpatulugon. Ay, kalahin galing kung may salakas pumuluyo. Kahit yung para sa ila, ginakadi pa namun eh. Ay, aba. Pero ayan, si Magdalena kag si Kapitan, ginakonsensya man ha? Kaya nga ka nami man niya sa ila mga tulog. Si Kapitan gani, tulog lang at tulog. Ano man, wala na sila ginakonsensya? O kon mga kabala, naging lang na sila ya? Sadya-sadya, ino? Ay, aba.

0: Kay, wala ko galing na tagluban ng sundaan sa babaw lamisa. Nagbangon ko. Base bala, takabon sang kuring mahaw.
1: Kuya, mas grabe. Diyang ang nadamkuhan, kuya, nga milyonaryo na ko.
0: Wow, tidi na ang kwarta mo?
1: Mabalik pa ko karon tulog, ya eh. Kaya parang nga ma-withdraw kong kwarta. Ikaw, ya, ano pagid ang nadamkuhan mo, hao?
0: Nadamkuhan ko pagid? Nga hindi, kaya kuno kasarang sa akon mag-istorya. Kapin pa pa indes-indes ang istoryahan? Hindi ka kuno kasarang sa akon?
1: Pwes, hosto ka eh. Kaya sa damgo mo malang na natabo. Kay kung sa realidad, bigaw ka pa ya sa akon. Law-law ka pa ya. Nagdamgo gani ko nga kumapirde mo ko sa pa indes-indes istorya. Pakdulon ta ka.
0: Nye, wala niya to pangi mo yung anam goya.
1: Sadya-sadya yun ah.

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
2: Kampyon!

0: Ibus man rimulta. Ari kagali. Ano nang pinakabago sa Senado?
1: Boss Presidente.
0: Oh.
1: Grabe gid ang impeachment trial.
0: Ba.
1: Ang iban seryoso.
0: Oh.
1: Ang iban sige basa sang dokumento.
0: Ti ikaw, anong obra mo?
1: Gaisip ko, boss.
0: Isip sa ebidensya?
1: Isip sa mga tao nga halatagan tamalita.
0: Abaw! Daw amugin ang pinakadasig na report mo.
1: Boss Presidente.
0: O ano ina?
1: May nalutaran ako.
0: Kag ano ina, Ibusman?
1: Duwa ang presiding officer sa impeachment trial.
0: Tapos ano dayon?
1: Ang isa maayo mag-inabugado.
0: Oo.
1: Samtang ang isa daw paaman sa bubot.
0: Anay ka. Inang duaritos?
1: Oo.
0: Sinungbot mo si Lingon?
1: Si Boss. Senator Chess Escordero.
0: Bah!
1: Siya lang ang nagatrabaho. Samtang si Senador Sherlos Gagwachan daw tawo-tawo lang sa mais.
0: Agoy! Ano? Wala gin siya maginay mo?
1: Wala, boss. Kapamati lang siya sa dibatihay. Base kung wala siya isaligbat eh.
0: O animal. Kanugon siyang malita eh.
1: Siling ko gani mas mayuguro dalanta siya sang drawing book dito ay.
0: Uy, hala.
1: Para samtang ga-impeachment trial,
0: oh.
1: May kulor-kuloran man siya nga drawing book sa tupad ni Senador Chess Escordero.
0: Ala!

0: Ay, tabo ko.
1: Oh.
0: Nakitaan mo naman ba lang na tabo kay Noli?
1: Ano naman, haw? Nagdaog siya sa lutong.
0: At tutusaw, gaistorya sa mga batad kagpakinason.
1: Hala, uti ano ang bal sa batad?
0: Ambot, pero doon si Noli bala ka seryoso, gid. Ang bal ya.
1: Ano?
0: Kamusta na kamo, mga amigo?
1: Ay, Kagang pakinason niya.
0: Ato, ginpanghalo, kaluka ni Noli.
1: Agoy! Basikon gutom lang siya.
0: Hindi na ginaya gutom. Hindi na ginaya normal ang kakatabo kay Noli, tabugok.
1: Ati, basikon buang na ginisaya siguro.
0: Amo na nagurong dapat buligan ta sa nga mapabulong.
1: Kagdiin ta makwasang kwarta, gudi pabulong sa iyang.
0: Mapabuang-buang mantaguro para makakwarto.
1: Aya! Ano?
0: Kaya wala man ta choice.
1: Ha? Ti, ibaligyata na lang ni ang balay ni Noli?
0: Buang ka bala ta bugok, kung sadihin ta may star.
1: Ah, mangayo ta balay kay Mayor sa housing, ah.
0: Mangayo ka pa imo yung ginabaligya na to sa bungang balay sa mga gabantay.
1: Ano? At isa-sadya-sadya gidi, no?

0: Balik ka naman, Diborog? Ano, may pangitaon ka na naman?
1: Wala ko siyang pangitaon, Magdalena.
0: Ati, maano ka man gali?
1: May isugid kublatan ni Simo.
0: Ah, isugid na. Ano pang ginahulat mo?
1: Nakonsinisyan ako.
0: Ano?
1: Oo, nakonsinisyan ako sa mga ginapaghimota.
0: Anay ka bala. Kag anong buot mo silingon, ha?
1: Ang buot ko silingon, nakonsinisyan ako sa mga ginapanghimota dis barangay.
0: Hala, ang ano ka ginahimo man?
1: Ang ano pa? Kundi mga kinawatay tadi.
0: Nge, te, kabinipisyo ka man.
1: Kabinipisyo gani, pero daw kabalo ko nga sa lagi ng ginahimo tay.
0: Nakonsinsya ka lang, guro, kay gamay ang partida mo. Pasi kung dako-dako na, hindi ka nakabatsyag konsinsya.
1: Why, about it? Ay, hindi ah. Gamay man da kag dako. Do hindi na ko patulogon sa akon konsinsya ya.
0: Amugid na.
1: Ano nga amugid naman?
0: Sa una lang na. Sa dalayon, madula lang na. Amumukon sa una. Sa una lang na yung kulukonsinsya. Magdugay na, ay mangin kabalan ka man sina.
1: Sadya-sadya, you know? Why?

Ansunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa, I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lang. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Pasok na mga ka-K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tayo.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagtulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
10: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
11: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
10: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
12: The President's Report.
10: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
12: The President's Report.
10: The President's Report.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:33 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, hindi magnubo sa 5 ka mga panimalay ang nasunog sa barangay Muliluni City proper, ginabanta alas 4 sa kagahon, Hulyo 27, tuig 2026. Sandig sa panaysayo ni alias Janjan, nag-umpisa ang kalayo sa isa ka boarding house sa diin ginabanta alas 4:30 sang may nabatian sila nga may nagalinupok kag dito na nagdako ang kalayo. Base naman sa initial impormasyon, may charger nga wala na hukas sa saksakan nga posible gintunaan sang kalayo apang subject for verification pa ini. Pahayag pa, human sa light materials ang mapanimalay sa area, rason nga madasig ang paglaptas sang kalayo. Sa piyak nga bahin, sa interview kay Barangay Captain Arnold Roga, ginabanta hindi naman maglapaw sa pulo kapamilya ang naapektuhan sa diin plano nga i-evacuate ini sa A. Montes 1 Elementary School sa Chapel ukun sa Barangay Hall. Maswerte naman nga wala sang may natrap sa mga sunog, kagtanan nga mapumuluyo ang nakagwa sa ila panimalay. Sa karon, padayon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection Iloilo City sa nagluntag nga sunog. Sa balita national, kapin 21,000 ka mga pulis ang ipalaptas ang Philippine National Police bilang kabahin sang seguridad para sa ikalima nga State of the Nation address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa batasang pambansa sa Quezon City, Hulyo 27, tuig 2026. Suno kay PNP Chief Police General Jose Meliencio Nortatis Jr. na kompleto ng ilas security protocol kag ginapatuman na lamang ang ila phase deployments sang mga pulis sa mga lugar sa nagkalain-lain nga masugot nga pagbantay. Nakamal pa ang PNP Chief nga handang ila hanay agud masiguro ang seguridad sa mga opisyal, bisita kag publiko samtang ginahiwat ang sona. Nagpanugyan man ini sa kapulisan nga magpatuman sang maximum tolerance sa pagpatuman sang ila katungdanan. Nagpangabay man ini sa kapulisan, nagpangabay man siya sa grupo nga maghimo sang protesta nga magigangot sa otoridad kag masunod ang mapatakaran agud mapabilin ang katawhayan. Sa kapayak nga bahin, naka full alert status man ang kapulisan sa Metro Manila, magapatuman man ang PNP sang masugot nga gun control measures. Ipatuman man ang no-fly zone kag no-drone zone sa pila ka mga lugar, lakip na ang palibot sang batasang pambansa. Sa balitang international, gintumod sa mga otoridad sa Germany nga isa ka terrorist attack nga posible may kaangtanan sa Islamist extremism nga insidente sa pag-araro sang salakyan sa isa ka pride event sa Berlin. Natabo ang insidente sa ginahiwat na Christopher Street Day, isa sa pinakadako nga LGBTQ pride events sa Europa. Nahibaluan nga isang napatay samtang 30 naman ang pilason matapos araruhon sa isa ka puti nga minivan ang Tire Garden Park malapit sa Brandenburg Gate. Ginkilala ang suspisado nga si Abdul B, isa ka German citizen nga may Lebanese blood. Sunod sa mga investigador, duwa pa lamang kabulan ang nagligad sang nakagwa ini sa juvenile detention antes natabo ang insidente. Dugang pasang Berlin Police padayon ang pagpangita sa suspetsado kag ginpahanumdom ang publiko nga hindi pagpalapitan bangod posible nga armado kag peligro. Ang oras sa alas 10:37 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang gidulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, pirmi. Mighty C, makasabuti ka sa Iloilo sa Product Centers ni Doc Ramil Ul. Inis ka K5, kasya marihanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant,
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo,
5: happy kanunay.
4: DTX 500,
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
7: mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang
7: labahan?
11: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
11: Naplansa na.
12: Ganito ako.
13: Tigasi.
12: Tigalaba.
13: Tigasay.
12: Tigaplansa.
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing.
12: Dahil kasangga ko.
13: Ang extend.
12: Supplement for men.
13: Lourdes.
12: Tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
13: Extend food supplement for men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing
13: performance.
12: Extend food supplement for men
13: para sa matinlong na dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlong atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX
13: 500 D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
13: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
23: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
24: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
25: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
24: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
25: The President's Report.
24: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
25: The President's Report.
24: The President's Report.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
27: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Kaspa.
5: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga, hindi maayong kapinas.
6: Patuloy lang.
7: Nail fungi.
4: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningit ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mamakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Duksan. Ha?
4: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid yung D3 Bio, no? Pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makatok kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone.
7: ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
0: K5.
2: K5
0: News FM. K5.
13: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM.
1: Chan, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Oras sa ato nga pagpanglaga, dari na kita diri sa pagpanglaga naton sa 11 Mbps sa mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Subong edisyon sa aton sininga pagpanglaga, subong adlaw, Lunes naman. Lunes na, Lunes! Ipit sa 27 na sa bulan sang July. Dali na lang makuha na kita, ma-Agosto na, matakop na sa Biyernes ang bulan ni Hulyo. Dapat nga magbago na kita.
0: You are listening to K5 News FM Philippines. And this is The President's Report Special Coverage. The President's Report. The President's Report.
4: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: The President's Report.
3: Bantayan natin karon ha, mga between 3 to 4 p.m. Pagsugod na sang ikalima. The fifth SUNA, the State of the Nation Address ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa lima ka to, gapati makamunga naintuan ka mo ni President Bongbong Marcos. Naintuan ang masobra 31 milyones. Pero may ara man nagapati ang maayo man kuno nginimuan ni President Marcos Jr. Di kon maayo, di maayo para sa inyo eh. Di malain para sa mga tawo nga gusto nila boslan si President Ferdinand Marcos Jr. Mantayin tani karon ha kung ano naman nga klase into anay. Ano naman nga klase ka intulin the people. Ang yambal ni President Marcos, abangan ko no ang susunod na kabanata. Abangan ko no ang sunod na kabanata. Nagligad to kasuna ni President Marcos ang 2025
4: na. Ang proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: The President's Report, K5 News FM Special Coverage.
3: O, amo na karon bantayan ta mga ka-K5 ha. Sa aton sini nga pagpamati karon sang ikalimang ikalimang State of the Nation Address. Gasala kita. Ikalimang intulin the people ay este suna. Ikalimang State of the intulin the people or ano? Ikalimang State of the Nation Address ni President Marcos. May gambal nga niya na intuan. Ikalimang State of the Intulin the People

0: Tibisan ano na galing ay hambal ni President Marcos Jr. dira sa iya ikalimang asuna. Ang importante kita, ang importante katinguha gin kita iya sang aton. Kay manami mana pamatian. Kampiyon mana pamatian. Hindi ina makabakal sang isa ka kilo nga bugas. Kay Lucky 5 Andre. Umisang kampiyon na karon ang hambal ni President Marcos, hindi manakatag sa aton isa kilo bugas. Kita mo lang gapon mabakal sa aton sa ring kabugas. Kag kita mo lang gapon maninguha para sa aton pagabuhi. Imagine that today, as of today, mas sobra na 18 trillion pesos ang utang sang Pilipinas. Kag dako gid sining party sining 18 trillion pesos nga utang sa Pilipinas sang panahon ni anay President Rodrigo Duterte. Pero ang nabantayan karon, ay isa sa mga bantayan ko karon niya K5 Andre, na K5 na itong mga listeners na itong subong, malawagan gin man sila. Anong malawagan? Kay ti, wala makamog patyag, wala makamog tingala nga Sabado ng adlaw. Sang Sabado, pizza 25. Pero hindi ini nga questionable ha. Hindi ini nga irregular kundi irregular. Kay bisan Sabado kag Domingo may tawo sa mga korte. Sang Sabado sang hapon, ginpasaka ang 14 counts. Sang graph sa kay Oswag Ilonggo Party List Representative James Joang Jr. sa Sandigan Bayan, 14 counts ha, bangod ko lang sang conflict of interest. Kay isa sa mga tagiya sang construction firm nga dapat wala na siya, that is ginatawag nga conflict of interest, nga dapat way ang ngalan niya, pero sa informasyon ang conflict of interest that will cover or under sang anti-graph. Ito nakapangkontrata ka pa sa gobyerno samtang ikaw isa ka kongresista. That is ang ginatawag nga conflict of interest. Ito malawagan lang alan karon ni Congressman Joang. Kay gin pasaka inisang Sabado, gin dali-dali bla no. Ini man pwede mga ni subong adlaw Lunes o kung sang Biyernes. Kay sang Biyernes, sa pizza 24, gin pasakaan man sang kaso ang pakaisa. Ang pakaisa ni President Bongbong Marcos nga si Anay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kag representative sang First District sang probinsya sang Leyte. Di kita nyo daw ay makamukakatingala nga ang ginhingagaw anti sang sunahaw. Sang Friday, si former speaker, Leyte First District Representative Martin Romualdez. Sang Sabado, si Congressman Joang sang Usumag Ilonggo, party list. Iti mo ning unang mga ngalan nga nabatian sa flood control scandal. Number one dira si former speaker Martin Romualdez, number two si former Ako Bicol party list representative Elizalde Co, ikatatlo si si congressman Joang sang Oswag Ilonggo party list. Di malawagan balak sila karon sa suna, damo kambal niya ma. Amo kanina nga ginhingagaw nga ipasaka kay ipadayaw ina ni President Marcos Jr. si Esuna. Nga na pa-file na natin. Napasaka na natin ang mga kaso sa mga corrupt official. Nibla mo na, ibida niya bala, itikal niya bala. Ipang-into yan naman sa mga Filipino people. Si Esuna, nga may napapriso siya. Maluwa sa kay former Senator Ramon Bong Revilla Jr. nga nagahimas subong sang malabaab nga square nga karsel sa male dormitory sang BGMP sa Payatas, Quezon City. si Senator Jinggay at Jinggay este Jinggo Estrada kag si Senator Rodante Marcolita. Ti ayhan si Romualdez, si Saldico, si Giorgio Ang, mahimas man sila sang malabaab mga karsel sa male dormitory sang BGMP sa Payatas, Quezon City? Daw matyag ko daw hindi kay bailable. Pwede makabail. Kahit anti-graft lang mo, ay isang malversation, o ay isang bribery. So, laban-laban, mapiansa, nakapiansa na. Kaya mo ina, nga nakasiling kita nga hindi, kuro kay bailable mo, makapiansa ka sa sining mga kaso, nga ginpasaka kay Romualdez, kay Jojo Ang. Pero ti si Marcolita iya, si Jinggo Estrada, si Bong Revilla, ti kay may plunder mo. Uwa isang bail sa ila sining mga kaso. Eh, nakadepende na ha. Kaya ti, nagapakita nga ti daw ang ginapisyon sa buong ang administrasyon ni Marcos na niyan nagligad lang tuloy ni Kambal kang mahiya naman kayo daw ay man sang tupa gyapo na daw kuan man gyapo na daw may pinilian yan kang daw kung supporter gani isang administrasyon daw ayaw.
1: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. The President's Report. Maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. The President's
0: Report. Kaya mo inabantahan na karoon kung bala, ano kuno ang sasunod niya kabanata? Abangan ang masunod niya kabanata. Eh, kabahin na ginambal ni President Marcos. Abangan ang sunod na kabanata. Sa iya ikalima nga Intulin the People. Ay Intulin na este ikalima nga State of the Nation Address. Karon. Eh kay ang kabahin ko no, matayog gid ko no ang bilog nga kalibutan. Grabe no. Sobra pa sa tayog dito sa sarangani niya. Earth shaking. Ambali ni Josec Claire Castro lang presidential spokesperson. Idol ko niya si Attorney Claire Castro. Nga earth shaking. Tanong earth shaking kung sa Ilonggo, K5 Andrea, kundi matayog ang kalibutan. Sa Intulin na People is the State of the Nation Address ni President Marcos karon. Tapani pamati anta pero amo kaninang hambal ta manami mana saboroso mana kampion mana karon ni hambal ni President Marcos sa suna indi ina makahatag sa aton bisan isa lang ka kilo nga bugas nga ti kampion mana manami mana manamit mana saboroso mana pero ti ang kwaniya ang kitaya nga nagapangabuhi mga buhi kita. Bisan mo ni karon ng speech ni President Marcos, oh?
2: Saboroso.
0: Kina mo, kadlawan ni Attorney Paul na lang kay... Hindi ba, Attorney Paul, ano ka niyang speech ni President Marcos?
2: Saboroso.
3: Ang katana na eh.
4: Oh my God. Next question.
0: Di ma, tayo o gidman karon ang kalibutan? Hindi nga literal nga matayog ha, matayog sa hambal ni President Marcos. Kay earth seeking kuno ang ipanghambal niya. Pero sa Gapon na Malta, saboroso mana, kampiyon mana, manamit mana. Magkamamati ka, matindog buhok mo karon. Hindi nakadarawat isang kilo bugas. Eh kita malang Gapon personal, madarawat, mabakal bugas. Nga atong tiligangon karon sa gabi.

0: Pero by the way, may nakitaan ko nung improvised explosive device. Sa opisina ko nung sa Department of Justice. Subong lang aga, no? Gin-confirm sa Department of Justice nga may nakita nga explosive improvised explosive device kon IED. Mga alas 12:17 kainas ang kagahon marapit sa entrance sa Department of Justice office sa Padre Paura, Manila. Padre Paura ni sa may punta ini sang Robinson's Place sa Malati mo. Kaya ang Padre Paura ni sakop pa ni sang Malati Metro Manila. Tinakita ko no ini ang improvised explosive device IED. Isubong gani, may mga personnel na ang ginatawag na bomb disposal team. Ang na-check na kagsamtang may bombaman ang disposal team alin sa Pasay City Police Station. May nakita man di safely neutralize ang suspected improvised explosive device pag-idea nga nakita malapit sa Senado. Along Jokno Boulevard, subong aga, ang mga otoridad naka-recover sang explosive components including ang blasting cap, ang 9-volt nga battery, relo o konorasan, ang container with suspected explosive materials. Kagpadayon ang investigasyon, subong tinuwagi na sa Department of Justice sa Padre Paura, Manila. Tubangan sa malapit sa gate sang Department of Justice sa Padre Paura, Manila. May na-recover, subong na-recover man sang explosive team alin sa Pasay City Police Station kang na-neutralize sila ang suspected improvised explosive device o kung IED malapit sa Senado along Jokno Boulevard. Ang Jokno Boulevard niya ini dito sa Pasay City amo ining dalan nga magaling ikaw sa PICC, Philippine International Convention Center, corner niya sina Soto Street, no? Nga madiritso ikaw, lapos sa Macapagal Avenue, diritso sa SM Mall of Asia. Di kay ang kwan mo ang Senado, nag-arkila sa GSIS. Yan dulo dritsuhon muna may lusot ina sa Mall of Asia ining Jokno Boulevard. Basta diri lang ninyo party sa Manila do hindi ko magtalang na. Eh amo ini di damo bomba ang sinuning nagapang butang ni nagapang tanom sang mga improvised explosive device. Kay subong dito sa Metro Manila ang NCR kag bilog ang Pilipinas. Ang Armed Forces of the Philippines ginpaidalom sa red alert status. Amoning pinakamataas nga alert, red alert. Samtang sa Philippine National Police, ang pinakamataas nga alerto amo ang full alert. Full alert sa PNP naman niya, kung sa military red alert. Especially dito sa National Capital Region. Bangod sa pag-deliver sa ikalima nga intulin na people, ikalima nga zona ni President Marcos karon sa Batasan Complex dito sa Quezon City. Yan mo na mga balantayan natin karon kagiban pa, may kantanan sa zona ni President Marcos. I-check natin dire lokal nga version nakalirto man ang mga polis natin kag military dire sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Pagbalik natin mga ka-K5 dire sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga ka-K5.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gid nga ako irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang dyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
8: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Hood Superman for Man.
13: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
17: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
18: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
17: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
19: The President's Report.
17: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
19: The President's Report.
17: K5.
19: K5
17: News FM. K5.
19: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
17: The President's Report.
22: 11 Mbps.
0: Balik na sa ato niyo pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps, mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ato sini nga pagpangalagad na Arianaya, para nga sigurado lang makapangapikan mo sa DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Oy, sa aton sininga. Okay ka, may kapika sa K5. Nadakpa naman ni K5 AJ Cordova, si Jane Villanueva. Jane Villanueva sa barangay San Antonio Molo, Iloilo City. Na nagapamatigid baya 88.7 sa lilisuan sang iya radyo. Ang K5 News FM Iloilo. K5 AJ. K5 AJ Cordova.
2: So okay mga ka-K5 sa Subong, ari kita diri sa barangay San Antonio, no, sa distrito sang Mulo. Kung sa diin K5 dyan, may isa diri ka Changi ang naka-tune in sa K5 News FM Iloilo, ang Yasininga Radio sa Subong drama ng mga inura sa K5 dyan. Sorry si ma'am. Ma'am, good morning.
3: Good morning, sir.
2: Kamusta ano? Po pumati mo di sa K5?
3: Ah, okay man, sir.
2: Ano ka oras kadya masami nagpamati sa K5?
3: Alin sa pagbugtaw, kung mga lasing komedya, sa magabi.
2: Diba tiyama na din nga kung malabayan sa K5 News FM team, ang imo nga radyo, may premyo ka?
3: Ayo, sir.
2: Nagalaom ka man?
3: Oo, eh.
2: Kaya nagalaom ka, ma'am. Okay ka.
3: Ay, salamat. Ka thank you.
2: Abi, mambal mo kay Doc Ramil uy kag sa K5 News FM Iloilo.
3: Salamat gid sa DTX Coffee kag magpamati na kamo sa K5.
2: Mm-hmm. Sa mga produkto ni Doc Ramil, ano na yung gamit mo din
3: niyo? DTX 500, DTX 500 kag D3 Bio ginainom
2: ko. Wow, champion gid. So abi hadiri ang mga kaingod nimo no nga mamati na sa K5 o mga relatives mo.
3: Sa mga taga San Antonio, dali na kamukag mamati dali sa K5, sa K5 News FM, mm-hmm, para updated kita.
2: Pangalan mo gani, ma'am?
3: Si Jane.
2: Jane?
3: Villanueva.
2: Oh, so, ma'am Jane Villanueva, thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Kagpagamit sa mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy, labi na ang D3 Bio kag DTX 500.
3: Okay.
2: So, K5 dyan, si Ma'am Jen Villanueva, naka-tune in sini niya nga radyo. Dirigit sa Tubang sa Plaza, K5 dyan.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Dari ar mga ka-K5, ha? Sa aton sini nga mga pagpalamati, pa dayunan nyo lang ang pagpalamati, baya 88.7 na. Sa K5 News FM Iloilo, kay basik mo naman ang masunod niyong madadakpan. Salamat yun si Jane Villanueva. Gara sa Barangay San Antonio sa Distrito Samulo. Kapamati man, baya 88.7 MHz sa Lilisuan Siya Radio. Si Melvin Satonero. Melvin Satonero sa Barangay Buntatala sa Distrito Sangaro. Kapang kapiman to siya ko, no? Kay Paribiboy Cadiz, dira sa Barangay East Baluarte Molo. Kapamatigid baya 88.7 MHz sa Lilisuan sa Iya Radio. Ang ining aporsyon, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Alikawan na ito ng trakaso, hilanat si Ponja Kubo kung nakainom kita sa D3 Bio adlaw-adlaw. Langot kaya ang D3 Bio, may extra virgin chocolate oil ini kang ginpamanan sa vitamin D3 na ginapataya mga bad bacteria, mga punjay, mga parasites. Ag subong man, mga viruses sa aton sining lawas, meaning, kung naka D3 Bio ka, healthy ka mga kakipan. Ilan binagid subong nga panahon, nagaulan-ulan. Ang lang ng mga matubig, bilang ang mga lugar, mga mabasa, pamalahon naton ina. Para hindi pag-istaran sang lamok nga may dala sang dengue virus. Nga binagid ko na batyagan naton, nga mataas na naton hilanat, may kaupod niya sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran bala kita nga pula nga rasis kung nagatubo sa imo guya kagdugan. Mga patimaan ini, mga kakipab nga may dengue ka. Gani mang inom ikaw sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang D3 Bio ang superfood supplement ang hindi mo gikan sa extra virgin chocolate oil. Aparte sa D3 Bio. Pariyo ini nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pariyo sa dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin chocolate oil nga aparte sa D3 Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglyceride. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang Mono Laurin nga linsa di Tribayo ang gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinaka-kusog ng natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa di Tribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o na dengue ka. Ginapanami man sa di Tribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabuligman proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinloan ang ogsaran para di pagbalayan sa labok kamidala sa dengue virus. Ikawan niya mag-stack kita sa tubig nga wala sa taklob sa atong mga puluyan na of course mainom kita sa di Tribayo. Kagparisa na ito sa Mighty C para layo kita sa mga baratian. Ang di Tribayo kag Mighty C. Isa ka mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyong mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy Luzon, Visayas, Mindanao sa Iloilo City. Ara ini namtang diri sa Ilopi Street. Haro, Iloilo City. Subong adaw lunes, may libre nga consultation na kag-check up until 3:30 p.m. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kada Domingo, may libre nga consultation kag-check up dira sa Kalinog. Buwas kadlaw, Martes, kag-Biyernes. Ara dira namtang sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Sa Pasig City, kada Wibes. Ara dira sa Salvation Street, Pasig City. Kada Wibes ang libre nga consultation kag check up dira kag sa Sara sa Northern Iloilo. Ara dira namtang sa RGM sa building, Barangay Apoluista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Adto kamo para sa libre nga consultation kag check up. Kag subuman mga makabakal kamo sang original, di kalidad ng mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy na di Tribayo, Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, kag iban pa.

Kambing sa PSJ, kay Ma'am Laura Samakaysay, kay Ma'am Marita Lia Mitsilina, kay Ma'am Rimia Panes, maayong kuntugid, kay Ma'am Aisa Ahmad. Ma'am Aisa Ahmad, maayong kuntugid, niya pahamon sa tao, hambal ni Castro Earth Sea King. Kay Vili Alarilla. Kay Vili Alarilla, kapamati sa mong dira sa Barangay Alimono, Pasig City. Of course, what did you expect? Planted nothing new to this dramatic country. Amo na gani nga dapat tinguha kita sang aton, hindi kita magsalig sa ila. Kaya aton, ginakawat pa nila. Dapat sa mga kawatan, isampaw sa tinigang. Ni gani lampusan sang binial. Kay Ma'am Laura Samakaysay sa Hong Kong, kay Chris Boyko Almohin. Oh, mapapos lang declare. Ma'am Laura, may nga po nanda. Salamat yun kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple. Dira sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City. Ma'am Maricel, mayong untugid. Kay Hudlom Montana. Goodland sa monitor sa Mohon Terminal. Kay Hudlom Montana, mayong untugid. Kay Bia Singwan Sunon. Bia Singwan Sunon, mayong untugid. Dira sa Barangay Bunta Talaharo. Kay Bet Idar Lilia. Bet Idar Lilia, mayong untugid. Kapamati, subong sa radyo. Salamat kayo dira sa Banwasang Kalinog, Iloilo. Happy happy birthday! Happy happy birthday kay Cap Boots Florentino. Kay Cap Boots Florentino, mayong kudto, happy happy birthday! Ayan ang preparasyon tada. May adobo nga kanding. May patutin. May atay kag batikulon. May litson manok, litson baboy, litson pabo.

0: Okay, Kapbot sa Florentino, dira sa Plaza Molo. Happy birthday! Amo ning abahan ni Boots Florentino, paborito yan niyo. Mayong udto man dira kay Sir Edgar Barbadon. Sir Edgar Barbadon, mayong udto lang dira, watching live from Barangay Kabagyaw, Kalinog, Iloilo. Mayong udto gid mga kakipay, standby ka mo, makuha kita sa mga report sa aton mga kakipay reporters pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kakipay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
4: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian, Sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500!
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Ilan nalasubong imo sugar?
7: Tigil ka namin.

0: isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gitu. DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500.
3: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dok Ramil?
4: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect, kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
3: Ang IgA vasculitis, gali Dok Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
4: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
3: Oy,
4: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage, kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
3: Ba, budlay?
4: Tingala ka lang, daw ka-healthy pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500!
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
1: Magandingin pala ang imo nga uho!
2: Masami nagkapangihi!
1: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na,
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
1: kagga kontrolar
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: asalika
1: epektibo.
2: DTX 500
3: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
4: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuning nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magandingin pala ang imo nga uho.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado.
2: DTX 500
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
7: K5
6: News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Pinalakas ng Bilberry Extract, Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng Bilberry Extract. Mapalit sa mga butika.
6: K5 News FM,
5: championing the lives of the Filipino.
7: DTX 500.
10: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
7: DTX 500.
11: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
12: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
13: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
14: At sa ulo ng mga nagbabagdang balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Mga Ilonggo seafarer na nawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia Negros Oriental bumaba sa 14.1%. 10 bahay sa Rojas City Capiz na tupok dahil sa sunog. Kawatana sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel cellphone ng natutulog na may-ari na tangay. Alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa 2 senior citizens sa Benito, Solivena, Isabela. Taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Subject person na namatay sa drug buy bus operation sa Anini, Antique, source na isang subject na una nang na-aresto sa operasyon. At 2 grade 10 students sa Aklan nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga.
6: YTC Network News.
15: YTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
16: 5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, Hulyo 27. Mahigit 1,000 kapulisan ang idineploy sa buong Eastern Visayas upang tiyakin ang seguridad ng publiko, lalo na sa mga posibleng pagtitipon at sa mga pangunahing lansangan sa rehiyon. Ayon sa Pro 8, nasa 1,156 na kapulisan ang nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kabilang na dito ang 572 tauhan mula sa mga provincial at city police offices ang magsasagawa ng security at checkpoint operations. Naka-standby naman ang 308 kapulisan para sa Civil Disturbance Management o CDM, habang 101 ang nakatalaga para sa Quick Response Team o QRT. Nagpakalat din ang Pro 8 ng mga tauhan mula sa iba't ibang regional support units, kabilang na ang Regional Intelligence Unit, Explosive Ordnance Disposal o EOD, K-9 Unit, Regional Maritime Unit, Regional Highway Patrol Unit at Regional Medical and Dental Unit. Tiniyak naman ng Pro-8 na mananatiling naka-alerto ang kanilang mga tauhan sa buong panahon ng SONA upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: Samantala, mga Ilonggo seafarer na nawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
17: Nananawagan ng tulong ang ilang mga Ilonggo seafarers matapos silang makaranas ng traumatic experience dahil sa drone attack habang dumadaan ang kanilang barko sa Odessa, Ukraine noong Hulyo 18. Base sa Facebook post ni Ramram Serbo na magpapatuloy pa ang biyahe patungo sa Turkey at muling tatawid sa Black Sea dahil dito, nagpaabot ito ng takot para sa kanilang seguridad at pinilit na makababa dahil sa trauma na kanilang naranasan. Humihingi rin ito ng tulong sa Local Government Unit o LGU ng Miag'aw, Iloilo, kabilang na kay Mayor Richard Garin at Congresswoman Janet Garin ng 1st District upang matulungan silang makauwi ng Pilipinas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: At mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia, Negros Oriental, bumaba sa 14.1%. Detalye ng balita, hatid ka K5, Shara Humilio.
18: Bumaba ng 14.1% ang kabuuang bilang ng mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia mula sa 335 insidente noong 2024 patungo sa 285 noong 2025. Opisyal na inihayag ang datos na ito ng Valencia Municipal Station sa kanilang paglahog sa programang Norpo at Your Service kahapon. Batay sa ulat, bumaba ng 28.2% ang peace and order indicator mula sa 196 na kaso patungong 122. Ngayon pa man ay tala ang bagyang pagtaas na 1.8% sa public safety indicator na sumasaklaw sa mga aksidente sa kalsada mula sa 139 patungong 163 na kaso. Sa kabila nito, nagpahayag ng pasasalamat ang kapulisan sa patuloy na suporta ng komunidad na nakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong bayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
7: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 10 bahay sa Roa City, Capiz natupok sa sunog. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Tinupok ng apoy ang 10 kabahayan at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog sa Sitio Looban, Barangay 8 sa lungsod ng Roa, Sabado ng umaga. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Jun Margalve ng Roa City Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Maswerte naman na walang nasugatan na mga residente sa lugar, ngunit 2 bumbero ang nagtamo ng minor na sugat habang nag-aapula ng apoy. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang pinagmula ng sunog. Samantala, pansamantalang nakikisilong sa multipurpose hall ng barangay ang mga apektadong residente.
20: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: At isang kawatan sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel. Cellphone ang natutulog na may-ari natangay. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Grace Belostrino.
21: Sa pulsa CCTV, ang ginawang pagpasok ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket sa isang bahay sa Baltan Street, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Pasado alas 2 ng madaling araw noong Biyernes, makikita sa video na dahang-dahang gumapang ang suspect sa loob ng bahay bago maingat na kinuha ang cellphone ng natutulog na lalaki na napag-alamang may-ari nito. Matapos makuha ang cellphone, agad na umalis ang suspect na tila walang nangyari. Samantala, nananawagan naman ang uploader ng CCTV footage sa sinumang posibleng nakakakilala sa suspect na makipag-ugnayan sa kanila o sa mga otoridad upang matulungan sa pagkakakilala at agarang pagkakaaresto sa suspect. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velastrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: Gayon din alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito Solivena, Isabela. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Nahaharap sa tig-dalawang bilang ng kasong murder ang magpinsang suspect sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito Solivena, Isabela. Lumalabas sa pagsisiyasat ng Benito Solivena Municipal Police Station na nag-ugat ang krimen sa alita ng pangunahing suspect at ng kanyang live-in partner na anak ng isa sa mga biktima. Nais umano ng suspect na makipag-ayos sa kinakasama ngunit pinipigilan ito ng ina ng babae dahilan upang magkimkim ng sama ng loob. Batay sa investigasyon, matapos mag-inuman ang magpinsan ay nagtungo sila sa bahay ng mga biktima. At habang mahimbing na natutulog ang mga ito, tinaga umano ng pangunahing suspect sa leeg ang kanyang biyana na gamit ang itak habang pinagsasaksak naman ang isa pang senior citizen nang magising ito. Kasalukuyang nakakulong ang dalawang suspect habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasong isinampa laban sa kanila.
22: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
15: YTC Network News.
23: YTC Network News.
14: Samantala, taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
24: Umalma ang mga taxi driver ng Cagayan de Oro sa posibleng pagpasok ng electric taxi. Isa na rito ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance na nakatakdang magsumite ng petisyon sa LTFRB Region 10 laban sa inaasahang operasyon ng mahigit 300 e-taxi units mula sa isang dayuhang korporasyon. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pakikipagpulong ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II sa mga leader ng transport group sa riyon. Ayon sa mga driver, lalo pang bababa ang kanilang kita kada araw lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng langis. Matatanda ang nakipagpulong si Chairman Mendoza sa mga transport leaders ng Region 10 kung saan tinalakay ang posibleng pagpasok ng electric vehicle taxi at ang pagbibigay ng fuel discount sa rehiyon.
25: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
15: YTC Network News. YTC Network News.
14: At sa iba pang detalye ng balita, subject person na namatay sa drug buy-bust operation sa Anini, Antique, source ng isang subject na una nang naaresto sa operasyon. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Joe Jan Morillo.
26: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, head ng Pideo Antique, na ang pinanggalingan ng illegal na droga ni alias Bagol na unang naaresto sa drug buy-bust operation noong Hunyo 26 ay ang namatay na si alias Namo, subject person sa isinagawang operasyon sa barangay Bayo Pequeño, Anini, Antique noong Hunyo 23. Batay sa investigasyon, tumakas ang suspect nang mapansin niyang isang buy-bust operation ang kanilang negosasyon. Tumakbo siya pauwi at isinara ang gate kung saan sinubukan siyang hikayatin ng mga otoridad na sumuko ngunit nagpapatok siya ng barila. Habang kumikilos ang SWAT, muling nagpapatok ang nasabing persona habang napilitan ng SWAT na rumisponde muli habang palapit sila sa bahay. Nang buksan ang pinto, natagpuan ang subject person na may tama ng bala sa ulo. Kabilang sa manakumpiskang gamit ay isang 12-gauge shotgun, isang homemade 12-gauge shotgun, isang .357 caliber revolver, humigit kumulang 1.3 grams ng hininalang illegal na droga at iba pang mga bagay na nasa pangangalaga na ngayon ng crime laboratory. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jan Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
15: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Gayun din, dalawang grade 10 students sa Aklan nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
27: Nagpositibo si pinagbabawal na droga ang dalawang grade 10 student matapos isailalim sa drug test noong araw ng Biyernes. Matatandaan, habang nagpapatrulyang mga otoridad ay nakitaan nila ang mga ito ng marijuana habang tumatambay sa beach area ng barangay Hawili, Tangalan sa oras ng klase. Dahil dito ay inimitahan silang sumunod sa presinto ng pulisya para sa investigasyon. Ngunit imbis na sumama, itumakbo ang tatlong magbabarkada palayo sa lugar. Maswerte naman na naiwan ng mga minorte edad ang kanilang gamit gaya ng ID. Kaya agad silang nakilala ng mga pulise. Na-recover din sa lugar ang isang maliit na box na naglalaman ng pinaniniwalaang marijuana. Sa ngayon ay nasa MSWDO na ng LGU tangalan ng dalawang estudyante na nasa edad 15 at 16 na parehong residente ng bayan ng Numansya. Samantala, patuloy namang pinaghahanap ang isa pa nilang kasama. Isa sa ilalim naman sa assessment ng MSWDO ang mga nasabing minor de edad para tignan kung may discernment ang mga ito para sa pagsampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
14: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinukoy ng mga otoridad sa Germany na posibleng isang terrorist attack na may kaugnayan sa Islamist extremism ang insidente pag-araro ng isang minivan sa isang pride event sa Berlin. Isang katao ang nasawi habang 30 ang sugatan nang araruin ang sasakyan ng mga tao malapit sa Christopher Street Day, isa sa pinakamalaking LGBTQ pride event sa Europa. 8 sa masugatan ang nasa malubhang kondisyon habang 3 ang kritikala. Kinilala ang pangunahing suspect na si Abdul B, isang German citizen na may Lebanese background. Ayon sa mga investigatora, dati na umano itong minomonitor dahil sa hinihinalang ugnayan sa Islamic State at kakalaya lamang mula sa juvenile detention 2 buwan bago ang insidente. Patuloy naman ang pagtugis sa suspect at ang investigasyon upang matukoy kung may iba pa itong kasabwat.
1: YTC Network News. YTC Network News.
14: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahilig, ka-K5 Elgin Castaño at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
1: 11 Mbps.
2: Balik kita sa ato niya pagpangalagad, mga ka-K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Disuperior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak.
3: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
4: The President's Report.
5: 11 Mbps.
6: Balik na sa aton yung pagpangalagad mga ka-K5 brother sa 11 Mbps kon report dito sa Metro Manila nga naglupok ang improvised explosive device malapit sa gate sang Department of Justice sa Padre Paura, Manila. Kaina sa kagahon may arapid niya na recover na improvised explosive device malapit sa Senado sa may Jokno Avenue. Ito unprecedented ini sininatabo no kay the first time ini nga may mga IED bisan improvised explosive device ini sa Department of Justice sa Senado. O dapat nga mag-alerto kag dapat siguraduhon ang seguridad sang mga pumuruyo, not only sa mga public officials hasta sa mga ordinaryo nga mga pumuruyo nga hindi mapilasan sini mga ginahimo sa mga patayhuya nga mga Pilipino nga nagapangsabotahe. Dugangan tani karon ang preparasyon naman sa siyudad kaya may rally man kuno diri ang mga cause-oriented groups. O preparasyon sa polis naton diri sa Police Regional Office 6, Iloilo City Police Office, Iloilo Police Provincial Office sa Kalinongan, Kagataway, sa siyudad. Check na to report upod sa kay Ka-K5 Karen Badilla.
7: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
6: K5 Karen.
8: K5 dyan sa Subong, no? May apat ka hublag protesta nga patigayon nun diri sa siyudad sang Iloilo lang ni K5 dyan. Ang data nga ginhatag sa aton ni Brigadier General Randolph Tuanyo kag ICPO Director Colonel Wilbert Parilla K5 dyan. Pero ang duha ni ka Director naglaom ni sila nga mangin matawhay ang hublag protesta nga patigayon nun diri sa aton sa siyudad sang Iloilo kag sa iban nga bahin sang Western Visayas. Kay based sa mga record na nakuha ni RD Tuanyo K5 dyan, humali niya sa mga naniligad ng mga zona na ginapatigayon K5 dyan. Ang mga ginapatigayon diri nga rally sa siyudad sang Iloilo, sa probinsya Mandira o kung sa diin man nga lugar sa Western Visayas, nangin malidong wala sila sa may na-record ng mga insidente nga maangot sa State of the Nation address K5 dyan. No? Amo na nga sa Subong nga Zona 2026, nagalaom ang PRO 6, especially man ang ICPO K5 dyan, nga mangin matawhay ang rally diri sa siyudad sa Iloilo. Mayari kita sang statement ni Brigadier General Randolph Tuanyo, ang aton nga regional director diri sa Western Visayas. RD Tuanyo, no? So, na-mention niya nga may mga groups nga nag-support sa zona. May arap man niya wala K5 dyan. Pero so far, suno sa iya sa mga na-record nila K5 dyan nga halin sa mga naliligad nga mga zona, ang mga hublag protesta nga ginapatigayon, nangin matawhay K5 dyan. Wala habuyanay pa to. Wala nag-dinisuganay ang kapulisanta kag ang mga protestante K5 dyan. So, amuna ang ginala uman man sa gihapon sang kapulisan ta nga mangin matawhay ang hublag protest. Actually subong kisayd diyan may iban nga mga group nga nag-start na kaina alas 11 no nga nagparade ni halindira sa may UP pagadto diriya sa may Iloilo Provincial Capital kisayd diyan.
6: Pero may permit na sila K5 Karen?
8: Yes, kay kung wala sila permit, hindi sila pagpahanugutan kisayd diyan.
6: Okay. Sa may nga at importante may permit na, way problema. Kahit ikuan mo ng maximum tolerance man ang implement sang ato mga police.
8: Yes.
6: Okay.
8: Isa subong naka full alert status ini sila tanan mm-hmm. ng mga CTM ta makit-an ta 25 diyan no mga adalagkuan ni nga truck sang aton nga kapulisan especially sang iya ka Regional Mobile Force Battalion K5 diyan nga ginpang augment dire makit-an naton subong especially sa area sang city proper K5 diyan.
6: Okay. So ay pa man sang reported dira kay ti dito sa Metro Manila may IED nga naglupok lang malapit sa Department of Justice, may na-recover nga IED malapit sa Senado. Dari sa aton sa Iloilo, wala. Sa reported pa rin na.
8: Yes, negative K5 dyan.
6: Okay, salamat kayo na K5 Karen.
8: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Madam mo ganyan, salamat sa report ni K5 Karen Batilla.
4: K5 News FM Live Report.
6: Dari sa aton, ti daway agawa kay ti kabalo kitang ang sentro gidya subong ang sobra 20 mil to ka mga police plus ang augmentation sang Armed Forces of the Philippines dito sa National Capital Region no kahit ditong sentro dito gid ang pinaka main event sa Batasan Complex sa Quezon City sa House of Representatives no. By the way, may report kita nga ang mga minority senators Senator Alan Pitra Caldero ay si Senator Alan Cayetano, Senator Mahibion Hilibion Cayetano, Pia Cayetano, Senator Bayas Robin Padilla, ay bayas ko nung prosecution, bayas kin man na sila kay sila ka-presentar sa mga ebidensya. Nano man ay Robin. Ginbayaan kasi mo abogado at chief of staff. Ay, oh Diyos ko, Pro Santo, patawaran sila mga Ginoo kay paghatag sang kinaalam, nagakatulog sila. Sanday, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Kaglorin Ligarda, hindi ko no mag-attend sa SUNA. State of the Nation address ni President Marcos Jr. Bilang mga minority senators. Iway mo na problema kung hindi ka mo mayugani kay mga buyon-binan ang kagutukon sang batasan pampanbansa complex. Check na ton si K5 Kim Kaloyo na lang para ma-check na ton ang mga imuon sang sining mga progressive group la party sa ila sining rally subong adlaw K5 Kim.
4: K5 News FM Live Report.
6: K5 Kim.
9: Nagapadayon sa karon ka K5 John no ang people sona sa inya nagrain na ino nga mga progressive groups sa nga miyembro no sang kaublagan kontra korupsyon. Actually may activity pa man sila dito sa may University of the Philippines sa Visayas ka K5 John sa diin no, may mga resource person sila may mga yara no sa gikan sa sektor sa mga magugubon gikan sa sektor sang simbahan gikan no sa mga nag-upod man rin no mga jeepney drivers operators kaya iban pagid no nga mga grupo no grupo sa mga pamatan-on no kunin ning mga estudyante sa K5 John no so actually magapaligayon sila magamarcha sila from University of the Philippines Visayas going sa Iloilo Provincial Capital sa diin sa Capital magapatigayon man sila sa programa ano tugtog yang tawag na samtang wala pa ya kaumpisa ang ikalima no nga State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. at K5 John dito sa Pina no may mga manifestation sila dito kag kinakasulat sa ilang mga pila ka mga t-shirts kag tarpaulin ang praise no nga we are ashamed of our government so kung ginakawiya nila no ang atong mga gobyerno especially to be specific no sa ining nagakatabo nga korupsyon mayaraman sila sa mga ginapanagtag ng flyer sa diin no nakasulat kung ano gid mala no matuod niya kahintangan sa mga pungluyo matapos ang apat ka tuig sang administrasyon ni Presidente Marcos Jr. base dali ka kay 5 John, no? Nati in terms of the economy o kung sa ekonomiya sa ilang pagpananaw, napadayo, no? Nga nagasaka ang presyo sa pagkaon, sa gatong, kaliman pa, asan ta nagapabili naman, no? Nga barato o kung yan din ang barato o kung panubuo sa gihapon ang sweldo kang mataas naman niya ang wala iya sa mga trabaho, bala kung baga sa kay 5 John. Kaganing pag-privatize ang tubig, kuryente, kag transportation, base din, no? Sa kaublagan kontra korupsyon, ang dugang nga pagpabugat sa mga pumuluyo. In terms of the politics, kung sa politika, base man din sa ilang aliansa, na nagapadayon ang korupsyon kag impunity, no? Ginagamit. Accordingly, ang mga nag-haring sahi ang gobyerno bilang negosyo, no? Samtang nirapigo siya ang mga pumuluyo, especially, no? Sa mga ordinaryo ng mga Pilipino. Actually, sinaistoryan na ito, no? Si Monsenyor Marco Sulayaw, no? Ang regional chairperson sa PCTR o Promotion of Church People's Response to Western Visayas. Saliin pa mangkot na ito na kung i-rate mo, hindi, from 1 to 10 ang performance sa Monsenyor ni Presidente, how would you rate it? Ang bagay na rin, nati, kung sa iyang abahin, failure, no? Ang iyayang ihatag na rating kay madamo, no? Sa mga promisa nga wala nagtupa accordingly. Yari ba na, no? Pamatian na ito ang atong sari nga interview kay Monsenyor Sulayaw, ang regional chairperson sa Region 6 PCPR.
7: President's Report.
10: Mga ka-K5 Subong, no, pod naton si Monsenyor Sulayaw, no, sang PCPR, may kang kanandari sa ilang people zona, Subong nga aga. By the way, sir, no, good morning. Ano gidang tinutuyo nato, no, nga tinagupod rin ang simbahan man, no, sa sining activity?
11: Yari kita, Subong, no, sa sining adlaw, sa pag hiwat, no, sa matutod nga people zona. Sa in maga-deliver si BBM sang iyang ikalimang state of the nation address kag nabalaman naton kun ano ang matutod nga kahimtangan, kun ano ang iyang ipangwakal karon, kag kun ano ang matutuod nga sitwasyon sa pamuluyo. Ang matutuod nga sitwasyon sa pamuluyo yari diri, no, sa dalom ang kahimtangan sang aton na mga sektor sang mamumugon, sa mangunguma, taong simbahan, estudyante, kabayenan, no, drivers. Tara nini nagablakuon sa kapigaduhon, no, kag sa pagkainotel sa sining gobyerno ni Bongbong Marcos.
10: Pero tawag na sir, no, ano ang sa pamatsyagan mo, no, dapat patutukan sa administrasyon, no, sa presidente?
11: Sa matuod lang sa iyang panglima na Cebu, no, ang pang-apat ang panglima, halos wala kita sa may nakita, no, sa iyang mga ginpromisa ni sa una hasta sa pang-apat, kag sa subong sa matuod lang do wala kita sa may lauman, no, nga iyang pagatumanon ang iyang mga pangako. Bangod pila na lang ang nabilin, no? Duwa na lang ka tuig ang iyang nabilin magatapos na. Paghalos palubog na ini, no, sa si BBM. Wala rin kita sang lauman. Bangod yung may ara kun tani, sa umpisa pa lang ipakita na niya. Pero napaslaw ang pumuluyo, napaslaw ang mga malapad na ton, mga kauturan. Bangod sa sining puro lang pangako, naligad lang suna, no? Ang hambal niya mahiya naman kayo. Ang pamangkot naton may nahiya bala, no? Sa subong siyempre magapapugi siya kag ginahingagaw niya pang akusar, pang kaso, pang dakop ang tanan ng mga involved kuno sa flood control anomaly. Ini pagpakita lamang sang iyang paglagas sang mahingagaw niya, no, nga hindi sa mahuyan. Bangod na nakita naman naton sa bilog nga tuig wala sang konkreto nga pagpanukot sa tanan ng mga sangkot sa sining anomalya.
6: Okay, Pipe Kim.
10: Okay,
6: Pipe Kim.
9: Batian ka kay Pipe John, no? Si Monsenyor Sulayaw. So, majority, no, may kang tanan sa ining mga anomalya, bless ang flood control, ka kay Pipe John, ang ilang madri, no, maging palapot. So, according din sa ila, may importante man, no, nga nag-upod man rin ang simbahan, ka kay Pipe John, sa amuring mga kausa, since na nga kinanglanon man bala nila, no, nga mag-upod sa pagbato kontra korupsyon kay 5 John na by later, no, mga around 1 p.m. matipon sila liwat nila sa may area, ano, sa Capitol Grounds mayara man, no, sa presensya sa kapulisan kay 5 John kag may mga nag-assist man, no, mga personnel sa Traffic and Transportation Management Office para hindi man niya matawag na, no, mahulaan ganyan, mga
6: okay.
9: Pulisa na nagalabay kay 5 John.
6: Salamat yun, Kipab Kim.
9: Pupodre sa patroon si K5 McCoy Espel Malay. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon ng Balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Ilipino, K5 News FM.
7: The President's Report, Live Report.
2: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak.
3: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
7: The President's Report.
6: Tena huya man gamo, duway man gani sila Mr. President tong ya, bot silingon, kulwa isla no ya, tiwa isla nagkakahuya man si mo eh. Huwag gani sila huya, sige pa gani pangawat na. Bot silingon, huwag kayong lang respeto. Ay nga, ngambal ka, intulin the people, guwa mo eh. Huwag isla no ya ah, Mr. President, huwag isla no ya. Paano sila mo ya, kay huwag man gani sila mo ya sa imo. Ang House of Representatives to may nakabutang tong Vice President. May gin pahamtang, may gin reserve nga space para sa parking ni Vice President Sara Duterte. Isa lang ang parking niya. Teka malo kita nga damo mana escort, damo mana convoy. Nga isa lang ako, dapat 20 ka parking space. May naka-reserve ha, sa Batasan Complex. May naka-reserve reserve for vice for the Vice President na parking sa House of Representatives. Ang speech ko no ni President Marcos magkalawig sang 1 hour and 30 minutes. Pero nakadepende man ina kon madugangan o kon hindi. Kag si President Marcos Jr. gid mismo ang nagsulat ko no sang iya sini nga speech. Grabe ha. Wa isa sang speech writer ha. Pero siguro may tubong-tubong man ang ibanda.

0: Ang ining porsyon, mga kaki-5, ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidant. Para malikawan nato na mga makamamatay ng mga balatian. Mag-inom kita sang DTX 500 na doadlaw, bangot kaya ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ikaw adlaw-adlaw. Malikawan mo ang makamamatay nga sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer, apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stages. Duwa ka klaseng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o konti ila, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liyog. Ari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Ang mga usual nga mga mabatyagan mo ang sarcoma, ang pagsakit o pag-ubag sa tiil. Kamot, balikawang likod dyan, hindi magiyong adjuwent, tinali ka pagkabalis ang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-inom kita sa DTX 500 kag may TC kadadlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman isa ka alkaline nga vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 Yagmay TC, mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyong mga puluyan. Kag sa mga product center ni Dr. Amiloy, di sa Haro, sa Miyagao, sa Kalinog, sa Pasig City, kag sa Sara, Iloilo. Standby, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Inia mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adla.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: Una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Asalika.
11: Epic.
13: DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
13: Yung may D3.
11: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
16: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
15: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
16: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
17: The President's Report.
16: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
17: The President's Report.
16: The President's Report.
18: K5.
17: K5
18: News FM.
17: K5
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
15: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
16: The President's Report.
1: Katong sini nga pagpanglagad mga kakipay ba diri sa 11 Mbps bantayan karon. Ang aton sini nga pag-cover live sang speech live and direct from the House of Representatives sa Batasan Complex Quezon City. Itanan-tanan dito ti mga invited guest. Ay mga panibag-o subong, wala na sang red carpet. Ang red carpet talin sa main entrance pala. Ang main entrance masulod gyud na may lobby sina, diretso mo sina amon ang plenary hall sang batasan sang House of Representatives. Ang sa right side mo natawag ina nga right wing, ang sa left side left wing. Yara dira dugay-dugay sa batasan complex report nga baga sakay ang presidente via presidential chopper halin sa Malacañang. Pero ti may plan B, plan A ini. No, depende ini sa assessment sang mga intelligence officer sa area on via presidential chopper or by land si President Ferdinand Marcos Jr. halin sa Malacañang. May nag-rally subong sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. May mga nag-girian kuno kanito mga pulis kay may mga ginpangdakop dito nga nag-upod sa rally bangod sang kasong vandalism. Limang bandal kamo mang minta kamo do hindi naman husto. Akong dakpon kamo mareklamo kamo. Wala lang bala vandalism, wala lang bala sakitanay. Kay maximum tolerance mong ay implement sang aton nga Philippine National Police. Mga pi kita, DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo na yung kape ni Dr. Ramil Oy nga kung makahigop ikaw sini. Makasinggit ikaw sang namit-namit-namit-namit-tig sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. May nga po man dira kay Sir Hodlom Montana. Kay Sir Hodlom Montana watching sa Mohon Terminal. Salamat gid kay Sir Win Marcovi. Kay Mama Son Pinida mayong hapon gid kay Koy Smarbs. Ginatamyaw lang gali kay 5 Sanday Raymar Uyod kag Jelord nga nagapamati subong sa Pasig City. Rin sa kay James Campbell Militar, may nga pongid sa Militar Campbell Kamitok family members sa Tinokwan Dingli. Kag sa ako nasawa Analisa Kamitok, watching from Tinokwan Dingli, kag sa NGB tracking sa Kalinog Iloilo, kay James Campbell Militar.

0: kape kon prebio coffee kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay ini, that's why nga healthy ka. Kag subong man.
1: Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mo makita?
0: Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Prebio coffee. Maligo kita para mahamot kag presko pamatyagan ta mag Klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo ining habon nga nagapapresko sa aton pamatyagan, amo ining habon nga nagapahamot sa aton sining lawas, amo ining habon nga nagapaputi sa aton sining lawas, Cutis Himis, Cutis Porcelana sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Kay kung babae ka, nagagwapa ka, kung lalaki ka, nagagwapo ka. Kung agi ka, ti nagagwapa ka. Kung tomboy ka, ti nagagwapo ka. Di blaki, 500. Basta nagagwapo ka, nagagwapa ka. Kung nagagamit ka, magpaligo, Klinika DTX sa Beauty Soap. Ag para mamintay naton ang freshness. Pagkatapos naton paligo, i-roll on naton ilokta sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha, mga kaki-5. Nagahamot kang nagaputi ang aton sininga ilok sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Para malikawan na ito ng sakit sa tiyan, na bloated niya tiyan, kag LBM, ang Clinicals for Biotics kita adlaw-adlaw. Bangod kay ginapa-active niyang aton sininga digestive system. Ginatunaw niya sa maayo kag mga healthy nga party sa mga ginakaon naton, ginadistribute sa nanoy tuhay nga party sa aton nga lawas. Para sa masulhay kag regular nga pagpamuhin, magklinika. Spore Biotics kita adlaw-adlaw. Mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga product center sa Haro, sa Miagaw, sa Kalinog, sa Pasig City kag sa Sara, Iloilo. Why not kita time? Bantay ka ron ha, sa suna ni President Marcos Jr. Mga 3 to 4, between 3 p.m. to 4 p.m. Pag-abot kasi na, tibatunon ini siya sa office ng Presidential Legal, Presidential Legislative Liaison Office sa House of Representatives, kag sa mga katapos ang mga Senado, kag mga Kongresista. Sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo, sa Master Control, upod nato si K5 Andre La Pastora, ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
5: Mabakal, mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant,
2: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
2: DTX 500,
5: masaligan,
2: epektibo.
5: DTX 500,
2: mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500,
2: masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
5: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
2: nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahalina.
6: sa mga nagkalaylay ng energy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga

0: komersyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakala butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: K5 News FM, KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extel!
16: Supplement for men!
17: Nortes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
16: happy ka nunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
21: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
22: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
21: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
22: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
23: The President's Report.
22: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
23: The President's Report.
24: The President's Report.
22: K5.
23: K5
22: News FM.
23: K5
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! Mike Kumso!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News.

0: bawat higop ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, I Care Gold Capsule. Eye Allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc kag Dilberry Extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah
4: French.
3: Bakal na!
4: D3
5: Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
1: Ang VCO!
3: Yung may D3! Mabakas
1: mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio!
1: Ang D3! Yung may VCO!
3: Ang VCO!
1: Yung may D3!
3: Mabakas mga butika!
1: DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement! Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant! Likawan ang komplikasyon! Kag balatia mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa mi kabala nagaugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulat kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
8: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
9: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo.
9: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
3: The President's Report.
9: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
3: The President's Report.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kalayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
17: K5 News FM. Sarang Iloilo.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, tres na sang hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
23: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
22: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
24: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
22: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.
18: Maayong hapon sa aton mga ihadok at ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong makaupod sa subong nga Lunes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Today is July 27, 2026, ika-apat nga Lunes sa bulan sang Hulyo. And syempre, maragtason ang adlaw nga ini bangod ikalima nga State of the Nation address ang aton presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subo nga Lunes, at imbes sa isa ka oras kagtunga kita nga mag-off the night, medyo malipot lang gamay aag aton nga pag-istoryahan ay pangunhatagan natin sang ligwa ang special coverage sa K5 News FM Philippines sa 5th State of the Nation Address ang aton Pangulo. Pantayan nyo karon ha, alas 2 ang hapon, dirigid lamang sa K5 News FM Iloilo. On air man, kag syempre sa aton nga mga digital platforms. Pero antes sina, aton gid ginatamyaw sang maayong hapon ang aton dira nga mga suki nga tagpalamati, mga nakatutok subong dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagaupod sa aton ha, sa tagsa dira ka relay stations, K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, kay dira man sa may bahin sang Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Maayong hapon gid sa inyo. Syempre, sa mga nagalantaw man sa aton via Facebook Live, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Welcome na sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories. Maayong hapon, tamyo lang kong maninay sa mga taga Milan Lemery kay Totong Noel from 47. Maayad-ayad nga hapon man sa aton dira nga mga Facebook Live viewers. Mga nagalantaw sa aton via Facebook Live, mga kumari abroad ta. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man ha kay Mommy Azun Pineda. Ma'am Nene Shan Presha, kag sa ibang panaton nga mga kumari abroad. Ma'am Annalie Bahade. And syempre sa mga kumare taman asa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Remia Panes, Ma'am Melay Montaño Palencia, sa kay Ma'am Nadaline Shautong, nakatutok gidira sa may Pasay City, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, kay Ma'am Rose Marie Agramon. Maayong hapon man kay Ma'am Ani Hilo de Monteverde. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Ma'am Arlene De Guzman, maayong hapon. Wow, do hindi kita makabasa, karon ka mga comment nila sa aton drama. Pero pumati ka mo sa drama, tadugidugay, kay katahom sang aton nga istorya. Wow, may makarelate, gid, may maugot-ugot naman nakaroon mo. Maayong hapon man kay JV Loft Chambador. Shout out lang kuno kay Tito Roland. Kaga sa may abroad, a.k.a. Ilaga. Baho, grabe nga hayo ba? RV Chris Caceres, maayong hapon man. Mayat-ayad nga hapon man sa kay Mariluca kay Mulong sa Sityo Sapa Zone 1, dira sa may Balantana.

0: Siyempre, aton man hagi nag-greet sang maayong o kunsang happy, happy birthday gin. Ang tanan nga nag-celebrate, ah. Sang aton nga kaadlawan diri, happy, happy birthday kay Ma'am Ella Jean Gascon dira sa Hemumwa, Pasig City. And sa pinakasikat ko nung nanay diri sa may Banua, sang Sara. Aba, happy, happy birthday man ha kay Nanay Onik.
1: Happy birthday to you. Happy birthday just for
0: happy, you. Happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sang ila kaadlaw.
1: Happy birthday to you. Happy
0: sa Nanay Onik TV, happy, happy birthday. Nga pa matigin na sila dan adlaw-adlaw. Sa mga nag-celebrate man, sa ila dira special nga okasyon, anniversary, month, sorry, o kung ano pa, pwede kid ka mo magkapag-greet diri sa atin. Ma'am Ann, Hilo de Monteverde, maayong hapon. Dexter Aligarbes, maayong hapon man. Shout out lang maninay sa family Aligarbes sa may kasamata. Boys Marvs, maayong hapon man. Matamyo lang maninay kay Jan Kim, nagapamatigid sa imo alive diri sa may Pasig City. Lani Bayonita Abunyawan, maayong hapon. Maninay patamyaw lang sa mga miyembro. Sangtong Ganon from Barangay Latawan. Oh, grabe. Sa may Latawan pa ba? Kalong ka mo dira, ha? Maayong hapon man sa kay Arlinda Guzman, kay Anok, kay Nestor, kay Nelita, kag kay Leo.

0: happy, happy birthday sa may mga birthday dila. Sa mga nag-celebrate man sa ila special ng okasyon, again, pwede gid kamo kapag-greet. 0962-478-8730. Happy, happy birthday man kay Sir Butch Florentino. Sir Hodlo Montana, good afternoon. Watching from Mohon Terminal. Abaw hidlaw man ko sa K5. Mayroon na po man sa kay Sir Dexter Aligarbe. Wow, dami guro drama maninay. Correct, good, Sir Dexter. Baka nami ka drama to. Sir Kim Heroso Panes, happy birthday maninay. Kay to Alex Padraes. Padre Pagayon, ng barangay ba yan? Passes it. Rose Angeli Hagape and Yoho, maayong hapon man sa may Barotac Nuevo. Maayong hapon man sa may Pasiwan Central School, kay Mokmok, kay Reggie, kay Chris, kay Larry, kay Renibo. Maayong shoutout naman sa Funa, kag Fernandez family sa Mangurukuro Ahoy. Maayong hapon man maninay sa Arorong kag Dagunan family sa Zone 4, Boulevard Molo. Always gid kami nagapamati sa K5. Maninay, wala kasang biyernes, ahay. Bow ambot ko si on ko gina si Sir Paul. Ara ako yas ang biyernes, Ma'am Janice. Mayang hapon man kay Romar Lampago Britanico. Maninay, patamyo lang sa mga taga San Enrique, tamyo ko lang si Prepito Gopole. Belated happy birthday. Halong lang sa biyahe, perte. Ako muna yung kampiyon nga pare. Sige, ara na plastado ng mga kumare ko. Ngita na ka mo ka maplastaran ha. Ngita na ka mo dira kang mahilay-hilayan yun. Tayo yun na dya. Patuyom-tuyom ka mo doon ay pamati. Kaya aton matahom nga istorya subong nga hapon. And right after that, alas dos, mapatian ninyo ha ang special coverage sa K5 News FM Philippines sa ato na ikalima nga State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi na magtulog-tulog, wa ija tulog-tulog. Pangape na lang DTX Coffee Mix. Ah. Magluwas nga ti makabulig dya, pamparelax na batsyagan nyo. Makabulig ni palawig da kay natuyo-tuyo kasubong kay nagagoom-goom, nagaturo-talithe. Ah, makapatunaw pa ni kang pinanyaga mo ho. DTX Coffee Mix ha. May ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder. Kag syempre, parisan ta sang aton power trio. Ilabi na gid subong nga maulanon ang shampoo, dapat mag-inom kita Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Ara na, ready na si Sir Jesse Garvillas, kag si Ma'am Selfa. Ho, ready naman. Sir Dennis Castor Villanueva, maayong hapon. Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon din. Shoutout maninay kay Nanay Celsa Fernandez, permigid, nagapamati. Okay. Lasta, doon na sila. Manamin ng istorya ta subong. Sa sobra niya kapislian sa babayi. Ay, te. Sang ulihi? Ati abi niya, amunan ng iya nga forever. Muna dapat hindi kuno magpili sang tao nga imo nga palanggaon kag hindi kagid mag-judge sa isa ka tawo. Si Sir Romar Britanico, ready naman ho. Ang aton istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Randy kag ang iya nga bugos nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine we will.

0: Babe, sorry kita. Kabalo ka naman sa babae magiyo.
1: Babe, di ba nakapilan ako maghambal sa imo? Nga hindi ka magsuksos ka mo sina ang klase nga suloksukon.
0: Babe,
1: kalain tulo ko, no?
0: Okay man siguro, hindi bala?
1: Gagwa ka ng cleavage mo. Kabalo ka naging kakadamo sa manyak, subong?
0: Babe, pinagpala lang kuya, babe. And you know what? I'm proud of it.
1: Kung amo, proud ka pagaling abastoson ka?
0: Hindi ka magsiling pailison mo, kuya.
1: Oo. Ilis tuliwat ka mag t-shirt ka na lang.
0: Randy?
1: Kung hindi ka mag-ilis, hindi kita maglakat.
0: Ano? Amo, ginabla natakaan ko sa imo mong. Ginadiktahan mo kayo sa pamistik ko. Tulaan na kuya ganaya.

0: Otol, sa din si Tess, ha? Teka lang, di wala partner ako?
1: Pahiri sa tol, ha?
0: Nga man to lang, ano rason to lang? Siya pa to ganin na plano, nga makita ay ang batchmate, ha?
1: Kuha nabi, tol, eh. Ambot! Kung ako ang may problema, ukon siya. Eh, kabalo ka naman. Nagdako ako sa conservative nga pamilya. Religyoso. Kag, hindi ko gustong pamiste niya, tol. Do, ato ba lang fighter, ha?
0: Kung sa bagay, may punto ka man, tol, ah. Pero, tol, kung palangga mo man ang isang katawo, matuna kung ano siya.
1: Tol.
0: Pero kung batsyag mo nga do, wala ka mo sang spark, mas maayo man, tag ka na lang, tol. Mangita ka sa babae nga swak sa panlasa mo. Pero ang pamangko, tol, masabayan naman ayahan ang gusto mo, tol.
1: Tol?

Katalaha ka sa mga nagawa sa newsfeed ko ba? Puro na lang politika kag krimen. Anay ka. Ano ning post ni Tisa sa FB man? Kag... Perti ka nubo sang short siya, oh? Kag... Nag-miniskirt lang siya? Naano ni siya man? Ginabalandra yung ginang lawas siya, oh? Tawagan ko siya, bra. Oh. Cellphone ko. Shit. Ula giniya ginasabat, oh? Katalakan, ginibala siya mo. Katalakan, agad!

0: Babe, masimba kita. Amoy ng susukon mo.
1: Yaman, babe. Wala man siguro sa malain, di bala?
0: May ara, gini. Dapat nakadress ka. Hindi kay nakamaong pants kay Moya.
1: Babe, diri kuya comfortable, babe.
0: Ano ang comfortable man? Ikaw yung mismong nagabastos sa kaugalingon mo. Sa pamisti mo. Daw, sobra pa yun sa daw nagapaigo, ya. Pag-uugali.
2: I-delete ang puso sa FB.
0: Makita ko gabi. Kalain lang tawon.
1: Randy? Grabe ka na yung muya, ha? Ano lang napatanaw mo sa akon?
0: Tungod man sa ginapakita mo sa akon.
1: Kung mag-amo man lang na, kung hindi mo yung suportahan ang hilig ko, pwes, pangita ka na lang sang iban.
0: Agali. Amugit sinang gusto mo nga mga tabo. Sige! Bulagay kung bulagay.
1: Sige! Kung amo ng gusto mo, bulagay!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! DTX500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX500, DTX500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX500 ka. Kaysa DTX500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabas kog sa lawas.
5: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags for Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa for Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Your official news and music station.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saro.

Grabe. Kagaho na. Hindi gihapon ako makatulog. Pila na kabulan yang makaligat. Nawala na kami ni Tessa. Ako kun ko. Nahidlaw na kita ko sa iya. Narealize ko nga daw. Kasimple man ang galisingin awaya namon. Pero nga nalabot git sa bulaganay. Kamustan ayan sa subong man? Wala naman ako sang balita saya. Tungkol ginlock niya ako. Kagod pa mangkuton ko man ang mga abya niya. Wala man sila sang ideya kung sa DNC Tessa. Nahidlaw na kita ko saya. Kamusta na sa ayan subong?

0: mga 10 times na nga na libot ako doon sa Laguna. Pero, hindi wala gihapon nagagawang balas ko ba?
1: Agay!
2: Miss!
1: Ano kaya man? Wala ka gatulog sa ginagyan mo, ha?
2: Miss, sorry kita. Hindi ko hungod. Sorry kid. Ba? Mary?
1: Randy?
2: Ikaw?
1: Ikaw! Ikaw man!
2: Ako hindi!
1: Grabe!
0: Grabe yung nagkakalikaman sa kalibutan, no?
2: Oh! Kamusta ka na?

0: Mary, thank you, gida. Abi ko gani kung mabalibad ka sa imbita ko sa imo.
1: It's okay lang man, ah. Eh, wala man abi ako sa obrahon, eh. Tungod, wala man ko booking.
0: Ah, booking? Booking sa ano?
1: Aha. Kabalo kaga online booking ko, eh. Like mga flights, mga manabala.
0: Ah, okay. Nang priya sa mga tortor?
1: Tortor. Yeah, doon mo na.
0: Abagin na ba lang gusto ko sa babae mo? Inang mapisan. At siyempre, daw, same bala sa akong nga conservative. Abi mo, Mary, ikaw ang tipo kong nga babae halimpasan to. Tungod, simple. Kagun mamiste, simple lang.
1: Thank you.
0: Hindi dali-dali bastuson sang lalaki. Mary, medyo kahuluya pero kung atagan mo ko sang chance nga, mga luyag sa'yo mo.
1: Oh, Randy?

0: Love.
1: Mm-hmm.
0: Nanotice ko ba lang, ha? Permi ka lang busy kong gabi. Pag-isa, may best man niya. Sinimana ka na nga hindi ka online.
1: Ay, kwa na abi, love. Eh, inang kabalo ka naman, ga-sideline ko bilang tourist guide kung may mga foreigner nga nagabakasyon diri sa aton.
0: Amo bala?
1: Mm-mm.
0: Pero, nga wala ko makita sa mga FB post mo. Nga nagakanto ko sa amo sining lugar. Ubisan din yung lugar na ginakantoan mo.
1: Ki, abi mo, love. Hindi ko yung bala mahilig mag-post-post sa social media. Hindi ko na iha.
0: Kung sa bagay, same kita, love. Hindi ba ko mahilig sa amusin, ha? Kag, love, bagay kita nga doha.
1: Sinabi mo pa.
0: Abi mo, love. Happy kita ko. Kag, swerte kita ko sa imo.
1: Love.
0: Tungod ang babae nga gusto ko, ginhatagid sa Ginoo sa akon. Ang simple lang. Simple nga misty. Simple nga beauty. Kaglabis sa tanan. Mapisan. Kagrabe ka hardworking. Buhay na sila ko sa imo, love.
2: Siling ko na gid eh. Siling ko gid gani. Nga dirita ka makita.
1: Kwani.
0: Sir. Sino ang ginapangita mo, sir?
2: Ang ginapangita ko? Ara ho. Ang tupad mo ho.
1: Kwan inang...
0: Ano? Kag nga.
2: Ikaw, babae.
0: Love. Kilala mo ba lang lalaki ngayon eh?
1: Kwan inang...
2: Ikaw, babae. Nga scammer. Pwerte gibisay mo, no? Ginkuhaan mo lang kusang 50% down payment.

0: nagkaisa lang siya kuno makatilaw lalaki. Kay gali, manug into man.
1: Ano?
2: Love. Kuan inang.
1: Matuhon pala gira sila sa lalaki ngayon eh.
2: Ha? Love, kuan inang. Ma-explain ako.
1: Magsugit ka sa matuhon. Sugit sa kon. Ano ka nga klase babae, ha? Mary?
2: Randy, please, magpamati ka. Ma-explain ako sa imo.
1: Abi ko, ano kung mataro ka nga babae? Kagali. Kabalis ka ra ng tanan.
2: Kuhan. Inang.
1: Kanugod lang sang respeto kapag palangga ko sa imo.
2: Randy?
1: Mary? Kanugod lang sa pagpalangga ko sa imo!
2: Randy, sorry!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumangabot ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
2: Mabagat, ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami inauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol.
2: Mag-Eye Care Go.
10: Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
2: ang alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, one capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
2: Mighty C,
11: efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline nga Vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko

0: sa Mighty C.
1: Grabe ng epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
5: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
4: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
6: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
5: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
6: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
2: The President's Report.
6: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
2: The President's Report.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 2:01 ini nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
6: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
5: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
6: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA
2: 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report. You are listening to K5 News FM Philippines. And this is the President's Report. Special coverage. The President's Report.
1: The President's Report.
2: The President's Report.
1: President's Report.
2: SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM.
1: SONA 2026.
8: Isa ka mayadayad nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa ato sa ring malabutan, sa ato sa pagwaragwag, sa mga natutok subong sa ilat sinitag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa ato man sining mga real stations na sa may Banwa sang Leganes. Syudad sang Pasi, Banwa sang Alinog, Banwa sang Mayagaw. Kag dira sa may bayan sang Quinto Distrito. Nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa aton sa mga K5 sa bilog sa ringa Western Visayas. Sa bilog sa ringa Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilunggo nga mga OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan. Isagi ka maing oras sa inyo tanan-tanan. Welcome sa aton sa special coverage para sa ring President Report o kunang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: You are listening to K5 News FM Philippines. And this is the President's Report. Special coverage. The President's Report.
1: The President's Report.
8: Sa ato dinsaning nga mga K5 nga nagatutok sa buong sa ato sa Facebook Live. Nagsumahan sila tag sa sinig ka mga radyo. Welcome sa ato sa nga pagkapangalagad. Sinig nga special coverage sa ikalimang State of the Nation Address o konsuna sa aton sinig nga Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginabantayan sa ngalo sa ni bilog nga pungsod Pilipinas kahit pilapagid ka mga opisyal sa mga nagkalain nga mga kapungsuran sa bilog sa nga kalibutan. Kay may mga dignitaries ini karon nga magapadulong da sa may batasan na complex. Ang lugar ko sa din magapatigayon sang sona ang aton sining nga presidente. Mga miyembro sa ato si Manubok ang palalgan sang Kongreso o kung ato sing House of Representatives. Kag pilapakig ka mga kalyado nga mga senador. Ara naman subong, amat-amat na nagalabutan sa may bahin sa batasang complex. But prior sina, basi naman, kot ano gining State of the Nation Address. Kag nga akinahang langgid ini. Okay, kada tuig mabatian, taniya, magapatigayon naman ang presidente sang SONA. Mandate o kon mandatos sang isa sinika presidente nga magpatigayon sang State of the Nation Address. Sa word pa lang, state, kumusta ang estado? Kumusta ang aton sining nga pungsod Pilipinas? Kay base sa aton sining nga konstitusyon sa Article 7, Section 23 sang 1987 Constitution, nagamandate nga ang President of the Republic of the Philippines magadeliver sang iya sining nga annual address sa Kongreso kadungan man sang pagbukas sang regular session kag maga-convene ang aton sining nga manubo kang mataas sa panalgan sang Kongreso para hatagan sang ligwa ang ining SONA sang aton sining nga presidente kag pagayuhaton ang SONA every fourth Monday botselingon ikaapat nga Lunes sa bulan sang Hulyo. Isubong ari kita sa Pizza 27 sa bulan sang Hulyo. Lunes subong adlaw, amo ni ang ginpain nga adlaw base sa ato siyang konstitusyon para maghatag sang iya sing president's report. Ang ato sini nga presidente sang pungsod Pilipinas mga ka-K5. Sa ato sini nga pagpangalagad, makaupod man aton karon ang aton sini mga K5 News Patrol reporters. Ara karon sila si tagsag ka mga area of responsibility kay subong nga hapon as usual ang ining pagpatigayon sang sona bisan sindi o man magapungko nga presidente gina sugata sang mga hublag protesta sang aton sini pila ka mga sektor ilabigid ang mga progresibo nga grupo. Ang sentro karon sang ila sa ninga programa diri sa ibayin sang syudad sang Iloilo, dira sa ibayin sang Capitol Grounds sa may Iloilo Provincial Capital. Pero kay na nakaplasta na ang tanan, dugay-dugay ga-check na ton, makaupo na ton na ato sing Chief of Reporter, K5 Kim Kaluyok. Kagasubuman na K5 Karen Badilla ay nakatutok subong sa ibayin sang Police Regional Office 6 kay mga linibo man ang ginapamtang ng mga pulis naton para sa pagbantay sa sinasambit sa ni ng aktibidades sang pila ka maprogreso nga grupo diri sa ibayin sang syurad sang Iloilo. Makaupod naman, pila karon ka mga reaksyon sa ato sa mga public officials sang syurad sang Iloilo. Anong reaksyon ni Mayor Raisa Treñas kapila pagid kamiyembro sa ato sa konseho sa naging performance sang aton sa nga presidente? Ambal naton ikalima subong, second to the last na sona sang aton sining nga presidente. Nagpangalagad bilang presidente, ika-17 nga presidente sa nga Republic of the Philippines, si President Bongbong Marcos. Nagsumpa ini sa nga July 1, 2022. Sa manong tapos na to ang COVID-19 pandemic sa mag-take over si Pangulong Bongbong Marcos bilang ika-17 nga presidente. Kumusta ang iyasan nga performance? Ang rating sa mga pumuluyong Pilipinhon. Ayos waliti sa State of the Nation Address, dirig na plastar sa presidente ang iyasan nga mahinimuan, ang iyasan nga mga programa. May mga testimony pa, depende sa pagplastar. Kay subong nga sona, suno sa Malacañang, magalawig ang sona sa 82 minutos. 82 minutes. Bot sa lingon, 1 hour and 22 minutes. Pero ito dipindi mo na sa pag-deliver mo. Sana isa sa ka presidente, pero daan, no? Estimated. Usually ang ining sona sa presidente, nagalabot iman inuras. Mas malawig na time kay Pangulo, former President Rodrigo Duterte, kay damo patuya. Mga ginasalot ang presidente ta da time sa tiyempo ni former President Duterte. Alas 4 magasugod ang ining sona. Sa una doon katapos, pasado pa alas 6 mo. Damo tingin na adlib si former President Rodrigo Duterte. Ha, kung numasulod sa paminsaron niya, why nag-follow blas sa script? Kung kay sa ti damo pa siya may idugang i-adlib na sa isa sa ni ka-topic once nga mabasahan sa ni na mga ka-K5. Pero ti ko mag alas 4, mga alas 5:20 dira na, no? Matapos ang ining sambit sa ni nga State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos. Pero bilang niya pinakauling sitwasyon dito sa may palibot sa nga Batasan Complex, may mga protesters na dito ang ginpang dakop sa aton sa nga kapulisan. Kagainasang kaagahon, may mga na-recover nga mga gamit pang bomba. Malapit sa Department of Justice, na-recover ini mga ka-K5. Pero subong on the part sa nga mga senador naton nga yara sa minority block, hambal nila hindi sila mag-attend na sa sining nasambit sining sona sa nga ato si nga presidente. Mas mayaw pa kunong maglantaw ka lang sa TV ah. So ang ito mod naton amo si Senate Minority Leader Alan na Peter Cayetano. Ang iyasa ni nga utod, Senador Pia Cayetano. Ang utod sa presidente ta, Senador Amy Marcos. Senador Robin Padilla. Senador Bongo. Mga miyembro sa minority block sa Senado, hindi iya mag-attend sa ibatasan complex sa sining State of the Nation address sa aton sining presidente. Pero damo naga-expectar ano ang main kaundan sini. Tisiling sa Malacanang simple lang gid na. Very simple ang ginasambit sa nga zona pero dignified nga ginatawag nila. Simple but dignified. Why sa nga red carpet subong? Pariyo mo sa nagligad sa nga zona? Simple lang gid. At yung sabagay, mapuro bungga-bungga ka nga. Ang importante yung gatupa mo. No, may aksyon ang ato sa nga gobyerno. Timamati na naman sa mga accomplishment. Ang butlan ko na maprograma, kagining accomplishment sa ato sa nga gobyerno, mamatsagan sang halos tanan ng mga pumuluyong Pilipinhon. Pero isa din ka ginabantayan. Kumusta na ang update mga kakay-five? Kaysa nagligad sining zona sa atos ng presidente, nagtatak sa mga pumuluyong Pilipinhon ang mga tinaga na mahiya naman kayo.
3: Aming proyekto para sa flood control ay palpat. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: The President's Report.
8: Amo ni ang nagtatak ng mga tinaga sa nagligad sa ninga zona sa aton sa ninga presidente. Ano na ang development sa ni? Nagahulat-hulat ang mga pumulyong Pilipinhon sa update. May mga nagkalapriso man. Rambal nila ang mastermind, ang utok-utok diri. Kagdablubantayan subong kung maka-attend man si Anay House Speaker Martin Romualdez. Ang pakaisa sa katon sininga presidente, sininga zona kung makadto sa may batasan complex. Kahit ko maghambal kita niya flood control controversy, hindi man madula na angot man ang alan ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Kag what about? May good news ayan kita kay Zaldico. Sadiin na si Zaldico. Isa na ka tuig sa inya magpatigayon ng zona ang presidente ta. Pero kung lang tawon ti may impact man ah. Ang matinaga sa inya ato siya presidente. Kag dito sa ilang investigasyon kadamo sa mga naibaluan kada diskubrihan ng mga kapalpakan ng proyekto, mga ghost project. Angot sa saning flood control controversy o kung ang flood control project, mga kakifay. Tiambot lang kung ang mga mahiya naman kayo, sadi na, mahuya man kamo. Tampa mangkot sa diinan ning mga gintang muno ni Pangulong Bongbong Marcos. Basi ara magyapon nagapamati. Basi ang iba na ara magatambong yapon na. Now, ang mga pangambalan niya, mahiya naman kayo. Basi ara magyapon na. Pero pamangkot sa iban, kontani, hindi lang selective, no? Ang manabat sa saning nasambit saning mga kontrobersiya. Kay subong abi nagklapriso ara sa minority mo. Tingin na kuan nila, ginapangita nila. Kung kaliado ni Pangulong Bongbong Marcos, manabat manayhan. Kaya igapadayon ang imbisigasyon sa flood control project. Malawagan ayhan na karon sa presidente ta. Tidiri sa maybayin sa syudad ka probinsya sa Iloilo, sa kabilugan sa Western Visayas, sa kabilugan ng Negros Island Region. Kumusta ng plano ng pagpatindog sa Panay Guimaras sa Negros Bridge? Matuman ayan sa pagpanaog sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos? Kag anong inyo gine-expectar? Abi, pasen ka mo dira. Kag i-rate nyo man ang ato si nga presidente sa iyasa ng performance mga kakifive? Depende sa inyo performance umpisa nagpungko ini sang 2022 o kon ang performance ni Pagkatapos ang iya sing State of the Nation address sa nagligal sing tuig sa sulod sa isa ka tuig kon kumusta mga ka-K5. Abi-abi, padala ka mo de. Kag ang rating nyo man. Kay Ma'am Analibahadi may dayad nga hapon. Kay Sir Genesis Agnes. Kay Ma'am Aisha Ahmad. Kay Sir Arman Bakuguay. Kay Sir Reggie. Kay da sa may Sara. Kay ka-K5 Reggie. Kay Ma'am Dlin Chautong. Kay Sir Blair Matuliano. Mataksi ka mahubal pa tourists naton. Kay Ma'am Bing sa PSJ. Dira sa may Yabain sang Singapore. Kumusta mga OFW ta? Sa performance ang presidente ta? Kay Sir Rodlo Montana, kay Ma'am Bea, Singuaan, Sunon. Good morning. Kamonitor si Sir Rodlo Montana sa may Mohon Terminal. Mga reaksyon sa maordinaryo, tama po muloyo. Kaysa nagamonitor sa aton, sabi pakirate sa nga performance ang aton sini nga presidente. Kay dugay-dugay, pag-abot alas 4, dire na ito ni na mabatian ang State of the Nation address sa aton sini nga presidente. I-check na naton mga pinakuli sining situational report sa kay ka-K5 Kim Kaluyo kung kumusta na ang manog rally dira. Kay dito ang balaton sa Metro Manila may yara na sa nagkaldakpan na ang mga nagaprotesta. Pero gina-check kung anong ila sa nga violation. Kay ti dapat on the part sa mga men in uniform naton ipatuman ang mataas ni nga pag-tolerar sa aton sini nga mga rally gesta mga ka-K5. Sa isaong taman karon no, ipabati ang mga expectation sa aton sa mga official sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Kaya of course ang pilaman ka mga expectation na sa aton sini mga senador on the part kay Senate President Sherwin Gatchalian. Gina-expect sini no nga ang presidente i-urge no ang Kongreso nga mapadasig ang ining mga pila ka reform nga ma-stimulate ang ato sing economy ang pag-attract sa mga investment, create jobs sa pag-improve sa delivery of government services. Pero prior ni sang sona sang presidente ang iya sining satisfaction kag trust rating nagnubo based sa survey sang Pulse Asia. Pero ang balsa niya pro-government, pro-admin, Senado Binayran man nga survey. Amo na kung kaysa kung hindi pabor sa inyo, Biden, ganyan na ang bali, Biden. Ti probe man sang Pulse Asia, nga isang pabayad eh. Kaya kung magpabayad man lang, ti, ang resulta sa nga survey sa ulit doon, na mangin na siling na ton nga credible eh. Na ako nagpabayad, pwede nga pabayad nga pagwaon nga manubo. Ang piyak nga kampo to, pagwaon nga mataas. Damo man na kayo kapatis survey ah. Ate kung sa bagay, ang survey doon hindi masaligan. Ay kung isa pag-abot sa eleksyon, may mga survey nga, ba number one si Amoni nga politiko? Pero pag-abot sa eleksyon, pierdi man. Alas 2:21 sa atong sige pagpangalagad. Kumusta ang palibot sa may syudad sa Iloilo? Kay siling naton may mga hublag protesta man. Nga patigyunon ang aton siling nga mga progresibo nga grupo. Kag ano kaysang una niya madumduman naton ang iban siling nga mga protesta hindi sa may Haro Plaza. Ang iban dito sa may University of the Philippines Visayas. Diri sa city. Kag mag-merge sila. Magaklit anay sila diri sa baybayin sang Capitol Ground. Pero ti sa gyapon da patuman eh ang no rally no permit policy. Kon way kasang nya permit eh, way sang rally. Pero nakasecure ni sila eh. No? Sang nya ila sa nga permit diri sa baybayin sang syudad sang Iloilo. Para sa Kampyon Report o Project K5 Kim Kaluyo.
1: The President's Report live report.
8: K5 Kim.
4: Nagatulo tagi ti ka-K5 Enrico ang init no dari sa may area sang city proper. Actually no nagplasta dari kay ina no ang kaoblagan kontra korupsyon alliance siya no sa nagkalain-lain ng mga progressive groups dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo pero mga around 2 PM, natapos naman sila kami 5 break. Kaya actually, no, kay Nasang Aga, nagpatigayon sila dito sa People's Zone, no, sa University of the Philippines Visayas, kag nag-report lang dari sila nga program, sali, no, may pilaman ka sila ka mga resource persons or speakers, no, bilang pagpalabot sa ila dari nga sentimiento kag panawagan, no, sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr. ka K5 Enrico. Kag karon mabalik sila sa UPV para yung mag-tanaw, no, or for the public viewing nila dito ka K5 break sa Little Theater, no, sa University of the Philippines Visayas. Subungan po nato, no, ang convener sa pamatanon kontra korupsyon si Matt Gonzaga ka K5 Rica. Ihatag ko na sa imo sa piyang linya ka K5 Rico si Mr. Gonzaga.
8: Okay, si Mr. Mark Gonzaga, no. Sir Mark, may hapon.
9: Sir, mayong hapon. Kag sa imo tagtulmati subungan daw.
8: Okay. Ano kaning grupo niyo, sir?
9: Kita halin sa pamatanon kontra korupsyon upod man sa kaublagan kontra korupsyon.
8: Okay, so kaina pakamusang aga nagpatigayon sang hublag protesta?
9: No, actually kaginasang aga ang giniwat na to, no, ang People's Zona sa may UP Visayas Little Theater. Halin kaginasang aga ko to balas 12, tapna 12:30 kagina mo aton pagmarcha. Padulong diri sa Iloilo Provincial Capital para sa isa ka malipot lang gid nga hublag protesta kag programa diri sa Capitol natin mismo.
8: So after sina sir, why naman kamusang programa kay isang unaya kung magpatigayo kita sa hublag protesta daw until matapos ang ining zona sa atos nga presidente si gigyapon ang inyo sa ning pagpatigayon sa rally dira.
9: So, ano? So medyo lain subong aton porma, no, sir. Bali nag-form na ginaagas tapos may lipot nga hublag protesta kay karon sa hapon. Nagaano man kita, may ara kita sa public viewing sa UPV Little Theater. Upo din nagkalain-lain nga mga organizations man. Kag pumuluyo nga magalantaw, no, live sang zona sang presidente. Kag maghatag man ni sa mga reaksyon niya ang mga lideres sang ini mga sambit organization.
8: Mga more or less, mga pilagi na nag-upod sa inyo sa ning pagpatigayon kay na sang People's Zona, kag pagpatigayon da sang hublang protesta sa ibayin sang Capitol Ground.
9: So mga bulubanta siguro natin kagina 500 or more nung mga different organizations, 500 ka mga individual, no, more okay. Or less nga nagtambong kagina sa aton pagula galin sa forum kutob sa aton pagmarcha diri sa Capitol.
8: Pero ang umbrella niyo, sir, is sa bayan panay or bayan
9: ini nga aktibidad sa pagpanguna gidin ni sang kaublagan kontra korupsyon. Apang take upod man naton dira, no, ang yes, ang bagong alyansa Makabayan Panay, Makabayan Panay kag mga organisasyon man sa idalong sini.
8: Okay. So do gilain niyo subang ang format. Sino naka-decide ni sir kay sang unabi sang tagapatigayon sang zona ang presidente, gapatigayon na kamo sang inyo sang pagsinggitan kag mga hibubunot. Sino nag-decide sini nga amalantaw nagig kamo kay sang unabi ni kig kamo katutok sang tagapatigayon sang zona ang presidente naton kay tik amo yagadungan man kamo sang inyo man sinadra nga pagpatigayon sang protesta. Nga ana do nagbag-o na subong sir ang inyo sini nga pagpatigayon sang rally.
9: So ini nga lihok gin plano man ini sang People's Zona Committee upo dira, no, ang Arroyo Diocese Social Action Center, the Commission on Laity, iban pa gid nga religious groups kagang aton man mga progressive organizations and people's organizations o including man mga academics and intellectuals naton, no, mo na nagabuo sang ining committee nga nagplano sang aton People's Zona sini nga 2026 sa ini nga porma, no, na pag desisyonan man naton bangoti gusto man naton mahatagan man sang kay gayunan gidya nga separado, no, ang pumuluyo nga maghatag siya sang iyang hibubunot sa matutuod nga kaimtangan from the ground mismo, straight from the people. Kag ti sa hapon ginalauman man natin ngati ang iba natin nga mga matambong malantaw man sang zona.
8: Okay. Sir, anong gina-expect natin sa may kaundan sang zona sa ato siya presidente kay Kupambalon ang Malacanang simple but dignified?
9: No. So, ano, no, alin sa pamatanon kontra corruption, ginalauman natin nga, yes, most likely the president will boast no kon magpahambog no sang taas nga pondo sa edukasyon kag sa pagkigbato ya sa korupsyon. But in fact no sir nakita naton sa sulod sing isa ka tuig since the last sona ang kaimtangan sa sektor sa edukasyon nga pabilin sa gyapon nga atrasado. Let's just take note the data of 165,000 classroom shortage and 145,000 teacher shortage nationwide nga ini most likely hindi ma-mention sa presidente karon sa iya sona. And at the same time sa iya pakigbato sa kontra corruption ko no, kutob subong wala pa nalabot ang mga big fish, ang mga matutuod gid nga sa likod sa mga flood control scam. So, ang mga muna no sa pipila ka itong ginalauman, wala kita sa paglaom nga ma-mentionar ang matutuod nga kaintangan sa pumuloy. Gani, ang muna nga giniwat natin ng people sona, pwede rin natin ma-express ang real state of the nation.
8: Pero sa inyo, Tani, anong ginapaabot natin karon nga mangin malakip, abi, abilang pamatanon sa mangin sona sa aton sa nga presidente?
9: So, ang aton ginalauman, Tani, nga makahatag sa konkreto nga solusyon sa problema sa sektor sang edukasyon no ang administrasyon kagkabahin man dira ang paglubad man sa krisis sa ekonomiya naton kapadayon sa Gapon sir nagataas ang presyo sang gatong wala sa Gapon sang direct or effective nga solution ng national government so mga muna nga bagay aton ginalauman nga tani matamdan man or matagan sa pagulikid sang presidente kay yan yung obligasyon sa pumuluyo nga sabton ang ini mga kalain-lain nga isyu nga kahatag sang dakong nga huol kag kabudlayan sa bugos ng pumuluyong Pilipino.
8: On the part sa pamatanon kontra korupsyon na pila ang rating naton sa grado sa performance sa atos nga presidente.
9: Kung on a scale of 1 to 10 nga hatagan naton sang 0 si Presidente Marcos o kung bagsak nga grado bangod sa iya kapabayaan sa sektor sang edukasyon, wala sang paglubad sa krisis ekonomiya kag wala sa may pasabat pa sa balanon sa isyu sa korupsyon.
8: Grabe nga grade ba 0 gidya Sir Matt?
9: Yes, o kung sa college mga grade Sir pwede 5 ah. O kung failure.
8: Oh, tido daw di same magyapon ang nga grado no so para yes. Sa inyo ya hatagan importansya ang edukasyon kay kita yes. Naton dumay mga panawagan nga pataasan ang budget for mm-hmm. education
9: mm-hmm. Oo.
8: Sige so after sina ara kamo subong sa little chatter sa UPV agud nga hulat-hulaton pag abot alas 4 ang mangin asona sa aton sa nga presidente Sir Matt.
9: Yes, yes. No, so aton mga members naton and leaders naton and ginaano man naton no ginaplano nga makahatag later sang reaction right after mismo sang sona sang presidente.
8: Sige. Salamat kay Sir Matt.
9: Madamo gid nga salamat kag mayong adlaw sa inyo.
8: Sige. Kaki 5 game.
4: Dapat ni Ando si oh. Matt
8: Gonzaga. No, lain na gali, no? Oh, lain na gali subong ang ila sa ninga kuan nga pagpatigayon sang rally.
4: Yes, yes. Oh. Lain ang format nila kaya like before. The whole afternoon dari kay sila sa
8: last year kay 5 game daw amo man na, no may daw nagpatigayon sila sang hublag protesta kadungan sang suna gito yan no?
4: Oh yes gapatial sila sa init last time kay 5 Enrico no kasi nagupod man sila dari actually may nasingitan sila diri
8: oh.
4: May naga picture diri abi sa ilang hindi, event.
8: Kay do ka pila sang una would like bikon na diri ka sa station. Okay sang una ka pila kita mag-cover ni mga suna na iya ang sentro sang ila sa niya nga programa ara sa Capitol Ground. May gamay isang nga stage kag kada isa may nga hambal sang una niyang ila sa niya nga programa halin na mga tortemprano pa tapos igon na matapos siya guru gab ina mo after sang suna sa presidente kay 5 game
4: amo gid no pero subong para at least bala ma ididan nila ka kay 5
8: malantaw nila
4: matanaw nila kay like before nga the next day pa sila makahatag sang reaction o kon komento ka kay 5 Rick pero subong ya in the instant kasi syempre na pamatian nila kon amo ni bala nga mga concerns no especially sa nagkalain-lain nga sektor ang ma-discuss no sa presidente ka K5 Rick. Pero mas naman na migid man kung amo ning ilaman ning formatting subong ra ka K5 Rick para at least sila mismo mabatian nila kag hindi delayed bala no ang ila sa ning reaction ka K5 Rick. Kay subong i-banded to na yan sa mga University of the Philippines Visayas. Kag iba naman, especially you know, sa mga sectors ng mga farmers na ton, kay medyo malayo-layo ang ilang aginhalinan, nagpauli na kaki-5-bari.
8: So kay nalanggligtanan ang ining hublang protesta, sang aga, tub-tubles na yung udo.
4: Yes.
8: Oo. Kay sang una na yabi, galakat pa na sila alin sa Aro Plaza, alin sa UPV, galakat na sila sa General Luna, galakat sa Ilopes, tapos na sila mag-convene, no? Mag-merge sa tubang sang Iloilo Provincial Capital. Susubong, wala ka tayo sa may makitaan niya, amusin ang senaryo. So, daway gidgaguro, kwa na, nakulbaan mga pulista nga, may ara sang mga kinagamo pa matabo kay 5 Kim?
4: Actually no sa history man ng kasaysayan dere sa mga nagaprotesta ka kay 5 Break. Matawhay man and tawag na compliant man sa kasuguan ang aton sino no nga mga nagaprotesta sa nagkalain-lain yung mga grupo or organizations ka kay 5 Break. Pero dere sa this time may ara sa gihapon no, sang presence man sa mga kapulisan sa Iloilo City Police Office nga naga-check man diri no since na may mga remaining members pa sa nga kaublagan kontra korupsyon diri sa may Capitol Grounds sa K5RIC. No, may mga nag-assist man nga taga Traffic and Transportation Management Office kay TK na daan na medyo mabulubugat ang traffic, no, ang sitwasyon sa traffic diri sa tubang sa Capitol. Kagadungan pa, may na-disgrasya pala diri kakina, bagulan na pahigyad sa K5RIC ng modernized jeep kagang isa ka motorsiklo. No? Mm-hmm. Pero so far, Ate Subong, no, malibot-libot kita dugang para makakuha man sang reaksyon no sa ordinaryo ng mga pumuluyo kaki 5 break. Kahit siyempre no, mas marami kid nga pamatian na under level kun ano ila pananaw no sa nangin na pagpamuno o kon liderato no ni Presidente Marcos Jr. Kag kun anong ratings nila. Pero so far kay na halin kay na kaki 5 break nagpangayo kata sa mga ratings sa tawag na no sa
8: performance
4: mga pumuluyo ang pinakamataas na nabatian naton kay na 3 kay 5 break out of 10.
8: Pila?
4: 3.
8: Ba, do feel your gidya si Pangulong Bongbong Marcos?
4: Nagalamanan niya concern sa K5 break mo na ang mataas sa gihapon ang presyo sa mga balaklon. Mm. Ara sa gihapon mo lang presyo sa gatong subong. Kung magtaas naman sa masunod nga masemana, magatapak naman niya sa around 90 pesos. Sobra pa din ka K5 break. So, tsaktugid ang ambalma no, ni Senate President Win Gatchalian. Kada ko ang factor sa ining tawag na, no? Sa ining presyo kay 5 break sa mga produktong petrolyo kag sa mga nagkalain-lain nga commodities kay 5 break diri no sa nangin rating kag pananaw man diri sa mga pumuluyo sa presyohan na or sa ratings nila no sa nangin performance ni Presidente Marcos.
8: Sige balikan ta lang dugan da karon na kay 5 Kim no so, subong tawhay na ang syudad. Ang ining mga relyista naton ara na lang sa UPV no magahulat sa pagpatigayon sang sona sang aton sininga nga presidente pero ini mga pagsinggitan sa dalanon na tapos na no ang ila sing programa.
4: Oo. May mga gin-approach na lang sila
8: damo ibang tawo kay na K5 game.
4: Damo man kay K5 break ng mga hundreds man no ang mga nag-upo diri sa ila kay nga nakakadto man kita sa UPV mga around mga roughly 400 to 500 man gid no mga individual sa K5 and Rico kay na diri may mga gin-approach lang sila mga nagakuha bala sang picture sa ila nga ti malan naton may mga concern sila diri sa red tagging bala ka K5 break no kay mga iba no na mga wala na kasibilyan nga mga pulis mo man mga previous concerns nila ka K5 break for example no nga may mga mga picture sila nga unauthorized ka K5 hindi ko kal medyo makalduduta na approach nila tika ina din may ginsingitan sila kuno nung kuyo no sa pag makapila ka beses no pag pakadupabali kag pagkuha sang laragway ka K5 and Rico.
8: Ah malam naman ko siya kuha ka mga picture. pero do zero gid yasaling ni Ma'am Anneli Bahadi mas na araw kapa mat zero gid yado ang great poll na skoraw. Tingnan sa bagay kung zero abi duwag gid mo an
4: sa ila under end ka K5 by Rico pero may alaman diba nagambal nga ti somehow may mga accomplishments man kumbaga no sa iba na mga aspeto kay kun madumduman nato no sa mga projects ni Presidente Marcos ang ining digitalization wala ka K5 Enrico ang access sa internet sa mga public plazas naton tawag na no sa mga barangay halls or even sa mga schools ka K5 Enrico no
8: di maka-access sa giman internet sa mga plaza K5 Kimao
4: Yes, no, even dere sa Haro Plaza actually
8: makakonekt
4: na pinagi na ya sa DICT.
8: Okay.
4: Basta kadatambay ko dere sa Haro Plaza,
8: pero may time lang.
4: Wala, wala.
8: Ah, oh, unlimited.
4: Oh, pero depende sa kadamuon sang tao ang
8: nagasulod
4: sa internet.
8: Oo, timayo kun dere ka unay. importante mo lang ang pinangmit lang mo, pinanghimo mo mo. Pero kung na pinangmit lang mo, kagagin pangbuyan sa zona, nga wala matuman, tindi akong grusokton sa mapumuliyong Pilipinon. Na, pero bisan pa, no may nimo.
4: Kaya nga nabantay ka kay Five Ray Party sa flood control. Amo na yung nabantayan nila ang a major update, kumbaga, sa ining flood control issues. Kaya damo sa nagapati sa gihapon, na wala pa siya totally ma-address. Kaga wala pa bala mapasabat kung sino kaya ang mastermind. No, sa sining mga anomalya considering akon madumduman naton na ulamit mandiri no ang pangalan ni President Marcos as well as si anay House Speaker Martin Romualdez kay K5 Enrico no di ba lang ang pakaisa ni Marcos si Romualdez kay tinabot rin nagambal nga do kangay nga do na proteksyonan ang ining tawag na no ni Marcos no si Romualdez kay naka K5 Rick no sa ilaman ng mga t-shirts diri sa mga nag-upod sa sining people so na may ari man diri sa nagahambal nga Duterte or Sara Duterte pasabton bato arestohon subong dayon no so according nga diri sa ila wala sila sang ginadampigan na politiko kasi syempre usually no ang notion abi kun for example kontra ka sa Duterte or kontra ka sa Marcos or kontra ka sa Marcos supporter ka sang Duterte kontra ka sa Duterte supporter ka sang Marcos pero they believe nga ti wala sila ya sang ginadampigan nga politiko ka K5 Enrico kag kun sino lang ra may ang dapat pala magpangatubang sa ginatawag nga accountability ang dapat no nga manabat ka K5 Rick. Subong si alas 4 pa man magsugod ang ining sona ni Presidente Marcos kag ti sila no no ginabukusan man sa nagkalain-lain nga sektor ang nagalao man diri no nga mamensyonar nila in terms of agriculture okay kun madumduman naton there are some reports man no nga ti nagnubo ang produksyon especially kay naapektuhan bala kita sa nagkalain-lain nga mga kalamidad kay K5 Rick kun ano pagid ang plano kumbaga sa aton sa nga gobyerno para mangin climate resilient or disaster resilient ang aton sini nga mga farmers para at least bala kon for example maigo sa mga pagbaha maigo sa ano man nga kalamidad madasig nga makarecover no kag hindi tanto mapektuhan in terms of production no kag kaya mo na bilang ang mga sustainable na mga programs no for the farmers and fisher folks hindi lang siya bala basta-basta nga one time lang ang mga ayuda ka K5 Enrico. So far in terms of security bala naton no nga tinagatinguha naton sir nga kapulisan diri sa siyudad sang Iloilo sa bugos ng Western Visayas to maintain no nakita naton despite sa muning mga pagprotesta nila wala sang dapat kabalakan no, in terms of our public safety and the security kasi Patrick.
8: Sige, salamat ka K5 Kim.
4: Opo, Teresa, patron, si K5 Jason Talaro, na paraman si K5 Kim, Montaño Caluyo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: The President's Report, K5 News FM, special coverage. The President's Report. The President's Report. Sona 2026. A special live event coverage of K5 News FM. Sona 2026. The President's Report. The President's Report.
8: Salamat kin kay K5 Kim Caluyo. Maturutawahay na subong ang palibot sang syudad. Unlike sa nagligad sa ning pagpatigayon sang zona, ang mga rallyista ta, mga nagaprotesta, hasta pa niya mga alas 6 sa gabi, alas 7, pero subong lain na, no? Temprano pa sa nagpatigayon sang rally, kapag abot ka ng alas 4, malantaw na sila kagmamati, mga K5. Kaysa unay kadunghan sila mo, samtang gahambal ya si Pangulong Bongbong Marcos ang zona ya, gasinggitan man sila ya. Dira sa tubang sang provincial capital sa may capital grounds. Pero subong ginlain na nila. Turo templanong ila sa ninga pagpatigayon. No, sang ila kaugalingon man nga zona. Agatawag na people sa zona. Kag pag-abot ko ng alas 4 sa hapon, amon yung pagtutok nila sa mga kaundan na sang sona sang ato si nga presidente. May nga po ang kikay mga marital yamit silina kasi no nito sumbong sa may ugak to gigaraw Cagayan. Ba, layo sa no nito sumbong ba? Si Ma'am Christine Cardoce, si Efrain Sahoya, thumbs down. Ha? Bot sa lingon doon, hindi kontento sa performance sa atos nga presidente. Si Ma'am Bing Space J, 5 out of 10. Ang iya grado, ha? Passing grade ka ma'am ba? Hindi naman ko mambal nga si zero. Ah. Bisan pa ano ang gobyerno ta may mga nahimo mga programa. Kung zero kaya daw ay kaginimuan eh. Kaya sir nito sumbong, puro pangako. Pangakong napako, taksil na puso. Tama, zero, tama si Tatay Week Leader. Ah, aprobado si ni sir nito sumbong na zero ba? Kay ma'am Novian Bahade, mamati lang ko nung ah. Si Ma'am Analibadia, 7 out of 10. Mataas nga grado kung 7 out of 10. Budlay may magatag kasang 10 out of 10 mo. Ang manangambal nila, mga 9 out of 10. Dako, solo-sobra naman na ah. Sa isa ka leader ko, lumabudlay mga 9 out of 10. No? Ilabay na ganyan uyatan mo, pungsod Pilipinas. Siling ni Sir Dante Toquero Senior, hindi na madayon ang Negros kagimaras. Wala niya gani na tuman tag 20 pesos ng kilo sang bugas. Ang Reyna tag 60 pero 120 gyapon ang Reyna kabugas. Kanugol na ni ka ano nga pag siya makapungko tanan. Okay, sana ka promise. May tag 20 nga bugas sa mga kadiwa center. Oh, galing kay hindi tanan maka-avail kag di limitado lang ang period. Importante na panubuo. Kay Sir Mark Vincent Aviar, may adayad gig nga hapon ah. Abi palala kamo plang rating nyo. Kay Ma'am Maritalia Michelina sa Hong Kong pila ma'am. Kay Sir Dennis Delphine. Sa ako niya 4 score ya. Kay Ma'am Christine Cardoce. At sa Rome, Italy gili si Ma'am Christine. Abi nyo sa mga Duterte, kuan mabaskog sa mga OFW ta. Subong gani si Vice President Sara Duterte sa dito nga pungsod. Grabe ang pag-amuma dito. Ha? Kumustaan niya mga OFW ta? Ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Inyo man ay opinion kag pananawan ah. Na irespeto taman ang tagsa-tagsa ka mga pananawan kag kun ano ang gilas nga paglantaw eh. Sa liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kada isa sa ito may opinion mo. So dapat respetuho na ito. Kaya naging ambal na ito ang luyag matabo ni Senate President Sherwin Gatchalian nga mabatian sa SONA. At yung gusto ito ma-fast track, mapadasig ang pilasinig ka mga measures sa pag-reforma sa economy, ekonomiya naton, pag-attract sa mga investors, create jobs, pag-improve no, sa delivery of government services. Sa kay Senador Erwin Tolfo, ang luyag niya ni Senador Erwin Tolfo batian sa SONA ang pag-update, no? Kumusta ng update sa saling anti-corruption campaign. Sang una, sa makabuot-buot kita, batian tanining tinaga ng korupsyon. Pero hasta subo nag-existar, ara kag-ara gyapon. Grabe gid ang korupsyon da naging kultura na di siya pungsod Pilipinas. Dako man akon gamay, nga kwartang involved, that's corruption. Kaya man yung luyag na matabo ni Senador Erwin Tolfo, kagluyag mga batian ni mga na-file na mga kaso sa ginaligar mga corrupt nga mga officials nga muna yung nagkwan kagluyag siya nga ang amount sa government funds ma-recover na pinagi sa restitution o kung mabawi sa atong gobyerno ining maging pangkawat nga mga kwarta. Kay Senador Ping Lacson, luyag ni Senador Ping Lacson mabatian sa atong nga presidente i-discuss ang mabaskog sini ng measures sa pagpanubo sa presyo sang elektrisidad. Speaking sa presyo sang elektrisidad, laban-laban damo naman ng panghaw-haw sumong sa mabato ng labil sa kuryente. Kahit nag-abiso na ang mga kooperatiba naton including madang more power nga magapasaka sila ha sang ila sinisukot sa kuryente. Di ba kita magsakala? Kita takay ng bilta ha. Doon yung tayaan kung nabuyan ba? Ah, nagbahal na. Yan, nagtaas ikumparar sa ligad nga binulan ang kinabayda naton nga electricity bill mga ka-K5. Tama ng luyag ni Senador Ping Lacson. Mapanubo tagin man ayhan ang presyo sa nga elektrisidad. Kag ang pag-improve no, sa government efficiency, may kaupod nga reform nga makabinipisyo sa mga consumer. Kay Senador Joel Villanueva, kinapaabot siya ng ato siya presidente, iga-prioritize ang disaster preparedness, job generation, mga programa nga magapabaskog sa aton sa ning pungsod against sa natural calamities. Ang ining job generation, amin ganit kung isang mga ayuda, makalulukoy ang mga middle class. No, kita nga nagatrabaho, kita nga nagaobra, hindi taton ka palagi use tax. Kita nagabuhi sa gobyerno ta. No? Kahit ang tax siya, bloodline sa gobyerno ta. Conway, ang tax sa ano lang pagpalakat sa ato sa pungso Pilipinas man, paano ta matagan sa nagkakaigo sa nga maayo nga serbisyo. Pero kita yung nagasalo, kita yung nag-abaga ini mga middle class nga pag-abot na pizza 15 at pizza 30, hindi tiyak ka palagyo sa tax. No, gasakit lang buot mo kung kaysa, astang overtime mo, astang holiday duty mo. No, di ba, double pay na kung regular holiday, 30% kung special holiday. Ahay, hindi ka luwas sa tax. Kada bottom ng kapislip mo, nung sa langot ang buhot mo. No, nga, makita mo ba o binigimbuhin sa gobyerno sa ito, no? Pero pag abot sa ayuda, kita yung mga middle class, kita yung may mga trabaho, nga hindi man lagko ginang sweldo, nga ginapaigo-igo tama lang, kita pa ya ang ginabuhinan. Pag abot sa pagbuligay, pagatag sa ayuda, kita yung nalipatan yung mga middle class. Kaya mo na kung kaysa damo tamad. No? Kahit ikaw may kaubra, hatagan ka man sa kwarta sa gobyerno ta. Amo na kung kaysa mangita ka sa inugarab, manog garab na sa talamnan, manog tapas ang tubo, kung kaysa yawang ka na pangita. No? Kaya nga gahulat sa bulig sa gobyerno. Kay subong makabaton man sa ayuda, mga way man sa trabaho, mga pigado man naton nga kauturan. Pero ang bagay nila, tita niya nga gasto di, na makreate sa madamo sa nga obra. Kundi nga, kwa lang ang isang one time lang nga bulig. Ha? Kung sa gobyerno ta, mabulig ah. Ipabugal na sa pungsod. Nga ginbuligan na to, nagatag ayuda ang gobyerno. Na kung lang tawon, tiyali mo na sa tax kag people's money mo na ang ginabulig mga K5. Di pa bugal-bugal kita. Pero pag abot rin sa dalom, we don't know lang kung na-analyze ni nila ang ilas ang ginahimong o programa. Ay pag abot rin sa baba sa dalom, ginapilian ng kung sinong hatagan. No, hindi man tanan nga deserve.

prong gobyerno pabugal dito nga nagpanagtag sa sangbulig 2 milyon ka pesos. Pero iba niya wa'y makaambit. Kaga mo nang ginalungutan, ilabagin sa middle class ang balnaton. Hindi sila yung mabuligan sa gobyerno. At yung rason nila, may sweldo mo. Pero pamangkot. Why sila yung nagagasto, haw? Nga ginawa, ganit pa igaw kaila sa sweldo. Dari sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, kalabanan sa aton middle class. Nga may kaya-kaya, may trabaho. Gabaton sa nga minimum wage. May gabaton sang above minimum wage. Pero hindi abal naton nga sinso o kung nag-may danay si ilang sa pagpangabuhi. Siyang ilang nabaton sweldo na paiguigo Manila. Pizza 15, pizza 30, abdan. Punta pa ang balon ang National Anti-Poverty Commission na kung makasweldo ka plato 13,900 something. Hindi ka na kunok pigado. Siling ni Mama Christine Gardose, kami sir, wala ya intrapolitika. Pero I think former President Rodrigo Duterte no, is the best president. Sara Duterte is the alpha of the family. Lagi na sila may mo. Patawaron, balis karon nila kung naka-establish si Sara maging leader. Ki-establish ang Ginoo. Tiya mo nang iyang opinion ni Ma'am Christine. Ah. Ti-open man kita, tiya mo nang iya mo. Narespeto to man niya. Dira, padalaman ka mo ang rating nyo sa kay Pamungulong Bongbong Marcos. Sa kay Senador Risa Hontiveros, ginexpektar sa niya ang administrasyon igatakol ang reform sa tubig kag sa power sector kag ang support kuno sa greater accountability sa public utilities. Aman niya kay Senador Risa Hontiveros, ang iyasa niya ginalauman nga malakip sa President's Report. Sa suna sang aton sini nga presidente mga kakifay. Kagluyag man ni Senate President Sherwin Gatchalian natutukan ang ining mga measures nga mapaganagan ang pagtaas ang tanan sini nga mabalaklon pag-revive no sang economic growth. Sa mga ginang hambal naton create more jobs mga kakifay. Pero nabiloan naton ang mga minority bloc sa pagpamuno ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano magapatigayon man sang ila sa nga counter suna. Pero on the part sa kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano magapatigayon sang kontra suna. Matapos nga mabatian ta karon kun anong suna kay daw buwas ni adlaw, magapatigayon sa sang kontra suna. Nagluyag siya ni emphasize nga ang gobyerno nga dapat ma-focus sa national unity kag concern sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. Doon ka namin matian, no? Ay doon gaulikid sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. Sino ni mga ordinaryong Pilipino? Tialos guro, kadamaan kag majority. Sa mapumulong Pilipinon, arin to pa sa ordinaryong mapumuangkwan, ordinaryong mga Pilipino. Alas 4.55 sa atong sunod kapag pangalagad, may nabilin pa kita nga isa ka oras kag 5 minutos before mabatean nato ang pag-deliver sa ikalima sunod nga State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pila diri ka mga concerned sa pilapagin naton ka mga senador. Luyag i-address no sa zona ang ining inflation o kung pagtaas sa mga presyo sang balaklon kay mga services, pagsaka sang presyo sang gatong. Food security. Kag ang mga gasto no sa pagpangabuhi sa mga apektadong mapulyong Pilipinhon. Nabagin naton kung makasweldo ka 13,990, hindi ka na yapigado, suno sa National Anti-Poverty Commission. Tiambot lang ko na, batsagaman ni Nila. Sila biyatagan, taka amon nga sweldo. Abitisting before 1 year. Alain niya kung mga official ka kay mga tag 6-digit ang nabaton nyo kada bulan. Abitisting ni tabi. Sang una ni pila ka ma-official bla. Naga para mabatsagan nila kag para no nga makwan Manila eh ma

0: ibaluan ang Ibans na diba na sa una reklamo nila ang pag-commute. Mga pasero, tabudla yan. Pwede pa commute-commute man pila ka mga official sa una. No, sa parts ng LTO, LTFRB, para mabatsagan Manila. Abitisti nga may bisang tagaan National Anti-Poverty Commission. Nga maswildo sila kada bulan dra sa 13,990. Iti, ang bali na, hindi na kuno pigado mo. Abi, try tabi, isa katuweg. Na, dosik bulan. Nga mo na ba tono nila kada bulan? Na, kon na masarangan nila man nga buhion. Ang miyembro sa ilasing nga pamilya, abitisting abe, na kumasalanghan Manila, basi mambal nga, ati patas taasan ton lang. Basi mambal nga pwede, imbis nga isa ka tuig, isa lang bulan. Kanilang kabudlay ang pagpangabuhi ng mga K5. Di maging kaundan kanunsang suna, ginexpektar ang mga economic concern, mga infrastructure, kag flood control. Ari na magtas flood control. Pero damo ni gahulat ha, kumusta na yung mahiya naman kayo? Ara, Gapon? May huya, Gapon? Or basi nagkapal na ginang moks? Mga priority legislation. Nakakay damo pa sumong pending nga mga importante kag mga gina-prioritize na nga mga kasuguan natun. Nakapending sumong sa aton sining kongreso, agriculture kag edukasyon. Kag of course ang national security, ang West Philippine Sea na mga K5. Kay daw grabe ng pangpangbuli sang China sa aton. Ginapangbombahan ang kitatutubig sa may West Philippine Sea ho. Alas 4 or alas 2:58. Pagbalik na siguro, i-check man nato ang report ni K5 Jenny Kauyunan. Anong gina-expectar kag ginapaabot sa mga public officials nato labaligid sa Iloilo City Government? Kag kumusta ang ilasan nga grado kung nakahatag sa grado sa performance sa ato sa nga presidente sa sulod sa isa katuig kag sa sulod sa nga lima katuig nga pagpangalagad mga K5 na sa ato sa nga presidente. Ini mabatian naton sa ato sing pagbalik pagkatapos ang pila importante nga mga pahibalo paliog standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lie.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Nagaburod nga mga mata? Nagamuta, nagamuta.

0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa

0: Malaka K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
1: So na,
2: good day, magid ako sa akong body odor.
1: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
1: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman,
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
9: You are listening to K5 News FM Philippines. And this is the President's Report Special Coverage. The President's Report.
11: The President's Report.
9: The President's Report.
11: The President's Report.
9: SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM.
11: SONA 2026.
12: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak.
13: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
9: The President's Report. The President's Report. The
11: President's Report.
14: Pabalik mga K5 sa atong sining kapagpangalagad diri sa special coverage sa President Report o kon ang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Nabili na lang 50 minutos kag magapatigayo na sa ikalima sining State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos para kay Mamarital Yamitsilina failed kuno ang pagpangalagad ni President Marcos. Pilang rating mo, ma'am? Kung student pala ko si PBBM, incomplete lang i-rate ko. Giving a chance to make up for his remaining years of duty. Wala mo, kada presidente, dapat may ligasiya ka mang ibilin na bisan sa ulihi sa mga masunod na may narasyon, madumduman mo, ay, programa ini ni President Bongbong Marcos. Kontra sa negatibo blang mapabilin mo bla. No? Ah, sila sa chimpo to sa amon administrasyon, pierti kakawatan gobyerno ta. Idaw kalaway man no. Alas 5:11 sa aton sining kapagpangalagad. May mga reaksyon na ng aton sining mga city councilors, Kaglakip man ang pila naton ka mga board members sa may probinsya sang Iloilo. Aras kay Kaki5 Jen, i-check natin ang bigay Kaki5 Jen ikaw yunan. Kagapter sa nagulo sa Kaki5 AJ, naka-interview man sa mga ordinaryo sa ning mga pumuluyong Pilipinhon. Ang iba na binidaway labot, pero mas importante ni para mabatian ta. Kaga sa ulihiti po hindi ta masukot eh. Namit lang sa Suna, why matuman? Pilas rin ka mga highlights kung balikan naton sa nagligad sa nga Suna sa ngatos nga presidente sa 2025. Pilas rin nga namit lang ni Pangulong Bongbong Marcos, nagmando siya sa pagpagwa sang kumplito nga listahan sang flood control project nga gipatuman sa nakaligad nga tatlo katuig. Di daw nahimo ini sang DPWH tanan yung mga flood control project, pero ambot lang ko na isa-isa niya. Basikon may mga kwan lang sa gin-prioritize. Kaya ka damo ni mo. Kailan ni ka proyekto sa gobyerno ta. Magluwas na nagbando man sa investigasyon sa ginaligar anomalya sa flood control project. Kag manabat ang may mga sala sa diin na tong ining hambal sang aton sining nga presidente.
12: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
9: The President's Report.
14: Sa diin na ang mahiya naman kayo. Sa diin na ni sila subong gauro enjoy. Ara sa luwasang pungsod. Anong iba nagahimas na sa mabulubog na nga rihas? Magluwas na pila ka highlights magid. Nagpandam sa Kongreso nga hindi niya pagpirmahan ang proposed 2026 national budget kon inconsistent ini sa development priorities ng gobyerno. Dini na pirmahan man. Alas 5:13 ang report ni K5 Jenny Kauyunan nga duloong si usang The Power Trio. Before nga makapropamatic ang sang Suna, dapat protektado man aton sa nga lawas, pabaskugon tayo sa immune system. Mag-inom kita sang Detex 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, ka D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Initala madikalilan ka produkto ni Dr. Militang Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet, mabakal sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Ang tanan mga klinika products sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. I-check na ko yung reaksyon. Kag rating. Kag inapaabot sang aton sa ninyo mga opisyal sang syudad. Sa piyak nga linya makaoperaton K5, Jenny Kauyuna.
9: The President's Report, live report.
14: K5 Jen?
15: Pila ka mga officials naton ang ginkuhaan naton sang reaksyon ka K5 Rig, no?
14: Mm-hmm.
15: Sa syudad sang Iloilo kag sa province. Tiuna ho naton ang Iloy sang syudad sang Iloilo, Mayor Raisa Trenas. Kaina ka K5 Rig ginapamangkot naton, no, si Mayor Trenas kung ano ang iyang mga expectations kung ginalauman abi ka K5 Enrico nga malakip sa State of the Nation address sang presidente. Tiuna gid ka K5 Rig subong ang ginapangatubang sang pungsod ang crisis sa K5 break, especially sa nagataas nga presyo sang petrolyo. Kung ano na ang mga moving forward nga mga solusyon sang presidente since nga padayon sa gyapon ang pagtaas ang krudo ka K5 break.
14: Nakuha mo kitang priority ni Mayor kasi base na wala man nagbulig naman ang syudad. Naubos at wala sa una may kinabulig ang syudad. Di ba? May mga fuel subsidy K5 ba, Jen?
15: Actually, ang inambas ang alkalde with the fuel subsidy ka K5 Enrico, no, ginaproseso naman sang syudad ang dugang ayuda sa aton nga mga drivers both sa tricycle, sa jeep kag sa taxi drivers ka K5 Enrico.
14: So, yeah, but naman
15: Yes, may second batch naman kay Fabric. Kaya kung madumduman niyo mo, nagpasar na diba sa supplemental budget number 1 nga more or less dira sa 3 billion pesos sa kay Fabric ang city. Kaglakip dira ang 6 months na sige-sige nga fuel subsidy sa aton nga mga drivers ka kay Fabric. No, do 30 million ang ginpain dira sa city. So, amuna ka kay Fabric ko ang ginahulat man sa alkalde nga mabatian kung sa bahin sa national government.
14: Amo na kadako nga kantidad nga inog bulig naton sa mga drivers ti kuno ay nakitaya crisis. Ya makadto na sa ibang nga serbisyo kay 5 ba Jen?
15: Amo na ka kay 5 hindi ko nga ginalauman sang alkalde nga titani malawag man kay 5 hindi ko kung may mga concrete na nga solusyon ang presidente para mapanubo ang presyo sang petrolyo ka kay 5 hindi ko sa bugos nga pungsod kay 5 rika.
14: Ano pagidang gimit lang man ni Mayor?
15: Isa man ni K5 Enrico ang controversial man no ang flood control anomalies ka K5 Enrico ti suno sa alkalde. Isa sa ginapangatubang man nga issue diri sa syudad is ini nga flood control anomalies ka K5 Enrico nga ti amo ni ang isa sa ginabasol o kung ginalantaw nga rason sa city government nga nagabaha diri sa may syudad sa Iloilo, specifically ka K5 Enrico ang pila ka mga district diri especially ang Saharo, ang sa Lapuz kay Fabric kag sa La Paz. Di dapat gusto sang alkalde nga makita man kung may mga ano na ang progress sining flood control nga initi syempre ginaumpisahan man sang presidente ni sang iyang zona 2025 ini ang hambal niya nga quote and quote nga famous quote niya kay Fabrico nga mahiya naman kayo di amo ni gusto mabatian
14: ambot ko na may huya man sila nahuya sila ko nag damol pagid ang guya. Okay, 5 Jen, aram interview ka okay na kay mayor. Kay ipabati naton ang interview kay Mayor Raisa Trenya. Standby ka na, K5 Jen, kay balikan naton. Bala naton do damo, gidang mga nakuhaan mo sang reaction dira. No? Anong ginparate mo man si Mayor? Kung pilang rating niya kay Presidente Marcos?
15: Actually, kay K5 Enrico, wala na kita nakapangayo sa rating with the mayor, no? Pero namangkot kita kung ano ang iyang assessment kay K5 Enrico sa performance ni President Marcos. According to mayor, dako man ang nagbulig sa administrasyon dari sa Iloilo City and appreciates ang city government kay K5 Enrico, no? Nga ang syudad ang most likely na pilian kay K5 Enrico nga mangin pilot testing sa pila ka mga program programs diri sang national government kay K5 Enrico. That's why gan appreciate man sang alkalde kag pila ka mga cabinet secretaries niya ang nagpadulong sa syudad. Tingda ko ang nabulig sang administrasyon kay K5 Enrico, no. And moving forward, nagalaom man na ang alkalde nga sa duha na lang katuig kay K5 Enrico nga pagpungko sang presidente, dugang pa or madamo pa ang mabulig sini. Kung yara ka K5 Enrico, kung mapamatian naton ang kabahin, no.
14: Okay.
15: Sang expectations kag assessment ni Mayor Isa kay presidenta Bongbong Marcos.
16: Isa ka gina-expect nga ma-mention man sa atong presidente ang iyang mga plano para sa krisis nga ginatubang naton subong. As of last week, nag-increase na naman ang krudo. Kita diri gani, yun na pangitaan man na itong tagi paano pagkita kita makabulig para sa itong mga drivers kay para mabuhin-buhinan man ang ilang gasto. Aside sina, ang iya pagid nga mga plano on our mga flood control kay especially diri sa city may mga issues man kita sa mga flood control. I hope nga ma-mention man ina sang aton pinalangga nga PBBM.
17: Pero Mayor, so far based on your 4 years pagpunpo in president as president of this, how will you assess your performance?
16: You know, amo gining permi ko ginaliwat-liwat ang ato niya nga Iloilo City, permi gina pilot test sa mga programs ng national government, no? Kung kisa, isa sa tatlo ka mga syudad, no? And sa Visayas region, for me, kita ginapili. So, kadamo kita diya projects nga mabatog. Parehas na lang na sa DSWD, ang Protect Team. Kag may iban pagid sila nga mga programs nga diri lang niya gina-implementar para sa initial nga pilot test nila before nila i-launch sa tanan nga mga syudad man kag mga probinsya.
17: Pero so far, ano gina mga big contribution sa administration sa City Mayor?
16: kadamo yun, no? Madasigid sila subong i-contactun mga concerns natun subong, especially sa DPWH. Anytime makatawag ka kay Secretary Vince, kagang iagid niya bilin kung ano pang concern, ipabalon lang siya. So nakita natun na mas accessible, mas proactive na ang iya subong mga cabinet secretary. Kadamo, pagid sila nga ginagawa dala nga bulig para diri sa syudad.
17: Ribet ending ni York sana.
16: Ano ari kita di subong kay ari kita subong sa flag ceremony na to.
17: Thank you.
14: Okay, so nabatian ang reaction kag assessment kag ang mga di paabot no nga malawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isin nga zona. Aside sa kay Mayor, sino pa nakuha naton sang reaction kay 5 Gen?
15: Yari ka K5 Enrico, ariyan, nag-rate gin niya si Councilor Romel Doron ka K5 Enrico. No? Mm-hmm. Ang iyang rate, out of 10 ka K5 Enrico, 1.5 lang niya ang iyang rating
14: ba,
15: ka kanubo, K5 Enrico.
14: Mm-hmm. Okay, okay mo na lang 1.5 kung pang-college nga grade. 1.5 mga laga na mga 90 na K5 dyan mo. Oo. Pero base ang pag-rate ni Councilor Romel Doron, base pang college K5 Gen ay 1.5. Hindi man?
15: Hindi man. Una, hindi man na professor si Councilor Romel Doron. Abogado ni siya.
14: Oo.
15: Ikaduwa, hindi man estudyante si President Bongbong Marcos. Ti 1.5 gidya.
14: Tingin ko niya man, dipinsahan niya man ang iya sa grado. Kiti bilang abogado, dapat dipinsahan mo man K5 Gen mo. Basta hindi ka lang one-sided. K5 Gen.
15: Gindepensahan niya man kay February kambal niya nga ti sa iyo nakita niya nga wala gid so far sang may naobra si President Marcos kay February ko minahatag man siya nga mga bulig pero kumbaga term niya is dusuhol na lang bala bribe na lang kay February ko para wala sang may magreklamo kag disappointed man siya actually kay February ko sa ining flood control anomalies bala kay February ang issue sa corruption nga ti kumbaga diri siya man niya one-sided kay February ko.
14: Namunog it one-sided? Sabi ko wala. One-sided, ha?
15: Ang iyagagin, balingati, ang mga gakadakpan o kung ang mga napang gina-persecute kay Fabian Rico is ining mga kontrapartido. Pero ining gani ang mga nag-prosecute kay Fabian Rico, doon sila panigani ang do guilty, pero wala lang ginamind sa administration ka kay Fabian Rico. That's why nga disappointed si Councilor Romel Doron, no? And nakita niya man kay Fabian Rico nga dapat kung sincero si President Marcos sa iyang pagservisyo, dapat ang maginapang-appoint na kay Fabian Rico ng mga cabinet secretaries is ang mga pro-people. Muna kay Fabian Rico, kahit siyempre, man niya, ano man na biyang in-expect natin sa mga gina-appointed president like kay Rimulya, kay NBI Director Matibag, muna ang mag-ipang-mention ni Councilor Romel Doron kay Fabric. Yari ba lang kay Fabric, pamatian natin lang man niya, si Councilor Romel Doron nga 1.5 lang ang i-generate sa performance ni President Marcos.
18: Wala, lagi ko sa nakita, no, gina-bribe lang ang pumuluyo, no, doon ginatawtawan niya lang, blah, no? Para hindi lang magreklamo. Puti, abi, anong nakita niyo? So far, ako daw wala mo. Para sabi na sa mga projects na long delayed na naman ang subway, ha? Supposed to be daw 2028 tani na nakuha na mo. Do almost finished na. So ma-extend naman ako, no? According to joke, no? Sa 2032. Eh di kung di naman nila ginusar ang pundo nga para nila, nga alutin nila. Ang aton utang nagdako tungod sa iya, no? Ang aton inflation nagtaas, tama ka taas. I think daw 6.5% ang ekonomi ta eh. Di ano abing ma-expect mo in the last 4 years nga ginibo ya?
17: Yeah? Oh, ma-rate mo siya Councilor from 1 to 10.
18: From 1 to 10? Siguro 1.5 lang na siya do. Hindi siya ganing abot to kung sa akin lang. Ang inubra yun lang siguro nakahatag-hatag siya gamay sa mga pigado eh. No? Tapos sa mga pigado, huwag man niya kaintindi. Huwag dipinsa sila eh. Sabi nila, bulig na to ni PBM sila. Actually, hindi yaman to kwarta. daw sinsilyo lang doon sa ilang kinawatan. Systemic corruption, gini niya. Ang ako yan, nagasalig na lang ko sa Ginoo. Subo, why na ko yan salig sa... Karispito lang ko siya sa president. Pero as ang iya nga sincerity, daw wala na gin ko yan pagsalig.
16: Kung makasuggest si Counselor, what do you think ang aspect ba kanala ni improve ni PBBM sa last remaining 2 years niya as president?
18: Well, personally, dapat it should be sincere eh. You appoint ang tao, pro people, kid. What do you expect from Rimulya? What do you expect from Matibag? So, makita nyo man. What do you expect sa mga congressmen natin? Subo. Nga daw nagpuro man. In a way, tanawon na naman, no? Mapromisa naman na siya. Puti, I don't think ay mamahimo for the last 2 years. Less than 2 years na lang eh. Puti, for sure, mapromisa naman na siya. Nga ay porso yung ganyan ang korupsyon. Di sino mo lang korup, ginaw? Sabi, you tell me, ang mga ginapanglaga siya, mong ginang mga korup, o ang mga nag-prosecute. Eh, mga gin-prosecute, ang ginpamayaran niya na, parang napanglagso ng mga kontra niya. So, in my honest opinion, not until na mag-sinsiro ang presidente, nagtutudo niya again, sa iba niyang country, amuna na ang sitwasyon, nubo-nubo rating, mag-resign na sila niya. Diriya sa ato niya, till death do us part. Hasta do kulang na lang, do hindi mo gin ma-fail, tapos ang binutig mangyapon. So, number one niya, sincerity. Kung hindi ka sincere, masin ano, makita mo sa mga ginapangapuin siya.
14: Okay. K-5, Jen?
15: Nabagaan ka K-5 Enrico, no? Ang explanation man niya ni Councilor Romel Doron na 1.5 ang iyang rating ni K-5 Enrico sa performance.
14: Part abiya daw may selective justice. Abi may pinalian kay 5 Gen kung kalyado ka okay lang no bisan na makaimo kasang the same man nga nakomiter nga masala nangawat ka man da pero kon kontra ka gani among gina ginapapreso. So pwede kuan mo da?
15: Si Councilor Lyndon Acap naman niya ka kay 5 Enrico. Iya to ya ang ginalauman niya nga mapatian ka kay 5 Enrico sa presidente is ang Panay Guimaras Negros Bridge ka kay 5 Enrico. Kung madalaman bala ko ano update sini sa nunisuguran ang construction ka kay 5 Enrico kay suno kay Councilor Acap dako ini ka kay 5 Enrico nga mabulig sa ekonomiya sa Iloilo City sa Guimaras kag sa mga kaibing sini ka kay 5 Enrico nga mga
14: probinsya
15: kung matuman ini ka kay 5 Enrico kung mapatukod na ini nga Panay Guimaras Negros Bridge ka kay 5 Enrico kag isa man actually ang korupsyon man kay 5 Enrico isa man sa highlight man sa luyag mabatian ni Councilor Lyndon Acap kag ginpabugal ya kay 5 Enrico nga sa tuig 2022 siya lang ang nagaisahanon ng konsehal nga nagsuporta kay PBBM sa nagapapili ini bilang konsehal kay 5 Enrico yari bala kay 5 Enrico pamatian naman niya naton si Councilor Lyndon Acap
19: i-report niya ang tanan niya kayuhan nga nahimo niya no labi na gidiri sa aton din sa aton sa Region 6 no kasi iman man nga parte sa Pilipinas but anyway ang aton man konsentrasyon diri sa aton local government unit sa Iloilo City ang mga proyekto no nga dapat mapuslanon para sa aton sa ako niya ang inexpectar kung isubong nga madayon ang taytay ang taytay na aton lasang nga Iloilo Guimaras kaga Guimaras Pulupanda, no? Pulupanda. Ito, basta Negros type area. So, ang mga expectation ko nga mahalawagan ni Watt nga maging priority project kag hindi na ma-convert sa AEC. No? Kaya hindi karon ma-convert naman na sa ibang nga proyekto nga mo na subong nakita ko nga maging dakugin nga tawag na ito nga proyekto nga mahimo sa isa ka presidente lang. No? Kaya tungod nga sa ina, sa iyang agahum na, no? Kagkadako sila ng billions of pesos sila ang involved. Kabay pa nga sa sininga suna malawagan ni Wat ang taytay sa Guimaras kag Iloilo. No, kag isa itako ang itina ang bulig no, para sa ato sa pumuluyo at sa future. Kaya mangin na may nuswagon pagin ang syudad kag ang aton ng mga neighboring isla, no, inang isla sa Guimaras. kada kabay pa nga ang mga proyekto pagid no ng mga aton ng mga dapat diri sa parte sa gasolina ma-address din no kag I think kinanglan din yung intervensyon na subong kang aton nga nalangga ang presidente ang parte sa fuel no kay tugod na do hindi na ma-control no saka na lang saka no gina-expectar din naton ang aton nga presidente subong nga maghimo na sa mga kusaron niya nang iyagi siguro nga home no bilang presidente executive power niya para ma-intervene na ning tanan ng mga tawag naton ng mga let's say irregularities no na nagakatabo subong sa Pilipinas no pag so in sa whole sa Pilipinas kaga diri sa siyudad sa Iloilo at Itaya naibalaan niyo naman guro si kagawad niyo akap nag-aisa anon lang nga nagsuporta kay President Marcos ang nagligad ng eleksyon no hindi ba sa hanon na ako nagsuporta kay kay President Marcos sang nagligad niya eleksyon 2022. So palangga ko nga ako presidente kag si Aton kag nagakalipay gid ako nga nagdaog siya kagabay pa nga kon ano gin expectar sang tumuloyo pag nakon magtuman bag usya manaog sa poder. Salamat gid kag bayong adlaw sa inyo tanan.
14: K5 Gen? Oo. Oh, palangga gid si Pangulong Bongbong Marcos no? Just imagine siya lang kung nag-isa noon nga nag-suporta na sa legal siya nga eleksyon. Ito amo na yung nakita niya ni Kwan ni Councilor Lindon Acap. Sino pag ida nakatag-reaksyon?
15: Ulihin na lang ka K5 Enrico si Councilor Nene de la Liana. Ang iyaman niya, mabatian ang solusyon na sa nga presidente sa mga current issues sa pungsod, especially ka K5 Enrico. Una, sa graft and corruption. Ang ikaduhan niya ang nagataas nga unemployment rate, ang food security kag kay Fabinrico kag iban pa. Amo gid ni ang mga ginawag ni
14: ang flood control project wala. Ang controversy
15: plan na to sa ano sa graft and corruption kag kay Fabinrico. Kay hamban niya nga dote nami nga ginapresent sang presidente ang iya nga mga achievements sa apat niya katuig nga pagpungko bilang presidente pero dapat luyag man mabatian sa pumuluyo kay K5 Enrico or nga ang mga kung ano bang naplastar nga solusyon ni President Marcos sa mga concerns sa mutuang namang hamba naton kay K5 Enrico sulito naton ang unemployment rate food security kag iban pa. Nyari ka K5 break, pamatian nato.
14: Dali lang, wai pa ka plastar si ka K5 Paul. Pero ikaw ya K5 Jen, anong emotion ni nga luyag ipalabot sa gobyerno tam? Makibaka! Makibaka! May request ka sa gobyerno?
15: Ako ya, sweldo, gidya ka K5
14: break. Ah, sweldo? Oo. Hmm. Ako ya bala, ako tanik, anong hingyoon mo?
15: Ano?
14: Panubuan ang presyo sang kapi.
15: Panubuan ang sweldo sang kape,
14: pataasan presyo,
15: ang sweldo.
14: Presyo sang kape.
15: Presyo sang kape, panubuan ang presyo sang kape, kagpataasan ang sweldo.
14: Amo na iluyag mo na, kahit may mga naka-pending subong mga bill in terms sa legislated hike no regarding sa sweldo kay Paiba dyan. Pero daw, amon yung isa sa mga concern nga daw ay natagan importansya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ara na, si Councilor Nini de la Liana, no? Sa linyan may Anilia de la Sanagalyo, ang iya sa ninga rate is 50 over 100. Buot sa ligon, 5 ang ilang ang iyang score. Sa nai is a man without plan, PBBM. Nabudo lang ang mga Pinoy. Kay Ma'am Christine Cardoso, pagkatag 1.5 kung ni Atty. Doron, sinabi, well said, no? Kung college ka, 95 na ina, pero kung sa voting system, negative, no? Timbuok ko, no, ang failure. Kay Ma'am Aisha Amadya, as long as di niya matagan solusyon, ang cost of living and handling of graft and corruption scandals is concerned, low rate siya sa akon. So, amo gina, no? Mga pumuluyo, ma-address ang inflation, ang graft corruption, no? Pamatian ta si Councilor Nine de la Liana.
20: Expect nato, nang expect sang mga Filipinos ang solusyon. I think kung importante nga ipagwa yung mga achievements, mas importante nga matag sa solution sa anti-corruption, solution sa paglubo sang jobs, solution sa mga kakulang sa pagkaon sa Pilipino, kag solution kung paano ta masolbar ang aton graft and corruption sa Philippines. It is equally important nga ibalandra sa presidente ang achievement, but more importantly ang solution. Kinanan sang pumuloyo yas ang bukos Pilipinas, solusyon mo kagutom, wala sang trabaho, solusyon sa trabaho, solusyon sa pagtaas ang karang nga presyo. I think muna pinaka-importante ang solusyon.
16: Kamusta, Councilor Man, ang imo nga assessment sa performance ni PBBM sa 4 years niya na nagpunta?
20: Well, kung i-assess ang performance ng presidente, mamakuton tanay siguro ang ordinaryo nga tao, anong impact na natabo sa ila sugod pagpungko ni Marcos. Last year, kung panong dumunta, hambalya na speech siya, gin-highlight yung mahiya naman kayo. 1 year na do, wala mang yapon. Muna ganyan baltang, after pila ka years ang presidente, may nagbag-obra sa pumuloyo, sa kabuhi, sa Pilipino. Doon nagdamo pag-intigado. Mas tagtaas ang inflation, tasubong kag ang mga wala sa obra na nagtaas pagyad. Amo na ginapangayo ko tani karon sa iyang
14: Doon na utod, okay, 5 Jen?
15: Kaya mo ito ka kay 5 Enrico, nantod ang video na ito, no, kay Councilor Nene. Pero ang gist ito ka kay 5 Enrico ay samban niyang solusyon ka kay 5 Enrico ang ginapangayo ni Councilor Nene de la Liana nga mabatian sa speech ni President Bongbong Marcos ka K5 Enrico.
14: Sige, salamat K5 Jen.
15: Sige, ka K5 Rick, hindi nga balita ang nandulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox na pa-report nagikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kang kalingawan sa Iloilo, K5 News.
21: The President's Report, K5 News FM, special coverage.
22: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
21: The President's Report. The President's Report. The President's Report.
14: Salamat kay K5 Jen Kauyunan, direkta sa ibayin sang Iloilo City Hall. Nabatian ang assessment kaga rating sa performance ni Presidente Bongbong Marcos. Makitaan sa video, live feed from government station, ang RTVM, ang pag-abot na ni Presidente Bongbong Marcos sa may batasang pambansa complex. Sakay ni sa iya sa ning presidential helicopter, ginahulat na ning signal na alas 3:39 kay nala 5 na lawag pa. Kay ti nga ton time lang ako na mon time na mon abi 24 hours mo pang military, so 15 alas 3 alas 3:39 21 minutos kag magabot kita sa takna ng alas 4. Nakita naton subong si Presidente Bongbong Marcos nagpanaog na daw sa chopper pasulod na sa may bayin sa batasang complex sa mga kakifive. Dugay-dugay mabatian naton ang kaundan sini. Ginablubanta yara sa isa ka oras kag 22 minutos. Ang kalawigon sang zona sang atos nga presidente sa ikalima sini nga zona. Kagano bala ang mga programa, ang accomplishment, pero hambal sang iban, hindi nila luyag mabatian ang accomplishment. Luyag nila mabatian ang solusyon sa problema. Amo ni ginahulat-hulat nila mo. Kay kung kaisa gapabugal ka bala, pero sa piyak sang pagpabugal mo, may mga concern kag may mga dapat ka pang sulbaron. Pasulod na ang aton sa nga presidente nga musta sa mga miyembro sang Senado. Hambal naton ang minority block hindi mag-attend. Mga majority block lang nga pa nga musta subong sa aton sa nga presidente ng sugata sa nga bata. Si Congressman Sandro Marcos. Kag pila pa gid ni ka miyembro na sa House of Representatives. Pero hindi pa rin magdiretso, no? May daw may isa pa ni ka-opisina ng kantuan ng presidente tayo swali. Antes nga mag-sulod gid, no? Dira sa plenary. Ano ni mga kwan, mga miyembro gyapon sa House of Representatives? Usually ang mga nag-attend dito naka kwan, nakasuksok sang barong sa mga kababaihan ta Filipiniana. Ang ila sa ning suksok nga bayo. Ado sa wato ni Manny Pacquiao, no? Ang naghalok, no, sa kay Pangulong Bongbong Marcos. May nabilin pa nga 19 minutos ah. Pag alas 4 karon i-take over ni K5 Ray Espia Umalay sa pag-cover sa ning State of the Nation address sa aton sa ning presidente. Ara na siya, no? Diri mag-tiner pero ginsug alaw sang pila sa ning mga sekretary. Si Pangulong Bongbong Marcos, gamay na ni hinun-ano na. Oro istorya, pagkatapos natin ma-proceed na dra, no, sa may plenary hall sang batasan nga complex sa mga kakifive. Kati mag-convendery ang aton sa House of Representatives kag sumuman ang aton sa nga Senado. Alas 3:42 sa aton sa nga pagpangalagad. Ara tupad nga nagapungko ni Pangulong Bongbong Marcos ang iya nga tiayon First Lady Liza Araneta Marcos. Ambal sang iban base din kun mamunuhan ang impeachment trial. Dagi di man ni mamunuhan, no, ang kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Sa salud sang plenary hall, no, plastado ng tanan. Nagahulat na sa pag-abot ni Pangulong Bongbong Marcos. Kati aside ni sa mga miyembro sa atos nga Kongreso, may mga ginpang imbitar man ni, no, nga mga dignitaries. Ara nakapungko ginakuhaan sa nga video ang pila sa ni ka mga VIPs, mga very important persons, mga tiayon, mga bana, no, sa aton sa ni nga mga miyembro sa aton sa ni nga mga kongreso.

0: Standby ka mo kay kita ang pagkabusla ni Assistant Vice President no, sa kay Sir Ray Espia Umalay sa pag-cover siya ni. Makita na ton na all set na. Ang aton sining mga miyembro sa manubong ang panalgan sa Kongreso, pila ka mga miyembro sa Senado, mga dignitaries from different countries, naka-plaster na ang tanan. Makita na to na nag-istorya on the part sa mga miyembro sa Senado, to mga anom kami miyembro sa Senado, of course, sa pagpanguna na ni Senate President Win Gatchalian. So, lato-lato na to, mga K5, ang manging kaundan sa sona sa aton sining presidente. Amo na bal naton na ang ako lang mamitlangan man diri ang kwan eh. Ang Panay Gimaras sa Negros Bridge. Ay do maalimunaw. Tani ma 2028 pagtapos ang term no ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos na ni. Pero hasta subong ni isa kaligid do ay gyapon mapatindog. Ang ining nasambit sa ning Panay Gimaras sa Bridge mga K5. Alas 3:45. I-take over na ton sa ton sini nga AVP sa kay K5 Ray Espeha Umalay.
1: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM, SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report.

0: Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon, Iloilo. Welcome sa aton sini nga pagparayon nga paghatag sang President's Report. Diri lang sa aton sini nga 2026 State of the Nation Address sa special coverage sang K5 News FM Iloilo. Gimbuslan aton si K5 Enrico Zurita Jr. para sa aton sini nga pagbantay mga K5 kag pagpamati sa hindi nagid badugay sa aton sini nga mga K5 sang mahibo nga iya hambal ni President Bongbong Marcos Jr. sa iya sini nga ikalima nga State of the Nation Address.
1: The President's Report. The President's Report.
0: Sa sini nga mga tinuon mga ka K5 Live sa batasang pambansa, sa aton sini nga mga ka K5, kung sa din amat-amat na nga nakapuesto kag nakaplastar ang pila naton sini ka mga kongresista, lakip na ang aton sini nga mga senador. Nakita naton kay ina ang pag-abot sang ginsakyan nga aeropla chopper o kon na ining padulungan o kung ginsakyan ni President Bongbong Marcos padulong sa batasang pambansa kung sa diin gin sugata sa mga ka-K5 si ni sang aton sini nga House Speaker nga si House Speaker Bongi D sa aton sini nga mga ka-K5. Amo man ni Senate President Sherwin Gatchalian. Makita naton live subong sa batasang pambansa as of 3:49 in the afternoon. Nakapungko na kag nakaplastar na ang aton sini nga mga senador. Isa sa mga una na nga mga senador nga nagpabutyag hindi siya magtambong sa sining sona ni Marcos sa subong adlaw. Amo ang leader sang minority sa Senado nga si Senator Alan Peter Cayetano. Ginabulbanta mga ka-K5 eksakto alas 4 subong hapon. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati magaumpisa ang programa sa ikalima nga State of the Nation Address sang presidente sang Pilipinas. Pero ano ayhan ang rason ni Senator Alan Peter Cayetano nga hindi ini magtambong sa suna ni Marcos subong hapon? Kag naibaluan naton kaina nga ti nakasok-sok ini sang itom nga bayo bilang pagpakita sang iya sini hindi pagtambong kapag suporta sa State of the Nation Address sang presidente. Madamo sang mga ginabantayan ang aton sini mga pinalangga ng mga tagpalabati, mga pumuluyo kag kultura naton sa bilog na Pilipinas. Hindi lang diri sa may siyudad sang Iloilo kung ano ang mga importante nga mga agenda gamit langon kag ihambal sang presidente sa mga nabilin nga mga tinuig sa iya sini pagpungko bilang presidente. Lakip man diri sa ginabulbantayan mga ka-K5 nga imitlang sang presidente kung bala may bag-o naman sa nga mga pasabog sa pila ka mga opisyal sang gobyerno nga na-involve kag nalakip sa sining malapnagon nga flood control anomalies. Kag ang mga priority projects sang presidente sa mga nabilin nga mga tinuig antes magtakop pang iya sini nga termino bilang presidente sang Pilipinas sa maabot nga 2028. Balikan naton ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano sa aton sini nga mga ka-K5 sa hindi pagtambong sini subong hapon sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV

0: That's been said for the last 6 months, di ba? It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan nyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan, di ba?
1: So, believe...
0: This morning lang, I was meditating on Mike Defensor, no? I don't know his activities. I haven't kept in touch with him. But assuming he donated money, so assuming 50 million yung plunder, na hindi kami naniniwala tama yung interpretation kay Senator Marcoleta. Pero kung nag-donate ka ng 1,000, 1 million, tapos napasabay dun sa plunder ka rin, tapos non-bailable, bantayan nyo yung mga kaso.
1: So you
0: pag medyo kumampi, etc., hindi mo sure kung ipa-file o kaya bailable. Pagkakalaban, non-bailable ka agad.
1: You believe, diba? There is undeclared martial law, sir?
0: Kung hindi man, we're nearing that. Diba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalaban ka, nandyan na ka agad. You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressures kung meron o wala. Kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko na nakikita at nararamdaman nila na sana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No, and one way to ensure that is yung numbers. To say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12 is 13 eh. Diba? Tapos ngayon, first few days sinabi nga 16. But then may mga gumagalaw na questionin na sa Supreme Court. O kaya tingnan natin. O kaya agahan natin yung pag-ano nito. No? So, it's dangerous times.
2: Nabatian ang pahayag kaina ni Senator Alan Peter Cayetano, no, sa iya sining statement kung hindi siya magtambong sa State of the Nation address o konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
3: The President's Report.
4: President's Report.
3: The President's Report.
4: President's Report.
3: SONA 2026. AS Special Live Event Coverage of K5 News FM.
4: SONA 2026.
2: Ang ihambal to ni Senator Alan Peter Cayetano sa pamangkot nga ti sang mga nagliligad nga mga nagpungko bilang mga presidente kag mga SONA nga ginahiwat sa pungsod Pilipinas. Mabatsagan mo pa ang ginatawag nga demokrasya. Pero subong mga ka-K5, no, suno sa iya, do halos kontrolado sang administrasyon ang nagakatabo sa may Pilipinas. Amo tong ipamangkot sa isa ka reporter nga para sa imo ano ni may undeclared o kondo masiling naton nga loke lang nga martial law sa aton sini nga mga ka-K5 sa pag-uyat kag pagpamuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: Yes.
2: Bilang presidente sang Pilipinas sa iya sini nga termino. Pwede ta mapadakuan na ka-K5 po lang aton sini nga video. Sige, sa sini nga mga tinion, pwede ta mapasulod ang aktual nga audio sang nagakatabo dito sa batasang pambansa. Kag standby kamo mga ka-K5 kag aton sini nga mga unit field reporters naka-standby sa karon sa sini nga mga tinion sa pag kuha sa mga reaksyon karon sang aton sini nga mga opisyales. Lakip na ang aton sini normal nga mga pumuluyo diri sa may siyudad sang Iloilo nga nakasubaybay sa sining State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginalauman nga magadugay ini sang masubra isa ka oras o kon 1 hour and 22 minutes ang iya sining speech sa aton sining mga ka-K5. Makita naton sa sining mga tinuon, no, si President Ferdinand Bongbong Marcos yara sa subong sa holding area, no. Ini ginapakita ang mga previous sini no nga zona, especially ang zona yasini sa tong 2025, no. Kung sa diin ang famous line yasini mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga kuturan, oh, ging pakita di sa video ang presentation subong sa video niya sa mga gimpangkantuan ni President Ferdinand Marcos. Naka-highlight ni mga ka-K5 sa video presentation sa entrada sang presentation mga ka-K5 ang Haro Iloilo City nga flood control project.

sini nga mga ka-K5. Kag napakita man diay sa karon ang pila ka mga ginpang atinan nga mga activities sang presidente mga ka-K5 kag mga ayuda nga ging panghatag sini kag ging pangdulong sang administrasyon sang pamahalaan mga ka-K5 no sa pila naton sini ka mga kaprobinsyahanan kag lugar sa pungsod Pilipinas sa aton sini nga mga ka-K5 no. So lantawon ta ni karon ang summary and ang dugang nga mga statement. Balikan naton sa tong 2025 nang infamous ang linya sang presidente sa iya sini nga speech nga mahiya naman kayo pertaining to the flood control anomalies. Pamatian naton aktual live sa batas ang pambansa ang nagakatabo subong mga ka-K5. Nagalakat na sa sini nga mga tinion mga ka-K5 ang presidente sang Pilipinas. Ini ang usually nga ginaobra sang presidente no sa pagsubot sang programa sang sona mga ka-K5. Sa karon nagalakat ang presidente nagaisahanon lang wala siyang mga nagaupod siya sa iya sini nga likod no sa aton sini ka mga ka-K5 pasulod sa venue sang batasang pambansa. Naglabay ini sa lobby kung sabihin may ara sa mga galleries upon pictures sang mga hinimuan sang presidente sa sulod sang 2025-2026 ng mga programa.

0: As usual, nakabarong si President Ferdinand Bongbong Marcos. Ang kolor sa iya sining pantalon o konslaksya sini dumasiling na ton nga dark gray. Naka-black shoes si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hari na, pasunod na sa pabasang pabansa.
1: The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Nagpalakpak ang mga ara. Si Congresswoman Jamjam Baronda, aragin sa tumang. Ang kursadihin na pagsunod ni President Ferdinand Bongbong Marcos, kitaon sila yun. Okay, nag-standing ovation, nagpalakpak ang mga kongresista, mga dinapit ka mga bisita, kag mga senador. Si Bacolod, Dalon District Congressman Aldo Dunetes, nakita ka na ito.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50%ng diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pangayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin diyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network
consisted of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST.
Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng ligtas Pinoy centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at manging isda.
Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya't sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito.
Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya,
Maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

daanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami

Ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver na panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider,
paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang Test the Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joanne C. Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan,
ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher One. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika.
Ngunit kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagan tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa.
Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub, will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
This we will do in partnership with the South Korean Aerospace Company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
1: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. The President's Report. The President's Report. SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026.
2: Maayad-ayad nga hapon mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nakatutok kamo sa gyapon sa special coverage ng K5 News FM Iloilo 88.7 para sa ikalimang nga SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa aton sini mga ka-K5, nag-umpisa kay na alas 4 ang pagdulong sang iya sini nga speech mga ka-K5 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa sini nga mga tinion, nagkamusta na ini sa pila ka mga kongresista no kag mga senador matapos ang iya sini masobra isa ka oras kag tunga nga pag-deliver sang iya sini nga mga speeches kon sa iya sini nga speech mga ka-K5 kag sa iya sini nga mga agenda nga ginpanghambal sa aton sini mga pinangga nga mga tagpalmati. Himalaon naton live ka sa aton sini nga news center dugay-dugay ang pila ka mga punto nga ginpahayag kag ginbuyan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikaduha ini nga tindugan kag nakakuha sang standing ovation ining si President Ferdinand Bongbong Marcos sa mga kongresista kag mga senador kag sa pila ka mga dinapit ka bisita no sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Lakip na ang plan aton sini ka mga gobernador sa nagkalain-lain nga mga probinsya sa iya sini ginbuy-an nga speech no o kun na linya kay na ginsiling niya sini nga dulaon ang ining pagpataw o kun pagdagdag sa pila ka mga balaydan sa kuryente sang aton sini nga mga kuturan ilabi na gining ginatawag nga system loss LOSS magambal kita nga system loss mga kabiyanan ini ang nagakatabo sa pila ka mga electric o kun power energy provider naton sa pila naton ka mga areas kag kung kaysa may ara sang mga kapalpakan kapaltahan problema no sa ila sini nga sistema sa ila sini nga supply kag ginadugang ini sa aton sini nga mga ka-K5 nga balaydan no sa pila naton sini ka mga konsumidor suno pa sa presidente nga tindi niya problema kag wala iya sang labot ang mga konsumidor mga ka-K5 sa system loss sang isa ka energy provider. That is why nga dulaon ini sa pila naton sini ka mga ginabaydan sa kuryente mga ka-K5.
1: The President's Report.
2: And of course, no, naka-standby subong live si ka-K5 Kim Caluyo sa may University of the Philippine Visayas sa tonsini ng mga ka-K5 no, matapos nga si Congresswoman Jamjam Barundao nag-selfie sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa tonsini ng mga ka-K5, siyempre hindi kaya madula ang signature ni Congresswoman Jamjam Barundao permi nga after the SONA no kay tungod nga malapit siya dira kagara gid siya sa unahan no may selfie gid niya. And of course nagpangamusta man si Congresswoman Jamjam Baronda sa kay First Lady Liza Marcos. Makita naton diri no ang paglibot sang presidente matapos ang iya pag-deliver sang speech sa pila ka mga kongresista mga ka-K5. Nasa standby dugay-dugay si ka-K5 Kim Caluyo. Kwaon tayin sigida mga kabiyanan ang reaksyon sa pila na aton sini ka mga kuturan na nagkalain-lain ini mga ka-K5 mga reaksyon ng aton sini mabatian. Naka-standby ang pila na aton sini ka mga unit field reporters sa aton sini ka mga ka-K5 sa unit 21 sa aton sini ka mga ka-K5 si ka-K5 Kim Caluyo dito direkta sa UP Visayas kung sa diin na pila ka mga estudyante manunudlo ang nagpatigayon sang free viewing sang SONA ni Marcos sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalmati. Ibaloon naton mga ka-K5 kung ano ang iya sini nga mahambal no sang pila ka mga estudyante kag pila ka mga progressive groups nga nagbantay gid sa sining SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naka-standby sa linya naton live dira sa UP Visayas si ka-K5 Kim Caluyo. Ka-K5 Kim, good morning. Good afternoon.
3: K5 Varay naghahatag sa Corona sa quick reaction ang nagkakaing sektor Andarino sa may University of the Philippines sa Visayas, may kaangtanan sa naging zona ni Presidente Marcos at Sabino pagsaka ang ilad rin nga naging rating especially kung na rin sa sektor sa agrikultura. Kamatingan natin ka K5 Varay no, ang ilad rin nga sentimiento kag reaction.
4: K5 game. Okay, balikan tabi si ka K5 game no. Ka K5 Paul Diada, wa siguro kahit monitor dito sa area. Para at least may arat tani nga pamangkot sin sino ning gawakal subong dito. Sino nang gahambal nga nagahatag sa nga reaction nila? Sino ang pangalan sang ano? Sinong pangalan sang nagawakal to? Oh, K5 game, sino nang nagawakal sa tubang?
3: K5 Reyna, subong nagabulos-bulos, sabi sila sa kanilang mga reaksyon. Una, no, ang nagatag no, from the agriculture sector. I-check na natin doon ang pangalan.
4: Ha, mga different sector, inisa?
3: Yes, different,
4: different sectors so, nga, Arada, sa UP. Pero si former kabataan party list Raul Manuel Arada,
3: yes, K5 Ray, no? Magasunod na siya for his reaction, no? K5 Ray, may kaangkanan sa iyang rating, no? As of this time, ang sektor, no? Sa mga pabatanon or sa youth, no? Nagahatag sa inadring na reaksyon sa K5 Ray.
4: Ka K5 game, medyo hindi man nabi, ano, no? Klaro ang audio sa ano, sang ilang speaker o sang mic dira. Isa-isay na lang sa amon, base sa ginapamatian mo dala subong statement nila. Number one na to sa may reaction sa mga ara sa agricultural sector. Ano itong ilag na punto? Subong nagawakal na subong ang sa youth sector. Kakipaib game.
3: Kay Mabray, no? Ang una pa lang ang nagsilip sa sektor sa agrikultura, medyo magwagwa ng kalanay. No? At tawag niya ang unang rin niya na na-mentionar nga tiwala sa kamatuguran. No? At dinahatagan sa nagkakaibugid yung apulig no? Atong sarili nga sektor sa agrikultura, especially no? Sa atong sarili nga fisher folks and farmers. No? Lakit na rin ang satiwan no? Sa species ka ngayon na naman sa according to sila, at delayed no? Ang paghatag sa mga assistance. For example, nagliligad pa nga mga bagyo na apektuhan, mga pinapakabagyo liwat ang mga nagkaratabo experiensyahan antes no nakabaton sa ayuda ang aton sir nga affected nga farmers. Nakip man diri tiyabo na ang may kamtanda no sa disaster preparedness or climate resilience no in man na natuhoy bala sa 20 pesos nga kadiwa program or 20 pesos na bugas
4: per
3: kilo kaki-5 Ray sa diin no ini ang nagratanyag kung gina-offer sa mga kadiwa markets na to and base de rin no, sa atong sering agriculture sector resource person kaki-5 Ray nga ti tawag na no nga hindi matuod nga ang mga ordinaryo kung mga magagmay naton nga farmers and fisher folks ang nagpainpulos kundi amo no ang mga dlaguan nga mga korporasyon o kun mga negosyante kay K5 Ray ini naman subong nga naga hatag sang yes sentimiento amo si Matt Gonzaga sang pamatan-on kontra korupsyon kay K5 Ray no so nagpaputyag man sa pagkadismaya natuhoy sa mga ginpahayag man ini Senator Marcos, especially no in terms of education.
4: Kaysa education, kaya na batian naton ang mga vocational kag mga tawag ni mga units no kag gina-offer nga mga kurso sa TESDA si Dalom sang TESDA program nga ti suno kay President Marcos nga ti later on pwede na nila ini magamit as a certificate nga makaproceed sila sa kolehiyo kay K5 Kim Kaluyo.
3: Yes, no, amo man na ang ginmensyonar kaya nga ti kulang in terms of support despite nga nagbuo na sa mga binilyon nga pondo ang aton sirino na Department of Education ng aton sininga national government kaki February. Lakip na din, kulang kita subong sa mga teachers, kulang sa ini mga classrooms or buildings kaki February. Kagalakip man din, no, kati ang mga teachers na aton subong tungod sa kakulang man or shortage, wala sila sa choice, no, kundi hindi bala malapot ang supposedly nga ratio lang overwork kumbaga ang mga teachers naton diri sa Pilipinas aga K5. Dismayado man sila diri dati wala na mensyonar ang pagpasaka no sa sweldohan ay since no nadamo diri sa nagaduso ka K5 dati dulaon bala ang pagregionalize sa sweldo considering nga ti do pulo pareho man tanan nga nagasaka no ang presyo sa naglain-lain yung mga commodities ka K5 since nga damo naman ni sang nag-raise kag bala naton nga layo bala ang agwat sa mga minimum wage no sa nagkalain-lain nga mga rehiyon sa Pilipinas. For instance, dira sa may area sa Luzon nag-range around 700 pero diri sa Western Visayas for instance yara lang sa around 500 over 500 pesos no wherein nati madamo naman isang mga nagduso nati pasakaan diri nagpetition for wage increase pero tungod sa gihapon subong wala makurbahan
4: Okay. Subong, sino naman ang nag-ahambal dira live sa UP Auditorium, KK5 Bakim?
3: Sa Subong, KK5 Ray, amo ni na ang grupo naman sa mga sa babainhan no, ang nagahatag sa nila diri nga sentimiento. Subong, hari na si wag na no former kabataan party list representative Raul Manuel. Try na ton ka kay Fabre pabatik diri ang audio diri no sa iyang sentimento.
5: Ginaulat na ton ko ano ang mga pasapok ni Marcos Jr. Pero ginpabugal niya ang apodo may 25 billion nga na-recover. Sa estimate mismo sa former chair sa Blue Ribbon Committee sa Senado, Masia Lacson, naglapot sa 1 trillion ang likely na nakawat halin lang sa mga proyekto sa gobyerno. So ang 1 trillion, kung may 25 billion na na-recover, ilala na kaporsyento, 2.5% pa lang ang na-recover ng mga ginkurakot sa mga politiko. So ang muna yung intro ni Marcos Jr., hindi na pala ang tukawali na ang klase sa introduction. Sunod, gin-comment niya ang kooperasyon sa mga daguan ng mga oil companies para kung mas stagger lang ang oil price hikes. Meaning ano nito, utang na loob na pa niya sa mga oil companies na kaya salamat at pataas ka kung meron din hinahinay nyo. Yung ginatampa kita, no? Especially Subong na pilala ka consecutive weeks na nagatinaas na naman ang presyo sa gato. So, ginabibigit yan ni Marcos Jr. at yung mga oil companies. Pero siya gaulikin, hindi sa aton, ng mga ordinaryo, mga Pilipino. Sa mga relief measures, ang isa ang in-file sa mga bayan koalisyon i-exempt from income tax ang nagasweldo 500K or roughly 41K per month. So, ang ginagusto ni Marcos sa Kongreso, 350K per year na exemption. Pero yung valentang na sa sweldo ng 29K per month. No? So hindi kita masapatan sa kung sinang mga tikak. No? Kaya samtang hindi niya mamit ang demand sa pumuluyo, then for effort points lang na yan ang mga ginapanghambal ni Marcos sa SONA. Kadwa, pag-amens ng kipira, takson ko lang system loss kagambat. Well, to kahit na nga ginapanawagan, nung pamamatagaling na asubong niya lang na realize na managsulod na siya sa ikalima, malutapos na iyang termino. Sa isang pag-amen, ang pag-galing natin ni Jump, ang ipira, kaya ako ni ang lahi na nag-privatize sa kuryente sa Pilipinas. So, while we welcome na to, ang pagkakasang systems loss, kaya dapat hindi pala pag-ibasan sa pumuluyo, pero more than that, dapat ganiya ang sunagin ng ipira. Sa pag-expand sa Pilihan Coverage, ang alternative natin na pwede natin sa mga bayan, talagang hindi na dapat saling sa Pilihan, di ba? Mga tita ka pa, itong private na insurance sa atong healthcare. Kung may mga ospital, inakotohan na diretsyo din ang kwarta, hindi naman yung old, mga ospital, libre ng healthcare. That's why ang ipahin is free, comprehensive, and progressive healthcare system. Ang sunod naman sa permanent evacuation center, kaya nula na naman, wala pa ganyan ang mga tulong at pagyo. 137 po ng evacuation center sa Patindo. Makabayang coalition ang isa sa mga nag-file, no? Matapat kada syudad, kada panwa, may permanent evacuation center. So, kung gusto pa po no, ni Marcos Jr., 137 na Patindo, Aupo, pila ka mga LGU, 1,642. Pila ka lang ang prosyento? 8%. Gusto ko makakapag-up sa zona, sabi mo, lokatabot na kinsa na Patindo. Sa energy, nga, gusto talaman i-mention kay Matalang, ano? Natural gas, hydrogen gas, kag-nuclear, tanalang puro lang hindi na renewable sources of energy. So, pili na ito nga President si Marcos kay wala niyang kulang ng energy para sa ginapiparaan nga Pax Silica. So, to sum up, grabe kung makapapugan si Marcos Jr. man sa Pax Silica kuno iapon yung sovereignty sa Pilipinas, no, at kay China, pero para niya sa US, pahaling nun to ang mga mamumuma, ang mga IP, so good dito sa Luzon para patitigan sa mga data centers. Ma-pursue ko ng peaceful and legal means para depensahan ang ating mga pungsod. Pero, paano ang ilang pamagi atong mga territorial exercises sa Miangkaw, sa San Joaquin? Peaceful ba lang na panangalit ganit sila sa mga mangingisda natin? May mga fishing bars pa para lang sa mga military exercises. So to sum up, pwede tokenistic, ipokrito si Marcos Jr.
2: Okay. Kakifaiba, Kim?
3: Kakifaiba, Ray, strong tawag na ang ending statement or closing statement ni former Kabataan Party Leader Representative Raul Manuel nga gitawag yan, no, nga ipokrito si Presidente Ferdinand Marcos Jr., especially no sa iya diri nga magpahayag na tuhoy sa nuclear energy na tuhoy man no sa pagpabugal sa Pax Silica kaki Paibare.
2: Okay, anyways, amagambal kada bi Pax Silica, that is a term usually used no sa aton sini mga Latin word usually used sa pagambaka Pax is peace, you know, peace or stability. Magambal ikaw silica, no? It refers to a material used from silicon or computer chips, no? Kim Kaluyo. So to amutong pahayag ni former Kabataan Party Leader Raul Manuel. Isa pa gid sa ginambalya sini, no? Kakifayba Kim Kaluyo sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati is ang iya sining tawag ni iya sining reaksyon na tuhoy sa sining hambal ni Marcos regarding sa flood control projects. Kung imo sini man notice, no, sa imbukada sang iya sining speech, ginsiling sini o kung gimensyonar sini ang mga anomalya kag controversial sa flood control projects nga sa sangitalikdan niya nga zona 2025 niya, no, amo ningin tagaan niya sang highlight inablang mahiya naman kayo. Ini tungod sa mga nadiskubrihan sang iya kuno nga administrasyon na tuhoy sa flood control projects. And ginmention na rin ini kay na ang iya mismo pakaisa nga si former House Speaker Martin Romualdez, no, kag kumakita naton wa ito sa nag-attend sa zona kag K5 Kim Kaluyo si Martin Romualdez, di ba nga ginambalya nga may ara na sang nagapatong-patong nga kaso ang ombudsman batok sa iya sini pakaisa. Kaginhambalya man ini nga wala, I am not a president of my family, I am not president sang akon sini nga mga abyan, I am the president of the Republic of the Philippines. And he is very emotional. Well, in fact, nakita nato nagalumaw-lumaw pamataya do kulang na lang tulo-luha sa mata ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Pero ang isa to sa mga ginhambal ni former Kabataan Party Leader Raul Manuel nga iya to na notice katigin mention niya nga ang binilyon or even trillion sa aton sini nga mga kakay 5 nga pundo nga ginauyang sa sining mga flood control projects nga iban sini overprice, ghost projects, etc. No? Why pagani sa 1 or 2% sang kwarta nga nadula kaki 5 Kim Kaluyo ang na-recover sang administrasyon kay ginambalto ni President Ferdinand Marcos nga malapit 1 kabilyon ang gin-turnover sa tawag ni sa aton sining National Treasury, no, sa aton sining mga kaki 5 nga pundo kag ang 800 million sini na panggamit na para ipanagtag nga ayuda sa mga pumuluyo kaki 5 Kim Tiambalya kagamay sang porsyento sang kwarta nga nabalik sa aton sining nga pungsod Pilipinas kaki 5 Kim.
3: Yes, no, amogin na kaki 5 rin. No, actually, nakitaan natin kanina, no, every time na may mga gin-promisa, no, kagang iban yung mga accomplishments na gin-pabugal, no, sa presidente, ng iban rin sa mga nagtambong, no, sa public
2: viewing. Di, why effect gali?
3: Nag-boo.
2: Kaki 5 game?
3: Yes, kaki 5. What
2: effect? What effect ang pagtulo or sa Luis? Kita na mo din sa live, Gabi, no? Nga doon nagtulo or may ara sang luha, why gid man siya totally gid na bala nag-araragay sa iya sa inyong mga mata, pero ti kung ara

0: 1,000 sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Why gid sila matandog ang ila balatsyagon sa very emotional nga entrada sang presidente?
1: Natandog ang ila kaladlawon ka kay Fael Pare. Okay. Kasi sila tag nagsingit sila nga bu. Kanya nakit ano nga mga emosyon ka ba tilaga ano napatyanan tinaga ni Presidente Marcos kaki 5 rin no kag in the very beginning I expect naman sila nga puros na lang man mga accomplishments ang ipabugay or padayaw but they believe no nga puro ini mga failed nga mga accomplishments nga pipila lang gid ang mga nakapulos aga kay 5 rin no especially sa sektor sang agrikultura naton sa ekonomiya in terms of employment no kag sa ining mga korupsyon kaki 5 rin.
0: Okay, sige. So amo na sa dira ang assessment taton mga kabyanan sa pila ka mga estudyante, mga former legislators, no? Kagati mga sektor nga ara dira subong sa UP auditorium para maggalantaw sang kagmagabantay sang sining State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos. So kuma hangpon nato ng ila sining mga reaksyon, ti siyempre disappointed and they are not satisfied no sa sining speech sang presidente kakipay ba Kim Caloyo.
1: Yes, bagsak ang ila sining rating. No? Bantayan na lang ang dugang din nga may information kay makuha kita sang dugang nga mga videos and interviews.
0: Pagambal to ni Marcos kay na ni President Marcos nga hindi siya ang iya administrasyon and siya is not greedy, not liars, not nag-ano, nag-study innovation to mo. Dito sa may batasang pambansa, tindira iya sa may UP, Visayas, kina nag-ano sila iya?
1: Okay, nag-bu sila, kinkatlawan nila, nga may nagtilindog, kaki Favare, kagmagin pang tudlo, gani kayo na si former kapataan Park Minister Old Manuel, nga pala, ang siya ginao, ang kongresista sa amunin nga lugar, o kilala, pugin niyo, makapugin niya siya.
0: Sige, so live dira sa University of the Philippines, Visayas, Unit 21, kaki 5, Kim Caloyo.
1: Direkto diri sa UP Visayas, sa Kanaman, si K5 Kim Montaño Caloyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Oras mga ka K5, alas 5.55 sa hapon, bago na ito ko aon ang pilapak ka mga reaksyon sa aton sa nga mga pumuluyo with ka K5 AJ Cordova. No, sa pila naton sini ka mga ordinaryo nga pumuruyo sa syudad sang Iloilo natuhoy sa sining State of the Nation address. Kapakwaunta ang pila ka mga importante nga detalye sa news center upod kay Kakay Balira Apin. Tawagan naton si Kakay Balira Apin sa iya sining linya, no? Via sa aton sining unit 26 Kakay Balira Apin, no? Tawagi lang Kakay Paul kaya ara sila subong sa news center, no? Sa pagpahat-pahat sang sining mga highlight sa mga statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa aton sining mga pinarangga ng mga taga-palamati, no? Kamusta sa news center ka K5 Alira Apin, no? Sa news center lang niya si K5 Alira Apin, ha? Okay, sige. Ginapreparariya gini isa-isa ging bantayan ginila ni Kayna ang tagsa ka mga tinaga nga nagagwa sa baba ni President Ferdinand Marcos. Pag-usugod sini ka K5 Alira Apin, what exactly ang time sa pag-usugod niya? Pila ka oras and minutos na tapos? Kag ano ang mga importante kag mga highlights sa iya sining speech ka K5 Alira Apin? Live sa News Center ka K5 Alira Apin sa report, go ahead. K5 Alira, go ahead. K5 Alira.
2: K5 Ray, una no, siyempre, nag-umpisa si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagsulod sa podium alas 4 gid subong hapon, no? Kaga ginabanta nga naglawig sang isa ka oras kaga 25 minutos ang iya nga sona. Una K5 Ray, no, ginhatagan sini pagtamod nga isa na katuig, no? Makatapos ini nagtindog man sa among podium. Agod nga ipabutsyag ang korupsyon nga nadiskubrihan nila. May kaangtanan sa mga proyekto sang flood control project. Sa diin K5 Ray, nagpatigayon sila sang dako nga sang dako kag hindi bias nga investigasyon, no, kag insundag ang mga tanan nga ebidensya. Sa diin ang una nga mga kaso, no, napasaka na kag may mga napreso na mga kongresista, mataas nga opisyal sang DPWH kag pati man ang mga iban pa nga mga mamalidha. kaga isaman kay Five Ray no sa diin no nangin emotional ini si presidente Bongbong Marcos no sang gimpahayag sini nga malapit na pasakaan ang iya nga pakaisa no nga si Anay House Speaker

0: Martin Romualdez sa diin iyag ipahayag nga hindi siya presidente sang iya pamilya kag presidente siya sang pungsod. Sa diin kay Five Reyno nagsugod naman ang mga reforma sang DPWH kag may kaangtana naman sa pihak ng bahin kay Five Reyno sa tensyon naman sa Middle East no. Ginsugudan na nila ang pag-repatriate sang mga OFW mga K5 Reyno sa diin malapit 21,000 kung hindi nakita magsala no. Malapit 21,000 na ang mga ilang nabuliga no kag napapauli diri sa pungsod. Sa diin K5 Reyno madamo abi sang nadulaan sang ubra no dito sa Middle East kag ilabi na mayara man sang mga nadulaan gid no sang himata no bangod sa among tensyon. Sa pihak nga bahin K5 Reyno ginasiguro man sang presidente nga hatagan nila sang proteksyon no ang aton nga mga consumer. Sa diin diri nakabaton sang standing ovation si Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: First standing ovation niya no. Sa iya para siya, okay?
0: Sa diin gipahayag sini nga kuhaon o kunkakso na ang system loss no sa mga consumer nga ginadugang sa ilang nga mga balayran sa kuryentes. K5 Ray, actually hindi kita maalam sa pag agud ipatpaton gid nato no kung ano ang system loss apang ini ang kapaltahan no may kaangtanan sa mga energy o kung na electric suppliers naton nga ginadugang sa mga consumer no o kung sa mga balayran sang aton nga mga consumer ang sini K5 Ray no magluwas dira no ginpatpatman ni Presidente Bongbong Marcos ang may kaangtanan sa dako nga pagkalugi no o kung dako nga kabaldahan no sa sektor sang transportasyon sa diin labing naapektuhan no ang mga sektor sang transportasyon sa pagsaka sang presyo sang petrolyo ang aton mga chopper ang aton mga pasahero ilabi na ang aton nga mga pasahero sa diin sila mismo no ang nagaantos man apang indi nila no nga mahimo nga magtindog lang o kon maglantaw lang sa sitwasyon sang aton subong nga pungsod amo nga naghatag man sila sang mga tawag sina mga remedyo no kaangay sang naghatag sila sang fuel subsidy no sa aton nga mga chopper o kon mga driver kag naghatag man sila sa mga ayuda pinaagi sa AX. Angot sini K5 Ray nagpanawagan man sila no sa kongreso nga ipasar na ang tax relief measures no nga nagalakip sa pagpalapad naman sa income tax exemption nga nagahambal nga ang mga aton nga mga tawag sina ang mga nagatrabaho bala K5 Ray
1: ang nagatrabaho naga-income sang 350,000 pesos annually so kung i-divide nato ni sa 12 ka K5 lira most likely naga-income sila sang 30,000 below exempted sa tax mamuti sa currently nga ano naton layi especially sa tax sa law naton sa aton sini nga mga K5 sa mga sweldo sang aton sini nga mga empleyado nga kung magsweldo ikaw 25 or 20,000 up no ano ikaw ang liable ikaw sa taxation no kinanglan mo magbayad sang tax kakipay balirapin ti subong king reforma ina ni presidente kag nagprawagan nga ang managa-income sang 350,000 annually or 29 to 30,000 pesos below sa aton sini nga mga K5 is exempted sa tax K5 alirapin.
0: Yes, K5 Ray. Kaya ang aton naman niya mga purpose nga programa, K5 Ray, suno kaya presidente, no, padayunon ina. Sa pihak naman nga bahin, K5 Ray, tungod sa mga kalamidad, no, kaangay sang earthquake o kunlinog sa aton nga pungsod nga nagakatabo, kinahanglan na silubong, no, nga magpatigayon sang mas mabaskog nga measures, K5 Ray, no, sa diin nga maang ipasar na no kung namyendahan na ang National Building Code no agon magsunod sa moderno nga pamantayan ang tanan nga mga building sa bugos nga pungsod. May kaangtanan naman K5 Ray Liwat no sa mga pagbaha diri sa pungsod magapadayon no o kung ilunsyar pagid mas pabaskogon pagid nila ang uplan kontra baha sa bugos nga pungsod sa di na-mentionar man no sa amo nga tupiko ang Iloilo City sa diingin panglimpyuhan diri ang mga kanal kag imbornal sa aton nga syudad. May kaangtanan naman K5 Ray no sa panawagan sang tanan nga mga Pilipino nga hindi pag ginpanawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi pagbaliwalaon no ang mga benepisyo no sang mga nagaubra kay Fevre kaangay sang SSS kag Pag-ibig Fund kay may mga dagko no nga mga benepisyo nga mas pasangkaron pagid nga pwede makuha sang mga naga trabaho. May kaantana naman kay Fevre no sa DOH no kag sa PhilHealth sa masunod kay Fevre nga tuig o ko na sunod nga pagatrabahoon sang presidente amo ang dugang nga pagpalapad pagid kay Fevre sa diin madugangan sa mga blood works no. Kahit may mga laboratories na nga mga libre subong kay Fevre mas palapadon pag dinis ang presidente kagayagin pahayag niya nga magasakop na no ilakip na ang mga blood work sa amo nga pagkabutang. Ang sinin kay Fevre no pasangkaron man niya ang mga sports no or ang mga tawag sina ang mga may kaangtanan sa sports kay ti makita man naton nga kaangay kay Alex Yala kag ang mga football bala kay Fevre nga luyag sa presidente nga basi makita na kita sa World Cup sa masunod nga mga tinuig.
1: Kung mala, damo ning man nagkaladlaw actually, no? Kung baga doon nagahambal, kabla na sa mga barangay nga, no? Sa mga pang-barangay na bla, nga mga sports event. No? Nga, okay man nga gina-encourage mo ang mga ang aton nga mga ano mga tawag ni mga athletes no to aim higher no sa ila sini nga mga different sports events or sports ka K5 alira apin pero tinowingly nga hindi gani kita ka sa ranks piba pa lang gani sa basket no sa aton sini nga mga ka K5 ang kumbaga ano ni dapat kuno realistic bala ang approach sini ni President Ferdinand Bongbong Marcos sini nga dugara lapaw ka K5 alirapin ti sano pa toyhan matabo ang World Cup mana
0: kay ti wala kita gani subong ang football men diri sa Pilipinas K5
1: ano askal bra naton sang una to nga ti amo to ginahandom naton sang una nga ti makadalaman sang dungog ti syempre ano man no why man naton ginunderestimate ang ila sini nga kakayahan pero dapat ko magambal sini nga aton sini gobyerno ang suporta nila ra eh di ba 100% kay pinaka ang aton mga ano sa tutod lang ang mga athlete naton even gani sa mga local naton sini nga mga panguluhan no they are underrated kulang sa suporta kulang sa pundo sa aton sini nga mga K5 no so dapat kung amo ning handom naton number one, ang ato ni provider mga sports facilities tay nga makakater sa ila sang ila sini abilidad K5 ba alirapen nga hindi naton kinanglan nga dalom pa sila sa ibang lugar kay pa-train dito di ba ang kakatabo subong kay ko to komo nga kulang sa sports facilities ang pungsod Pilipinas kulang sa tawag ni sa mga suporta ang ginaubra naton sini ti dito tag pangayaw sa iban nga pungsod
0: amo no? Gani si ano no si Alex Yala kay Five Ray no nagumpisa na dire sa Pilipinas
1: kagte, si
0: sa
1: Alex,
0: basketball court
1: ay, kag si Alex Ayala ya kay Five alira apin kung kulang lang suporta sang pamilya ya kung hindi kaya alin sa mga ranon nga pamilya kay kasarang kay dalon to sa ibang nga pungsod kay sustain ang emotional nga sports ang emotional nga abilidad
0: wala
1: no?
0: Na siya nakalabot sa Wimbledon
1: correct sa aton sini nga mga ka K5 ti sa nang sanon nila na di parahan si Alex Ayala haw
0: sang sinila
1: sang sinilang sang nagsikat lang si Alex Ayala that's at the damo kay na nagtaas kilay ni pagambal ni President Ferdinand Marcos but anyways sa aton sini nga mga ka K5 no amo pa lang nang isa sa pangano obserbahan naton sa dugang pagid ka K5 alirapin
0: sa dugang pagid K5 Ray no may kaangtanan sa sikat subong nga ginaistorya na mo ang Pax Silica Industrial Hub no suno sa presidente nga magahatag ini isang dekalidad nga trabaho no kag magapalig-on sa industriya kag magapadasig sang ekonomiya suno sa aton nga presidente sa uli mga ka K5 no nangin tupiko naman ni presidente Ferdinand Marcos Jr. amo ang recently lang gid no nga natabo sa West Philippine Sea sa diin ang nagpagwa no ang China Daily to nga sang AI video sa diin no nagapakita ang nga ang Pilipino bala no nga nakabarong nga kaangay sang isa ka amo nga ginasugo-sugo lang sang iban
1: gina,
0: nga mga pungsod
1: ano ha ginaimo king koy sang iban nga pungsod ah oh nga kung ano ang yambal sang iban nga pungsod masunod-sunod lang ti ang pungsod tunga gimpagwa sang China nga nagadugin na himo nga sulugoon ang mga Pilipino nagarepresento sa amo nga nakabarong sa aton sini nga mga ka K5 is ang Japan kag USA. Kumakita mo sa Estados Unidos kag Japan to. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamatiti, ano ang ginpunto to ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kag K5 balirapin?
0: Hambal niya indi kita racist K5 ray, no?
1: Amo to pag hambal niya nga we are not greedy, we are not racist, we are not liar. Nagstanding ovation naman ang mga ara sa batasang pambansa. Nagtilindog naman sila. Pero anong gusto tagid ba batian ta kay President Ferdinand Marcos duway ta ka bati nga dumay puwersa ko anong plano ya no nga lang amo na lang ginambal nila sa una nga ti hindi man aton gid ma compare totally pero ti ang Pinoy bla kung kaysa ang saktong gusto nila mabatian ni lang misog kao no na lang kung sinong kontra sa Pilipinas dapat amo gid ning mabatian nila no K5 alira?
0: Actually K5 Ray, no, ang ginpanindugan niya lang nga protektahan, no, sang ilang gobyerno kung sang iyang administrasyon ang 2016, no, arbitral award.
1: Pero wa ilya ko nga mabalbi nga kayo China, mga ina nyo, mamo na or mga diba, just like former president Rodrigo Digong Duterte. Nga ti do amo na ya kung kaisang ginapangita sa mga matawag ni sang aton nga mga marginalized sector no sa aton sini nga mga K5 sang aton sini nga mga ordinaryo nga mga pumuloy di ba lang dumay ngipon mabla nga again amo na to ta again amo na to gin amo na kita sang China to gin insulto na kita gin amo na kita ati ang reaction ni amula na nga ti we will just stand on the 2016 arbitral ruling we are not racist etc so on and so forth no sige K5 alirapin ano pagid
0: amula na K5 Reno kag nagpangako naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang tanan nga nasugudan sang iyang administrasyon iya paga padayuno no sa solo, sa iyang nga nabilin no nga duwa ka tuig sa bilang presidente.
1: Okay. Sige, pero ang makita naton di sa iyang mga highlights no is ang mga ayuda kag mga reforma nga ginpangobra sini sa pila ka mga ahensya sang gobyerno, particularly na sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH, sa PhilHealth no, sa pag adugang sang programa through YACAP system, kung sa diin ang mga bulong is mahimo na nga makuha sang pila naton sini ka mga benepisaryo sang libre sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero ti may counterpart da dira kay na si former kabataan party leader Raul Manuel nga ambalya instead of ipaagi ini sa PhilHealth sa pila naton ka mga rural health unit nga hindi bi naton ipaagi na lang sa mga hospital no kagdugangan ang pundo sa mga hospital nga malibre ang aton sini nga mga health ang aton sini nga mga balaydan sa ospital no ang aton sini nga mga health healthcare needs no sang aton sini nga mga pumuluyong Pilipinhon sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati ano pag ito ang problema sa petroleum no products naton sa gera sa tunga sang Estados Unidos kag sang Middle East sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati ang mga ayuda amo ning ginahambal nila nga ti ang mga ayuda tuod nga may mga ayuda pero limited lang kag sa numero sang Pilipino nga apektado kung paanggid mo ang numero sa mga nakabaton tama ini kagamay nga porsyento ka K5 alira apin no amo ni ang ginsiling ni former kabataan party list Raul Manuel Kaina no sa notice naton ka K5 alira apin nagsugod si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang iya speech kay balaan niya nga damo ang nagabantay sa sining flood control anomalies anong update. That's why kung makita nato ng structure sang iya speech, no? Imbukada sang iya speech na tuon sa iya previous nga speech 2024, which is ang gin-highlight niya dito nga mahiya naman kayo is ang problema sa flood control projects, no? Kag ang mga flood control anomalies which is ang involved pila ka mga kongresista nakip ng iya sinipakaisa nga si House Speaker Martin Romualdez. So ginmit lang ito una para mabatsyagan sa mga Pilipino nga waay siya nagapabaya kag nagatalikod sa sining investigasyon sa flood control projects. And if naobserbahan sang aton sini nga mga pumuluyo, no? Kay tungod kay mitlang niya unang flood control kakipay balirapin, bago ang pila ka mga priority agenda sang iya administrasyon sa masunod nga mga duha ka mga tuig, kag sa sunod nga mga tinuig, kag ang mga na-achieve sang administrasyon so far sa isa naman ka tuig nga pagpangalagad sang iya sini nga pagpumuno bilang presidente, naging emotional siya nay. Kung makita naton, why makita gambal nga dramatista ang presidente, o kung plastic ang presidente sa iya sing speech, kaya nakita naton nga medyo nagtulo ang iya luha, di ba kakipay balirapin, inibala isa ka strategiya sang iya sini nga mga political advisors and analysts, nga dapat ang imo sini nga pag-imbukada sang speech, di ba emotional ikaw?
0: Agud makuha.
1: Para makuha mong simpatiya sang pumuluyo. Nga makaluluoy ikaw tulukon bilang isa ka presidente. Nga ara ikaw sa tunga-tunga sang imo pagpamuno nga ang imo nga pailan sa kaso ang imo mismo pamilya kakipay balirapin. Hindi yan amuna ang gintudlo siya. So ano ang mangin reaksyon sini? Nakuha bala sang presidente ang simpatiya sang majority sa mga Pilipino nga nag-upod ka naglantaw sang iya sini nga State of the Nation address o konsona kakipay balirapin.
0: Hulato na to, no? K5 Ray, no? Kung magapagwa na naman sa bagong Facebook video si Anay House Speaker Martin Romualdez may kaangtanan sa pagmensyon sa iya sang President.
1: Masakit din eh, no? Sa aton sininga mga ka-K5 eh. Nga ti, pamilya mo, ang munang ginibisigran mo. Pero damo nagasiling nga ti, basi palamuti lang ini. Kay tani, kung tutudon, dapat sing ligad pa ni na priso si House Speaker Martin Romualdez. Sa aton sini nga mga ka-K5 pero may pila na ka mga kaso nga gimbasura siya. May kang tanan sa flood control anomalisa. Amo nang pamangkot da. Gaano kaseryoso ang administrasyon sa paglagas sa mga matuod-tuod kag mga mastermind sa likod sang flood control projects, no? Saldico, Martin Romualdez, and other.
0: Why na gani kita?
1: Allies. Other allies sa administrasyon nga involved sa sining flood control anomalies. Kakipay ba alira apin? No? So, pila lamang ato sa mga highlights, mga kakipay, gaging mitlang sang presidente. Pero ti, siyempre, in overall, amuto ang ginalook forward man sa mga Pinoy. Number one, flood control projects. Number 2, problema sa petrolyo. Number 3, additional nga mga ayuda nga ginalauman sa pumuluyo. Ikatatlo, edukasyon, ay kaapat, suporta sa edukasyon. Sa aton sini nga mga ka-K5, ano pa? Solusyon sang presidente sa problema sang kuryente. Energy supply naton, damo kita shortage. Ano ang mga PD obrahon? Tiyamo to ng balya nga may mga pila ka mga petroleum companies na ang iya na ista na istorya sang administrasyon, may hydrogen gas nga din award para to produce additional hydrogen gas, nuclear power, pag-reactivate sa mga nuclear power plants, mga ka K5, no, and ang pagpasangkad man sang mga renewable energy through solar use, no, sa pila ka mga lugar na to, na itong hambal niya kina nga sariling kuryente program, no? Sa aton sini mga pinarangga ng mga taga-palamati, no? Pero ti, lantawon naton ang pilapagid ka mga reaksyon sa mga pumuluyo sini. Kung pila kagrado, pila ang ilang mahatag nga aral na si Kakipay BJ Cordova, naka-standby na, matik, no? Matik na yun si Kakipay BJ Cordova. Sa normal naton ng mga Ilunggo, Subong, mga na aton sinisektor sang mga vendors, sang mga normal naton nga mga pumuluyo nga nagpamati man kag naglantaw sang suna. May pakialam bala sila sa suna ni Marcos, masing iban sila ni. Why na nagpamati? Kay ambal nila, ang suna mo managyapon kakipay balirapin. Pero sa mga middle class, sa mga nagabayad sang buwis para sa aton, kinanglan tagi diya pamatian kakipay balirapin. Wala.
0: Hindi nga kami lang kita naghahatay.
1: Kaya siyempre, gabayad kami ang tax mo. Anong plano sa gobyerno sa kwarta sa mga Pilipino? Wala kakipay balirapin. That's why nga nakatutok gid kalabanan ng mga young professional, working professionals, sa even ang mga students sa zona ni Marcos, no? Yang iba niya na yang mga sa kilid-kilid nga gasalig malang yang kong iban sa ayuda sa gobyerno ti kisaway na pagkialam ah. Bahala ka mo diyan. Nagabiyahe ko ya ko di may yang kampo ko. Oh. Kaki, pay balirapin. Hoy, mayong hapon gali sa aton sining mga live viewers ha. Kay Kaki, pay Maricel Valoro, Kasipli, Christine Cardoso, Winifreda Sarmiento, Betty Darlilia. Oh, mga grabe nga mga programa ba? Ang question, may budget na to? Base mangutang naman ta, trilyon ang utang ta. Pero ang malita, trilyon man, wala mabalik. Kambal ni Ma'am Christine Cardoso. Kaki, pay balirapin. Sige, salamat Kaki, pay balira. Live, ganaka-report sa... news center sa K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Sige ka K5 Ray, gikan sa news center para sa Zona 2026 update. Inisi ka K5 Alira Alvarado Apit. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: The President's Report. President's Report. Zona 2026. A special live event coverage of K5 News FM. Zona 2026.
1: After ni AJ Cordova, standby, tawagan mo kakipay Paul ang aton sining guest analyst, no? Isa ka professor sa Western Institute Technology of Western Institute Technology diri sa Iloilo. Isa ka manunudlo kag isa ka political science and analyst, no? Si Professor Ramon Bilino III. Dugay-dugay makaupod naton ang iya sining paghangop kag reaksyon sa sining zona ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Pero sa sininga tinuon, kuaunta si Unit 45, K5 AJ Cordova. K5 AJ Cordova, sa reaksyon sang aton mga pumulo sa imong paglibot-libot sa zona sang presidente. K5 AJ, sa report, go ahead.
3: K5 Ray, sa aton nga paglibot-libot, no, kagpagkuha naton sang reaksyon sa mga residente, labi na sa mga negosyante, bla K5 Ray, kag sa mga old nga mga residente nato, no, kun sa diin nakahingabot pa sa pagpungko sini ni sang tatay ni President Marcos, Bongbong Marcos, K5 Ray, kay gina nagpa off record lang siya, pero iya ginambal nga tuman kalayo K5 Ray ang ratings ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang tatay ka K5 Ray. Tuman kalayo sa iya sining kwan ka K5 Ray nga performance, pero mayara kita sang isa nga market vendor nga nakuhaan sang reaksyon ka K5 Ray sa Haro Big Market. So ipamati na to mala ka K5 Ray, no, si Sir Robin Tabuada kung pila sini ang iyang ratings kung anong ang reaksyon niya sa performance ni Bongbong Marcos K5 Ray sa ikalima niyang State of the Nation address.
4: K5, kaupo natin subong, no, si Sir Robin Tabuada, no, bilang isa ka market vendor diri sa Haro Big Market. Sir, mayong hapon kiti subong suna ni President Bongbong Marcos. Anong ginalauman mo, sir, nga iya ihambal para sa mayong proyekto diri sa siyudad sang Iloilo? Kag sa bukos ng Pilipinas man, ah.
5: Ambal yung nanagulong mga project yung wife po man, eh. Para matuma niya ng ambal yung bulig sa mga pigado.
4: Di, kung ikaw, sir, palang tawo, no? Anong gina-expect mo git or ginapangayo mong ihambal ni Marcos? Particularmente na, no? Sa grabe subong pagsaka sa gasolina. Kung sa'yo mo, nagalaan mo ka man nga ma-ambal yan, ah, sir?
5: Sa kongro basi mga hambal yaman ang ano sang gasolina tanga ka saka firme kita ang pagkabusla ni atoman niya nati damo na ano mapuligan niya ang mga tao eh
4: labi na sa inyo, no, kahit
5: di sa mo ni sa biyahe dan ako sa tao ka gamit na gasolina
4: o kag sa pagtransport sa mga utanon ninyo ginabaligya o halos tanan na lang may nagaagi sa gasolina.
1: Iniya reaksyon ni Mr. Ruben Tabuada sang wala pa magsugod ang speech ni President Ferdinand Marcos kag K5EJ. Subong sa imo area, ano ang reaksyon sa mga pumuluyo sa bag-o lang gid tapos nga suna ni President Marcos?
3: Are ka, K5 Ray, makakita kita
1: din. Oo, sa, dapat matik na yun ang reaksyon sa aton mga pumuluyo.
3: Sa ilang reaksyon sa suna ni President Bongbong Marcos.
1: Pangalan, taga-diin, anong reaksyon, no? Anong grade, grado?
3: Na suna ni President Bongbong Marcos. Ano sir, mahambal mo sir sa bagong tapos nga suna ni President Bongbong Marcos sa iagin pangambal?
6: Okay man, kay ako mga nabatihan siya. Si man sa Giyapon, sang last nga suna, ang iya nga ginapag, ano, ginapabugal, na iya ni Muan.
1: Sige.
3: Ano, alias mo kay sir?
6: Alias, ano?
1: Pangalan na, alias pa ho. Pangalan, kaki pa, BJ.
3: Ano pangalan mo kay sir?
6: Achilles.
1: Apelido?
3: Oo, si Sir alias Achilles, kaki pa, Bray.
1: Apelido, ang pangalan niya, full name bala ni sir, bala? Full name niya?
3: Hindi siya mag...
1: ano siya, ano, Yobra, no, Yobra?
3: Isa ni siya, kaki pa, Bray, kakwana, katrisika driver.
1: Siya katrisika driver, okay man, para siya ang, ano, ni Marcos.
3: Oo. So, mangita po yung kita direy kaki 5 ray.
1: Oo. Alerto, bla, na ano man si Unit 45 man?
2: The oh. President's Report. The President's Report. Sona 2026.
1: Unit 45, AJ Cordoba, Banat.
3: No. K5 so, News. Kaki 5 ray, aray nagpadulong kita direy subong sa isa ka grocery store. No?
1: Para siya, aprobado. Siya kay, ano to, aprobado to si Sona ni Marcos siya. Okay, Ged?
3: Okay, gid kuno kaki 5 ray. Sorry, padulong kita sa...
1: First time takbati ba, Lengkin? Ado, puro sa negative ang suna ni Marcos. Subong niya. May nag-okay siya ba?
3: Ari si Patay kaki 5 ray. Tayo mayong hapon sa K5 News FM Ililo. Si AJ Cordoba. Tayo may interview lang kami sa imo.
1: Pangalan ni tatay.
3: Bago natapos ng suna ni President Bongbong Marcos. Away ka kanan daw. So, Aris Tatay, tayo kabatigas ang suna ni Bongbong Marcos.
1: Away why, sila, man? Ayos, why sila? Why sila ka pamate? E mo na ginambal ko kay Kakipay Balira. Pin kayo na. Namate. Tamon nga damo kami. Bro! Kakipay ba, AJ?
3: Kakipay, Bray?
1: Din ka subungan. Why ka? So, Kakipay, BJ!
2: The President's.
1: Why good may namate sa pelibot mo na sa suna ni Marcos?
3: Ang magamit kasi yung 5 ray, do negative din kalabanan nga do wala bala sa nga, do wala sila nagaganyat bala sa subong, no? Nga suna ni Presidenta Bongbong Marcos kaki 5 ray. So do nag-negative din. Dari sa akon nga area kaki 5 ray.
1: Do negative man ang grado mo kuno ah.
2: President's Report. President's Report. Sona 2026. A special live event coverage of K5 News FM. Sona 2026.
1: Sige, Kakipay BJ, salamat gid.
3: Sige, Kakipay Bray, no, para sa Sona 2026, sa ikalimang Sona ni President Bongbong Marcos, Special Coverage. Ako si Kakipay BJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Ililo, K5 News FM.

0: Oras mga ka-K5, alas 5:27 sa gabi. Ara na si ang aton sining i-try na aton na contact ang aton sining guest analyst ng mga ka-K5 rin sa Western Institute of Technology sa aton sining mga ka-K5 reaction niya sa sining zona ni Marcos sa 2026.
1: The President's Report.

0: the President's Report.
1: President's Report.
0: 6 a.m.
2: Okay. Sige, sa aton sini nga mga kakipay, ba ara na sa aton sini nga linya makaupod naton. Ang aton sini nga guest from academe si Professor Ramon Bellino III, isa ka professor sa political science department sa Western Institute of Technology. Sir, mayong hapon, live kita sa K5 News FM Iloilo. Kaupod mo si K5 Ray Espeha Umalay. Good afternoon, Sir Professor Ramon Bellino, sir.
3: Yes, magandang gabi. Magandang gabi din sa lahat ng mga nakikinig.
2: Alright. Ano po yung prefer nyo na ano natin, lingwahe? Sir Ramon, okay lang ba na mag-Tagalog tayo?
3: Okay lang, kahit ano po.
2: Sige po. Salamat po, Prof. Ramon Bellino III ng Western Institute of Technology. Sir, napakinggan po natin ang mahigit isang oras at kalahati na paghatid ng Pangulo ng kanyang speech, no, sa kanyang State of the Nation address. At ilan sa mga na punto nito at binigyang diin ay ang usapin ng flood control anomalies at ng ating problema sa enerhiya at ngayong inaharap nating krisis sa langis. Sa inyo pong pag-observe sa kanyang speech, para sa inyo ang overall view nyo po, no, na mula po sa umpisa hanggang sa huli ng kanyang speech, ano po ang gustong ipahatid ng Pangulo sa ating mamamayang Pilipino? Sir Ramon Bellino, sir, go ahead.
3: Yeah, unang-una, as predicted, no, very predictable yung naging speech niya. Last week pa tayo nagpre-predict kung ano yung sasabihin niya. And hinati natin, no, sa tatlong aspeto, no, yung kanyang speech. No, number one would be political. Number two, economic. Number three is social, no. At doon sa political, number one, no, sa listahan natin eh yung flood control project. And since nag-announce sila, no, na earth shaking, no, yung magiging announcement ng presidente, so yung isa sa mga inexpect ko would be itong ano, no, itong pagbibitaw, no, kay dating Speaker Martin Romualdez, no. And true enough, no, number one na na-mention niya si Speaker Martin Romualdez, no. Hindi natin i-mention lahat na kasi medyo mahaba, no. Yung pangalawa, with regards to the economic naman, number one sa atin is yung inflation, no. And maraming nasabi yung mga pangulo, no, mostly mga ano, mga ayuda. And then ito yung medyo mga pumalakpak talaga, no, kahit ako nakapumalakpak ako eh, no. Yung mentioning of the ano, no, mentioning ng 350,000 tax exemption, o, di ba? Sinong hindi papalakpak niyan? At yung tinano, yung tumayo talaga yung lahat, no? Eh dito sa sinabi niyang tanggalin na yung systems loss na yan, no? Sa pagbabayad natin ng kuryente. Of course, sino namang ayaw niyan, no? Yun yung medyo sabi ko na pumalakpak din ako, no? Kasi syempre sino ba namang ayaw noon, no? And with regard doon sa ano, sa social, itong ano, no, itong ang pagka-divide, no, ng ating bansa, no, hindi lang siya basta divided, no, polarized na talaga siya. Kaya yung end ng speech niya was pertaining to that, no, na magsama-sama at mag-unify tayo. So yun, medyo with regard sa content, no, with regard doon sa delivery ng kanyang speech, no, talagang ako medyo mataas yung grade, no, 9 over 10 yun. Pero yung tanong natin with regard to the content, lahat ba nung sinabi niya is ano, eh, achievable ba yun? For example, yan sa systems loss na yan. Kung tatanggalin yan, sino magbabayad yan? Yung distribution company? Hindi ba malulugi yung distribution company yan? Diba? So maganda siya pakinggan, pero yung tanong natin, achievable ba? So yan yung ano, yan yung problema doon sa kanyang speech, no? Maganda siya pakinggan, pero in the end, no, mas mataas ngayon yung expectation ng tao. At kung mas mataas ang expectation ng tao, syempre, mas malakas po yung tendency na ma-frustrate yung mga tao kung hindi mo matupad yung iyong promises.
2: Okay. Sir, sa atin lang pong pag-intindi para at least po maunawaan ng atin pong mga nakikinig sa atin at especially ng ating mga consumers, no, ng kuryente, gaano po ba gaano kalaki ang epekto at ano po yung tinatawag nating system loss, no, doon po sa ating mga binabayarang mga electric bill, no, Prof. Ramon Bellino III.
3: Yeah, actually depende no. Yung systems laws kasi yan yung po yung ano kasi ganito po yung nangyayari, di ba? Iba po yung nagje-generate no. Iba po yung nagje-generate ng kuryente. Ibig sabihin yung mga generators no, yung mga electric energy ng mga plantation, iba din po yung nagta-transmit no. So from the generators, may transmission, and then from transmission, dito po tayo sa distribution. So ito pong mga ano no, tulad ng More Power, tulad ng Eleco, sila po ay mga distribution, okay? So ngayon, sila rin po ay nagbabayad ng kuryente. Yun po yung generation charge. So for example, no, nag-deliver ang generator no sa Eleco or sa More Power ng 100 kilowatt, no. And then pag distribute niya, okay? Ang nasingil niya lang is let's say 90 kilowatt, 'di ba? So may lugi na 10 kilowatt. No? Ibig sabihin, ito yung mga ninakaw na kuryente. So, yan po yung tinatawag na systems law. So, since iba po yung ano, iba po yung amount no na na-receive nila at iba po yung amount na nasingil nila, i-charge po nila yon sa systems law, no? So, sa mga nakikinig, check po nila natin yung ating mga bills. Meron po nakalagay diyan systems law, no? At tama po yung presidente, diyan sa systems law na yan, babayaran pa natin, no, ng 12% value added tax yan. So, talagang ano, no, medyo masakit yan, no? At kung mas maraming nananakaw na kuryente, mas mataas po. So, hindi po uniform, no, yung systems laws, no? So kung medyo ano, medyo stricto naman yung ano, yung power company or yung distribution company, eh mas konti yung systems laws, no? Pero kung hindi nila na-check talaga kung saan napupunta yung mga ninakaw na kuryente, eh talagang sisingilin nila yan, no, sa mga consumers.
2: Okay po. So kaya nag-outstanding ovation kanina, no, nang banggitin ito ng ating pangulo Prof. Ramon Bilino. Sa how about po naman sa usapin po ng flood control, no? Kung ito po ay na-notice po natin, inuuna po ito, no? Sa nauna po itong banggitin ng pangulo at naging emotional po siya dito. Ano po yung tingin niyo dito? Is it parang sinadya ng pangulo at ng kanyang possibly mga adviser na ito dapat yung content or yung yung structure ng speech mo hanggang sa huli? Umpisahan mo sa flood control at sa ending, ito yung sabihin mo. Ano po yung sa tingin nyo, bakit ganito yung naging speech no ng ating Pangulo sa kanyang show na at inuna niya yung flood control projects at naging emotional siya sa kanyang pagbanggit dito?
3: Yeah, definitely, no. Inuna talaga 'yon, no. Because if we would ask people, no, kasi since last week pa tayo niya interview, pag tinatanong ano ba yung anong tumatak sa atin last year, 'di ba? Kahit kayo pag tinanong anong tumatak sa inyo last year, no, sa last niya na Sona speech, no. Syempre, yung ating hindi makakalimutan, yung mahiya naman kayo. So of course, no, yun yung hindi natin makalimutan, kaya yun yung sisingilin natin. And yun, no, ang ginawa niya para medyo good mood kaagad yung mga tao. Minention niya kaagad, no, na yung gusto nating marinig. Kasi yun ang naman talaga gusto nating marinig, no, na hindi pwedeng hindi managot, no, si Speaker Romualdez, no. Siya yung number one dito, okay? Pero hanggang doon na lang, 'di ba? Na-mention, no, sinasabi niya, ako ay presidente ng Pilipinas. Yun naman, yun medyo drama na doon, eh. Ako yung presidente ng Pilipinas, ako po ay hindi presidente ng pamilya. Kaya masakit man sa akin, 'di ba? Isusurrender niya yung kanyang kapamilya, no. Pero yun na nga, yun yung gusto nating marinig, pero it ends there. So yung tanong natin, pag nakasuhan ba si Martin Romualdez, tapos na yung problema natin sa flood control projects? How about the other congressmen? How about the other senators? Di ba? May mga senators na involved, di ba? So anong paano 'yon? So hanggang yun na nga, sabi ko nga, in terms of delivery, ang ganda ng delivery, no. Pero kung talagang i-analyze natin, hanggang saan ba, no, yung ano, no, yung pananagutan dito sa flood control project, medyo magdududa tayo, no, kung ganun ba ka sincere yung mga statements na binitawan ng presidente.
2: Okay. Sinabi niya nga walang pamilya, walang kaibigan, ako ay presidente ng buong bansa. Sa tingin niyo po, dahil binanggit niya ito at sa kanyang pag-deliver ng kanyang speech ay naging emotional po siya. Sa tingin niyo po, nakuha niya po ba yung majority ng Pilipino? Nakuha niya po yung simpatiya ng majority ng Pilipino na nakikinig sa kanya?
3: In terms of that issue, of course, no. Eh, marami tayong issue. Hindi lang yun yung issue natin. No? Pero in terms of that issue, no, in terms of corruption, di ba? In terms of the flood control, of course, di ba? Sino ba naman ang ayaw na yun? Eh, yun lang inabang-abangan natin, no? Na isurrender na niya yan, no? So definitely, no, natuwa, no? Yung natuwa yung karamihan, no? We cannot probably say lahat, no? Hindi natin pwedeng masaring majority, no? Kasi baka yung iba naman eh hindi naman issue sa kanila yung flood control kung hindi sila binabaha. Pero yung sinasabi natin is yun, na natutuwa, no? Yung mga karamihan na syempre, no, kung accountability and transparency yung pag-usapan, di ba? Pag-usapan yung mga anti-corruption, syempre natutuwa sila. Pero yun na nga, medyo sweeping generalization na siguro kung sasabihin natin na lahat or majority of the Filipino natuwa, no? Probably maraming natuwa, no? Kasi nga isang problema talaga 'to na kailangan nating solusyunan, no? Pero in terms of like no, words pa lang yung na mention niya, no? Wala pa namang actions eh. So in terms of actions kaya matutuloy kaya 'to or hanggang doon na lang tayo sa speech, no? Baka mate-technical 'to kasi ngayon kaninang umaga narinig natin, no, no other than si ano, no, si Ombudsman Remulla na sinasabi niya na hindi naman natanggap ni Speaker Martin. Ngayon ang tumanggap yung kanyang mayordoma, no? Eh ang tanong ko dito, ganun ba ka-influential yung mayordoma na pag siya tumanggap eh siya din yung nagmastermind ng flood control project, di ba? Hindi.
2: Okay.
3: So anyway, tingnan natin, no, yung mga susunod na kabanata diyan sa ano, no, sa mga maipa-file, no? Kasi ano daw, patong-patong daw na kaso eh. So yun yung medyo abangan natin.
2: Okay. So kung makikita po natin 2025, isa po sa mga tumatak yung sabi niyo pong mahiya naman kayo, which is refers to the flood control anomalies of some other public officials, no? And here comes na ngayong 2026 ay yung development nito ay meron ng mga ipa-file na kaso sa mga binabanggit, no, na mastermind. Kasama nga na po dito ay si former House Speaker Martin Romualdez. Sa tingin niyo po ba sa 2026, looking forward, ay yung magiging goal ng administrasyon, no, para magkaroon po ng sapat, no, na resulta itong kanyang binanggit, no, sa kanyang speech po ay makulong or magkaroon ng hustisya doon sa mga flood control involved na mga individual doon sa flood control projects Prof. Ramon Bilino, particular na, no, na ipapakulong or sagot itong si House Speaker Martin Romualdez sa susunod na mga taon. Nakikita po ba natin ito na ito po yung magiging goal ng administrasyon?
3: Yeah, actually ano eh. Sabi ko nga papunta pa lang tayo dun sa exciting na part, no? Pero it is easier said than done, okay? Kasi sabi ko nga, no, I don't think that Martin Romualdez will take this sitting down, no? Hindi na opo lang siya, tatanggapin na lang niya yung suntok ng presidente, di ba? Syempre, di ba? We're talking about ano, survival, no?
2: Oh.
3: So alam ko na may alam din si Speaker Martin, no, na you know, something against the president, okay? And ako I won't be surprised kung biglang lalabas din si Zaldico. Okay, so ito sabi ko nga paparating pa lang tayo sa exciting na part, eh, no? Na possible kung may laglagan na nangyari kanina, syempre, no, we're expecting na may malalaglag sa mga susunod na araw. Especially pag ano, no, when push comes to shove, di ba? Kung si Martin Romualdez his backs are against the wall, di ba? Wala na siyang ano, no, na naku-corner na siya, eh syempre, no, ilalabas din niya yung kanyang alam, no. And sabi ko nga, doon ngayon, no, doon ngayon natin makikita, no, yung exciting na part, no. Ano, maglalaglagan na ba sila hanggang sa presidente na ba to, or you know, they will do everything to silence him, di ba? Sasabihin nila nakatakas na, nasa ibang bansa na, tulad ng ginawa nila kay Zaldico. So yun yung medyo abangan natin, no, sa mga susunod na araw.
2: Okay po. So ito din yung mga isa sa mga inaabangan ng mga taga-pasunod at ng mga Pilipino kung yung mga sinabi ba ng Pangulo ay tutuparin niya sa mga masusunod sa susunod na mga araw at upang may sabihin naman siya sa kanyang 2027 na State of the Nation address. Next po nating katanungan Prof. Ramon Bilino, sir. Aside sa itong mga observations natin, ano pa sana yung sa tingin mo ay gustong mapakinggan ng mga Pilipino na hindi nabanggit ng ating mahal na Pangulo?
3: Yeah, number one is West Philippine Sea. Parang very safe. Again, no? He did not mention about the impeachment. He did not mention about West Philippine Sea. Bakit? No? Because these are controversial topics. And pag ito, medyo mainit na topic, eh baka mag-backfire eh. Eh masaya na nga yung mga tao, no? Pumapalakpak na nga kanina eh, no? So syempre, no, you don't want to bear bad news.
2: Mm.
3: So yun, no? Ako nag-expect ako na sobrang init, no, ng mga pinag-usapan ay nangyari, no, for the past week, no, dito sa West Philippines, nagkakasakitan na, 'di ba? Ano, mag-aantay pa ba tayong may mamamatay diyan bago natin pag-usapan?
2: Mm.
3: So yun, no, pinatawag na niya yung ano, yung ambassador ng China. Pero anong nangyari? So bakit hindi na mention niya, no, sa kanyang speech, no? Kasi nga very controversial.
2: Mm.
3: What about the impeachment ng Vice President? Bakit hindi na mention? Bakit hindi na mention yung mga kaso ng mga Duterte?
2: Mm.
3: Bakit hindi na mention yung baha sa Davao, di ba? Again, no, these are controversial matters na, you know, would ruin the ano yan, would ruin the party. So I think, no, yun yung ano, yun yung naging object nila. Sige, wag na lang natin pag-usapan. Anyway, masaya na yung mga tao sa mga narinig nila. Eh doon mag-doon na lang tayo mag-focus.
2: Sa tingin niyo po, Prof. Ramon Bilino, dahil hindi niya po yung nabanggit, do you think that is politically strategic yung kanilang ginawa na desisyon na ng kanyang mga or ng kanyang mga adviser or ni mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na huwag na nating banggitin ito, huwag na nating pag-usapan ito?
3: Yeah, definitely, no. Ang SONA, no, so as we are discussing this sa klase namin, ang SONA is not only a political strategy but also a political propaganda. So propaganda din yan. Siyempre, no, nasa sa yung mikropono, walang kokontra. It's not a debate, no. Nasa yung mikropono.
2: Walang mag-o-object.
3: Kung sa kanta pa, nasa yung beat, di ba?
2: Oh.
3: So walang kokontra sa'yo. So ilabas mo na yung propaganda mo.
2: Mm.
3: Diba? So this is actually really a strategy. Kaya kasabi nga natin, no, ang tendency is that sana matutuwa yung mga tao and then sa mga susunod na survey, eh mag-improve na yung kanyang ano, mag-improve na yung kanyang performance rating. Kasi natuwa yung mga tao, pero sabi ko nga depende pa rin, no, kasi what if, no, dumating ilang buwan, no, or dumating yung next year, eh wala pa rin nangyari doon sa kanyang mga promises, eh sabi ko nga, no, pag mataas po yung ano, mataas po yung expectation, mataas din po yung frustration. So para sa ibo niya, mataas ang lipad, eh mas mataas yung bagsak.
2: Okay, very well said, Prof. Ramon Bilino, no. Tama nga yung when we say State of the Nation address, siyempre marami kang kino-consider dito, no. Number one, your goal is to satisfy the viewers and the public sa mga programa at mga agenda na pinopropose ng gobyerno. At itong mga programang ito ay kung hindi pa natin masasabi na at matitiyak, no, na matutupad dahil ito po ay mga ano pa lang, mga nilook forward ng ating gobyerno. Samantala, yung iba pong mga achievements ng ating Pangulo na kanya pong nabanggit, do you think po ito po ay totally nakaka-capture ng atensyon ng publiko, especially doon sa sabi niya na mga ayuda na binibigay sa mga affected na mga sector natin, especially sa pagtaas ng langis, yung mga OFWs na affected doon po sa gera na natulungan ng gobyerno, yung mahigit 800 million pesos na kuha ng gobyerno mula po doon sa mga flood control illegal flood control na mga transactions, no, na ano po, na kuha ng gobyerno na inaibalik yung pera at ibinigay balik sa mga atin pong mga beneficiaries, no, ng iba't ibang sektor. Ito po ba na mga binanggit ng Pangulo sa inyo pong palagay, Prof. Ramon Bilino III, ay sa tingin nyo po, nasatisfied po ba yung mga Pilipino dito doon po sa mga binanggit na mga ayuda ng gobyerno?
3: Yeah, actually, no, magandang tanong yan. And ako personally, no, based on my initial observation sa mga kapitbahay namin, I don't think, no, na natutuwa naman sila, no. Maganda lang siya pakinggan, no. For example, no, may isang artista, no, na pumunta sa inyong lugar, no, lahat kayo nagugutom at kumanta, sumayaw yung artista, 'di ba? For the moment, and entertain kayo. Nakalimutan niyo yung gutom, 'di ba? So kasi entertain kayo, natuwang-tuwa kayo, 'di ba? May nagpe-perform sa harap niyo, no. Pero after ng performance, 'di ba? Pag-uwi niyo sa bahay, ano pa rin yung nararamdaman nyo?
2: Gutom.
3: Gutom pa rin, di ba? So that's exactly, no, kung ano yung nararamdaman tao. Ang dami niyang sinabi, no, Pero no, those are general statements eh.
2: Tama, tama.
3: For example, if you notice, pag hindi siya nag-mention ng numbers, ibig sabihin, konti lang ang natulungan nun.
2: Mm.
3: Di ba? Kaya may mga senta siya, natulungan natin itong ganitong sector. O, bakit walang number? Bakit yung OFWs may number ka?
2: Mm-hmm.
3: Bakit yung mga scholarship mo may number ka?
2: Tama.
3: Bakit doon sa ibang statements mo wala kang number?
2: Mm.
3: Because may natulungan sila, hindi lang ganun karami.
2: Hindi ganun karami.
3: Okay?
2: Tama.
3: O, kaya nga kahit na gaano karami yung kanyang nilalabas na ayuda, bakit mababa pa rin siya sa performance rating? Because hindi lahat nakakatanggap. Not majority nakakatanggap, no? Iilan lang yung nakakatanggap at pinipili pa. Sino bang nagpumipili doon sa mga nakakatanggap?
2: Mm.
3: 'Di ba? Your guess is as good as mine.
2: No.
3: 'Di ba? Alam niyo na 'yan.
2: Yes,
3: pati
2: of course.
3: Sa mga ayuda na 'yan, alam natin may politika diyan. Okay? So, 'yun, no? Maganda siya pakinggan, no? Pero pag-uwi sa bahay, eh kung gutom pa rin, no, hindi ka natutuwa, di ba? For the meantime na naririnig mo yung nagpe-perform, natutuwa ka, pero after ng performance, no, at back to reality tayo, syempre, no, pag kumakalam yung sigmura, hindi maganda, no, yung ating impression, no, ng leadership natin.
2: So sa tingin, sa sa maikli pong salita ay parang puro po ng kadramahan itong speech no ng ating presidente ngayong 2026 at sa Kalamang Sona niya kung ating titingnan Prof. Ramon Bilino.
3: Actually, this is very consistent no sa mga previous na Sona. Yung like kong sinasabi, it seems like no that the president is disconnected no with the actual reality on the ground, di ba? Na pag may mga na-mention siya no na papamigay etc, parang ano eh no, parang ang sarap isipin.
2: Pakinggan.
3: Ang sarap pakinggan, ang sarap isipin. Pero yung tanong natin, yun ba yung actual na nangyayari on the ground?
2: Mm.
3: So for me, there's a disconnect. No? At ang hirap kasi din dito sa administration is that hindi sila nakikinig sa survey. No? Siyempre, kung mababa yung survey, sasabihin nila, bias yung survey. At hindi totoo yung survey na yan. No? At saka, 19
2: politically motivated.
3: Oo. 19 million yung Pilipino, ilan lang yung 119 lang yung Pilipino, ilan lang yung sa survey?
2: Sumagot.
3: 1,200, no? Ganun yung mga, di ba? And kanina, galit na galit si yung kanyang adviser on poverty, di ba? Si Galdon, si Mr. Galdon, galit na galit, pinagmumura niya yung SWS at saka yung Pulse Asia, no? Mga mukhang pera daw.
2: Attorney Galdon.
3: Yung mga ganun na bagay, hindi maganda, no? Because they are not sensitive doon sa nararamdaman ng taong bayan, no? These surveys are scientific. So, hindi po ito iniimbento. At hindi po ito, hindi po ito gawa-gawa lang dahil sa reputation po ng survey firm ang at stake dito. So kung ito, dodoktorin nila at mamamatay yung kanilang reputation, patay din po yung negosyo nila. Diba? So for me, itong nakakalungkot kasi kung ang sasabihin lang ng administrasyon, hindi totoo yung survey, that means hindi talaga sila nakikinig, no? And there is a disconnect between what the president is saying and what is really happening on the ground.
2: You're just simply saying, Prof. Ramon Bilino, na if they are disconnect at hindi sila naniniwala, nakikinig doon sa feedback ng taong bayan, hindi nila mabibigyan ng atensyon yung mga sana ay maikokorek pa nila at ikaka-improve pa ng kanilang administrasyon. Because they are not believing in the very first place, Prof. Ramon Bilino, hindi po ba?
3: Yeah, exactly, no? And the first thing, no, to solve a problem is to admit that there is a problem. Diba?
2: Oh, tama.
3: So, yun yung pinakumpisa, no? The first thing to solve a problem is to admit that we have a problem. At kung sinasabi mo wala tayong problema, how can you expect that you will solve the problem? Diba? So is there anything to solve kung wala namang problema? So yun yung problema natin, okay? Na if there's a disconnect, hindi talaga, no? Kaya malayo po yung malayo po yung government response doon sa actual needs ng mga tao.
2: Okay po. So sinabi mo kanina yung sa West Philippine Sea medyo nakulangan ka doon, Prof. Ramon Bilino. Sabi nga natin in general, napaka-general nung address, no, ng pangulo sa mga usapin ng sa ibang mga usapin, no, especially po sa tension ngayon sa West Philippine Sea. Recently meron pong video na mention niya kanina, yung video na ipinalabas po ng Chinese government or ng isang Chinese media na which is involved po yung parang AI generated na visuals, no, kung saan po ay isang unggoy na nagre-represent ng Pilipino dahil nakabarong at it was being parang inuutusan or nagiging puppet ng mga bansa katulad ng US at ng Japan. Parang yung mensahe ay tayong mga Pilipino ay mga sunod-sunuran lang sa ibang bansa katulad ng Estados Unidos at ng Japan. In general, sinabi niya doon na we are not racist, no? At hindi tayo greedy, no? Hindi tayo mga sinungaling. At yun po yung pangalawang second ovation kundi tayo nagkakamali doon sa loob ng batasang pambansa. With that, ano po yung masasabi niyo doon?
3: Yeah, actually, hindi ko alam kung ito ba ay nanonotice ng mga adviser ng Pangulo.

0: they are establishing mga ano no, mga media hubs, right? AI hubs.
1: AI hubs.
0: No? Kasi ito po ay ano, ito po ay ano nila no, sagot nila doon sa AI ng China, because right now no, admit it or not, China kasi ang medyo ano eh, pioneers ng AI tsaka ng
1: artificial intelligence, EV, no?
0: Electric vehicle. Diba sila yung nangunguna ngayon eh. Kaya tinanong niyo mga electric vehicle sa Pilipinas, karamihan ano,
1: China.
0: Made in China. So ito ngayon no, para to counter no itong AI powers ng ano ng China, nag-usap-usap itong mga Western countries no na mag-establish ng AI hub no. At yung number, yung pinakaunang AI hub no na kanilang establish, okay, believe it or not, nasa Pilipinas. Yan na yung PAX Silica.
1: Silica.
0: Oo. So, di ba? So, yung, kung ano, kung ikaw ang China, bakit Philippines? Bakit hindi Taiwan? Nandun sa Taiwan yung mga microchip. Bakit hindi Japan? Highly
1: Tama.
0: Technological yung Japan. Bakit hindi South Korea? Highly technological yung South Korea. Bakit hindi Singapore? Bakit Philippines? O, di ba? So
1: ito mas nagtitrigger pa ito sa Chinese government sa China dahil sa itong mga alliance at partnership ng Pilipinas sa alam naman natin sa mga countries na kalaban ng China, Prof. Ramon Bilino.
0: And doon mo na maintindihan no yung concept ng unggoy. Di ba? Kasi ano eh, di ba? Parang hindi pa naman ano, hindi pa naman 100% no na mapupush through, although na mention na ng presidente, so most probably pipirma ng presidente 'yan. Pero yun na nga, there's this great probability na matutuloy talaga yung PAX Silica na yan.
1: Do you think sir, Prof, pag tiningnan mo ito, mas magkakaroon pa or mas magdudulot pa ito ng mas malalang tensyon ng Pilipinas at ng China pag ito talaga ay natuloy at na naging formal at naging legal ang itong plano ng presidente sa PAX Silica ng Estados Unidos at ng mga Western countries?
0: Yeah, of course, definitely, di ba? Kasi itong mga ibang bansa din, diba, they would do everything no to also protect PAX Silica. Di ba? And in fact, ang weird nga dito, no, ang narinig natin is that kung ma-establish itong PAX Silica no, dyan sa New Clark's Tarlac, eh, hindi yan under the jurisdiction. No? Yung batas na ipapaano dyan, ipapatupad, eh, hindi under Philippine law. Wala tayo. Parang it's US bases all over again. Di ba? Subic and Clark, before they were, ano, no, they were evicted. Di ba? So, syempre, di ba? Mas, ibig sabihin, no, labas-pasok na dito sa atin yung mga ano, yung mga dayuhan, no, because they want to maintain, they want to control, and they want to protect PAX Silica, and that is a threat to China, no? So syempre kung China din eh, kaya sabi ko kung magkakagera edi ano mangyayari dito, tayo na naman yung ano battleground tulad ng World War II. Hindi naman tayo ang kalaban ng Japan, pero tayo yung binugbog ng Japan.
1: Tama. Oh, so ano po, ito naman po yung mag-aabangan no ng mga Pilipino, kasi para sa Pilipinas o sa administrasyon, ito ay magiging solusyon sa nagiging tensyon at sa nagiging problema ngayon no ng Pilipinas at ng China. Pero titingnan natin, yun pong nilook forward ng mga Pilipino at ng administrasyon, kung ito ay ba makakatulong. Pero paano kung ito pa ay magpapalala ng sitwasyon? Ano yung magiging ano naman dito no? Magiging depensa ng administrasyon. Yan siguro yung mga ano, mga dapat din na tuunan ng pansin ng pamalaan or if you think Prof. Ramon Bilino, they are prepared for this na basta magiging reaksyon ng China?
0: Yeah, actually ano, ang ano natin is that syempre ang expectation ng Pilipinas, the other world countries, no, the other first world countries will protect us. Diba? Eh ngayon na-notice nyo kanina, malaking ano, malaking chunk ng speech ng presidente is about energy, 'di ba? Na-mention pati yung nuclear.
1: At saka hydrogen
0: itong,
1: gas.
0: Itong AI hub na to will require a lot of electricity. Okay? Will require a lot of electricity and will require a lot of water. Okay? So, yun na ano, dito lang mismo sa loob ng Pilipinas, malaking problema na siya, no? And then of course, no, pag ganun, no, kailangan protektahan yung information, kailangan protektahan yung AI, eh syempre, no, maglalagay ngayon ng defense forces yung mga ibang bansa dito sa Pilipinas. Again, no, kung iisipin lang natin yung kikitain, no? Kasi nga ang ano dito is that 10 billion US dollars

0: $1 yata, no? Yung ilalagak dyan, eh, malaking pera yan, no? Malaking tulong yan para sa atin, no? Although hindi tayo sure kung gaano karaming Pilipino ang may employ niyan.
1: Tama.
0: Pero yun na nga, malaking pera to, malaking investment to. You know, malaking tulong din to, no? Para sa ating ekonomiya, okay? Pero yun din, sabi nga natin, sugal siya, no? Because possible din na, you know, lalo tayong pag-iinitan ng China dahil sa, yun na nga, yung sa pakikipag-cooperate natin sa ibang bansa.
1: Alright. Very well explained, Prof. Ramon Bilino III. Now, sir, 6:59 na at may susunod na pa na programa, pero napakaganda po ng ating usapan dito po sa zona ni President Ferdinand Marcos. Meron lang po akong mga katanungan bago po matapos itong ating programa. In your own point of view, no, and overall point of view, Prof. Ramon Bilino, yung para sa inyo, yung speech po ba, yung zona po ba ni President Marcos sa overall na ano natin na pagtingin, ito ba ay more on policy making, or do you think it is also a preparation for the upcoming elections in 2028 doon po sa kanyang konteksto ng kanyang mga programa at binanggit? Is that ito po ba ay protection para sa kanyang mga political allies, no, na para maging maganda siya sa paningin at mabawi yung simpatiya po ng ma-win back yung simpatiya ng tao, or ito po ay talagang purely, no, para po sa ating ikakabuti ng ating bansa?
0: Yeah, to put it this way, ganito yan. Last 2 years, and usually sa last 2 years would be ano, would be legacy making na yan, eh. Kasi pababa ka na, no? So ano yung may iwang legacy, no, para sa taong bayan? So ngayon, yung ano natin, yung titingnan natin ngayon is, of course, yan yung nasa isip ng presidente. So yung anong ginagawa niya ngayon is not really on ano, on for 2028 elections, no? Kasi right now, talagang wala silang kandidato. So wala silang i-build up, no? Ang alam ko is Martin Romualde should have been their ano, standard bearer, pero yun na, eh, wala na, eh. Nasira na.
1: Bumirang.
0: So wala na. So I don't think na he's looking forward to 2028. Sa kanya na is legacy na lang, no? And how do you do a legacy, no? Yung legacy kasi is pag nakapag-implement ka ng policy o programa na it is appreciated and it is implemented even beyond your term. 'Di ba kasi uso sa atin, 'di ba, pag natapos ang term ng presidente, eh hindi na itutuloy ng susunod na presidente, no?
1: Tama.
0: It so happened lang na, you know, si President Digong, may mga legacy na siya, no, yung build naging build better more ni BBM, 'di ba? Yung mga na-mention nga ni BBM, no, yung mga malalaking projects, so MRT, North-South Rail, eh hindi naman nag-umpisa sa kanya, no? And hindi rin nag-umpisa kay President Digong. Nag-umpisa pa, no, sa mga previous administration.
1: So yun, this is continuing yun, projects. Pero kung papakinggan mo, parang sa kanya nag-umpisa.
0: Exactly, no? So kaya sabi natin, legacy making siya, no? And yung mga policies na minimension na ito are those policies. Like for example, itong 350,000. No? Hindi naman siya nag-umpisa niyan, eh. Kasi inumpisa ni President Digong 250,000.
1: Tama.
0: Diba? Doon sa ano, no, doon sa train law, 'di ba? Pero ngayon, gusto niya ano, gusto niya lampasan, no? Kasi gusto niya nga mag-establish ng legacy. And I think 'yun yung kanyang in-establish kanina. Gusto niya mag-establish ng legacy so that people will remember him after he steps down after 2 years. So 'yun lang 'yun, no? Wala na sigurong plano, no, what is beyond 2028, kasi right now the administration does not have a candidate for 2028.
1: All right. Maraming salamat, Sir Ramon Bilino the Third, ang ating political science and political analyst mula po sa Western Institute of Technology dito po sa Iloilo City. Sir, at the grade at the scale of 1 to 10, 10 is the highest and 1 is the lowest. Ilan po ang magiging score para sa inyo kay President Ferdinand Bongbong Marcos?
0: Kayo na lang mag-average, ha, kasi dalawa yung score ko, eh. 9 is for the delivery and 2 is for the content.
1: 2 is for the content. All right. Maraming salamat, Professor Ramon Bilino III. Sir, thank you so much and good evening.
0: Okay, maraming salamat, my power. God bless and stay safe, Potato.
2: The President's Report.
3: The President's Report.
2: SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026.
1: Dumabudlay mag-maestro ni si Professor Bilino, no? Kaiti, ang delivery, no? Medyo, kung nami, kamaghambal, no? Kaga smooth, kaga flawless ang imo sini nga pag-deliver sa imo speech, do taas-taas siya gawa, magatag sang grado. Pero kung ang unod sa imo naman sini nga speech, o kung content way nag-aalalangot, no? Ati do hindi gid makalabot sa passing grade ang imo sini nga score. Te ang grado ya sini sa konteksto, sa content, sa unod sang speech ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 2 sa aton sini nga mga K5, pero ang delivery 9. Oh. Sa aton sini nga mga K5, di kung sa mga estudyante kasi ni ang imo sini delivery bisan ano kapak nami way ni pulos kung ang imo sini nga unod sang imo ginawakal. No, sa aton sini nga mga K5, no, waay nagaalalangot. Alas 7:05 mga K5, magkabalos ng K5 Night Watch with K5 June Alohado Kapulot. Amunin kabugusan sang K5 News FM special coverage. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Salamat sa inyo sini nga pag-upod upod ang bugos nga puwersa sang K5 News FM. Sa reportorial team upod nato nga aton sini nga Chief of Reporter K5 Kim Caluyo. Sa iba naton sini nga unit upod naton si K5 Karen Badilla. K5 Jenny Coyunan, K5 AJ Cordova, K5 Karen Badilla. Samtang sa aton sini nga news center sa nga nagupod gid tutok sa pira ka mga hitabo sa sining special coverage naton sa State of the Nation address sang presidente. Upod naton sa news center ka K5 Sunny Punay, ka K5 Alira Apin, kag ka K5 Kisha Hanaysay. Sa pangalan sang bugos ka puwersa, upod nga mon sining station manager ka K5 Warren French. Ako naman si ka K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa langa tinagangar gasiling. The voice of the people is the voice of God. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
4: O si Karen, nadawa mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-kinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
7: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: TC, babaka sa mga butika.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang extend.
4: Supplement for men.
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
7: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
8: Yung may D3.
10: Mga butka.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
8: Yung may D3.
10: Mga butka. D3 Bio with Visio.
12: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
8: Yung may D3.
10: Mga butka.
8: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may
10: ang BCO.
8: Yung may D3.
10: Mataas mga butka.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
8: garantisado,
4: epektibo,
8: ara mismo.
4: DTX 500
8: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauha?
8: Si may diabetes ka na?
4: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
4: garantisado,
8: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
10: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myadaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
0: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggo,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Galao magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So una, problema gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masalikan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
10: D3 Bio.
16: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
17: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isi po ang orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kalawaan sa Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa kalawaan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kaginadulong man sa inyo sa kalawaan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman ka K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay Siningaton Syurad, Japito, Taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandruyao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan Siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Hey! Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pag-waragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na, diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pangalagad. Iwan kita nga magatalakay na sa nga pinakamadlagko nga mga issues nga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainitinit ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pangalagad. Kinanda may kaupod na naton karon nga balita man kag impormasyon nga gikan man sa aton nga mga K5 Patrol reporters ay kang taran sa na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kun naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaloy. Samtang may kaupod naton karon mga drag ko man nga mabalita impormasyon na tipon sa ato sining nga mga pila ka mga K5 beat reporters nagikan sa Iloilo City Hall po naton si K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita sa pulis kag military kauban pa nga mga follow-up report na gikan naman kay K5 Karin Badilla. And of course, mga report kay information on the spot report. Mga flash reports. Nagi ka naman kay K5 Aaron Lloyd Rifoy and K5 AJ Cordova. Sa mga dalag ko man nga mga balita national, kag mga balita international, may kaupo na ito na itong news center. Doon na itong si K5 Sunny Punay. Sa kinandan, doon na itong diri sa technical side, K5 Paul Dihada. Baka maguhan ka mo ha. Mag-o-partner ko naman di ha. Mga K5, doon na itong mga K5, K5 Paul Dihada. Unang partner ko subong. Diri sa ito siling technical side. Mga K5. Daton karon nga mga pirana ka mga dalag ko nga babarita. Mga K5. Ang inyo naman K5 subong. Di wala man gyapon sa kinanda ninyo K5 June Alhado Kapulot. Nga welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5, today is a Monday, July 27, 2026. Kapit sa 27 nila subong edisyon mga K5, amo ning katapusan nga semana sa bulan sang Hulyo. Sunod nga semana mga K5 bulan na sang Agosto. Ha? Pagabot sa adlaw nga Sabado, Agosto na kita. So, daw kadasig lang sa mga inadlaw, kadasig lang sa tiempo. Daw ginaalas lang ang inuras, kaginaalas lang inadlaw, ginaalas ang binulan. Dugay-dugay, ara na kita sa Bear Month. Ang paborito namon ni K5 Paul Dihada. Ang bulan sang mga Bear Month. Kay idol namon si Tatay Joe. Tatay Joe Marichan. Siding-siding si Tatay Joe subong. Sige, pwede na, pwede na. Kalma, kalma, tay, kalma. Kalma ka. Kasulo-siding ka na sa amon nga mga bola. Kasulo-siding na sa sokmed subong. Ya, pwede na, ko kalma. Kay mainit pa subong ang chimpo. Gabi nakbakanay pa subong ang Senate, ang Kongreso, kag ang Malacanang. Si Inday mo Sara subong ato ay galapang lugayawan pa sa London. Nagay ka na isang pasaga-sagada. Mga K5, sa ato sini nga pagpangalagad na no kira mga dalag ko nga mabarita na kag information. Nga ato mga trakayo natin, siyempre tanan-tanan nakatutok sa kwan. Nakatutok sa mga hindi man pwede tutukan. Gina. Ay, grabe, tutukan mo sa mga pinanghambal to nga. Kung nga akong pagkilala, siya niya pare, siya niya ang iya nga panghambal, siya niya pare, oh. Yan o, binangagi niya. Kuya Muhat, kasi tao na iya. Presidente, tawagon mo bangag. Kiling ko siya. Presidente, tawag mo bangag. Yati, utod yung managhambal siya nga bangag siya. Ay, kalain. Ah, sinin ko tuon, no? Alay, mga K5, ti, ang una-una nga pamangkot naman niyo sa mga pumuluyo sa tanan-tanan naton nga mga listeners, halin man sa abroad man, o diri man sa lokal naton sa syudad kag sa probinsya, o sa iban nga mga kaprobinsyahan nga nasakupan sa kag nagapamanti kag nagalantaw sa aton nga pagpangalagad subong. Sa mga taga Manila, mga taga Luzon. Ano ba yung ano nyo? Ano ba yung grado nyo na maibigay sa performance ng presidente natin? Lalo na po, yung ano? Yung laman ng kanyang State of the Nation address, yung suna niya. Ano ang grado na ibibigay nyo sa kanya? Mga Ilonggo dito, halos pinakamataas yung profesor kanina na ano? Yung profesor kanina na ina-interview ng ating AVP mga K5, inang AVP Ray Espiha Umalay. Yung profesor kanina, sabi niya yung rate niya ay yung delivery daw, no? Yung delivery daw K5 poll 9 out of 10%, 9. Pero yung laman ng kanyang suna, yung binabasa niya, walang laman, 2% daw. Walang laman. Sabi ni professor kanina. Ah, magaling siya mag-deliver daw eh. Oh, ibig sabihin, medyo may pagka yung delivery niya, yung pagbasa niya, yung mga post niya, yaka yung mga kama niya, lahat yung delivery niya magaling. Ah, parang poetic siya. Ah, magaling magbasa, magaling magtuno, magaling mag kung diretso, diretso, kung hihinto, hihinto rin. Magaling ang kanyang delivery sa kanyang speech. Pero yung laman ng kanyang dinideliver na speech ay walang laman. 2% daw. Oh, sabi ng ng ating interviewee kanina, mga ka-K5, ati sa inyo da, sa inyo mga katuran ato sa aton nga mga tagparamati, pilang score nyo sa kay PBBM sa iya nga unod, sang iya nga speech sa SONA, kag sa mga performance niya, eh, siyempre, ga-report siya sa mga pumuluyo mong. Gin-report niya sa mga pumuluyo kung ano na ang iya nga mga accomplishment. So, kita ko din mga ka-K5 sa mga highlight nga ginhatag sa ato sa news entero. Adaway, gini sa mga dragko nga mga kwanan, nga mga dragko, gini nga kag mga dalagko, gini nga mga accomplishment ang ginhatag, yagali kaginhimo ya para sa ato nyo. Mga ka-K5, o ari-ay, nati ka mo sa mga highlight, ha? Ipang-plastar ko sa mga highlight. Ha? Siling ni Christine Gardoso, siya puro malang drawing itong ginahambal niya. Ambal ni Rogen ay Villarreal niya, mas mayad na lang na. Ah, kay may agi nga mihura. Hmm. Apabangkot, ano nga mihura? mga ka-K5, oh, be. Siling ni Romero Lampago, Britanico, siling nga 5% siling nga ako na. 5 out of 10. Tunga-tunga, but siling nga ti, ano na, ti purga po ni. Uy, gani, passing score magamuna. Hindi bala, 50%, 50%, ti wala eh. Gado, law-law. mga ka-K5, o aring mga highlight mga ka-K5 nga mga ginpanghambal ni President Bongbong Marcos kagaina sa isa ka oras kag 25 minutos niya nga pag-deliver sang iya nga SUNA mga ka-K5. Ari ang kwan, ari ang iya nga mga ginpanghambalo. Kanya una-una, sila nga isa na katuig ang nagligad haling sang ulihi nga nagtindog sa podium si PBBM, agod kay pabutyag ang korupsyon nga nadiskubrihan sa mga proyekto sang flood control. Ngunit number one, nagpatigayon kuno sang dako kag hindi bias nga investigasyon, hambal niya. Gapati ka mo nga dako kag kwan? Nga dako kag hindi bias ang iya nga investigasyon? Ginsundan ang mga ebidensya kuno. May una na nga mga kaso nga napasaka kag may mga napriso na nga mga kongresista, mataas nga opisyal sang DPWH, kag pati ang mga mamalidha. Sinong kongresman nga napriso man? Iway pa man kukubati nga may kongresman nga napriso? Sino? Yara? Sino man? Waranto bares pa malang tong iyan ni Jojo ang? Wala pa man sa madakpan, wala pa man sa mapriso, waranto bares pa lang gipapanaog siya sa Sandigan Bayan. Congressman Jojo ang sang Ilunggo, Uswag Partiles. Ay, bariskan gali, Uswag Ilunggo Partiles. Kagsubong lang nagipapanaog. Ang waranto bares sa kay Jojo ang wala pa man sang may napriso, sino ang? Sinong napriso nga kongresista? Oh, sa malipot yung sigla nun, palupad. Tapos, may mga mamalidha. Ang mga mamalidha to, hindi man to sa flood control ang impriso sa ila. Napriso to sila sa kaso yung nga plunder. Si Marcolita napriso sa plunder. Si ate si Kwanea, si former senator Bong Revilla. Kag si Senator Irap Estrada, inang Jinggoy Estrada, mga ka-K5. Okay, daw mayo, daw husto. From kongresista, daway pagkukmati nga may kongresman nga ginkwan nga ginpriso. Kaya ang tanan-tanan nga mga kongresman, kung pahambalon mo subong na siling mo, daw sa piyo, daw pamatsyagan mo ang mga kongresman subong, daw mga anghel kag mga kwan. Daw mga anghel sila yung mga kaki-five. Nga ah, ikwan nila, i-impeach nila si Vice President Sara Duterte kay kuno, si Vice President Sara Duterte kawatan. Ginkawat kuno ni Vice President Sara Duterte ang 125 million nga confidential fund. Kay wala kuno maliquidate. Gin-question kuno sang inang komisyon on audit. Sang DBM. Di karon mga kaki-five. Ah, pero ining mga kongresista nga ini, pinanglawag ini nga may kang tanan sa paglamon sang pila ka bilyon-bilyon mga ka-K5 nga flood control projects sa flood control anomaly. Pero din, sino ang congressman nga napriso? Wala. Si Jojo ang mga ka-K5. Pero ang kay congressman Jojo ang mga ka-K5 nga kaso, amo ang ginatawag nga conflict of interest. Bot silingon, nag-congressman siya, tapos wala labot na congressman na siya, contractor pagin siya. Ginapangontrata, ya siyang nagapangontrata sa ilang mga projects na halis sa gobyerno sa malipot na sugilanon, may arasang conflict of interest. That's why ang kaso niya is graft and corruption. Hindi tungod mga ka-K5 sang flood control, kundi sa conflict of interest. Oh, hindi bla. Oh, pero wala pa sa mga kwan, makasua, way pa sa madakop. May warrant of arrest kagin papanaog. Okay, sunod, padayonon ta ang mga highlights. Malapit na ang pagpasaka sang kaso, o kung napasakaan sang kaso, si Anay House Speaker Martin Romualdez. Tapos daw nagpatulo-tulo sa sangmantika ya. Daw pamatsyaga mo, daw mahibi siya. Pero pag matuod lang, nagdrama naman siya kay laban-laban. Naistoryahan naman na nila nga duwa. Hindi ko magpatingin yung magtawag niya. Kas, kas. Ah, ilagay natin dito para yung mga tao na galit na galit sa akin, malipat yung galit nila sa inyo, ha? Magsakripisyo ka muna pa, anang pakas, magsakripisyo ka muna pinsan, ha? Ah, hindi pwedeng hindi sila magtawaganay. Kung na nga, kung pakilala, yung gerse, intua pa rin kami ay. Gago na kami, hindi kaguhon nyo pa. Mga kaki-five, hindi ko magpating o may tawaganay ning magpakaisang ning palariho nga lang nila nga duwan eh. O, hindi, Black K-5 Paul, nga lang nga duwan pariho, Ferdinand Bongbong Marcos, Ferdinand Martin Romualdez. Pariho ka mga Ferdinand nga mga bilek sa ngilek nyo! Tapos hindi ka mo magtawaganay! Yung girls nyo? Tapos, nagsugod na kuno ang reforma sa DPWH! Sa di nagsugod nga mga bilek sa ngilek nyo nga Drisamon sa Western Visayas Region nga regional na offices sa DPWH sa mga sindikato, mga Japan! Napuga ka mo, Kronma! Sa ngilek ka, Bongbong, hanggang malambal ka nga nagreforma ng mga DPWH, mainit ko pang hakwatong ilampo sa taludtod mo na eh. Ayun na, ma! Gawakal ka rin sa wala pulos, Kronma! Ang DPWH na sa mga region, sa sindikato, mga Japan! Pariho, mga Japan, sa mga sindikato, ngayon!

si pakas mo ang kag-ikaw? Kag ang mga kalyado mo? Oh, mga kaki-five? Oh, aripagid! Oh, sa inyo, abi, sa aton nga mga itapalamati, mapati ka mo, ayhan? Nga, huwag sila gataw ganay nga duwa nga magpakaisa? Nga maghambal nga, kas? Eh, kwa nanay ni, don't you worry, kas, ah? Oh? Ilawag ko lang ni para nga madula ang kainit sa mga pumuluyo sa akon. Para nga magsaylo sa imo ang kainit. Pero, don't you worry, ah, no? Hindi ka man ni matamaan, gida. Oh, di ba? Oh. Mga kaki-five, kay kun pananglitan nga wala gid man matuod sang pag-istoryahan ay si BBM kag si Martin Romualdez parte sa iya nga ginwakal sa sunay nga ini, sigurado ko sa inyo. Sunod si mana or sunod nga mainadlaw, mapapriskon si Martin Romualdez. Kagihambalya kung sino ang matutuod kag-urig-urig nga mastermind sang sining binilyon-bilyon nga flood control projects anomaly. Anong hambal inisyal ni Martin Romualdez? Aw? Ang hambal niya, siya sigurado ko sa inyo. Ya wala ako ya, inosente ako sinidire. Hindi ni pwede sila niya maaprubahan nga ako lang ang dapat mag-approve sini. Dapat ang executive amo sining nag-approve sang sining mga sang sining mga budget nga ini. Labi kag labaw sa tanan ining mga allocables nga ini. Hindi ni magwa ang kwarta kundi ni paprubahan sang executive. Amo nang una kag-umpisada nga hambal mga kakay-five. Ni Martin Romualdez sang nabatian niya nga nagwa ang balita nga si Saldico nadakpan dito sa ibang pungsod. Kulba siya kaya biya pagpuli ni Saldico de. Iwakal ni Saldico siya laban-laban pati mga kakay-five ang pinakamahari-hari malawagan gid. May lang gani kasi Saldico. Pagkatapos to nga ma nabiriya to sa may airport kaya ang iyang kwan blang iyang passport daw sala kag daw wala marinyo ang passport siya mo to nga na dakop to siya. Pagkatapos so gin kwan masadayon gin pagpalakat masadayon kung mga nakapuli di laban-laban na te kung pananglitan matuod nga naghambal si PBBM nga sila niya presidente ako sila niya sang Pilipinas kay Five Paul hindi ko ya presidente sang pamilya amo na abing hambal niya no yo gersi. Pagwa mo gani bata ni Rimulya nga may illegal drugs. Takpan si Rimulya bata ni Rimulya. Bata ni Rimulya mga kaki-five nga nadakpan nga may marijuana. Huwag gani malabutan sa kasmana, kagwa gani isblibin. Ay, hanpay na nga pakaisa mo na. Yung ka. O mga kaki-five, sunod, ano pagid na nakabutang sa highlight? Ari pagid. Sila niya sa tensyon kuno sa Middle East, ginsuguda na ang mga pagbulig sa mga OFW, no? Nga naipit sa inaway, paagi sa kooperasyon sang mga kumpanya sang krudo. Hindi gilayon ang pagsaka sang presyo sang petrolyo sa sulod sang isa ka semana. Hindi magsaka? Yun na po nga, bilis sa ngilang kapila na magsaka ang gasolina, ho! Nagapila ang mga salakyan! Bangod mga kaki-five nga ang presyo sang gasolina ka krudo. Nagsararaka, sobra na 17 pesos. Sobra na gani 20 pesos ang isaka sa sunod lang sang isaka simana nga bilik sang ilik mo. Gano ka gapiyong? Ilik mo yung dapuga ka krun. Nakdol ko si mo krun si Energy Secretary garin sa ulo mo krunay. Wala riholag ka mo. Yo mga kaki-five. Oh, hindi ba? Why kuno gasaka pa sa sunod sa isa ka semana ang visit niya? Nasubong mga kaki-five, sa buwas naman Martes, masaka naman 7 pesos na maliwat dugang ang krudo. Sang nagligad nga semana, nagsaka sang pulo, tuktup 11 ka pesos ang krudo. Ang kada litro, subong dugangan naman sang 7 ka pesos. Sa malipot nga sugi.

0: Ano, mga 17, top-top 18, piso sa gisaka na masang krudo. Tapos, ma'am, barka nga wala gisaka. Liling token, kagburo-buro, kakaroon, ma. Kinapaugtas, ma'am, kukaroon, ha. Oh, sunod. Madamo, mga kaki-five. Ang mga napiktuhan kinawadan sang obra sa tiyon sang krisis. Gani padayon kuno ang papatigayon sa mga job fair sa bugos nga pungsod. Pamangkot job fair sa nuna din sa sino mga naka krisamon daw makikbati di may job fair di. Ano ginasugid din kang ginasag? Puro ni sugid ni way puro ang tikal ni way matupa. Way kami kabati damo-damo sa mga new graduates kay Five Paul. Nagligad lang nga bulan. Bulan mga kaki-five sang inang Hunyo kag Hulyo. Bago lang nag-graduar ang mga colleges naton. Bago lang nag-graduation. Oh, UP, bago lang nag-graduate. Oh, mga iban nga mga universidad, bago lang ang graduation nila. Damo-damo sang mga job seeker subong na mga kauturan naton nga mga new graduates o kung mga bagong graduar nga mga nga mga estudyante naton nga bago lang nagraduar sa college nga nagapangita sang trabaho mga kaki-five. De, sa diin sila subong ato sa balay nila ay kapasagot pagyapon sa ilang aginikanan kay hindi sila kita ubra. Mga kaki-five, sa diin din ginahambal yung job kwande, job fair nga ni. Oh, basi fun fair. Di kay job fair. Oh, mga kaki-five. Oh, tapos ano pa yan? Ang sektor sang transportasyon, amo ang labing naapiktuhan sang pagsaka sang presyo sang petrolyo. Chopper, operator, pasahiro, empleyado, kag mga negosyo nga nag-antos. Apang hindi ko na mahimo nga pabayaan ang transportasyon, bangod amo ini ang nagapadalagan sang ekonomiya. Sige, ano mo? Ginano mo! Tapuga, bilis sa ilik mo. Kaki-five, oh. Panibla! Dugangan ko na karon ang dugangan. Karon ikaw, karon ipa-impeach ko karon. O, dugangan ko pagin ang iban. Ang ato sini nga mga highlight, ipang isa-isahon ko na sa inyo karon mga kaki-five. Amo ni nga wala gid numero ning kwanya ni kay gabodamo sa mga kautura tong gambal nga siya way tupa. Oh, ang iya nga numero, ang iya nga kwan, ang iya nga grado sa niya sa amon, siya nga kung hindi 2-1, hindi gani 1-0. Oh? Ah, nga ni guro siya, guro ipa-impeach ni kinaway man pulos klase presidente ni Pilipinas ni. Mga kaki-five, why gitupa, puro tanan wakal, why tupa. Mga kaki-five, galing kay mag-commercial ko, kay kung di ko mag-commercial, di ba, sa ako ma-impeach, blaw. Wala, sige, ariwa. Ang mga balita ang inabatihan mga kaki-five, mambulog na ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaya ginadulong mas inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline vitamin C, mga kaki-five. Akin ang lana, Tony, para sa kontra sa mga high blood, hypertension, diabetes, kay iban pang barbatian. Tulad na bisang mga komplikasyon sa lawas ta, dala na inidiri mga kaki-five ang cancer. Nga kinang lanon, tagini nga anong ara sa klinika DTX 500 kag may tisyaw. Mga kaki-five, ang klinika DTX 500, may ara inisang puno inisang anti-carcinogenic properties. Ining DTX 500, agon nga punggan ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kamasaligan ng potensi sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSC o kundi sugar sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman mga kaki-five, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpermanente sa aton mga kauturan para magapabilin nga healthy ang lawas naton, proteksyonan ang aton kaugalingon. Hindi na paghulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan ta aton kaugalingon. Klinika DTX Paberic kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Klinika Detail of America may tisi. Bakla ninyo mga KK5 sa tanan nga mga butika nationwide kasi sa tanan nga mga klinika the Alternative Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Aton nga oras, alas 8:04.
1: KK5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL. Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
5: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
6: Magnesium sa
5: amo lang dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang bali Doc Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic ka gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic ka gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa
9: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
9: Uy,
5: meaning
9: ba
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
9: Kampiyon.
5: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
9: May turbo boost na lapad pang highway, no?
5: By turbo.
9: By turbo.
5: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
9: Extend, kampiyon. Sa rurot gita.
5: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
10: D3 bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
10: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. D3 Bio.
13: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas, mga buti ka.
14: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
14: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
14: DDX 500!
10: Garantisado!
14: Epektibo!
10: Aramis
14: mo! DDX 500!
10: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga uno?
10: Masami nagapangihi?
14: Masami ginauha?
10: Masi may diabetes ka na!
14: Mag-DDX 500 na!
10: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubos
14: ang imo blood sugar.
10: DTX 500
14: garantisado.
10: DTX 500
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Mabaka. Magabutika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso.
3: K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch
0: Abalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras naton karon nagalabot kita sa 12 minutos na karigad sa alas 8. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 padayunon ta. Ang ato sini nga pag isa-isa sa mga highlights sa mga ginpanghambal ni President Bongbong Marcos mga ka-K5. May nagareact di K5 poll sa aton nga Facebook ko. Basahon ko na ya sa Facebook page ang K5 News FM Iloilo si Jan Barrios. Taga Ruhas, guro ni siya. Kaya ang balya, idol niya pa kukuno sa una. Sang harap ako sa DYBR sa Ruhas mong. Ang balya, siling niya sakop kamanggali sang mga demonyo Jan Kapulot. No? Bastos kayo di patula ka. Nagaguhan ko sa imo idol pa kita sang una nga ara ka pa sa DYBR sa Ruhas munang ambalya ikaw una number one ikaw gin una nga gago man nga ang alan ko gani ang spelling hindi gani ka kabalo kundi gago ka nga daan number one sa akon nga spelling lang to blara nakabutang sa akon nga kuno sa akon nga live ang alan ko nga tutuo do. Hindi ka gani ka isrot mag-sulat sa tutuod kong ngalan. Kundi kumubot si Lingon, ikaw ang una nga gago. Number one, ikaw nga gago una. Number two, siling niya, may paluha pa sa niya, katikalon si mo. Paano ko natikalon kay ginasugi ko malang matuod? Hindi bala? Anong kwan man, ano ang, paano ako nang indemonyo? Kay ginasugit ko malang kamatuuran ang matutuon nga demonyo ya, no? Jan Barrios. Hindi ako, kundi ang mga congressman nga mga kawatan sa kwarta sa kabansang gobyerno. Kasugit malang ko isang matuon, ginahambal ko malang kamatuuran nga ang mga congressmen daw mga anghel ang mga itsura nilang siling mundo sa mga piho sila maghalambal nga ipa-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Kay daw mga anghel sila nga wala gikuno sila katukob sang kwarta sa kabansang gobyerno. Pero sa pagkamatuod, dihamak nga puwerte kadamo-damo sang mga anomalia. Kay sila mismo mga ka-K5. Mr. John Barrios. Hindi ya John ngalan ko, John. Ang mga John na iya, Barrios imo. Mango. John yang ngalan ko. Ay, hindi bala? Oh, ti, nga, bi nga, balon mo ko ako, nga ako yung demonyo, kaya ginasugi ko lang matuod, hindi bala, kay Five, Paul? Sugi ko lang matuod, ginahambal ko lang kamatuuran, di? Kag ginadayday ko man, ang akong ginawakal, di, kag ginakomentaryo, di, parte manigapon, sa tanatang magiging hambal man ni President Bongbong Marcos, hindi na bala nga ako yung agi nga sa akong kaya may mumakig man. Kaya tapos ang balo mo ko akong tikalon man. Paano ko magtinikal kaya ginahambal ko mo lang kamatuuran na diri? O hindi bala tuod man na ginapanghambal ko di, hindi bala? Ano ang imo nga ginahambal nga nga nagtikalon ko? Abi ipraplastar abi sa akong kung ano gid nang matuod na. Hindi kay kung maghambal ka na kung magkomentaryo ka daw sa piho ka magkomentaryo kontra sa akong pero why ka man sang ginhambal bala nga pamatuod nga nagtikalon ako o kung nga nagdemonyo ako. Demonyo bala ng tao ang ginhambal yung kamatuuran? Ara ang mga congressman na munang tawga ng mga demonyo. Kaya muna sila ang mga daw siling mundo mga anghel ang mga bilik sang ilik nila ni ang mga yudi patula nila nga ni siling mundo mga anghel pero sa pagkamatuod lang di hamak nga damo-damo sang anomalya nga ginbato nila nga kwartal sa flood control. Puro ni sila tanan mga lampingasan ng mga congressman. Te, ako naman ang demonyo. Nagdemonyo lang kuya kay te. Sa imo nga pamatyagan base kun apin mo ya base kun may mga amigo kada mga congressman o kun base nakatukob kada sa mga congressman nga na. Damo na siguro pamatyagan mo ay nang demonyo ako. O base kun idol na idol mo yang bangag. Oh hindi ba? Kun idol mo bangag. O chiringon ti base bangag ka man nga bilik sang ilik mo. Oh. Hindi ba? Oh, paano ako magtikalon? Na, obi explicar sa akon nga nagtikalon ko. Kay ginabasa ko malang na dire kay ginaplastar ang tanan-tanan nga maging panghambal ya sa iyang asunaw. Paano ko nagtikalon? Ang perte ka tikalon ng presidente mo. Kay tanan-tanan nga ginapanghambal way man tupa. Way man nagatupa sa tawo. Nanamian ka nga mo ni kapigado sa aton. Lantawa bala ang hambal ya nga aton nga petroleum products hindi kuno magsaka sa sulod sa isang semana. Pero sa sunod nga semana sa buwas nga adlaw, ara nga iga pa implementar na sa Department of Energy o. Nga kinanglan madugang na maliwat sang 7 ka pesos nga dugang nga saka sang presyo sang petroleum products. Ilabi na gid ang diesel. Ginabalita ko na si imo kay manog balita kuya. Ginaplastar ko na kay balaan ko kung ano mga balita. Paano ako nang intikalon? Ilik sang ilik mo ngayon ipatula ka karoon. Ikaw karoon ni lampo sa taludtod karoon ni bumbong. Ano hambal mo? tikalon mo karoon na. Kung natikulunan ka sa akin, hindi ko na hindi ka mamate. Ano akin ka gano'y kataon mo ko sa estasyon subong? Kung nari ka malang di sa Iloilo. Magkataw na sa ruwas, pangitaon mo ko na eh. Kung daw akin ka gano'y nga daw, medyo daw... Daw ano gano'y hindi daw... Kanining term nga gamito mo daw, kuan ka gid daw. Kung gusto mo gid ko nga daw na namitan ka gid sa akon nga ma... Nga matandog mo ko. Itaon mo ko eh, kantoon mo ko din sa estasyon eh. Oh, kaya kung magsaka ka din, naog mo lang kuya ko. So, wala sige. Sa ilo kita sa iban sa mga kakifay, bari pag ito, no? Ipadayo, no? Natunigin na, kung kulanigin na, explicar ko lang sa iya, kay base, blaway si kayong chindi. Base ko na dulman lang din sa bala, pero ti, kung parang litan nga, akig sa iya sa akon, kay natikalunan sa akon, at iwag niya problema, anytime, ari man ako di sa estasyon, katuan mo ko di. O, hindi bala? Pero ang importante, no? Padayo, no? Natunigin hambal ni BBM ni. Mga kaka-K5, ano pag itong ibandering ng mga gipanghambal niya? O, ari na ay, ang sektor mga kaka-K5 party naman sa sining transportasyon. O, sa transportasyon, tapos na ganito, no? O, tiyon na agod ko nung hukason ang systems lost nga ginadugang sa aton nga balayran sa kuryente. Ining systems lost mga ka-K5. Ti niya daw okay ko di. No, no, palakpakan ta di si BBM. Ina kun matuman. Okay, 5 di, K5 Paul. Kun matuman ni palakpakan ko si BBM. Kay ining systems lost nga ini mga ka-K5 nga ginapatong sa mga bill sang aton nga mga kuryente o kung sang aton nga mga konsumidor sang kuryente, mga ka-K5, dapat wala na niya palasanon ang mga pumuluyo. Pero ginapapasan sa mga pumuluyo. Ang pumuluyo, ya among ginapabayad. Anong labot na mo na yaman? Ang kahalimbawa, ya sini mga ka-K5, i-explicar ko sa inyo, base sa aton nga mga pagtuon kapag basa-basa sa mga pinotos nga ibos, kag sa mga pagradion, para nga dion na mo ni Paul Dihada. Ang aton sini nga pag-insyende, nga once gani nga mag-distribute halin sa inang producer, mga ka-K5, producer sa kuryente, ipasa sa mga inang distributor. Ang mga distributor sa kuryente, ipasa nila, kag-i-distribute nila sa mga konsumidor. Samtang nga sigang distribute nila, may mga ginasang-atan ina nga mga kasubong sine. May ara nga mga nagakawat sa kuryente. May ara kung kaysa nga nagawasi nga kuryente kung sa din makadto. Pero ang kalabanan sine, amo ni siyang ginatawag naton nga mga pagpangawat sa kuryente. So nagasulod ina siya kag nagakadto sa ginatawag naton nga systems lost. Nagkaladula nga kuryente, hindi makita. Mga ka-K5 kay ginkawat gali sa mga kawatan man sa kuryente. So, ginapatong ina, kag ginabutang mga ka-K5 sa mga bill. Sa mga bill sang aton nga mga konsumidor. Ginabutang na direk kung pilang systems lost da. Ginatunga sa tarantanan ng mga konsumidor. Tinulabot na tunda ng mga konsumidor man, di ba? Nan, amon ni siya ang hambal ni PBBM. Nga dapat hindi na niya pag-ipatong sa mga konsumidor. Kundi, dapat kung may systems lost na buo chilingon, agwantahon daya sang kwane, sang distributor o kung sang manufacturer o kung mga nagahimo sang kuryente, hindi ba? Nag-generate? O hindi ba? Kung sino dang nag-generate, kung sinong nag-distribute, dapat sabton nyo na naya ang systems lost. Inyo naya sala, kaya hindi kabalo-kabalo magbantay todo sang kuryente kung sinong kapangawat kasi yung mga kawatan. O hindi ba? Kaya ginapasa nyo sa amon yung mga konsumidor. So isa na sa sang hambal ni President Bongbong Marcos nga dulaon. Kag amon ni siya ang one point niya sa ginambal kagaina sa nga ton sininga interview eh. Isa ka mga one point niya. Two points lang siya mo. Yung mga ka-K5. One point. Amo na siya ang one point niya. No, kabay pa nga matuman eh. Base, bala puro malang niwakal pariyos ang 20 pesos nga bugas. Bla? Naginwakal yan eh, 20 pesos nga bugas. Sang pagpangampanya niya, until now, wala kitak batyag sa 20 pesos nga bugas. Why kita katilaw sa 20 pesos nga bugas? Kabay pa nga ining ginawakal yan eh. Mapatuman ini sang Department of Energy. Mga ka-K5. Kaya kung hindi ganini mapatuman, puro malang isang wakal at wala tupa. Imbes nga ang iya sininga trust rating sa mga pumuluyo sa survey sang Pulse Asia nga nagalabot sa negative 27 base kung mag-imo nga negative 50. Yung kapuga, bilis ang ilikid, tapos yun, mga ka-K5. So, amoni siya ang isa sa mga down na namitanta na iya sininga mga tinaga nga dulao ng systems loss. Kakasun ini mga ka-K5 nga ginadugang sa mga balayran naton sa kuryente sa mga pumuluyo sa mga konsumidor. O sunod, ginhimo ang tanantanan nga nagakaigo nga mga intervensyon agod nga mapahaganhagan ng epekto sa krisis. Pinaagi sa ano? amuguro ng iyang mga kwani, panagtagbugas, panagtagkwarta, kinatawag na ito mga ka-K5 nga band-aid solusyon. Kaya nga maghambal kita nga band-aid solusyon. Mga ka-K5, hindi na siya long-term solusyon. Supposedly, mga ka-K5, ang kinahanglanon sang pumuluyo. Mga ka-K5 nga naapiktuhan sang krisis, nagaproblema sa ginatawag na ton nga dako nga problema sang poverty o kon kapigaduhon. Kaimulon, mga ka-K5. Hindi amo ang pagpanghatag sang tagduwa kalibo kada adlaw o kada bulan-bulan hasta sa Disyembre. Hindi ni amo kay isa inilang ka-band-aid solusyon. Dapat kinanglano na ito ng long-term solusyon. Amo ni dapat ang pautukan. Kaga dapat usaran utok ni President Bongbong Marcos. Dapat utok ha? Liter K, bra? Hindi ka liter G? Ipay, Paul? Basi, Blackon, lagausar sang utok niya. Basi, gausar ba sang iyang utok? Mga ka-K5? Amunia dapat. So ano ang dapat nga? Dapat nga mangin solusyon sa sining problema naton sa krisis. Problema sa kapigaduhon, problema sa kaimulon. Poverty problem mga ka-K5. Dapat ang long-term solusyon dire abi nyo kun ano, number one, create jobs and create a manufacturing o mga investors. Dapat investors masulod sa Pilipinas para magdamo ang mga kauturan aton nga magtrabaho. Kag number three, mga kakibida, pataasan ang sweldo sa mga pumuluyo ta. Taasan ang sweldo sa mga mamumugon ta. Kung pananglitan nga magreklamo ang mga negosyante, ining mga kwarta nga ining ginahambal nyo, amoning inyo nga iayuda. Nga ginahambal dire. Mga ka-K5, amo na siya, mga ka-K5, ang paminsaron sang matarong nga utok nga hindi bangag. Pero kung bangag utok, muti wala eh. Mambal ka na niya, sige, bigyan nyo lang ng kahit 2,000 dyan ang buwan-buwan. Para hindi naman sila magalit sa atin. Pero sa totoo lang, yung sa atin dito ay mga ano eh, yung kung sa adobo pa, yung ano, yung karne sa atin, yung mga buto sa kanila. Amo nang matutuhod nga sitwasyon. O, hindi ba na? O, rip again. Nagpanawagan mga ka-K5 si inang PBBM sa Kongreso nga ipasar ko na ang tax relief measures lakip ang pagpalapad sang income tax exemption. Pagkakasang minimum corporate income tax para sa gagmay nga mga negosyo kag tax amnesty para sa mga mabayaran nga mga buwis. Yun na po, gabilis ang ilikit kay Five Apple. Pagbati ko sining nga mga programa ka mga ginpanghambal ni Kwan, ni President Bongbong Marcos, gakiwi ba ni Raisa Trinyas. Gakiwi ba kagaw kiwi sungad ni Raisa Trinyas, subong kagsang upod yan nga mga kunsyalis ka nagpasar mga ka-K5 sang 300% nga real property tax ordinance diri sa sudad sa Iloilo. Gakiwi sungad ni Kwan mong gabuslo kalimutaw ka nagasikiwi ang sungad ni Mayor Raisa Trinyas Cho diri sa sudad sa Iloilo. Kay ginasinggitan ni President Bongbong Marcos nga pangkakason kagpa kwan mahatag ani sa mga tax exemption, kakason ang mga minimum corporate income tax, gagmayon ang mga kwan sa mga magagmay nga mga negosyante. Yo da po gabilis ang ilikid ang aton nga mga ambulant vendors diri sa sudad sa Iloilo kay Five Paul. Gats tumbo-tumbo sa kalipay pero gakiwi ang sungad kag nagabuslo ang kalimutaw ni Mayor Raisa Trinyas Cho sa mabatian niya ni kay hindi na siya makapangapkap kag hindi na siya makapangwarta sa aton sini mga magagmay nga mga businessmen diri sa sudad sa Iloilo katulad mga ka-K5 sa mga ambulant vendors, mga tricycle driver, tricycle driver, mga e-bike drivers, mga nagabaligya sa mga sari-sari store o kung mga tiangge-tiangge sa mga barangay. Ang mga tiangge-tiangge sa barangay, sa una sa barangay sila gabayad sa business permit nila na pinakataas isa 5,000. Subong kadto ka sa sudad sa Iloilo, dito kagawat sa imo business permit, pinakanubong balayran 5,000. Lingin ulos ni, lalaban-laban, buslo, sungad, sinikagang. Ah, modlo, kalimutaw si ni Mayor ay isacho sa sining ginahambal ni President Bongbong Marcos ni? May kanta na magka-K5 sang pagpanubo sang mga income tax exemption, pagkakas sa mga minimum corporate income tax, kag para sa mga magagmay nga mga negosyante, kag tax amnesty para sa mga mabayaran nga mga buhis. Diingin ulos ni Mayor ay isacho. Sabihin nyo lang, abi ni PBBM siguro na namitan sa sangwakal. Yan di ba si kabalong kabuslo, kalimutaw di kagkakiwi, sungad, subong ni Mayor ay isacho. Di kabate, sina. Mga kakifay, tayo't na sunod. Bangod sa mga konsepto sang state of imminent disaster, hindi nakita ko na maghulat pa sa mga matabo ng mga kalamidad. Bangod, magaandam na ang administrasyon kag magresponde antes nga matabo. Lang taon tayo? Kung matuod ni? Lang taon tayo kung matuman ni? Nga daan nga bangag nga daan nga aton nga panggobyerno. Base ko ng sugid-sugid ni kay Five Paul pang binangag man. Sige lang, gaanta tsansa. Kay total may darwa pa magkatuig, ya bangag. Ya presidente ta. Sunod, hatagan sang prioridad ang pagpaname sang mga tren, busways, transport hubs, integrated terminals, pati ang pagpalapad kag pagpaname sang mga paluparan kag pantalan sa bugos nga pungsod. Ligya mo ganina iya tre. Katapos panamion mo pa, panamion mo tapos ano ibaligya mo diba? Yo na po gabili sang ilik ni. Ate ang balon naman ko na kiro ni Jan Barrios nga tikalo naman ko. Yo mga kakipad. Ano pa gid? Nagapangayo ko na si BBM sang suporta agun nga mapadayon, no? Ang labi kag mapadayon, mapadayon sa labing madali nga panahon. O nga tion, ang modernisasyon sang pampubliko nga transportasyon mga kakifab. Ano sa Luzon ka mo gani kasuporta sa aton nga transport sectors pagkatapos i-modernize nyo pa nga mga buisit kamo nga mga yun ipatula kamo? Kagpabayaan nyo na maliwat ang ato sini nga mga kooperatiba din nga ginhambal nyo? Ilik sang ilik nyo yun ipatula nga. Tapos mga K5, kinahanglan ng tanan-tanan ng mga building sa pungsod ang handa kag manami ang kalidad batok sa bisan anong kalamidad. Ginakinahanglan nga amyendahan ang National Building Code. Diri sa aton, kung maamyendahan ang mga National Building Code naton, mga K5, laban-laban, palusutan mananagapon sang mga illegalista, dugangan pagid ngang aton ng mga office o building officials ato sini nga mga taga city engineers padanlugan mo kwarta mapasugot na lang nga sige patindugan na building mo bisan wala parking lot. Total sila nga magparking sila sa may kilidalan sila nga manukot mo lang kami. Di patula realidad ginambal kuya, why kuya gambal sang palupad realidad ni subong ginambal ko kung anong gagkatabo sa Tundris Pungsod Pilipinas. Mayo kun si kwan kay mayo kun si sino ganing kwan sang sang Singapore ganito ang presidente bla sa Singapore bla ginagpasikat sa Singapore mga K5 may kun siya ang naghambal kay inay sigurado ko mga K5 matuma na diri sa ato sa Pilipinas amo nang ginahambal mga K5 amo nang ginahambal sa ato presidente laban puro palupad bla tupa. Mga kakifay, tapos ano pa gini? O plan kontra baha kunos, bugos na pungsod, ginlunsyar niya. O plan kontra baha. Driya sa aton si Lilo, pag magbaha gani, singgitan na yun tong mayor nga magamay. Gagambal nga sila niya, flood control na. Pero sa chimpo ni Mansing Malabor, mga kakifay, pag chimpo gani sang baha, gambas Mansing Malabor niya, danaw-danaw, gin lang na. Hindi ba? Ginahambal ko lang matuod, realidad ni ginahambal, realistic niya mga kakifab, ginahambal ko, realistic. Hindi ni kuhan kay puro mga tanan ng mga ginapanghambal ni sa presidente, na ba naman puro palupad ni, way tupa ni. Kung may matupag, mas siguro base, ha? Sa tarantanan nga, 1,000 pirang wakal. Yan nila ba may matupag? Di mga 3, isa? Pinakataas, 5. Mga kaka-K5! Kinambalan pagin niya kuno ang kwan paligunon kuno ang sistema sang agrikultura agud nga masiguro ang supply sang pagkaon kag mapanubo ang presyo sang kwan sang pagkaon. Paano nyo na mahimo man? Uy, kamo gani suporta sa aton nga mga mangunguma? Oh? Uy, di Blacky 5 ba, Paul? Sagi kamo kawakal parte sa pagpaligon sang ato sini nga produkto sang ato sini nga agrikultura. Naway ka mo gani siyang ginasuporta sa aton agrikultura? May isa kabis, wala ko kabate nga may mga kongresman o kon mga senador nga naghimo sang isa kaordinansa o kon sang isa kakasuguan nga ibawal ang tanan-tanan nga mga agricultural land. Ibawal nga i-convert sa residential o kon sa commercial land. Subong ang gakatabo ang aton nga mga agricultural land. Gina-convert sa residential, ginahimo subdivision, ginahimo industrial, tanan-tanan mga kaka-K5, na ginabali, wala man sang DNR, wala man mga kaka-K5, ginabawal sang DNR, wala man tanan-tanan. Te, ano ka katabo sa aton pungsod? Imbes mga kaka-K5 nga magprodukto kita, sang madamo nga mga bugas, kag mga humay, diri sa aton sa pungsod Pilipinas, hindi kita magkaproduksyon sang dako-dako, kaya ang aton nga ginatamnan, puro na tanan simentado kag mga subdivision. Oh? Gasugid ko sang tuod, wala! Gasugid ko sang tuod. Ikaduha nga problema ang aton nga agrikultura, wala kamugani sa ginasuporta sa aton nga mga agriculturist, wala kamugani sa ginasuporta sa aton nga mga mangunguma. Magtanong mga aton nga mga mangunguma, mga kaka-K5, di hamak puwerte kamahal sa mga abuno. Mahal sa tanan nga mga inospray nga mga bulong. Pag-abot sa tiyempo sang aton sini nga pag-pangani sa mga mangungumata, baklo nyo sang puwerte kabarato nga mga buwisit kamo. Tunda puga kamo karun ma. Oh? Teno, ako naman ang demonyo, kaya ginahambal kong toon. Puga, bilis ang ilik nga. Oh? Toon ginahambal ko, hindi. Tuod! Sagi ka mo kawakal, di, BBM! Hinugay sa isang wakal! Una nga akong pakilala ka si Buano, sila ya, ha? Sila ya, gasugi ka lang, gawakal sa imong dangag! Oh, na? Si Buano na, ba, K5 Paul? Bada rin kundi sa kayong chindi. Ha? Hindi, gangasal ka lang sa imong dangag! Dangag ha, dangag, letter D as in, Delta, dangag, hindi bangaga. Yun na po, masalaan naman tinika ron. So, mga kaka-K5, ano pag hindi damo sa mga amunin, damo sa mga ginapang, amunin mga kaka-K5, mga ginapang hambalya di. O, tapos, ang edukasyon ko, no, amugihapon ang nagapangunang prioridad sa iya sining administrasyon, agod ko nung mapaligon ang kahimtangan kag abilidad sa mga kada Pilipino. Hoy buwisit! Isa lang ang gina-request ko, kag gina-request sa mga ginikanan, dulaan nyo na lang ni ang buwisit nga K-12. O hindi bla, K-5 Apple, conforme ka hindi bla? Buisit kag wala gid niya pulos kag bal wala wala gid niya da puga gid nga klase sang kwan bilik sang ilik niya yun di patula gid nga klase sang nga klase sang nga ginhimo niya sang Department of Education nga gin pasar-pasar nyo ni ang K-12 di nga wala man ipulos. Nagsunod-sunod ka mo sa iban nga pungsod, sa iban nga pungsod ya makagraduate ka na sa K-12 K-5 K-5 Paul, automatic may trabaho kay mo to. Dili sa aton college graduate ka gani, di ka gani ka ubra ha? Kito 12 ba? Kwan ko daw na sakat man ang alimpuduhan sa ang alimpuduhan sa dugo ko. Ay, isa'y baliskat, baliskat. Nagsakat naman ang dugo sa alimpuduhan ko. Ma-relax ta, Naibla, ma-relax ta. Inom kita mga kaka-K5 Clinical D3 Bio. the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ka superfood supplement kang ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3, nga pariho may maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sa ato nga lawas into monoglyceride kay isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog natural antimicrobial sa aton nga kalikasan. Ginapanami man sa D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas sa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong mga ka-K5 sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikang lawas naton sa bleeding ko na impiktar ka na sa dengue. Kani ano pa ginahulat nyo? Inom na kita samtang unili, hindi pa ulihi ang tanan. Samtang, kwan, samtang wala pa kita nagbangag. Hindi, seriously speaking, mga ka-K5, kun mintras nga medyo healthy pa kita, imnanta ng daan para magapabiling nga healthy lawas nato na inom kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga baratian katulad sang kwan katulad abi sang sipon, hilanat ubo trangkaso kag mga iban pa nga mga baratian nga may mga komplikasyon, mga viral and bacterial infections mga ka-K5, mga kwan blaniyo mga balatian sang migo kublang kada pirmilang kabit sa balayan inang STD bla sexually transmitted diseases. Pwede na imni nyo mga K5 sang Klinika D3 Bio kay viral malana viral infection na virus malang na hindi gani no mga ka-K5 ng bacteria malang na no bacterial infection malang na so imni nyo sang Klinika D3 Bio the antiviral and antibacterial specialist kung gusto ka nga magayo mag Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 8:41.
18: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo
14: ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
11: Ang D3.
7: Yung may Physio.
11: Oh. Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May pumso!
19: K5 Night Watch. June Alojado Capulo.
5: K5 Night Watch.
3: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakarabot kita sa 49 minutos na nakaligad sa alas sa 8. Basa tanay mensahe nagikan sa aton nga mga followers sa prober naton kuhaon na mga detalye na sa mga balita nagikan sa patrol naton. Observation report parte kag ina sa mga reaksyon sa aton nga mga pumuruyo sa sining suna ni President Bongbong Marcos ang ila sining nga mga ginhatag nga rate. Grado sa kay President Bongbong Marcos sa iya sining performance. Sa sunod na sang lima tuig, manog anom na tuig mo sa next year. Baka kay 5 manom sa tuig hasta sa katapusan sang Mayo 2028 mga kay 5 nga eleksyon na maliwat sa pagka-presidente. Ika-lima niya subong asuna. Ilang taon ta katapusan niya asuna sa 2027. Na mga kakifay. Yari ang mga minsaya na nagikan sa aton nga mga followers kay Bobby Parks. Good evening pare. Waswasi sila pre. Kasugo lang ni sayo. So Seth Quijano, shout out sa John Kapulot News Live ko na igabasa ha. Karon ang sa K5 News FM na tondugi-dugi basahon ko. Laila Sofia, I'll tell you hero Chega, kadlaw kami di sa sulod siyang balay. Ah, kapamati sila ganyo. Basi masalaan ka muda buang, karon na. Kaya Emma Castro Kabilan, good evening Idol John Kapulot. Shout out lang sa mga partidos ko sa Leon, KZB, sa Mr. Ko Agustin Kabilan Jr. Kay George Lobreco Yulalyo, Idol John tuod, wala ko naglantaw sang suna sang aton nga presidente nga ga-swimming sa kabutigan. Kay nga man, wala kuya na-appreciate sang ginapangwakal na. Kay nga man, wala sang mihura, pati ang amo. Papatiha ang amo para magdamo. Daw ako ginapabati-batian mo nga kwanaw. Daw amo tanga dano. Yeah, joke lang ah. Sa kay Apple Driven. Mayong gabi, sininga John, wala na ko gana, mamati sang suna. Wala man na Japon, da pulos ah. Log lang ko na tamaw sa tita ko. Nga rin pamati, gid sa imo. Nga silos sa Van Der Zee. Mayo pasakon nga pamati ka mo no. So naway ka mo nga pamati. Dito mayo ako na lang ma-presidente. Kaya ka mo nga pamati ka mo sakon. Kay Toto Gob Gong Kwaila. Sir, wala ka sa YouTube house. Ate pasinsya gid lang alang ang amon nga YouTube. Sa kay WCJ Dakyanan, shout out. Sa kay Nestor Holyesa, good evening K5 Idol John. Puro plano sa papel, kag ginadamguya pa kung anong himuon niya nga pa sa pagsugod, puro salita, lain, iya gawa. Jenny Halyorina, good evening Idol John. Jason Sabornido, hindi ya guro mabaton dol. Yun nga, kita nga mga DDS siya, yung mga matuod nga nagapalangga sa Pilipinas. Base man siguro eh. Sa kay Michael Coscoluela, at least Sir John, di kaimo makawat. Just keep it up. Naigo siya. Amo na nag-react. Amo na nga balbla ni Rubin Padilyao. Siling ni Robin Padilla, siling si Neto Robin Padilla, bisan mango lang tabla kung hindi takawata na. Simple si Robin Padilla, pero sakam-sakam at kung kaisa maghambal. Verna Salvilla, siling niya siya ang demonyo, kay wala siya nabalaan kung anong gakatabo, subong, mugid. Kay Carl Besta Silorio, good evening kay Five John, bangag na siya siguro, pariho sang kawatan sa gobyerno. Kaladlawan iya base kon idol yana ang presidente de pariyo sila nga bangag. Sa kaya Jores Dimites, zero percent gid para sa mga Ilonggo. Why gid porsyento zero? Why gid zero? Gid zero? Lorle Gardose, Idol John, palayog katamyaw sa ngakon ng mga kabataan, ng tanan-tanan ng mga kaapuhan, kag sa tanan ng mga Gardose family. Kumplito ba? Tanan-tanan ba? Ubos-ubos. Renato Kaaya Kalugas, matapos na lang 6 years, wala gitupa pang wakal ng BBM. Kita nyo? Kung ano reaksyon sa aton ng mga pumuruyo? Patrick Vergara Rua, good evening Idol John, God bless. Re-resurrection, hiribion siya.

Shen Tansilya, shout out sa Kuragi, si Hoko, Balbala, Idol John, hamay-hamay lang. Re-resurrection. Ah, good evening, K5 John. Shout out sa kay Cherry Ann Miha, sang RMC Pharmacy. Oh, Madam Cherry Ann Miha, da, shout out. Ang gabi, Verna Salvilla, kag sa kay Nilo Larido Gamusa. Shout out man sa kay Robin Caluyo, Sarsuela lang. Nang magpakaisa, wala na tupa. Siling ni Renato, kaya kalugan niya, wala man sila niya congressman nga na priso dol. Amo nani. Renato, kaya kalugan sila niya, 11% dol, bigas, 20 kilo, wala git tupa. Mercedes Malquerido, thank you for watching. Alpha, good evening, shout out. George Lobrico, Yulalyo, niya daw wala man puklo ang amo. Ngayon ang amo ni Sentia Sanoy, good evening kapulot. Ginatamyo ko ang iba akong bana. Mayang gabi, ngayon pamatig sa imo subong sa K5. Reme Tenyesa, shout out. Thank you for watching. Bibi Girl, shout out. Mulita Penuela, Antonio Talacan, Norberto Aguilar Jr., kag Jerry Medina. Shout out! Pam Kalinog, I'm grateful. Okay, Audrey ni sa Kwan na sa June Kapulot. News live ko pala ni na Kwan na basahan ng mga mensahe. Dri kita na sa K5 News FM o, sa ato sining mga followers. Sa kay John Rodney Flores Ruan, yung mga gabi K5 John daw puro lang pangako. Kag-dreaming ang ginawakal ni inang bungi nga rag. Bungi nga rag. Kawalo sa magdiskarte sa tinagaya pa rin, di sa maigo ba? Di sa masakam ba? Mayo. Maria Lorna Alvarez, kanami sa iya maghambal, demonyo. Ano ay hanang itsura sa demonyo? Kung pro-BBM ka, hindi ka amo na mag-react. Kay Bahadi sa kamay, good evening, solid gid ko. Listener, sa pa-shout out sa kamay family. Sa San Miguel kag Rizal Uton. April Garrido, shout out Garrido family sa New Lucena kag Pastolero family. Salamat idol. Sa kay Kim Heroso Panes, good evening idol John, Aluhado Kapulo at watching live and listening ja sa Barangay Maasin, Pasay City. Arman Bakuguan niya akon hatag sir John 9 ang grade. Bo grabe ba 9? Hoperte. Kay Richie Mago, shout out. Kay Julie Alberca Gansha, good evening idol John. So San Pisiscar kabudlay dira Pinas bago ka graduate, ma-apply ka trabaho, di ka mabaton kay dapat with experience. Hay nako, bago graduate ngani. Sakto na, amo tutuod gyud man na. Amo na gani nga damo-damo ga tambay nga mga kwan, nga mga bagong graduate. Kay hindi gani pagbatunon kay kinanglano ng may experience. Ituod man bagong graduate ngani. Ang may pinakamasakit pag inamuni ay kunin bagong graduate ka, ma-apply ka. Apply mo, antes ka mag-apply, magasto ka na kay 5 Paul. Anong gastohon mo? Pangitaan ka police clearance, barangay clearance, NBI clearance, SSS, PhilHealth membership. BIR tin ni mo, hindi ba mo na ginapangita si mo, ginapangayo si mo? Di gastuhan mo na tanan-tanan, maitani bala kung libre na ginahatag sa gobyerno mga buwisit nga na. Pero wala na, dapat ilibre ganina sa mga new job seekers, sa mga bagong graduate, dapat ilibre ng tanan-tanan. Pero anong natabo? Ginapagawad ka, ginapabayaran, pati yung gasto ka na itanan-tanan antes ka makaubra? Amo na ang ginago diri sa Pilipinas. Visit nga ni. Sa kay Noel sa piko niya, sakto na K5 John, wala pulos ang K-12. Oh, gusto ah. Sinabi na namian sa K-12 na. Oh, ay gitupa na. Oh, sa kay Silin Pacheho, shout out Michael Larry, correct sir. Sa kay Gisia Fe, subo sa improve dapat ang curriculum. Amo ni ganing imo na dapat to, kakason ng K-12, i-improve ang curriculum, kagdugangan ang mga maestra kag maestro. Dapat damuon yung maestra kag maestro.

0: Maestro! Kay gagorotok ang mga estudyante sa mga maestra. Isa kabilog maestra kay 5 and kay 5 Paul. Isa kabilog maestra ang ginatudloan niya si Sintak bilog estudyante kada kwarto. Yo dapo gabili sang ilik anho niya naman. Ah, ti paano man sulod na sa mga utok sa mga kabataan na tanatanis si Sintas lak bilog ara sulod kwarto man. Isa lak bilog maestra nila. Ha, hindi ba na? Dapat damuon ang mga maestra, ihar ang mga maestra, ang mga bagong graduate ng mga maestra, ilabi na gid ang mga bagong pasar sa bordo. Ang iban nga pang laghap ang makaubra sa kwan sa inang aton sining mga eskwelahan nga makatudlo kay nga palakas-lakas pag isang backup. Wala labot sina mga ka K5 kung wala kay mo backup. Bisan nakapasar ka na sa board sa pagka-maestra, hindi kay mo makaregular bilang empleyado sa pagka-maestra kay nga ah. Tungod sini mga ka K5 sang palakas-lakas pa dapat may rekomendasyon ni congressman, may rekomendasyon ni mayor, may rekomendasyon ni governor. Yun na po, gabili sa ngilip. Ha? Kung kaysa, ikaw ang pinakamaalam sa inyong kwarto, pero ikaw ang pinakaulihing na baton sa pagkamanunudlo kay nga ah, YT mo backer, YT mo backup. Oh, hindi ba? Oh, ano pagin? Exactly kay 5 John, nakuha mo. Bo, grabe si Cheese Cafe subusa ba? Adner, panaligan, niya diin na purdoy sila niya ang piko hay sa systems lost. Dapat maging aktibo kita nga magbantay sa mga nagapangawat. Na muman, may punto. Laban, let's see, anay, Mr. Kapulot, basi pa man lang nga matabo, araw timo. Amo gani, let's see gani. Ah, oh, hindi ba na nagambal man ko? Nga bantayan ta hulat-hulaton tani ka bay pa nga matabo ne. Ti, let's sing ani. Oh, Kailora Jean Berita or Barita, nya good evening Jelt Eteri of Mabulo Delgado and Leonito Barita is watching. Amo na iya. Ah, sa mga taga Mabulo Delgado da shout out sa lo Jelt Eteri sa Mabulo Delgado. Kay Fred Pascala Jo Campo, negative 5 gid, puro sugid lang ang iyang asuna. Ay, kalain. Daw trust ratings ba? Nomar Ot Liotmon, nagnubma. Oh, bliskad nga lang. Oh. Idol, good evening. Pabay, eh, na siya. Huwag ka mag high blood. HB high blood. Sakay Maricel Balor, kasi please shout out man. Genesis. Agnes, good evening idol, pa-shoutout lang sa mga taga Pasay City. Kay Fred Pascala Jo Campo, lap 12 ang unikang garoya, siling ito. Kay Larry Kirat ni Agles Brinosa, may kawatan gani, Sir John, sa construction. Aba, may punto, kagid. Sandi ka lang gani, may kawatan. Huh? May kawatan gani nga barangay kapitan. Ay na lang nga na pin nga na dumduman ko mati yung mga kapitan. Sakay Kim Kim Batislaon dahan o tabi o ay ah. Oh. Sakay Inang Ria Kapana shoutout Agosto 5 watching from Kuwait idol ka K5 Iloilo Sir John. Ah, sakay Parkon Sikada Eduardo Jr. Man Alipungoy siling ito. Sakay Jewel Kagampang kalma lang idol John ah. Sakay Pangging Gumera. Good evening and shout out Romar Lampago, Britanico na istoryahan na nila K5 John, mga ulol ginapakita niya lang sa kabilugan nga Pilipinas. Oh, Rom Mugani. Nya amogit K5 John kuno abi gapalumaw-lumaw sang mataya. Oh, sakay Mary Jane Galyasa Garillo. Good evening idol John. Zero akon score ah, kay BBM niya wala gid agay kalain. Nonito sumbong pangakong napako taksil na pusa bu na taksil na pusa budol na naman 2% para hindi lang ma zero. Oh, te. Kamo na mga ka K5 ang score sa aton sini nga mga kuno nga mga listeners. sa aton nga mga sumulunod sa kwan sa ginibat nga gindeliver nga inang suna ni President Bongbong Marcos mga kakifay. Siling ni Julie Albercagan siya, siling niya sakto gina Idol John, magasto kagit siya kamahal pa. Asa kay Jess Odirol. Good evening, Ilodi, watching from Valenzuela City. Christian Gardo, siling niya lagit pag-asa kuhaon ang K-12 rason sa abroad. Pila lang ga-abroad, upgrade sila or adoption sa foreign country eh, hindi nga pinahan ang damo nga ordinaryo nga mga pamilya laban-laban dyan, drawing hambal dyan ibangag mo. Sa kay Efraim Duran, mayong gabi kay 5 John from Pasig City. Jumari Bilonyo Wakay, shoutout sa mga taga Kasing-Kasing, Wakay family. Akag sa kay, shoutout ko na sa kay Iming. Hali sa kay Efraim Duran. Ayos! O, iban nga mga followers, dugay-dugay, basahon, taliwata, kay check na naton mga kakay 5 report na kay formasyon na gikan kay kakay 5 Kim Kaluya. Sa mga natipon nga mga balita, iban ko nung mga kwan, nga mga Pilipino, subong, ilabi na yung mga Ilonggo. Ah, nubo-nubo, katama, ginhatag nga rating sa performance mga kakay 5 ni President Bongbong Marcos. Nugay na kamuda! Nagabot ka ni eleksyon, paghambal sa inyong nga gobernador kasi sa inyong nga mayor ng aton nga sakdagon si BBM ga alalasik laway nyo gani ka pang kwan pro. Hindi ba na dao gani si BBM diri sa aton sa Iloilo? Pierde gani si Duterte, si sino gani kontra ya to? Si Lini. Adao gali si Lini. Di kay, ah, naglini, kamugali sang nagnigad nga eleksyon. Naglini ka mo di? Ate, amo gali na nga pirde si BBM di. Kay Lini ang gobernador, Lini ang mayor diri sa sudad. Pero pag-abot nga nagpungko na si BBM, gakarakasa ang kwan, gakarakasa ang mag-utod ng mga defensor na magsulod to sa kay BBM, subong, daw pamatsyagan mo daw. Ah, kulang na lang ang hugasan nilang kwan ni BBM. Amo na ka mga kwan, ka mga balingbing ang aton, yung mga politiko diri sa Iloilo. Ah, grabe nga panginmatay, nagasinggitan sila nga, bawal ang mga kawatan, magandam sa mga makawat. Diri na sa aton sa Iloilo. Isa sa may kudal na sang kapitol sa una, may ngalan nga magandam sa kawatan. Amo masamay sudad sa Iloilo, nga kinanglata kontra ang mga makawat. Pagtapos, mga kaki-five abaw! Maria Ihunis de Grapon de Santissima, Santimuson. Subong, daw mga kwan sila. Daw mga ulipon sila ni BBM. Yeah, check na nato na report na kaformasyon na gikan na kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampyon nga report. Sanbay!
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Sinakabati kay mga K5 John no, sa pangako. Mga pangako o kung pasalig.
0: Pangako, pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ng ating mundo.
2: I swear by the moon and the stars in the sky.
0: Ah, grabe nga pangako.
2: I'll be there for better or worse till death do us part.
0: Agoy, aragoy. Tanan nga pangako, ihamba lang para importante nga magnami ang iya sini nga papel sa mga pumuluyo kag daw maumpawan ang kaakig sang pumuluyo sa iya. Tanan nga pangako, ipangako lang. Kung nangako ang pakilala, sini nga mabusong kagin sa pasalig. Oh, pangako, oh, tanan-tanan nga mga pangako. Ano pa ginang mga, kuhan ang mga kanta nga pangako man? Why na?
2: Ano pa man? Ikaw mga kipag-iosan, may nabalan ka?
0: Pangako.
2: Pangako. Gaumpisa sa pangako or pwede sa promise.
0: Oh, pangako. Si, kwan, si, sino nang upon mo na? Si K5 Jason?
2: Yeah.
0: Aba?
2: Pwede ba? Tell me honestly.
0: Ang pangako mo kay Maribeki, hambal na daw.
2: Sino na yan si Maribek?
0: Ah, sino ganun? It's Big Bek?
2: Rose Bek.
0: Ah, Rose Bek.
2: Mas ibang mali siya karoon sino na si Maribek.
0: Basta may Bek sa punta muna na.
2: Pasalain na, ha?
0: Di mo nasugi niya sa akin. May Maribek masakunod ng taga Pasay City. Sino to?
2: Alawa yun.
0: Hindi na taga Pasay, ha?
2: Taga Pututan.
0: Ay, kalain! Kadlaos kay Five Paul, diyo. Mira, joke lang na, Ma'am Rusbik. Okay. Oh, te, anong pangako kuno sa ngaton ng mga pumuruyo dito sa sudan sila nung lantaw nila sa mga pangako? Matumano kung hindi?
2: Actually, kay Kifa Junior, ginkuhaan mo na to, no? Sa naglain-lain yung mga reaksyon, ang nalain-lain man, no? Ang sektor, dito sa ton sa may sudan sa Iloilo. At sa diin, no, ti according dali sa grupo, yas ang pamatanon sa K5 June, no, sa ining pamatanon kontra korupsyon na rin nakabase, no, sa may Iloilo City, na tinasmayado sila ya sa nangin, tawag na, no, nangin State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. It is because nga tiwala ganyan, natin kayo niya ma-address, no, ang problema, especially sa sektor sa edukasyon, kasi since they still see, based man sa pila ka mga datos, na tingin ako lang sa gihapon, na aton sila ng mga number of teachers, no? Just like you mentioned, kaya K5 June, nati, kung for example, no? Sa wala siya bala nagasunod sa supposedly ideal ratio, no? Sa, for example, ang isa ka manunodlo, halos pila ka section, ang iyadar ng ginauyatan, may ara man actually, no? So especially sa elementary, nati, sobra-sobra balang iyang load or overwork, no, aton sa rin yung mga teachers sa K5 June. Lakit man rin is ang regarding o kung may kaangtanan sa kakulang sa classrooms dari sa may pungsod na to, no, kay nahimuruan niya ti actually, no, sa iban man galing mga region or iban yung mga lugar, makita niya ti iban gatulo-tulo ang ilang mga ginatunan sa K5 June. Mayara iban niya ti wala sa ding-ding nga rando alado gym lang nga ano ka K5 June ano ato, pero gatulo-tulo man yan ni mayara man niya nga ka K5 June niya ti ang instances nga tiyang tawag na sa isa ka classroom, duha ka sections. Kung kaisa na may mga videos na nagligad, na nag-circulate man, nga tiyarab lang, wala ka kabalo, kundi in ka mamati, dari sa piyak, o kung to sa piyak, lain ko to ito, lo, ito yung math, dari sa piyak, yung science, na kay Paiva John. Kasi iba na rin, no, sa aton sa Western Visayas, madamo na mo man sa mga classrooms, ang kulang dari sa ato. Naturally, based man rin sa information from the Department of Education Region 6, no, mga around 500 pa, no, sa mga classroom sa K5 John, ang kulang dari sa ito. And there is why ang iba nag-off na ginabang at iban sa mga, especially ha, sa mga every time marang may mga ninog ka K5 John, somehow, no, they sing at medyo risgo pa na mag-klase sa pila nila ka mga buildings. Ang iban sa mga jeans nila, ang ilan nga separation, yun lamang ang ilang mga pisara or blackboard or whiteboard or whatsoever dira ka K5 John nga nagasipak sa ila sa kada section. According man diri sa sektor sa agrikultura, wala sila nagapati, no, sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. May kaangtanan bala, no, sa ining kadiwa stores. Yan bala nila nga limited ng ining kadiwa. And actually, mayorya, hindi man niya natawag na, no, mga magagmay na ton ng mga farmers ang ginasuportahan sa sininong programa. As well man, ang ining natawag niya na, no, paghatag, balaya sa assistance o kunbulig sa mga naapektuhan sa mga bagyo, ang iban pa nga sa isang kalamidad, K5 June. Kag wala man sila nagapati sa pahayag kaina, no, sa sona ni Presidente Marcos na tinag-boost o kung nagsaka ang produksyon natin sa nagkalain-lain din, no, ng mga pananom ka K5 June, especially in terms of humay o kung rice at K5 or palay ni K5 June, as well man sa iban pagin natin, no, ng mga pananom, no? Kag lakit man diri nga ti nagalaom sila nga tawag na no matutukan pagid ang pag modernize no sang ining aton subong nga mga kaumahan no in terms of equipment nga makalabot no even to those nga mga far flung areas kag kumbaga bala no wala sang tawag na hindi pinili kakipay drone. Although, most of the time, base na sila sa mga asosasyon, sa mga kaumahan, pero lang patas, no, na pag-identify sa mga beneficiaries na masalalaman, no, ang tanan-tanan ng mga grupo kasi ma-boost na nila ang iladra ng mga pananom, no, in terms of production. Samtang sa bahin naman niya sa transportation sector, nga tinismayado man sila since nga ang ilagi niya nga panawagan kasi sa John, amo no nga it's either i-suspend or ibasura ang oil deregulation law. It is tungod nga kakita doon nga kung for example, nahirables ang crisis, no, pag-abot sa langis. So anytime kung wala niyang oil deregulation law, kung suspended or whether abolished siya, arab lang may poder, kumbaga, or authority ang aton siniyang gobyerno kakita doon na mag-control sa presyohanay. Kasi based man sa experience natin sa nagligad, no, especially during the month of April and May, nga tuman ang pagsimbok sa presyo sa produktong petrolyo na nagsaka sa sobra isa kagatos kakipay doon ang presyo sa diesel, gasolina, kerosene, kakipay doon. Ngati ang iban nga mga oil companies ang nagapasuber or nagatake advantage sa sitwasyon, no, sa aton sini nga mga motorista, no, kagati siyempre balaan man nato nga once for example ang presyo, no, sang gatong ang magsaka ang mayara siya sang domino effect kay ising sa mga goods and services nato, no, ginatransport o kung ginabiyahe, no, so may dako nga bearing kaki 5 John ang ininga mga butang mayara man sa bahin diri, no, sang nagkalain-lain pag inyong mga grupo. Actually, sabi sa mga nakuha natin ng information, ang pinakamataas na rating na nahatag, no, sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa una sinino nga apat na tuig na pagserbisyo bilang presidente, 3 ang pinakataas, no, out of 10, kaki 5 John. Mayara man dito kayo na, no, sa bahin sa pamatanon kontra korupsyon, ang ilayat is 0, kaki 5 John, no, without biases niya ito. Tikibisan randomly lang man ito, kasi syempre mga heads na nagkarain-lain niya sectors, no, at ang siningagin nakuhaan sang reaksyon. And mayara man, tinaghatag sang 1 or 2, may mga nakitaan man sila so far, at iban nung mga accomplishments or mga napatuman, nabatigan man nilang iban yung mga project ni Presidente Marcos. Pero in terms, no, ang nangindako nila nga expectations, ang may kang tanan, no, sa flood control issue or anomaly, kasi 5 June, ang nati, somehow, no, baga ni Diri, kay na, no, nagpabutyag man ang kuan man natin sang reaksyon si Anay Kawatan Party List Representative Raul Manuel Gambalia ang pagmensyonar sang pangalan, no, ni Anay House Speaker Martin Romualdez tuha lang man nakabagay. Kung for example, kung maaresto si Romualdez, tuha lang man ang tawag na, no, ang mga possibilities na pakangay bala, no, sa natabo kay Anay Representative Saldico nga mas plok siya, kumbaga may ibuyagyag siya kaki 5 June na maybe makahatag pa ya sang tawag na, no, maipit pa ang pangalan sang pamilya sang iyang pakaisa nga si Presidente Marcos kaki 5 June. As well man nga kung for example hindi siya maaresto, one thing for sure, nga ti ano lang eh, istorya lang, kumbaga palapaw lang ang mga ginmensyonar, no, ni Presidente Marcos. Pero tiyan mo na, no, nagalaong mandiri ang nagkalain-lain niya sektor niya mahatagan sang nagakaigo nga italupangod kag ang mga bag-o subong nga promisa, no, ni Presidente Marcos ang ti matuman kaki 5 June, especially in terms of health sector, ang ining pagbuhin sa aton sining buhis. Actually, dismayado ya sa side, no, and sa mga mamumugon naton tungod, no, nga wala na mensyonar ang pagpasaka, no, sang swelduhanay across
3: across tawag na no across the country ka T5 John, di malan man ato no nga grabe yung pagsaka sang presyo no sa nagkalain-lain nga commodities, pero ang purchasing power mo kun ikasangkol mo bala nga magbakal tungod ni manubo nga kun sweldo mo nagapabilin nga manubo, pero wala siya nagalagas bala in terms of presyohan na isang commodities ka T5 John.
0: Butchiringon, way nasalig ang mga Pilipino, siya way nasalig mga Ilunggo, siya ni mga kabataan, tada way salig kay nga, ang grado ya, halos pasang, way na gani, pasang awa, daway gito pa. Ako magraduhan, may mo dos, graduhan mo, imo uno, ang lain pa, kay may grado pa nga zero. Butchiringon, way gito sa gakwan, daway kung sa mga eskulahan pa, way gito ga pang, sulusid ingda nga makasabat man bisan na duwa lang ka ani sir.
3: Ah, wala kay pagunan dako gin nga factor siguro ingon na nga nakapasarurot sa ratings diri sa iya. Ang may kantanan man no sa gihapon malas ang tawag na no sa presyohan na isubong sa mga produkto, ang padayon nga crisis no sa langis, just like you mentioned kay ina. At the moment di kanina nag-comment no, sa bagulan natin post, may kantanan sa oil price adjustment. Kasi bago lang gani ka sona mo naman ni taas naman, which is nagigad niya si Mana, saka man ang presyo sa produktong petrolyo at sa T5 June. No? So, tawag na, ano, si ambaga ni Mandari ni Anay Representative Raul Manuel, so pariyos naman ako noon sa eskulahan. No? Despite nga nag-submit ka sa imong mga requirements, kung hindi man pasado, tiyalangan man ang pasaron gadya T5 June, depende man sa kalidad, kumbaga, sang service nga ginapadabot no sa mga pumuluyo kita John.
0: Way gid ah, daway kita sa may nabatian nga nami nga klase sa mga tinaga kag nami nga mga programa nga ginhimo siya. Mga natapos niya abi no, daway why sa sang mga lagko bla nga mga programa bla.
3: Siguro sa agrarian reforms sa kita John na kita naton.
0: Daway man, anong kuha niya sa agrarian reforma kay daway man?
3: Ang sa mga panagtagana ay nabala ka kita John sa mga lowas sa mga e-titles sa K5 John. Kay so far doon noon manamo na sa mga na-distribute no ka K5 John, just like for example nagligad no nag adiri sa Pasi may mga series of distribution for Western Visayas, ang iban bala nga madugay na
0: hindi
3: nga si wala bala nakaangkon sang ilang mga duta
0: hindi na iya kwan hindi na iya programa na iya sa Department of Agriculture tungod sa kay Jesse Ray Palmares hindi na magtupa.
3: But agrarian reform.
0: Yes, agrik ang sa Department of Agrarian Reform hindi bala si Kwan, DA, hindi bala si Kwan, si
3: Dar,
0: hindi bala Dar Secretary si Kwan, si
3: Under Secretary na siya ka K5 John.
0: Oh, Under Secretary si Jesse Ray Palmares.
3: Under Secretary. Yes.
0: Oh, te, kung hindi natungod siya, hindi naman kalatupa na daa kay Espase area mo. Oh, Butchiringon.
3: Pero ang Western
0: oh, aring isa oh. Imbis dumduman mo, dumduman nyo, dumduman sa aton nga mga tagpalamati, nga mga ginpanghatag, nga mga duta dito sa may inang Boracay Island sa mga ate to, pinangubos bawi sing haso ya. Pinanghatag ni Tatay Digong sa mga ate naton nga mga kauturan tong mga duta dito sa may Boracay Island, pinanghatagan tong mga ate sang duta ginpang kwanto, ginpang parti-partida to sa mga ate to. Subong pinag-ubos, bawi sing haso yo. Eh, mayobla na. Di hambal ng agriculture man. Mga selected. Selected, gamay-gamay. Hindi kasi sila nga pangkabilugan. Ang aton nga ginapangita din pangkabilugan nga ang tanan-tanan makatilaw. Hindi kay selected. Kag may ara pa sa mga ginapangbawian. Kontray ang korupsyon pagkatapos kinakasya gani pagpungkoy agin kinakasya dayon ang gin-create ni President Rodrigo Duterte nga PACC o kon presidential anti graph council kinakasya dayon pagpungkoy kontray ang korupsyon pagkatapos kakason mo. Oh te, sino mabantay sila galing mo ita chimpo langal. Ma-impeach kita di karon K5 Kim. K5 Kim?
3: By the way, K5 John, advance happy birthday dira kay Ma'am Veronica Carona, July 28.
0: Sa no birthday, ha?
3: Karon las 12, dungan kami ah.
0: Tia, mo gani siling ko kay kami mag-greet man si imo advance happy birthday man ah. Buwas ah.
3: Ibili, nanda kon may nagbilin ka.
0: Buwas may litsoni, dapat ikaw. Gahulat kami ni kay Five Pool di hada nga makalamon kag magkuan magamantika ang sungad namon buwas.
3: Ang buto ga pala nakit na lawas ko. Sugong duga sakit na tiyan ko, galingin na ulo ko mo.
0: Ay, kalain. Sige, salamat kid, K5 Kim.
3: Opo, diri sa patron si K5 Jason Talaron. Meron ko nagpamati si Mamay May, Ma'am Kai Kai, dara kay Rena, dara sa Dagamay, no? Sari sa Lapus, kay Kita Rena Mapa, kay Ma'am Veronica, dara kay Mami Immaculate, kag kay Sir Cliff Acusta, kag sa Pamilya Manaay, sa Mandurriao. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Ang mga balita ng inabatehan mga ka-K5, ang builugman nga nadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika, DTX Coffee Mix, ga-kafe ka na, ga-detox ka pa! Sa mga mahiling mag-kafe dahil nang hindi mabuhi kung wala kape ka buha ang lawas nyo, ang adlaw nyo, inom na ka mo sang kafe nga healthy, ang Klinika DTX Coffee Mix, kaya nag-kafe ka na, ga-detox ka pa. Kag sa mga kauturan na tonda, nga medyo may pigadong arangkada, ni Mister, permigin na kapoy, permi lang lapyo. Mga kaka-K5, daway na chimpo sa kay misis sa tiyon sa kagabihon. O inom na kamo sang Extend Food Supplement for Men, may makakaklabuwas ka. Nga nagabulig, hatag extra energy sa lawas na to, nagapanami sang blood circulation. Kaglabi kaglabaw sa tanan mga kaka-K5, nagapataas ang libido. Sa mga kalalakinhan, para nga mangin maayong performance, magabalik sa huben ang performance ni Mister upod sa kay misis. Kay Arian Navarrete Ligada, shout out sa kay Samuel Villaluna, shout out Jojo Fuerte. Sang Binangunan Rizal, shout out sa kay Rosie Serafino Rojas, ihada, shout out. Dira sa may inang barangay Taka Saro. Merle Bostelio, shout out Susan Labrador, kag sa kay Mercedes Malquerido, Peter Estandarte and Marty Salapantan. Sakuragi Shuhoko and shout out happy birthday ko na sa niya Idol Kim Caluyo. Ayos, away kita chimpo mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad sa nga sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka K5 John Alhuado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini.
4: for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta sa buong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, no. Nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: My TC, babaka sa mga butika. K5 News FM 88.7
10: Champion.
11: The best radio station.
12: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: K5 News FM.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500
5: ang may powerful compound
6: ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
6: TTX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: aramis mo. TTX 500.
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Kailan nalang subong imo sugar?
9: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500!
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood.

0: missiles, gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
1: Mm. Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kagpag palanakit sa mga joints.
0: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
1: Oy.
0: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
1: Baong budlay?
0: Tingala ka lang, daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uno, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, TGX 500 na, ang TGX 500, ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar, TGX 500, garantisado, TGX 500, mataas pala ang imo blood sugar, TGX 500, ikaw ba na ang may diabetes, TGX 500, ang TTX 500, ang may powerful compounds nga nagapanubo kagga kontrolar sang imo blood sugar. TTX 500, asalika effective. TTX 500.
1: Abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
0: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ng immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uno, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, TTX 500 na, ang TTX 500, ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar, TTX 500, garantisado, TTX 500, TTX 500, Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
10: Ganok mo da?
11: Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K-5!
5: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa kon, may iban ka man gali!
4: Hala ka pa mantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
6: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to rise! Higa ka dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
6: Bardagulan!

0: Maayong gabi sa tanan ng mga guamon. Sa tanan nato nga gumon ang buhok. Maayong gabi sa mga itom tuhod, itom ilok. Good evening, ladies and gentlemen. Ang ining programa, Bardagulan sa K5. Bato-bato sa langit ang matamaan, churado kulunat net. Sa subong nga gabi, ari naman ang aton nga palatuntunan nga mag-ahatag sa inyo kalipay, mag-aitik sa inyo nga kilid. Pero kung hindi ka muna namian, pat sa imo radyo ka magkaon fishball inom soft drink para next week dialysis ang problema mo. Well, gaka-well-ka-well balang imo nga si Phil. Subong nga gabi, palakpak sa tanan nga mga kauturan. Kita nyo kagina ha, kasadya lamang. May nakita kita nga may nag-badminton sa may Esplanada. Mabasa ang babae. Pasudlab lang imo, bala nga ping-pong ball. Nagtingwa man ang bata. Uy, wala ka muna huya-huya. Ginapangabay nato sa mga pumuluyo nato kung sino nakakilala sa atong mga pumuluyo. Palihog dangop direk kay Machokolit kay igi-tagaan ko sila sang hotel. Ako mismo ma-sponsor sang ilang hotel kag maghatag ako sang habon nga DTX Beauty Soap by Dr. Ramil Itangoy, ha? Paimno namon dayon sang Extend Food Supplement for Men. Agod ang imo nga latoy, sige tindog asta sa pagpuli mo. Ang title kagina sa mga ka-K5 naton, Pungko, Pungko, Shoot sa Buho. Well, mga ka-K5, diretso kita sa aton nga Bardagulan Greetings. Sa mga ka-K5 naton, ginatamyaw naton gali ha, si Roy Roy. Na nagapamati subong sa aton mga defender si Macho Colette. Arin ang programa gin-sente na sa GC. Ang hindi mag-share sa last nga bulan, hindi taka mo pagpamahawan. Ang aton nga presidente sa Macho Colette defender, si Robilyn. Mayong gabi si mo, Robilyn. Kagsa kay Arnick, thank you so much sa pag-share sa aton nga live subong. May 184,000 na kita nga viewers. I-share nyo pagin, i-share nyo pagin kaya makaon kita sang sabaw ni Macho Colette. Ang ininga sabaw ni Macho Colette, kinbutangan naton bula-bula. Ah, kasadya-sadya lamang. Well, subong nga gabi mga ka-K5, ready na ba tanan-tanan nga maghigap sang sabaw ni Macho Colette? Kung ikaw ready na handa na kapangita ako sa mga babae nga nami maghigop sabaw, lalaki nga pwede maghigop man sang sabaw, kagitawag ninyo dire ang inyo nga paghigop sang sabaw sa aton nga Viber kung manggaranon ka mo. Pwede ka mo rin katawag sa 0919-099-9066. Ibaton ko sa Viber naton, 0919-099-9066 sa Viber naton. Kag sa ato naman nga Smart Line 0919-098-6314 mga ka-K5. Buksan ko na ang linya mga ka-K5. Kaya gusto ko maka-istorya kita subong nga gabi. Ang istorya nga hindi mabangbang. Istorya sa kalibutan nga mag-enjoy kita subong nga gabi. Itawag diri ang inyo gusto itawag subong mga ka-K5. May caller kita sa line number 2 ka-K5, Paul, diri sa sulod daw na ay insert muna na gora. Bam. Bago akong technician subong. Bam. Bam. I-check tabi subong ang aton nga caller. Mayong gabi.
1: Yes, hello. Mayong gabi.
0: Mayong gabi palangga. What is your name?
1: Si Len Len.
0: Len Len. Taga diin si Len Len palangga.
1: Taga Tabok Suba, Macho Colette.
0: Di ko magkadto ka sa balay niyo, nagsakay ka pa pambot, day.
1: Baruto lang, Macho Colette.
0: Oh, baruto lang. Eh, nakita mo ito sa Esplanade kagina, nag-aumpok-umpok, day. Kaagi ka man, day.
1: Puod mo, chocolate eh.
0: Wow! Sa diin kayo nag-umpok-umpok?
1: Ipin ko yung machukulit sa ano ay sa may uhot na
0: ba? Ah, sa uhot! Ginampulan mo lang Madrid de Cacao tapos?
1: Oo, machukulit eh. Kaya siyempre, nami balaan.
0: Ano ba sa ganyan na dahil kumagmuna-muna ka mo dahil? Gaano ba dahil?
1: Nami, machukulit eh.
0: Wala man nagkakapanapuspos ng Berber the Grass?
1: Wala man na chocolate ni Kalbo, man na machukulit.
0: Okay, Inday. Ready ka na ba lang maghigop sa sabaw ni machukulit?
1: Ano, machukulit?
0: Mahigop ikaw sa sabaw, ha? Luto ni machukulit.
1: Sige, machukulit.
0: Okay na. Ano gusto mo nga lutoon, Subongday?
1: Soup number 5, machukulit.
0: Soup number 5, okay, sige. Lugayon ko ng soup number 5, pusaan ko sang kutitot nga katumbal. Anong alam mo, liwat ka na, Lenlen, no? Lenlen?
1: Machukulit?
0: Nga nga!
1: Oh.
0: Dapat may feelings ang paghigop sang sabaw, ha? Pagambal ko nga nga, higop sabaw. With feelings, law-law ka man imo man. Liwat-liwat. Len-len?
1: Yes, my chocolate.
0: Nga nga, kaghigupang sabaw. 5 seconds, go!
1: Oh.
0: Sapa. Wow! Doon nagainom kay mo vitamin C, yaya. Liwat linlin na mi alinlin. Ano lang agaho na sa inyo man? Ano daw po ka sa may tribo? Linlin!
1: Yes, mga chocolate.
0: Nagaho sa imo lugar linlin din kay mo man.
1: Ari sa diskuhan, chocolate.
0: Bawang timprano pa mag-isko ka na imo.
1: Oh, machukulit eh.
0: Palayo, dapat sa diskuhan, bala. Okay, Linlin, butangan ko na baboy Linlin, ha? Okay, Linlin.
1: Yes, machukulit.
0: Oh, sige, butangan ko na Linlin sang pata ang aton nga soup number 5. Linlin! Gagawad, Linlin! Ay, nanuki mo yan. Magkagison ko lasi mo karun, Len. Len?
1: Yes?
0: Okay. Linlin, ready ka na magigap sa sabaw ni Macho ulit?
1: Yes.
0: Linlin, nga nga, kag-usa nga ang baboy.
1: Ah! Ooh.
0: Oh, dopalpak dai. Do mga drivers ang taxi do hindi mo na sila makapa-autograph sa imo ba? Liwat bala dai nga do ma-feel man sa mga taxi driver naton nga nagakaon ikaw bangkiling, ha? Liwat Linlin.
1: Miss mo chocolate.
0: Nga nga usapa kag tunla. Linlin Bungol? Nga nga! Linlin Bungol! Linlin? Nga nga! Usa nga! Kagtunla! Ay, tibihon ka imo yan, Lin! Sige na lang, Linlin. Ah, great na, Linlin.
1: Wala ko yung great na chocolate.
0: Okay, bye na. Gusto ko yan, nami, nga color. Gusto ko ang nagabato nga color, mga kaka-K5. Para suwabe. Okay? Mga kaka-K5, tawag natin ka mo sa number na ito. Ang sa 0919-0999-0066. Kasi 0919-0986-314. Tawag na di ka mo. Kay may ano na tao. Alright, may caller kita subong sa line number 2. Check na ito ang Bima K5. Alright, may caller kita sa line number 2. Arap manda. Hello? Hello? Ah, hello, hello. Oh. Hello, arara. Hello, mayong gabi. Nasa piya ka linya. Oh. Arara na.
2: Alright, alright.
0: Pinayon talang guro. Sir Paul ang isa ka line. Kay nagaburot, Sir Paul. Now, what is your name?
3: My name is Ives Constant.
0: Sino ngalan mo?
3: Si Ives.
0: Ives, taga-diin si Ives.
3: Taga-mulo, ah.
0: Ah, taga-mulo. Okay, dali lang, anay, hindi pwede ka shout out. Dapat na interview, anay. Oh, taga-diin ikaw, palangga. Taga-diin ikaw.
3: Hello, Chok?
0: Oh, oh, oh, taga-diin ikaw.
3: Taga-mulo, Chok.
0: Ah, taga-mulo. Okay. How old are you?
3: I'm 33.
0: Wow, virgin! Virgin, virgin? Bakit sinusinig ng hambal nga, virgin? Ah, sige.
3: Wala asawa?
0: Ah, wala pa asawa. Sige, ah. Tilawan mo na yung luto ni Matt Chocolate before ikaw magtamyaw, ha?
3: Wow, sige.
0: Sige. Ano gusto mo nga luto ni Matt Chocolate Subong?
3: Ang gusto ko nga lutoon ay tigil nga ginadubo na bala nga may...
0: Tigil nga ginadubo nga may uwa ka bata? Ano?
3: Ano na gamit nga, ano nga tinta nga, ano ma'am?
0: Ate sige ah, Adidas na lang, Adidas ah.
3: Adidas na lang?
0: Oo. Hindi lang manok ang gamiton naton, tiil sang pawikan, ha? Para suwabe. Okay! Ari na gwapo ang luto ni Matt Chocolate sang tiil sang pawikan. Magambal ako si Imo, gani nga gwapo. Magambal ko gwapo, ang sabat mo sa akon, yes, Matt Chocolate. Magambal ko nga, tapos ambal mo, ah, okay? Ready ka na magtilaw sang luto ni Matt Chocolate, gwapo?
3: Yes,
0: Alright. Gwapo?
3: Yes.
0: Di Matt Chocolate, tawag ako Matt Chocolate?
3: Yes, Matt Chocolate.
0: Nga!
3: Ah.
0: Ay, ano na ba? Dugar na, kaya... Liwat bala? Butang yung feelings nga, ah. Liwat-liwata. Gwapo, nga, kag-usapa.
3: Ah.
0: Usapa.
3: Ano ganito?
0: Usapon mo bala kanon. Okay. Nga, kag-usapa.
3: Ah.
0: Wow! Ari dang number 3. Gwapo nga usapa kag magtig-ab. Ay ano na saya man. O te sige greet ka na lang bugrong dali. Greet.
3: Sige. Okay. Gina-greet ko ang taga Sitio nga mga Day SG noog. Amuna na guro mag-greet ko si SG noog ang pinakagwapo da sa Sipio.
0: Alright, sa taga Sipio. Salamat, Gid, babos!
3: Greet ako,
0: Chok! Dito si Gagreet, dali!
3: Ano na lang ang music nang i-greet ko?
0: Ano gusto mo nga music ipa-play namon?
3: Ang ano na bla, Earthquake, okay naman na guro ah.
0: Sige, i-play ko na karoon alas 2 ang gabi, ha? Sa aga. Sige. Damo nga salamat palangga, chup-chup mo ha. Mo ha, i-regards mo ko sa mga ginikanan mo nga hindi ko man kilala.
1: Okay.
0: May caller kita sa bangso line number 2. Hari naman, may caller naman kita sa piyaka linya. Hello, mayong gabi. Hello, hello, mayong gabi. Ay, bunga. Ngal ang tingog palang. Dakudaw na. Ay, dali lang, Gid. Ngaya, imo monitor. What is your name?
4: Dakunan siya.
0: Ano? Ano ang ngalan mo?
4: Bunbon.
0: Munmun. Nangani si Munmun?
4: Balibad.
0: Nanganiin nga Munmun?
4: Ika balibad.
0: Munimun, yun niya. okay, Muntmon. Nila na ina ni Muntmon, ni Sinwimi, bainte. Bainte. Bainte. Sige. Kanami, kaya kay Bunbun, subong niya. Ah. Bunbun? Bun?
2: Sabar.
0: Bunsay. Doon nagka-feedback ang imong batian mo ko, Bon?
2: Yes, hindi daw, sir.
0: Ay, hindi mo ko batian, gaw.
2: Hindi daw, sir.
0: Nag-ano ako nga tingo, gaw, ara na. Batian mo na ko? Bon? Bon, Bon? Ara.
2: Ara.
0: Batian mo na ko?
2: Oo.
0: Ati ayos. Gusto mo, Bonbon, magkilaw sang luto ni Matt Chocolate?
2: Oo, sir.
0: Sige. Bonbon, lutoan ta ka, Bonbon, sang pinirito ng baboy ng may lakot sang... may lakot sang... mata sang balabaw... kag ikog katiki, okay? Putangan ta sang panakot asin kag bitsin, okay?
2: Okay, yeah.
0: Bonbon nga nga!
2: Ah.
0: Ay, nung yaman eh! Nami, ama malamag tao, magdo baka sunoy ka mo? What? Ah, when feelings, bandal. May what? Bonbon!
2: Ah.
0: Anong amat? Dali lagi. Pila height ni Bonbon, man?
2: 5'8".
0: Ah, 5'8". Taas man gali si Bonbon. Kaloyan man si Bonbon. Feeling ko bala, Bonnie mo cellphone bala. Wala pa rin iimpasan. Do kalain sang aton huni. Bonbon? Ginpalo mong isa, sir. Ginpalo mong isa ka volume. O, ilobi, sir, isa ka volume. Na, hello, Bon? Bon?
2: Sir?
0: Na, why na may feedback? Bon?
2: Ano?
0: Alright. Bonbon, nga, kag-iusa nga. Ay, ano, may mga duperinsa, may mga color. Bonbon, tsura mo daw habon. Nami ka disugon sa bubon. O oh, Bonbon na linalangit, pati ang pungit imukuwit. O oh, si Bonbon kundiin ka man. Bon, luwas sa pagpanakaw. Ano pa yung obra mo, Bon?
2: No?
0: Ba doon isog ka man, o ka? Tung like,
2: ha? Huh?
0: Bonbon! O sige, tamyaw na lang, Bonbon. Kito gaas ka ng akong nga throat. Okay, Bonbon, tamyaw. Tamyawa ang mga upod mo da. Mga friends, nanay mo, tatay mo, gusto mo tinapay. Ate, kuya, gusto mo kape. O, go!
2: Hello?
0: Ay, ano niya man? Sa sunod lang ako magtawag kung mga F-bitin mga kamabala nagi na kamabala tawag. Okay, greet your friends. Okay, greet your friends na. Greet bala? But silingon tamya wood
2: niya
0: your friend. Oh, batian mo ko? Hello?
2: Hindi gawa.
0: Ay, di gawa. Gali. Managuro, hindi siya kabalo. Okay, halinon. Tabi ka K5. Paul ang piyak naman nga linya. Dali lang ganda. Relax ka na ituto ah kay gina-check pa namon sang amon nga technician ba mo 42 kabilo di technician namon isa man lang ang gahulag subong okay. Hello? Hello?
2: Hello.
0: Bonbon?
2: Hello.
0: Ara na. Pati amo na ko palangga volume sir pwede. Pati amo na ko? Okay. Kamusta ikaw Bonbon? Natrangkaso ikaw?
2: Hello.
0: O sige tamyaw na sa imo mga kauturan palangga. Bon, nasiga ka gison ko lasi mo karon Bon. Ito ginapainit mo, Kuya Bon. Tamyaw na, Bon! Bon?
2: Hello?
0: Ayun, no, ni sa'yo, mano ka. Ay, nag-anak mo da! Okay, tamyaw, tamyaw. Great ba na sa English? O, go. Shout out! Ah! Okay, shout out. Go! Sige, ganyan na. Ay, ano. Ito, guys. Ganyan mo. Uyaya ka ba? Okay, dali. Shout out na. Dali. Go. Ambot. Bye-bye. Well, mga kaking five naton, magabalik si Matt Chocolate kay mahigop naman kita sang sabaw. Mainom ko anay sang extend food supplement for men kay doon na buringan ako bala. Ara dara na may color tani pa sa doon siya. Para sa dyan sa jaton nga mga ano ah. Okay, po pa. May color, may color. Ah, wala. Sige, so, yeah, magabalik Matt Chocolate. Alas just 30 na. Sa K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: My D3.
6: Mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Tagaytay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ari na ang paborito natin niya, Ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Hood Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
21: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
22: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may kumso.
24: Pardagulan!

0: You're looking to your favorite radio stations, the number one, 88.7 K5 News of M. Oras Pilipinas, 38 after 10. Mayong gabi sa tanan-tanan naton. Tikamusta ang sona ni Pangulong Marcos Kagina? Dumati ko, wala ka nung kapasar. Ay, nanon ni man! Masakit man sa akin ang kakasuhan si Speaker Itchus Boktot. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaugalingon. Pangulo po ako ng Republica de Falefi. Mga K5 na ito, ang gusto ko na mami manawag din sa akin nga bonggang-bongga. Ang gusto ko may feelings, may balatsagon. Hindi wala nagahuya-huya, hindi lanchog sa ere. Ang gusto ko ang magatawag diri nga with feelings nga nami-nami gin. Sa piyak ng istasyon to kagina, may nagamababati-bati to kagapon sa akon kuno nga programa ko kuno. Hindi enjoy ba? Imo gani apat lang galantaw da. Hello gali kay Arlene Di Guzman, nakatutok man sa atin. Pwede ka tawag, pwede kit Arlene Di Guzman. Pwede ka nakatawag sa amo, no? Dara survivor naton sa 0919-099-9066. Nagka-function naton Viber, sir? Sir Paul, nagka-function naton Viber, ayhan? Oh, check din Sir Paul ang aton nga Viber. Sa mga may Viber din na, tawag ka mo sa 0919-099-9066. Tawag sa smart line naton, 0919-0986-314. Call now! Tawag na ka mo mga kakaifan, kaya enjoy yun naton, naton nga programa. Aring Viber naton, liwat na 0919-099-9066. So tawag na. Tawag sa smart line naton, 0919-0986-314 mga kakaifan. Para enjoy ang tanan. Sadyahon ta ang tanan. Tawag na ka mo ah, sa 0919-099-9066 mga kakaifan. Para sadya. Tami ako man, mga friends naton, diri sa mga yung oton. Nga always nagmamati from Nadeline. Pwede ka tawag ah. 0919-0986-314. Ara ng caller naton. O, Nadeline, tawag na! Gusto ko ang color ko maisog kag mabaskog. Hindi langolango. Ha? Gusto ko may feeling. Abe pamatian ta be. Abe. Arami caller kita sa bong. Hello, good evening.
1: Hello, good evening, Ma Chocolate.
0: Mayong gabi sa imo, guwapa. What is your name again?
1: I'm Daneline.
0: Hello, Daneline. Kagwapa. Yes. Ay, Daneline niya sa tingog palang hindi na basta-basta. Daneline!
1: Yes.
0: Ano ang nakapanyapon na si Inday Nadeline?
1: Ah, tapos na.
0: Anong sudan mo, guwapa?
1: Litson.
0: Bow Litson. Wow. Ano nga party sang Litson naging kaon mo? Ang iyang ulo, ngipon, bibig o kundalungan?
1: Ah, siyempre, ulo.
0: Ulo, gin? So gusto mo magkaon subong ulo?
1: Oo, eh.
0: Wow, sige. Soup number 5 na lang. Ah, para nga swabi ang aton na luto, Daniline. Ang gusto ko daan subong color ko ang nagabato. Ang gusto ko nga color ko subong gabarisa. Nadeline, ready ka na ba sa pagluto? O ka magtilaw sang luto ni Ma Chocolate?
1: Oo, pwede.
0: Ari ni Nadeline. Nadeline!
1: Yes?
0: Nga!
2: din po naman na malungkot yung dog. Tapos ngayon nasa sa...
0: Ano? Sa diin ka na dilim? Sa namatsan?
1: Wala ka dilim.
0: Kagahon! May nagapangamuyo!
1: Uy, nagapangamuyo. Nag-plagyon ako, matsokolet.
0: Sige, sige. Liwata, Nadilin!
1: Matsokolet!
0: Nga nga!
1: Ah!
0: Na! Butang ata pagid na dilin sang feelings. Timplahon ko liwat ang aton nga tinula nga babon.
1: Okay.
0: Butangan ko sang kutitot nga katumbal. Nadilin!
1: Matsokolak!
0: Nga nga! Kadilap-dilapi! Dugaya! Dilapi! Tama na! Nabi, gali sa imo, Nadilin. Okay, Nadilin. Dapat nangyapag din. I-describe imo itsura, Nadilin, bi, para manamiyan man ang ato nga mga tigpalamante.
1: Da ako nga picture sa akong pangalan, Arlene de Guzman.
0: Arlene de Guzman.
1: Yeah.
0: Ay, guwapa, gali si Nadilin. Nakalock imo profile na dilin?
1: Oo, nakalock na ka. Ano, matsokolate.
0: Oo, nakalock siya. Pero gwapa ka di bala sa imo nga picture.
1: Salamat, didi matsokolate.
0: Pila kabilog ang ginainom mo per mga DTX Beauty Soap ang ginainom mo?
1: Isa ka box.
0: Isa ka box na DTX Beauty Soap ang ginainom mo?
1: DTX Beauty Soap ng siyempre Polo ka Beauty DTX Beauty Soap ako ginagamit.
0: Kung maligo ka, Nadilin, ano una mo ginabasa?
1: Siyempre, olo.
0: Ay, hindi. Kung maligo ka, Nadilin, ang una mo ginabasa ang mala.
1: Siyempre, eh.
0: Pila edad mo, Nadilin, nga nakatilaw ikaw sang turutot?
1: 15.
0: 15 years old?
1: Yes.
0: Wow! Din ikaw nakatilaw, Nadilin, isuryahin man bisi matsukulit, be?
1: Ano?
0: Din ikaw nakatilaw, isuryahin man ako, be?
1: Makatilaw sang ano?
0: Sang turutot.
1: Kung ikaw matsukulit ako, matilawan namit-namit. Yeah.
0: Itong naturutot ang natilawan mo?
1: Uy, kikagwapo sa imo, bala matsukulit.
0: Aba! Pagkatapos, pagtilaw mo, ano mo sa gintulon mo? O kondin?
1: Siyempre, gintulon ko matsukulit eh.
0: Okay, patilawon to na kasang sabaw ni Matchokolit Liwat, ha?
1: Okay.
0: Nadilin, ready ka na, Blan Nadilin, sa imo nga pagtilaw sang sabaw ni Matchokolit?
1: Okay,
0: Sige. Nadilin!
1: Matchokolit!
0: Nga nga!
1: Mami, kan-a ang baboy! Sarap gadya, gopin!
0: Tunla kang kick-up!
1: Ay, madali sinar niya. Lalaki, sarap yan, higop.
0: Sige, mangita ko sang lalaki para maistorya mo. Gusto mo?
1: Okay, matsokolate.
0: Sige. Pati lawonta ikaw, kaghigupon mo ha. Gusto mo lalaki subong makaistorya?
1: Oo eh.
0: Wala ka pa bana subong? Wala ka pa nubya? Ano yun?
1: Wala. Gapangita pa gani.
0: Naman na wala ka nubyo wow.
1: Ah, ay. Hindi siya kagwanta maghigop.
0: Ay, hindi sila kagwanta maghigop sang imo nga talaba?
1: Hindi siya kagwanta.
0: May nag-message diri yo kanami gid sa kay Nadilin. Oh, Nadilin kanami kagid kanu Nadilin subong.
1: Oh, syempre ako pa.
0: Mm-mm. Hindi lang ulango Nadilin ang imo nga programa.
1: Ay nako, kung sila na ako nigupin, yawad na sila hegop.
0: Ay tuod, na aman how?
1: Kay kanamit din siya ang higupin ang ako na turot, ha? Ay,
0: may turotot ka man, ha?
1: Wala.
0: Babahi ka, may turotot kay mo, ya?
1: Ang ako niya sapa-sapa, eh.
0: Ano na?
1: Sapa-sapa.
0: Ah, sapa-sapa, alam niya ang imo. Ay, aba.
1: Dumadala ka man matchocolate na ang sapa-sapa eh.
0: Uy, amo na gina. Believe gid ako sa imo na Dilin. Okay na Dilin. Ay labaga, yeah. Bala labaga kung sino gusto na mag istorya sa imo nga mga lalaki. Okay, hambala. Sino na mga lalaki nga gusto mag hambala dali.
1: Kung sino man da ka mga lalaki mag-istorya sa akong building ko.
0: Ano imo nga ginapangita sa isa ka lalaki?
1: Inang honest kag gentleman ba?
0: Ba? Honest kag gentleman. Tapos?
1: Inang pinalanggaon.
0: Uh-huh. Tapos?
1: Kag may respeto sa kaugalingon.
0: Nan? Oo, may respeto. Tapos?
1: Inang manami pa namang sup-sup kag mang sayop.
0: Bona! Grabe ka gadyan. Nga na may aunt ka na iyahaw.
1: Ay ka-excited ko matukulit ya magsuyop kag magsup-sup.
0: Aba, pwede. Grabe, gali ba? Ate, sige na Dilin. Ah, basta importante, nag-enjoy ikaw subong, okay?
1: Oo, nag-enjoy kuya, matchocolate siya.
0: Oo, sige. Okay, greet na sa imo nga mga friends subong nga gabi. Oh, greet ka na.
1: Yun ang greet ko li ako, mga friends, si Anok, si Nestor, si Manang Nelita, si Ate Telma, si Ivan, si Angelo, sang kwartero ka. Mm-hmm. Kasi sa tanan-tanan nga nakakilala sa ako na mayong gabi lang sinyo tanan mo lang na matchokulit ka sa imo man matchokulit.
0: Wow, sa ako man. Ate sige, salamat. Next caller kita. Next caller kita, sir. Hello, mayong gabi. Hello, good evening. Mayong gabi. Hello. Hello. Hello, dagong. Tayon ko bayo mo. Hello, good evening. Wala sana na dedo sa. Sige lang ah. May gabi man sa kay Lenore, kay Andre, yan ay gamamati subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Good evening man sa kay Renzi, yan ay gamamati subong sa aton. Good evening, Renzi. maayong gabi sa inyo tanan-tanan. Well, sa mga K5 naton, sa dili madugay makaupo na ton si Madam Usang at si Doc Ramil Itangoy sa iyang ikaayong lawas na programa. Tawag na di ka mo sa 0919-099-9066 mga K5. Para nga makaulay istorya kita sa mga gabi, mag-enjoy kita sa aton nga programa, ha? Tawag na di ka mo ka mag-enjoy kita. Diwata tawag ka mo dali sa aton nga number, mga KK5. Para nga maka-istorya kita sa buong gabi sa inyo. Mautoy-utoy kita kadlaw. Mag-enjoy kita. Ha? Para sadya-sadya, mga KK5. Tawag na. Rock and roll! Hello, magaliya sa mga friends natin. Dari sa Punta Vedra, Capiz. Mayong gabi. Ano may caller kita? Good evening sa inyo. Mayong gabi.
3: Hello, man.
0: Mayong gabi.
3: Mayong gabi, man.
0: Oh, mayong gabi. Oh, taga diini, sinong ngalan?
3: Si sino? Giyara.
0: Taga diini ka palang ka.
3: Taga?
0: Taga
3: Sara Iloilo.
0: At taga Sara Iloilo. Sabi ko Sara Duterte. Wapo! Dugay ka man, dugay ka nagmamati kay Matt Chocolate?
3: Oo, dugay naman.
0: Saan ka lang namati sa akin?
3: Matagal na.
0: Ah, matagal ka na nakikinig sa akin? Taga saan talaga yung bahay ninyo?
3: Sa... Barangay
0: Dagadira. Ah, Dagadira ka talaga. O, sige. Gusto mo humigop ng sabaw nakin?
3: Sure.
0: Alright, sige.

0: Guapo.
1: Yes.
0: Nganga. Ay, wow, grabe. Nami, aman bala, may feelings man bala ang pagnganga mo, guapo bala? Para nami man ko may feelings, ikaw, gets mo?

0: Bagra, grave. Ok, tamiao.
1: Wala, chat. Pasa na lang tagatan kay Devera. Amo lang na.
0: Alright. Amo lang na. Subungin mo yung shout-out.
1: Yeah.
0: Wala na sang iban.
1: Okay.
0: Alright.
1: Ikaw yung shout-out ko.
0: Salamat, salamat, Gerd. Biliba. Well, thank you so much, Babush. Salamat, Gerd, sa atong caller. Mga K-5, magabulos na si Doc Ramil Itangoy. Sa ikaayong lawas, buwas naman Tuesday edition sa ating program. July 28, 2026. Maudugay-dugay, August na. Lubado naman isang Augusto nga ito nga adlaw mo. Pagka September, may mamatian naman kita ng ganagahon na isang jingle bill. Itlog mga kawil. Grabe ni, grabe git. Well, mga K-5 naton, thank you so much, kid. Bantayan naton ang magabulos na sa programa. Ah, para sa Jiny. Bantayan si Madam Usang, mga K-5. Pasko git ni. 88.7. Bantayan nyo, ha. Dapat enjoy kita subong. Para sa sadya-sadya nga aton nga programa subong nga gabi. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
7: Kas pa dala. Tas may pabutangan mo lang. Kas pa.
6: Ang masking disease na.
7: Mga kuko nga. Doon hindi maayong.
6: O. Patuloy lang.
8: Nail fungi.
6: UTI. UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
7: Hamot ang bulak.
8: Yes.
7: Luksan. Ha?
8: Bulaklak, ang bulaklak.
11: Sa buhay ay kailangan.
8: Bobo ka ang bulaklak.
7: So sa ang bulaklak.
8: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muning simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may arasang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan.

0: ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio with Visio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayos sa mga pilas.
4: Mm.
3: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay iban pang mga wound debris.
5: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gid ang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ginom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
5: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Pagkat sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Pagkat sa mga butika.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
8: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Bedtime secret. Bedtime secret.
11: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
12: Bedtime Secrets.
13: Bedtime Secrets
11: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
12: Oh!
11: Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're looking into your favorite radio station, City 8.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mag K5 Monday edition na masadong yung program. Pwede naman si Madam Usang ang madam ninyo kong kagabihon. Ang inyo na nakaupod sa pag patuyo-tuyo kad paturong-turong sa inyong mata. Ako po si Madam Usang. Usang ako kay usangon taman ka. Before that, sa mga gabi mga K5 na tamiyaw ko na yung mga tanod na ton. Manong tanod? Handusi, kubrasang batpota mo, igua ang tangkugo ko. Hey! Good evening sa inyo na tanan-tanan sa mga drivers na ton sa sikat. Dira sa lalasan. Mayong gabi sa inyo tira tanan-tanan mga sikat driver, tricycle driver, kag taxi drivers, kag screw driver. Isa ay, bangga. Kag sa mga friends nato na nga mga tanod, dira sa lalasan, gaya pamati sila sumong sa aton. Good evening sa inyo, cargo. Always na kamunda pamati kay Madam Usang, kay Trutam Yahon, tamang kay Munda Pervi. Dira pa sa Rizal Ibarra, good evening sa inyo tanan-tanan. How are you? Kasi sa mga friends natin, yung mga politiko nga nag-a-plan mo padilagan. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, magaling sa mga friends natin, ha? Luzon, Visayas, and Mindanao nag-atuto. Hindi baga, lipatiwag inamsang extend a food supplement for men sa mga ka-K5 natin dira. And also sa mga friends man natin nga gusto mag-inamsang kape, hindi ko magkalipat mag-inam na sa pre-bio coffee or either sa GTX coffee mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga friends pagid natin sa dira sa may lapas, kinagamati sa buong sa aton, mga kapulisan natin, mga drivers man dira sa may Negros, kag sa Bacolod, yun ay gabamati sa mong sa ating program. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, mga K5 Monday edition sa ating program, isa naman ka-letter ang aton basahon. Wow! Sino naman yung babae nga nag-send sa ang iya istorya ni Man? Madam Musa, taguala ang ngalan ko nga si Marjorie. Isa ako ka babayi nga simple kag mabuot man ako. Madam Musa, nga kon nga banay sa ka taxi driver kag ti 24 hours per minute nga biyahe. Sa nagarelasyon pa lang kami bilang magnubia sa sulod sa nga pulo ka bulan tama amiga sweet sweet. Subong mga labot na kami siguro mga isa ka tuigan tunga. Dula ina ang ginapakita sa akon sa akon nga boyfriend. Dom, hindi na sa sweet. So una, kaga obra pa ko sa call center, ginasugat-sugat ako na kaginatulong. Subong, disakay na lang ako sa sikan, Madam Usang. Kag kabalo ka ba na Madam Usang? Nga, doon na notice ko sa akon nga boyfriend niya dumailaing gidya. Sa totoo lang, Madam Usang, dukitugay na lang kami, pero wala gig kami kaagitabo. Hindi ko kagets kung agi siya kung ano Madam Usang. Pero hambal ko sa iya, ano man, may lalaki kagid man o kung girl. So hambal niya sa ako Madam Usang, lalaki git siya. Pero nakibot kita ko Madam Usang nga, gakis man siya sa akon. Pero one time, nagtulog siya sa balay. Wala git siya Madam Usang, gahulat-hulat man ako nga, mercy na ako. Pero wala, gabi na tabo sa amon niya, mercy gola, Madam Usang. So, habang ko nagduda na ako, Isa ka adlaw damo sa balko ko in the epic of mercy mangita ko nga mercy hon. Syempre madamo sang dugay dugay na kami. Kagdi ang edad ya madamo sang 32 na ako ya 29 di siya gusto mong pakasal pa sa akon. The time madamo sang hambal ko sa akon yung boyfriend. Ano gid ang plano mo? Te hambal ko sa iya. Naluyag ka man sa akon hambal niya oo. So natulog na kami madamo sang sa hotel. Kag hambal ko sa iya. Ready ako nga pwede mo kuti-kuti yun. Ay, bongga. Kuti-kuti good. Bada mo siya sa tuduod lang, ako pa yung naguna. Nakibot kita ko madam usa nga ginakapta niyang atubangan niya do hindi niya pagpatapot sa akon. Dito ko gali madam usang nahibaluan nga wala pagali na utod ang panit. Manabusag na daw ya ako. Wala ako yung prangka. Habay sa akong sorry, gid kiti. Ula pa ako. Ula pa na utod ang panit. No. Sang. Tando-tando. Ah! Manabusag. Do. Dumahamot mo na ako manabusang. Ya, syempre. Hambal ko tanin. Hambal ka sa ako. Wala mo na problema. Dito ko nimalo ang manabusang lalaki siya eh. Pero lang kay ti wala na utod or wala na gunting ang sipil-sipil. Matamusang ano bang advices mo sa akon? Though, dumakadlo ako sa akon ni letter. Pero, maitlo ko advice sa imo. I know na hindi mo ako pagkadlawan. Kag kabalo ka mamadamusang ang pagsulat ko din sa imo is ang intention ko maayo. No, medyo parental guidance, pero ti wala. Ta magin mensual, madamusang. Oh yes, tama. Wala ka ti magin mensual sa mga lain-lain. Bala ka mo din magpanumdum ka mo. Basta wala na utpud ang panit sang tando-tando. So dito gid madamusang, o dito siya kanon nag-worry gid. Well, malaga gifay, balikan ta ikaw karon, Marjorie, kay taganta ka advice kung ano ang dapat mong himuon, ha? We'll be right back si madamusang. Ang title sa atin nga, Letter Subog. Wala na utod nga panit sang tando-tando. Only here to your favorite radio station. 88.7 K5 News FM. Sa aton nga programang Bedtime Secrets ang title Panit nga wala na utod sa tando-tando diin bukid. We'll be right back. Ako po si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: My kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
8: Malakas mga butika. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
5: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
11: Mabakal mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, my listener ya ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tambag nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
18: Good news!
11: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
17: Libre!
18: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talino Branch. Kada kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
2: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadragsa nga punggod,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko
24: ang Extend
23: Supplement for Men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to Mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca
26: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligat,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw ba na ang may diabetes?
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
27: nga nagapanupo
26: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Masalika,
26: epektibo.
27: DTX 500.
26: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio
26: yung may PCO.
27: Ang PCO
26: yung may D3.
27: Matatags mga butika.
26: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Matatags mga butika.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Kapamati din ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: K5.
33: K5
32: News FM.
33: K5.
32: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Wow, my puso.

0: You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Ako po si Madam Usang, ang inyong madam sa kagabihon, ang upod nyo sa kadaluman. Madam Usang Langga! Hampak-hampak ako, balalangga. Well, sumong magagifay Monday edition sa ating program. I'm sure nga ti medyo makapoy-kapoy sumong aton niya mga umbra. Magagifay naton, grabe ang programa. Agin basa, programa, problema, agin basa, kusubong. Parte kay Marjorie, ang iyang banya, putsukay, butsilingoan. Wala na utod. Ang banit sang bitso-bitso. Wow, grabe. May mga muna pa nag-isubong nga. Mamiga-miga ka. Before ka tani nagmiga-miga, sir, ginpautod mo ng imo nga panit-panit. Kaginhimo mo na siya butahan mo sang bitsin, kamatis, no? Langgaw kagpatis, ginsumsuman. Kilawin eh, Diyos ga. Well, sa imo Marjorie Subong, siyempre kalain sa babahe. Dati siyempre, nagahulat-hulat kamantani nga imiring ikaw. Kaliwala ka ng miringan because ngang imong amigo, may kalo, may hilmit pa ang ihiyang nga ulo. Budlay sa dakpon sang LTO. Ah, ha, ha. Ikaw naman yung Marjorie tani, ginprangka mo sa I am sure, yan di ka worry ka man, pero nalaki tani nagprangka nga ti. Mahal or langga, baby, sorry, gid, huyay ko sa imo, kaya nakuan bala nga ulo, may helmet pa. Di ako na bala, do ka discourage, gid, yes, parts and girl, o, diba? Kalain. Pero tihambal ni Marjorie, ginagwanta niya lang. Ba? Ang ano'y hanong baho. Oh. Ay, Marjorie, OMG. Sa pagkatamod-damod sa lalaki, pero mayroon mo na ganun may helmet sa apang di siya madakpan sa ato ng mga auxiliary, ah, diba? Ikaw naman, Marjorie, katonto gan sa iba. Pero ha, learn sa ato ng lesson, get. May lesson kini na ma-learn. Hey, pa niyo mga mamay, may paris-parios, di ba? Biya, di lang lalaki. Aray, grabe si Marjorie, no, ginpalangga niya, gid, ang iyang boyfriend. Gin, sa pupo niya. Ischedule mo na, Marjorie, kung saan o siya magpahiwa sang baboy sa super. No, ipahiwa na na, Marjorie. Dati, kidako nga, nagadako na na sa Marjorie. Pwede na edad yet, or 2 plus na, a 29 plus na. O, imagine mo, maawot na ina. Bow. Biskan garab, siguro, gaano pa na mo, nagadwa-duwa pa na kong garab. Well, kabudlay, good hello, gali sa mga friends natin from 3955. Madambusang dumapatay, ako sa kadlaw, sa letter ni Marjorie. Wala siya gali sa kabalo sa iya. Wala siya kabalo sa boyfriend niya gali. Nga wala pagali na utod ang epiderma. Wow, epiderma! Ada pagida from 295. Madambusang dumapatay, man na kami kakadlaw. Samtang gamamutos kami di sang ibos, uti-uto ay kami kadlaw sa problema ni Marjorie. Marjorie, ko na po sa imo, dalana na sa doktor. Kag-ipautod na na ang panit. Kag-ibutang sa ininit. Para tukon sa kolonat-net. Kaya itura, ito panit. Ay, ka-rhyme-rhyme, bongga. Gautu-utoy kami ni kadlaw sa bong. Dali kami sa super na madamusang. Hindi basta-basta ang imo yung letter subong. Dumapatay gid ako sang kakadlaw. Grabe. Hello, gali sa mga Espinosa family. Nga nagabamati subong sa aton. Thank you. Kag sa mga friends mo naton. Madam Usang daw hindi gijaya mapunga ng akon kadlaw sa imo subong ang gabi. Ay, grabe gid bong gagid. Madam Usang, thank you. Kay every morning, every afternoon and evening, matigid kami sa K5 News FM Philippines. Well, mga K5, thank you so much. Magabalik si Madam Usang sa dugay-dugay, ha? Siyempre, dumapatay man ako kakadlaw ho. Dalit lagi. May basahon ko bala, anay. From 3995, Madam Usang. Siyempre, sinundik mamakadlaw na man nga ang iyaya nga ulo may helmet ba? O do motorcycle? Ang nasakyan niya gali ba? Grabe, good. Well, magabalik si Madam Moose, ang Ollie here to your favorite radio stations sa aton nga Monday editions, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na.

0: Balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa.
0: Nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman, Balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
3: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
7: Ang D3.
3: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
3: Yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
7: Ang D3.
3: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
3: Yung may D3.
7: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
4: sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo,
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
4: mabakal mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna, nagkita ko makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Cortez!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan
10: ang
11: gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalika.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
3: magabuti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: My D3.
3: Mag-abuti ka.
0: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadala sang UV rays kag blue light. Dunga kan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.

0: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Iya!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse sa nagsugod kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso. You're

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myatao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panin.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Ikaw bala
1: ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
6: With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil. Uy, nakabulig itini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga mga butika. Para sa matilong nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahal nas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Capsula nga mas gin pa Pasko kag mas gin pa nami. I Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si J, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C!

0: Drugs for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
0: K-5, Kalingawan sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5 sa KK

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nag-

0: sang imo atay. Mazda Telo atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, ifor problema ko gid nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: You may D3.
3: Mabakas, mangabot ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: My D3.
3: Mabakas,
5: my family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500
5: garantisado,
6: epektibo.
5: Aramis TDX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko. Mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
1: K5 News FM.
0: KKB. K5 Kalingawan sa Barangay.
12: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Nakugid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyong estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろすれ 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali ka mabal, ani mga flowers na damok probiotic.
3: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinaka-importante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na na, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
10: 470.
9: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag hindi ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa ka salsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits.
6: Rustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinti na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Milig siya taguay?
6: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pre-edad, sir boy.
11: Dizi, ano, dizi.
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
11: Kampiyon ni
6: Magpits. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Yung basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sang vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan, after ka maligo,
11: para mabalas ka na, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh.
6: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
11: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Morito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa mga diabetison.
14: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
14: may
11: pa.
14: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine. May harak ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe siya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, dahil wala kaagi init, Sir Boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, ano? Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula
15: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
15: Kulang na.
6: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
14: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero sang... pinatong patihan sa unano, kaon mani.
14: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani. Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
14: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
15: Nerve cells,
14: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
15: No? Amo nagnatag sa D3
14: para bio. Hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: ay nyo bala mga wire nga live wala putos.
14: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
14: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagid ya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
15: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkakit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yung sina? Kung gadito yung bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases... which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
15: Mm-hmm.
6: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gitwag monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoyang bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio, mm. Nga ara sa kada selula. Mm. So amo na, pipermi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio, para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
15: Mm-hmm. Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kayo wala na sang ano, wala side effect, wala...
15: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
15: cancer.
6: Mm. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer.
15: Mm.
6: Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na git.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Sa mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na git ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
13: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupad, sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Napabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay.
3: Uh-huh.
6: Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
3: Uh-huh.
6: It's also
15: virus
6: no? Kinanglan inom D3 Bio.
3: Abisan dinggi, ginikinom ko
6: yan. Diba dinggi subong, grabe ang
3: kwan.
6: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides. No? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin.
15: Hmm.
6: So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gito ang envelope, sir boy, patay na tanan.
19: Patay sila. Hmm.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
19: Bacteria.
6: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon na inom gid mo ditribayo.
3: Hmm? Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalang durum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi!

0: Nikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga pungkot.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang mapanit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Kala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
13: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
17: Mabakas, mga butka!
18: BTS!

GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Physio.
7: Yung may D3.
14: E3 Bio.
7: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
14: D3 Bio.
17: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: Magkats mga butika.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Mas tagtino ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
25: Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
24: Libre!
25: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
27: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasi!
31: Tigalapa!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
32: Ang Extend!
31: Supplement for men!
32: Lourdes!
31: Tapos ka ng maligo?
33: Yes, darling! Come to Mama!
32: X10 Food Supplement for Men.
31: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy at stamina
31: para sa tigasing performance.
32: X10 Food Supplement for Men.
31: Para sa matinong nga dugo.
32: DTX 500.
31: Para sa healthy nga tayo.
32: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
32: Ang may mataas ka antioxidant.
31: Nga amo naman
32: ang nagatinlo sa imo atay.
31: Basta tinlo ang atay.
32: Happy kanunay.
31: DTX 500.
32: Masaligan.
31: Epektibo.
32: DTX 500.
31: Mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Ikaw pala ang may diabetes.
32: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compounds.
31: Yan
32: ang
31: kapanupo.
32: Kagakontrolar
31: sa imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Masaligan.
32: Epektibo.
31: DTX 500.
32: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher.
3: Na-diagnose ako nga may kidney stone.
0: Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
31: Mabagat sa mga butika.
32: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
31: Mabagat sa mga butika.
32: D3 Bio with PCO.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
31: Mabagat sa mga butika.
32: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
31: Mabagat sa mga butika.
32: My family history ba na kamuos ang diabetes?
31: Mag-DDX 500 ka!
32: Mataas ba na ang imo blood sugar?
31: Mag-DDX 500 ka na!
32: Ang DTX 500!
31: Ang may powerful compounds!
32: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
31: DDX 500!
32: Garantisado!
31: Epektibo!
32: Para mismo!
31: DDX 500!
32: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
31: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
32: Masami nagkapangihi!
31: Masami ginauhaw!
32: Masi may diabetes ka na!
31: Mag-DDX 500 na!
32: Ang DTX 500!
31: Ang may powerful compounds!
32: Yan ang panubos
31: ang imo blood sugar!
32: DTX 500!
31: Garantisado!
32: DTX 500!
31: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
32: DTX Coffee Mix!
31: Sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
32: DTX Coffee Mix.
31: DTX Coffee Mix.
32: Mabaka ka butika.
31: Mighty C.
32: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
32: Mighty C.
31: Mabaka sa mga butika.
32: Mighty C.
31: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
32: Mighty C.
31: Mabaka sa mga butika.
32: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
31: Good news!
32: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
16: Libre!
15: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ga
2: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol.
28: DTX Beauty Soap.
32: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
32: Extend Food Superman
14: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
32: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
32: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
32: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
32: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So, una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
7: Food Supplement for Men.
12: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw bala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
7: masalikan
12: epektibo.
7: DTX 500
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio,
7: ang D3
12: nga may BCO.
7: Ang BCO
12: nga may D3.
7: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3
12: yung may Visio.
7: Ang Visio
12: yung may D3.
7: D3 Bio,
12: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio,
12: D3 Bio.
17: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio,
12: ang D3
7: yung may Visio.
12: Ang Visio
7: yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
12: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
12: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
7: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, Mighty C. Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Good news!
12: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
23: Libre!
21: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil na gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Gadaragsa nga punggot,
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit,
27: DTX Beauty Soap.
26: Gala o magputi,
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol,
27: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
31: Tigasi!
30: Tigalapa!
31: Tigasay!
30: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
30: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
30: Dahil kasang ako!
31: Ang extend!
30: Supplement for men!
31: Lourdes!
30: Tapos ka ng maligo!
32: Yes, darling! Come to Mama!
31: X10 Food Supplement for Men.
30: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy at stamina
30: para sa tigasing performance.
31: X10 Food Supplement for Men.
30: Para sa matino nga dugo.
31: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidant.
30: Nga amo naman
31: ang nagatinlo sa imo atay.
30: Basta tinlo ang atay.
31: Happy kanunay.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
30: Mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
30: Ikaw pala ang may diabetes.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may powerful compounds.
30: Nga nagapanupo.
31: Kagakontrolar
30: sa imo blood sugar.
31: DTX 500.
30: Masaligan.
31: Epektibo.
30: DTX 500.
31: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
30: Ang PCO.
31: Yung may D3.
30: Makakas mga butika.
31: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
30: Ang PCO.
31: Yung may D3.
30: Makakas mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News at Pan Philippine Center, time alas 4:39 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Toscalwan sa Clinical DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kagprobinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K-5 sa ito sa Libanwa nga pagpangalaga diri sa balitang K-5 sa umaga. Sa inyo kinanda na kung inyo alagad sa kahanginan, kopo ninyo sa tag sa kaaga, ako naman si ka-K-5 Ray Espeha Umalay. Isa ka manenaya kag mayad-ayad nga aga para sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati mga suki naton sa kahanginan nga nagaupod na barwa sa aton sini nga pagpangalaga. Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes, July 28, 2026. Hulyo 28 kita sa karon mga ka K-5 sa tuig 2026. Kamusta kamutanahan, kamusta ang aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sa aton sini ng mga kuturan, ginabi-abi tanang inyo sini ng presensya. Sa aton sini ng mga ka-K5 na katutok na balatanan sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampiyon nga istasyon. Live na live magkita nga nagapangalagad sa inyo, pinaagi sa aton sini mga official Facebook pages sang K5 News FM Iloilo mga ka-K5. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid ng mga kultura nato around the world. Ang makapamati sa balitang K5 sa umaga. Katon sa ninga palatuntunan, diri lang sa K5 News FM Iloilo. Sa inyo kinaandan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga ka K5 Ray Espeha Umalay. Morning gid sa aton sini nga mga suki, ilabi na gid sa mga public vendors naton, kasi aton sini nga mga merkado publiko, sa aton sini nga mga tricycle driver nga nagapasada na aga pa. Good morning gid sa inyong tanan. Hey, Ma'am Ning Ilumba, good morning Ma'am Ning. Praise the Lord, give thanks to the Lord, He is good. His love endures forever. Thank you Lord for all your goodness every day. We have reasons to thank you. We are not perfect, but you are always good and your love never changes. Teach us to praise and trust you in every season, whether in joy or trials. Thank you for never leaving our side. Your unending love is enough to give us strength, hope, and peace. Teach us each morning to begin our day with a heart full of gratitude and to recognize all of your goodness. A blessed Tuesday morning, ka-K-5 Umalay, kag sa tanan ng mga ka-K-5, balin kay Ma'am Ning Ilumba. Earlier na Tilar Magoles, good morning. Edgar Badbadon, mayong aga sa inyong tanan. Sa kay Ma'am Raquel Gubatanga, mayong aga gid. Sa kay Kumpol, nga nagapamati subong aga. Salamat! Alas 5 o koras 4:45, nakaplastar na tanan. Nakaplastar na sa aton sining nga mga tagsa-tagsak mga pwesto samtang naka-tune in sa 88.7 kay madamo kita sa mga diskusyonan subong aga. Madamo kita sa mga dapat talakayon sa aton sini barwa nga pagpangalagan. Kahapon sa aton sini mga kuturan, no, ang ikalima nga State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa aton sini nga mga ka-K5. Madamo sang mga ginpangaplastar mga kuturan ang presidente sa iya sini nga ikalima nga State of the Nation Address. Ang iya sini nga mga sa aton sini nga mga ka-K5 nga mga bag-o nga pulisiya nga gusto ipatuman sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa aton sini nga pungsod Pilipinas, kag ang mga na-accomplish so far sang presidente sa sulod na naman sang isa ka tuig mga ka-K5. May pila ka mga luyag na ipatuman ang presidente kag mando sa Kongreso sa ginapadasig mga ka-K5 nga ti pagpasal sang pila ka mga importante kag ginatawag naton sini nga priority bill naton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So istoryahan ta na karon mga ka-K5 ang pila sa mga
din pang meet lang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung ikaw ang pamangkuton, daton sini nga mga kagkaypay, kung i-rate mo sa scale nga 1 to 10, 10 is being the highest and 1 is being the lowest. Anong imo sini nga rate, abi i-comment na sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw, sa aton sini nga mga kagkaypay, ano ang imo sini nga mahambal sa performance, sang speech, o konsang sona mga kagkaypay, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kakipaiba.

0: Alas 4:47 sa aton silibar mga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.

0: Bao kahapon sa zona ni Marcos, may mga pila kita ka mga balita diri sa siyudad sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kakipad nga mga labing talo pang donman, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Karona istoryahan tanan dugang ang pila ka mga aton sini nga mga diskusyonan sa State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos. May pila ka mga komento diring mga eksperto, ilabi na gid aton sini nga mga political analyst, no? Regarding sa iya sini nga State of the Nation address. But before that, sa aton sini nga mga kakipad, no? May pila naman kita ka mga labing talalupang doon diri nga mga balita, no, diri sa may siyudad sa Iloilo. Aryo, sa aton sini nga mga ka-K5 kahapon tagdungan ang pag-viral sini mga ka-K5 sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati sa sining ginapayag ng mga estudyante nga nag-obra sang hindi manami nga eksena dira sa may esplanade. Particularly na mga kabyanan dira lapit sa may Lapos. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ti amo na sa aton sini nga mga kuturan, no? Nag-obra sila sang hiningalit nga kalipay. No, may naka-video sa ila. Sa ang malain pa sa aton sini nga mga ka-K5 kay ginobra nila ini nga tam-an ka sanag ang kalibutan. No? Why gid sila sang kulba? No, sa aton sini nga mga ka-K5 nagbayo-bayo sila dito mga kabyanan ining magnobyahan ay nga mga estudyante nga estudyante. Istoryahan tani karon mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan. Inano bing tsura sang espanada sa may Lapos. No, dugay-dugay do talo na. No. Sa aton sini nga mga ka-K5, eh, why man ginatipan sang city government? Oh. Why man ginatipan sang city government? Tamo na nga kung panulukan sa mga adik na kag sa mga estudyante, do tambayan sa mga... do pwede tambayan kag mag-obra sa mga katuntuhan. Oh. Amo na nga ginapabugal ng esplanad, pero hindi taman ma-maintain. Hindi taman ma-maintainar. Eh, ano kay ginauna-una na to ng ibang nga bagay? Istoryahan ta nagkaroon mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad sa report ni ka-K5 Aaron Repuyo. And at the same time, sa area karon kanto anto ni ka-K5 Karen Badilla, kung ano gito kanami ang area, nga waay gidya magduwa-duwa ining mga estudyante nga ni, no, ining magdubyahanay, nga dito sila magpositioning. Alas 4:51, oras sa aton sini nga pagpangalagad. Sa dugang pagidaton sini ka mga balantayan nga mga balita sa aton sini nga mga kuturan, nagpatigayon sang rally sa Western Visayas kadungan sang suna sang presidente, naging matawhay suno sa Police Regional Office 6. Pito ka attempted extortion na record sa Iloilo City Police. Kag grupo sa mga mangungubon sa Iloilo dismayado nga wala nalakip ang pagpasaka sang sweldo sa ikalima nga zona ni President Marcos Jr. Kag lima kabanwa sa Quinto Distrito nalakip sa Kinsik LGU. Ginakabig may dual burden bangod sa problema sa pagbasa kag malnutrisyon. Mayor Raisa Trenas ginkalipay nga nalakip ang Iloilo City sa State of the Nation address ni President Marcos. Ano nga nalakip namin mo? Nalakip nga nga nalakip sa mga nalawagan, nga mga proyekto nga wala matapos. Ano, Mayor Raisa Trenas, ang ginanamin mo sa... Kuryahanta na karon mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Oras alas 4:52 mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.

Oras mga ka-K-pop, ginulong in chat to skalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, kamusta ka mo, tanandira, nga nakaplasar. Nakainit na sa tubig, pangapina sa Klinika DTX Coffee Mix. Ha? Amulan yung pinaka-kampiyon, kag pinaka-maramit, kakapeway na sa iban. Ang iba na nga nagkatululuhaw ng mga mix na. Bago lang na sila, yeah. Ang original yung nga DTX ka nga coffee mix, no? Magambal ka coffee mix, DTX na ginang sa kalam. Namit na sa buruso pa, nam pa. Si Kamigs Vlog on behalf of KSS Miagaw sang San Joaquin Chapter Zero Rate namon kay Baby Aim. Nga Sona. Drawing damgo lang. Kamali Kamigs Vlog sang tunsining KSS Miagaw sa San Joaquin Chapter. Grabe ba? Why kagid mo patawad, sir ba? Why kagid dagat? Nagamay nga appreciation sa iyang Sona. Bisan mambal ka lang binga. Ah! Uno Johnny Dumentes, nag-follow. Good morning, KKPP, watching sa Pung South America. Idol Franca TV. Blessed morning si mo, KKPP, umalay. Alan Ortega Tocoyo. Alas 4:55. Istoryahan tanay una mga KKPP ang pilag ka mga ginpang mitlang. Highlights, balikan naton sa Sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos. May ara dira nga video sa darabla pag una nga standing ovation niya sa sistema loss nga ni KK5 poll. Ara da sa may aton sininya main page. Ipabati tana karon sa iya, no? Ang mga KK5 alirapin, no? Ang mga importante kag mga ginpangmitlang to sang presidente nga ginpalakpakan to sa KK5 alirapin, ipa-assist ako sa aton technical para mapabati ta dire ang hambal ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alas 4:56, isa sa mga ginpangmitlang sini una sa tanan, balikan nato na sa mga way makapamati kay kapon to interview ni KK5 BJ Cordova, pila ka mga vendors to, pila to ka mga standby, mga ka-K5 nga mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo, wala sila yan namate sa Sona ni Marcos. Amun ang ginasiling naton mga ka-K5, amun ang ambal ko bilang ati kuway kay Muya Gawaga contribute sa taksang pungso, duway ka man gani, pakiala, duway ka lang yan pakiala, mabahala, kamuda. Mabuto lang galing kita sa abot, mag-abot nga eleksyon. Kung ano lang yung mabatian mga ka-K5 sang namon nga kayuhan, kagkalainan, tidira lang kami yung mabase. Pero sa aton yung mga taxpayer, nga why kita yung mga ka-K5 sang kita nga mga taxpayer, why kita yung absent basta gani. So na kay nga man, dirita ma-presar kay mabalaan. Sa aton sining mga ka-K5 kung ang aton kwarta nga gina-contribute sa Pilipinas, no, mabutang man sa mapuslanon nga mga proyekto o kon mabutang lang sa bulsa sa mga gamhanan nga mga politiko. Dibla? Amo na ka importante nga dapat galantaw kita Sona ni Marcos. Kung kami ang mga taxpayer, hindi kami yung mag-absent. Para mabala namon din kagadto kwarta namon. Anong programa sa administrasyon, sa gobyerno? Ano ang programa sa presidente nga makabenepisyo man kami kag mapreserba namon nga amon mga tax, no? Nagakadto sa insakto nga mga proyekto kag hindi sa bulsa sa mga politiko. Bilag ukan tanay blas ang DTX copy mix. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay para kampyon ng aton sini nga sugilanon mga kabyanan, ha? Oh? Bawa karamit. Alas 4:58. Una diri ginambal siya nga presidente, isa na katuig ang nagligal. Alin sang ulihi nga nagtindog sa podium si PBBM, agud ipabot siya ang korupsyon nga nadiskubrihan sa mga proyekto sa flood control. Ikaduha,
Nagpatigayon siyang dako kag hindi bias ng investigasyon, gingsundan ang mga ebidensya, may una na nga mga kaso nga gipasaka sa mga napreso nga mga kongresista kag mga mataas nga mga opisyal sa DPWH kag pati ang mga mamalidha o kon mga kongresista. Malapit na nga pasakaan sa kaso si House Speaker Martin Romualdez. Katon sa din nga mga kakipay ba? Tirpamangkot nila, san o pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Bukas ba o magpakailan man? Ang reforma sa DPWH ginumpisahan matapos matikuban ang mga flood control project. Ang tensyon sa Middle East ginsugudan na ang pagbulig sa mga OFW nga naipit sa inaway.

to pila ka mga transportation operators and drivers. Sa aton sini nga mga ka K5 in general sang mga ayuda pero ti ang pagpot pila tanan na kabenepisyo. Ti una agud ka kakson, no? Ang system loss nga ginadugang sa brayran sang kuryente. When we say gani system loss, aton sini nga mga ka-K5 sa malipot nga pulong niliwat-liwato naton ini para maintindihan sa mga pumuluyo naton para at least kahit papano bisan hindi nyo palangga ang presidente or nainit kamo sa iya, maihangpon man kamo sa ginapila sa mga ginpangambal sini. Ang system loss, amo inisa ang problema sa pila ka mga energy provider naton sa aton sini nga mga ka-K5, ilabi na gid kung tion sang mga pagkaguba o kung pagkadula sang kuryente mga ka-K5 tungod sa pila ka mga technical issues sang pila ka mga energy provider sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So kung may mga problema gani kay tungod nga may kalugian sa ila gina salo ini sa mga konsumidor, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 gina adugang ini sa ila nga mga balaydan sa kuryente. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang pamangkot diri kung bakit ta system loss kag gindugang sa kuryente sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, pila ni Ayhan ang percentage, no, sa aton sini nga mga kuturan, no, pila ayan ang nagadugang sini sa aton sini nga mga electric bill, no? Why? Because ni subong ka K5 alira sang resibo sang kuryente namon mo. Makita mo da actually sa aton sini nga mga ka-K5, no? Pero sandig sa aton sini nga mga nakuha nga mga report, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, diri sa may pungsod Pilipinas, no? Ang gina-charge sa aton diri sa pila naton ka mga electricity bill tungod sa system loss sang pila ka mga energy provider naton, sa aton sini nga mga ka-K5, nagalabot ina sa 5-6% mga kaibyanan, no, nga total power consumption naton, no, or roughly sa aton sini nga mga ka-K5 nagadalagan ina sa 0.30 to 0.50 centavos per kilowatt hour sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no. So kung taas kag damo kaya gagamit nga usage sang imo sini nga kuryente sa imo balay, ti laban-laban sa aton sini nga mga ka-K5, no, laban-laban sa aton sini nga mga kuturan, no, dako man ang imo sini nga system loss nga ginabaydan sa aton sini nga mga ka-K5, no? Maximum of 5.5% sa mga private distribution utilities and up to 8.25 to 12.25% sa mga electric cooperatives. Amo ni siya ang estimated calculation sa sini nga mga ka-K5 siyang ginatawag na aton sini nga system loss charges, ha, sa aton sini mga pinalangga nga mga kuturan. Why pa dilabot ang tax, no, ang VAT, value added tax, sa aton sini nga mga ka-K5 nga gina lakip sa aton sini nga mga balaydan, oh, sa aton sini nga mga ka-K5, oh. So amo na nga ti nag-standing ovation ang pila ka mga mamalidha, no, kag pila ka mga bisita dito sa may batasang pambansa kahapon sang inalawag ini sang presidente. Balya tungod mga ka-K5, ang mga ka-K5 wala ginagambal ka-K5 ang si Marcos, ha? Ang ambal sang presidente tungod nga may problema kita sa presyo sang mga petroleum products nagataas. Kag ang aton sini nga mga konsumidor, ang mga pumuluyo nato nagaantos, no? Di una para kakson ang ining system loss sang pila naton sini ka mga energy or electricity provider sa bugos nga Pilipinas. Hindi kasalanan ng mga konsumidor natin ng ating mamamayang Pilipino kung meron mang kapalpakan at kamalian ang ilan nating mga energy provider. Sa aton sini nga mga ka-K5, so nagpinalakpakan sila, nag-stand

0: ding obeisyon sira kapon dito mga kakipay. Pamatian tabing porsyon sini sa paghambal ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
1: Alright, nabatian si President Ferdinand Bongbong Marcos. Ang ambalyo ito laki na nga ti ginarequest siya ang House, ang Kongreso, nga tagaan sang priority ang sariling kuryente act, no? When we say sariling kuryente act, ini nagahatag sang kaygayunan sa mga pumuluyo nga mag-provide or mag-produce sila ya sang ilaya kaugalingon nga electricidad, no? Through renewable energy. Just like for example, solar, no? Sa aton sini nga mga kakaypipe, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palabati. So amo na ang buot silingon sang presidente. Kag atong system loss nga inyo nabatian te sa aton sini nga mga kakaypipe naka ano naman kamo naka incendi naman kamo somehow, no? Sa palibat-liwat naton sini nga ginsiling, no? Ginamba sa inyo nga ti ang system loss amo ini sa ang mga kapalpakan, no, sang mga pila ka mga electricity provider or energy provider naton nga ginapasa sa aton sini mga kakaypipe, no, nga mga konsumidor, no, sa aton sini nga mga pumuluyo, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So dapat lang naton sini nga kaksun ina gid man tuod, no? Kuya pabor man ako dira kay tungod kay hindi man niya sala sa mga pumuluyo kung may kapaltahan kag kapalpakan da nga nagakatabo sa pila naton sini ka mga energy provider kag mga kompanya sang electricidad, no, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. So amo tong isa sa mga nagpatindog sa mga pumuluyo, ikaduwa karon nga standing ovation atong sa last portion sang speech siya, ipreparar mo na dira, no, sa aton sini nga mga kakaypipe atong nagambal sa nga we are not greedy, we are not racist, and we are not liar. Sa aton sa mga kakaypipe, amo tong ikaduwa nga standing ovation ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero suno sa kay Sir Bilino III, no, ang political science professor and at the same time political analyst ang naka-based sa West Visayas State University, kung sa Western Institute of Technology sa aton sini nga mga kakaypipe diri sa may siyudad sa Iloilo. Actually si Sir Ramino Bilino III, he is from Davao, no, sa aton sini nga mga kakaypipe, and also a professor from Ateneo Davao, no, sa aton sini nga mga kakaypipe. Kung sa diin nagpaayag siya sang iya sini nga mga punto kag mga personal nga opinion may kang tanan sa State of the Nation address ang presidente. No? Wag ginsiling sini mga kakaypipe nga ti ambalya, I'll give him a grade of 9 out of 10 for his good delivery sang iya sini nga speech. No? Pero I'll give him a grade of 2 out of 10 sa content sang iya sini nga speech. Anong punto ni Professor Ramon Bilino III dire? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nga hambalya, I'll give you I will give him a grade of 2 o out of 10, no? A scale of 2 out of 10, no? Sa aton sini nga mga kakaypipe, it is very clear man siguro bisan hindi naguro kay nang landre sang grabe pang statistics, no? Kag calculation mga kabyanan sa skill nga ginatag ni Professor Ramino Ramon Nabilino III. Nga ti ambalya sa aton sini nga mga kakaypipe, to because of the content, it is because mga kakaypipe nga ang ginpanghambal ni President Ferdinand Marcos is a generic statement. No, when we say generic statement, there is no specific figures or specific numbers, no, to share sa aton city public, no, especially sa mga ayuda kag mga benepisyo nga iya sining agin hambal sa aton sining mga kakipay. And gintagaan niya a grade of 2 because it seems like this is a political legacy, no, of Ferdinanda Marcos Ambaliati, common man ikuno sa mga presidente nagahambal sa State of the Nation address nga gusto ya maiya siya ko galingon nga legacy, but ang gakatabo sini dabi sa ambalya, no, kung kaisa it's a continuing legacy. Inablang hindi mo man ginumpisahan, gindugangan mo lang sa aton sining mga ka-K-5 para to make it more appealing sa public, sa tawo, nga do ikaw ang pioneering sang sina nga project or sang sina nga mando. But then, well, in fact, kung imo sinibadbadon kaglantawon sa aton sining mga ka-K-5, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, nga ang ina nga proyekto nung pisahan na sang previous administration, ging, ano mo lang, ging, tawag siya na gindugangan mo or either gin-innovate o kung gin-reform mo lang gamay, no, sa aton sa mga kakipay. Si Ambalya, may ara man nga mga ginpangambal si Marcos na why, kung may ara sa ginexpektar ang mga Pilipino nga wala mambal ni Marcos, no? Number one to, ati sa bahin sa agrikultura, sa mga farmers natin, there's no such an specific program for the farmers aside sa pagpanagtagto sa lupa nga ginasiling ni Marcos. Ikaduha, sa aton sining mga K-5 ang issue sa West Philippine Sea nga duwa ay gid mapadalman, no? Sa aton sining mga K-5, ikaduha ang Pax Silica nga ginapa-priority ni Marcos, no? Sa aton sining mga K-5, wala mapatpat sa aton sining mga kuturan kung inibala ang pagpatukod sang Pax Silica ang makahatag sang dako nga employment rate. Ano bala ang mga epekto sini, or it is merely a program or a project sa aton sining mga K-5 in partnership with other Western countries nga para lang maproteksyonan ang Pilipinas batok sa China sa aton sining mga K-5, sa aton sining mga pinangga nga mga tagpalamati. And ang iya sini pangako about sa flood control projects, especially sa pagpapreso sa iya sini kogalingon nga pakaisa nga si House Speaker Martin Romualdez, former House Speaker Martin Romualdez, no, sa aton sining mga K-5 is only just a promise pa lang, no, sa aton sining mga K-5 kag wala pa ni nagtupa, no. So ambal niya nga ti when in terms sa delivery 9, pero in terms sa pagatag sang grado 2, no, sa aton sining mga K-5 sa bagay kung sa college level kang 12 ni very satisfying grade na ni, no. Pero kung scale 1 to 10, kag 10 is the highest, 2 is the lowest, then siguro why ganit labot ni sa passing rate or kung sa 50% sa emotion ni nga grado. Kumbaga magi 2 is the lowest, 10 is the highest. Kumbaga, ang gwa mo sini, hindi gani incomplete, kundi failure or di gani kuha kaliwat subject mo. Sa aton sini nga mga K-5. Alas sa 5:14 saga. Para na ang aton sini nga video. Amo ning ikaduha nga standing ovation ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga K-5.
2: May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.
1: All right. Nabatian si President Ferdinand Bongbong Marcos. Ambalya, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racist, and we are not liars sa tonsining mga kakipay. Nagtindog liwat ang mga mamalidha, ang mga bisita dito sa batasang pambansa kag nagpalakpak mga kabiyanan, no, sa tonsining mga kakipay. Ito si Professor Ramon Bilino III, do hindi satisfied si Nidiri, no, because ang balya, anybody can also say these lines, no, sa tonsining mga kakipay. Pisan kita gani, pwede kita kahambal, kagkahambal. Sini nga, handa kaming mamatay para lang sa Pilipinas, no? Pero ti words without actions, bala, is useless. Words without actions, sa ton sini nga mga kakipive, is scam, no? Sa ton sini nga mga pinarangga, nga mga tagpalamati. Hambal na, words is deceiving, kuno mo? Can be deceiving sa ton sining mga kakipay, no? Amo na lang ang bala, kung ang balaan ka nga, mahal kita, lahat gagawin ko para sa iyo, no? Lahat hahamakin ko, ang lahat mapasakin ka lang, no? Uungkitin, susungkitin ko ang mga bituin, no? Ano pa? Ibibigay ko sa iyo ang buwan. Aba, sabi nga mga tirada. Kung ikaw ginaitik-itik kag do dasig ikaw mga lipay sa mga matamis ka tinaga tin mo siling kag gabaw, okay ni siya. Sabton ko na ni siya. Makadto na ni kami sa esplanad kadua. Kalabot na ta sa esplanad daw, balikan na karon ang esplanad nga na. Sige, sa aton sining mga kakipay, ba? I-comment nyo ng grade nyo na kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya sining State of the Nation Address, sa iya sining sona, sa aton sining mga kakipay. Trestad Wat Gulay, good morning. Laura Sumagaysay, Cherry Lapating Branya, sa aton sining mga kakipay. But speaking sa mga OFW nga napiktuan sa giyera sa Middle East, laman tupa, kaya sa subong laman kami yakabaton. Oh. Makabaton ka lang niya, Ma'am Kuroka, Ma'am Che Lapating Branya, kung na why man natong ginapangayo. Pero ti, kung siguro, kung na pati na ang imo sining ginaubrahan, siguro naiguan sang tawag ni, sang na dula-ulamid sa sining gira. O, nabalulaw, naiguan na bumbahan. Na amuna na guro, no? Kay tiway man paton, iba na ton ng mga OFW mo. Paton sini nga mga K-5. Paske ni Ma'am na Cherry Lapating Branya, kapila na ni mag-experience mga K-5 siyang nagkalulupad kami sa Kuwait. Way man sa ngayuda nga ginatag sa pamilya sa mga OFW. Paton sini nga mga K-5, siyempre epektado man na sila mo. Number one, kung may gira dito sa Middle East. Ang ilang mga amo, epektado man. Tindi man ako nga, sweldohan sila sang insakto. Sa aton sini nga mga kakipay, karon ko nga nagka problema to mga empleyado nila, mga employer nila to sa gira, why nakatrabaho, why sweldo, telo sweldo nila sa mga OFW naton, kundi wala. Ano ipadala sa mga OFW naton sa mga pamilya nila, kundi wala man. Tani na tanan-tanan naton ng mga OFW sa Middle East, apektado sa gira, gin pang isa-isa ni sila kag ipagtagaan sa ayuda mga pamilya nila. Sa aton sini nga mga kakipay, amo ni ko kaysa di mo mababasol nga most of the overseas Filipino workers abroad. Sa aton sini nga mga kakipay, do why amor sa mga sa administrasyon. Sa aton sini nga mga kakipay, di prang kanay niya surya sakto na. No? Bisan sino ako magpamangkot ko sa mga OFW, natinga lagid ko. Ano man why isang manami nga proyekto ang administrasyon sila, ang gobyerno sila nga do nga adu hindi sila ya sa kontento sa administrasyon subungaw. Sa aton sini nga mga kakipay, ambal gani ni Ma'am Ning Ilomba, words without action is useless. Sakto na sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Kayas man ablag nga sagi kada kwakal, sampol bi sagi kang ambal, mahal kita, mahal kita. Hindi ko kayang iwan ka. Pero ti kuway ka man ang airport sa nobya mo, laban-laban bulaganay gid ka mo. Alas 5:21. Buya kita siyang commercial sa di lang ginbadugay. Pagbalik naton, isplanad balita ang suryahanta. Upod kay K-5 Karen Badilla live dito sa isplanad Lodging House. Oh. Esplanade Lodging House. Sa lamba, lako ano nga room ng Berto Corona. Oras, alas 5.21 sa aga. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: good day. Magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow,
13: ayos gid.
14: Kamuman bala, testingin nyo
13: ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3.
6: Physio,
11: yung may D3.
6: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
6: yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
17: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay
19: para sa balitang
17: K5 sa umaga.
20: Oras magaka K5 sa balitang K5 sa umaga alas sa 5:29. Katuan to diretso ang aton sini nga patrol live didto sa may esplanad sa Lapus, no, kung sa diin kinapatihan dito nag-love making ang ining mag-nobyahanay nga mga estudyante nga nakuhaan sang video. Hindi talaga pwede rin pagpakita ang video, prete, kung imagino nyo, kag kung nakakita na kamo, kay nagalapta naman ini sa social media, no, sa aton, sining mga kakipay, babalaan nyo na ni Korugin pang obran isang duhani ka mga estudyante, ining babaye, kag ining lalaki, na sa kasanagon sang kalibutan, no, nagbayo sila sang lubi, mga kakipay. No? At to subong sa Esplanade Hotel, si Kakipay Karen Badilla. Live dira sa Esplanade Hotel, Kakipay Karen. Naplastar mo na noy ang ano ya, ang video ya. Kay live via Zoom ni. No, tani na plastar mo na ni kinapa para pagsulod. Ta swabe dayon bla. No? Sa aton sining mga Kakipay, alas 5:30 na subong aga. No, sa aton sining mga Kakipay, dapat nakainom na kamo DTX Pebandred juda. Ditri Bayo, kag may tisi. Ang mga suplemento ni Dr. Ramil Itangoy. Amo ni siyang mga kampiyon nga suplemento nga kung high blood ka, ubuson mo inom. Datong sini nga mga kakipay, kag para magbaskog ang imo sini nga resistensya. Ara na. Live dira sa may Hotel Esplanade. Kakipay Karen Badilla, kamusta da?
2: Kakipay, Bray, direk kita subong sa may area kung sa diin to nag-trending ni ang duha ka lamaron nga magkahagugma kahapon nga adlaw. Kakipay, Bray, i-explain ko lang ang ang pasulod na din, no, sa lugar. Kung halin ka sa may Molyelo, nigid nga street, Kakipay, Bray, then paliko, no, may ari na di bridge nga paliko pagadto sa may Iloilo Fast Craft Terminal. Pero sa approach na di or sa paubos sang bridge, Kakipay, Bray, pwede ka na di ka panaog para makalabot kagid diri sa may Esplanade 11 kung sa diin nakitaan ang duha ka lamharon. Ang una mo na di nga maagyan, the boat club, ari pakita ko sa video, Kakipay, Bray, magyan mo na di ang the boat club. Di, pahalin dito, mga siguro mga 50 meters, lakton-lakton mo lang na Kakipay, Bray, no?
20: Di ang the boat club, damo na tawo kung kaysa nagarintas ang yate.
2: Iya, sa mo gani.
20: Di ba sila ng kolbaan, no, nga malabayan sila, no?
2: Oo,
20: kaya... Ano oras to kuno natabo, blubanta?
2: Ginabanta, udto. Udtong adlaw, Kakipay, Bray.
20: Ah, so kasalig sila, way tawo, kay udtong adlaw.
2: Mm. Di paglabot mo na na di sa may paglampas mo sa may The Boat Club, Kakipay, Bray, may mga steel matting ka na di nga maagyan gid.
20: Mm.
2: Then sa kilid, gapa ano ni siya, gapaway ni ang alagyan.
20: Gapaway, okay.
2: Oo, diri ka maagi sa may right side, kay ti palikod na ni siya eh.
20: Mm.
2: Then sa likod, Kakipay, Bray, may mga hilamunan nga do medyo tag-as ni balaho.
20: Mm.
2: Di kung diri ka magplastar, hindi ka na to kitaon sa may atubang gid, sa may Molyeloni.
20: Okay.
2: Diri na di nagplastar.
20: Ano nga bal ko nga do, ano? Do talon ng Esplanade, okay, the next. Kaya yung matriman ng mga tanom mo?
2: Oo. Ang
20: ano na hilamon o kung tanom na?
2: Hilamon. Oh, kita mo lang? Oh. Mga damo-damo.
20: Oo. Oh.
2: Kaya ang ining duha ka...
20: Dira ka na pwisto?
2: Rigid ho.
20: Dira gin?
2: Di rigid.
20: Uy, arapang tisyo ngayon ano nila ho?
2: Tisyo do...
20: Tisyo na, kung papel ba to?
2: Ay, ha? Basi ilan ni gani guru ho. Kay notebook, ano siya, note ng papel do, iya ka notebook.
20: Tiyan mo na siya, nakita mo to sa video nga maging kuot na puti ang babae?
2: Oo.
20: Kaya natagya sa lalaki?
2: Oo. Bawagin tandog-tandog pa ni Kakipay, makoy kaina.
20: Bakit pagkatapos siya bayo, di ba nagbayo to sa?
2: Oo.
20: Nagbayo to, nagbayo mo, mga isip ko, guro, mga ano ah, mga tatlo kabinotos ang pagbayo ya. Pagbayo ya, after ya bayo, gingabot. Gingabot, kaya siyempre, ano mo, amo na ginatawag lang ah, withdrawal sa ATM bla kung si ma chocolate pa?
2: Oo.
20: Pagbayo ya nag-withdrawal siya sa ATM. Pag withdrawal sa ATM, ging salod pa ni sang lalaki sa iya kabot. Ang ging salod sang lalaki ang ano na ang tawag sina ni ma chocolate is gelatin. Nag-gets mo?
2: Oo eh.
20: Karon pagsalod ya, nagtindog ang babayi, maging gabot ang babayi nga puti sa iya bulsa.
2: Mm.
20: Nakita kong video mo. Nakita mo video, why?
2: Yes, kita gid.
20: Oh. Pagabot ya, ginatag itong puti sa lalaki. Kag gimbagod-bagod sa tambutso ang puti nga papel nga yaging kuha sa bulsaya para limpyuhan ang tambutso. Si Carol, ginikap-ikap nyo na daang papel?
2: Sige, pag-makoyo, ginikap-ikap. Ginikap mo? Tandog mo? Oo, kung na yung tandog.
20: Bidyuhin, papel palapita?
2: Ah, oh, pareng papel.
20: Ang papel nga na, makabig na to na, nga isa sa pinaka importante nga ebidensya. Kay dira na katapik ang mahimo kuwaan sang DNA test sa kung sino man ang salarin nga nagbayo-bayo dira sa Esplanade ka K5 Karen Badilla. Hindi ka pakasarang sang baho na sa Esplanade daw, kung nagka panabon ka panghilong mo ng baho daw.
2: Amo gani, kag ipapag samput kung hindi may kumagrabi, aguntahan manilang baho ba?
20: Dali lang ikaw. Ang iyang papel nga na, isa na kadako nga importante nga nga ebidensya mo. Pero isa man na ka pinakamahal nga bagay sa pilakadlaw kung ipa-auction mo na. Kung interesado ka mo ni ka-K5 McCoy da, pwede nyo na kwaon tag ipa-frame ka K5 Karen Badilla. Pero dali lang kabala. Kuha na bala siyang lipak da, siyang stick.
2: May amo stick ka mo na makita. Ko di, oh. Gapangita ko di siyang...
20: Pangita siyang stick, yung notebook, ina naging kumos, yung pahid eh. Sige, Aro be. Notebook na notebook? Papel?
2: Yes, notebook.
20: Ang video, bali palapit ang video sa papel.
2: Abe, numbers between the followings. Ano ni? Mat pa ho, ayun po.
20: Amat? Tapos, may basa-basa? Malana na siyempre.
2: Are, may isa pa gindi rin, nga kinumusan kay Five Ray. Nga ti, amo gini o kay, ano? May buhok.
20: Ha?
2: May buhok.
20: May buhok?
2: Yes, may buhok.
20: Ano nang kinumusan na? Papel man ha?
2: Oo, papel man.
20: Di nga doon do ka baskog na yaw?
2: Dira goro nag-una pahid ni ang sinuloy. Tapos ang ining isa.
20: Di lang bala doon nga balal mo, timo nga gabaskog haw.
2: Ha?
20: Gabaskog ang papel kong paidanaw.
2: Di kaya ang balila kung nagatig-anak mo.
20: Ang isda sa ba-ba nagakadakpan.
2: Wala pa tayo na iya.
20: Okay. Sige. Okay, ano na papel?
2: Gani, sana all.
20: Papel ano?
2: Are, may
20: nga
2: mo ni may
20: balira, isa. Sige, kung makakadlaw do, matsagan mo do, why kagi experience?
2: Amo gani, gabang ikon din iya ka pangadlaw sa monitor ko ho.
20: Sige, anong nakita mo da?
2: Amo ni siya, ang tig-ang papel, ang una-una, then ang isa, daging tabon lang ni Goro kay Five Ray ho para hindi halata. Pero siyempre, kay bangod estudyante, ito ang nakita. Tapos ang papel nga ginbilin diri, iya ka notebook.
20: Ibutang nyo na, picture nyo ni kay Five McCoy, kay Gipos, ginapatihan nga gimpahid sa gelatin.
2: Bayon ang area nga ningadaan kay Five Ray, kung makita, di ba ladi rin, aday sila nagapungko. Dito sa unhan, sa anggulo, git kung sa diin ni nag-take sang video, may parkingan na di kay Five Ray, kay sa likod niya, may planta na di. Kung makitaan ang dako, gina, di ba lang ang planta? Kung maglabay ka sa Mulyeloni, makitaan mo na di kay Five Ray, ang ining planta.
20: Hindi ito nakuha video? Matsag mo sa diin itong nakuha video?
2: Posible, di rin kay Five Ray, sa video. Oo, di rin, nakikitaon ni ang itom eh. Sa may ano,
20: di ba nagpanago ito sila? Ang doon ginapanaguan? Doon sa sulod, ganito sa salakyan eh. May mga salakyan ka parking da?
2: Oo, may mga salakyan,
20: na,
2: damo.
20: Sa sulod, doon sa sulod, doon sa salakyan na nagkuha sa video?
2: Oo, damo, kay Five Ray, damo, di rin sa mga park, sa mga salakyan nga nagpark sa sulod.
20: Gabi itong bayo yan mo, doon nagsakay sa Petrang Kabayo.
2: Oo.
20: Tapos, Ambal ni Mama Chirila Pating Branyao. Ambal niya, basi Elmer's Glue, sir. Ang nagtapik. So, okay man, Elmer's Glue. Sa ato na sini nga mga ka-K5. So abi nila ni sila kitaon gali da. Tebi why isang tawo da sa paano to sa yate to kung amo to rasaw?
2: Sa the boat club kay ti daw ano malang na di nga daan kay 5 ray ipas ka jol na di nga daan ang mga tawo nga nagagadto kay isa pa pwede ka gidiya ka sulod.
20: Grabe sila kay isog no kay dito sa plantahan na da. Kitaon gadya mo kag may mga nagaparking sa lakyan di gadya may imo nga di ka na makita.
2: Yes.
20: Oh. Why sila nagsulod da sa may still mating na ano na nang still mating na da ang itom spiak ano na
2: ang are
20: hindi hindi spiak sa tubang gid sa tubang gid nila hindi sa spiak liso ka
2: ah dire sa tubang gid nila oh, na. Hindi na di sila kasulod kay 5 ray kay private na di siya eh. The part pa ni sa sang iya ni kaplan tabla
20: sirado
2: oh yes sirado ay no iya ni ka lusot ka the boat club kay 5 ray oh.
20: Hey, galing kahit kung sa mga hilamunan ka na, kaya hindi man doon ka na, hindi man kanami, no?
2: Mm.
20: Pero di ba, lisuwa ba kamera mo, di ba, kamera mo, di ba, pagkanto sa may, ano? Sa may... Hindi, spiyak, dito sa may planta, dapit, sa may planta.
2: Ah, sa may planta, okay.
20: Isiga lang, kamay tauras, diskilin,
2: ah, aray.
20: Kanto, sa may planta.
2: Ah, aray.
20: Hindi, ah, sa may planta. Oh, na. Dire sa piyak, iside sa piyak. Na, da, dire, diretsyon.
2: Ah, dire, nga part.
20: Oh, dire nga part, be. Oh. Tikon dira sila, be.
2: At kita, un pagid sila kay 5, re, kay lapit-lapit, nagid sila ya sa may mga salakyan.
20: Di, may paubos daw, may paubos sa dalo mo.
2: De.
20: Katos dalo
2: mo. Hindi ka pa ubos kay, ano na, suba na siya.
20: Suba? Kitaon gyapon na?
2: Oo, kitaon gyapon.
20: Oo.
2: Tidiriya, biguro nila, hindi makita kay 5 Ray. Kagbasi sa pagpinsar, tos ang duha ka bata, mga, ano niho, mga guba ba lang sa lakyan.
20: Pero hindi naman to sila minor de edad siguro ah.
2: Yes. Oh.
20: Mga dirana siguro sila to sa 18 nga mga edad, kiti mga senior high na guro. Okay, nagalailain na ila uniform. Eh. Sige, dugangan mo na karo ka K5 ka rin ang update. Kaya ka-standby ng K5, kamustahan naton with the K5 Western na Visayas. Salamat.
2: Ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Kalapad sang Esplanad, dira sa may Lapus, barangay, ano nila particular liman. Barangay, ano na gani ka K5, alirapin na sa kopya. Mansaya, Lapos. Sige, nag-standby ng K5, kamustahan? Kamustahan naton, una sa tanan, ang aton suning mga counterpart dira sa probinsya sa Antique. Ka-K5 ni Store, ka-K5 Elmar de la Cruz.
8: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas. Kag Negros Island Region, manayanaya ang amon nga tsempori dyan sa may probinsya kang Antique. Nakapuro pa nga, pirin kami ka DTX Coffee Mix. Kag ready rin man ang amon Mighty C Alkaline Vitamin C. Kampiyon ng signal, balik ka ni mo, AVP.
20: Kamusta unta? Signal dira sa may kalibo ka K5 Michael Silorio. K5 Michael. Wala pa si K5 Jobert Lagos ang Pilar Capisa.
14: Good morning, Sir Ray. ABP, sa tanan natin mga kaobdanan sa Bilog Gawas sa Visayas, kag Negros Island Region, ang Pilar kagang Bilog nga Capiz. Makanay-kanay ang panahon subong. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na ang mga pumuluyo. Samtang naga-istorya sa natabo nga suna ni Presidente Marcos. Back to you.
20: Ang duwa naton ka mga halang don nga mga tatay dira sa Bacolod, ka K5 Babes, ka K5 Robert Pacardo. Good morning!
21: Ayaw! Mayong aga, Sir Ray, Espeha o Malay, halang don ka man pang kay ti taas ng imo kabay plungkuan. Mayong aga, makampiyon signal mo diya sa amon ah. Balik toyo, aba, balik toyo, back toyo, Sir Ray! Ayaw!
20: Banat sa mga balita, balik tuyo, ka K5 Babes Gantalaw.
22: Sa balita mo?
21: Mga balita. Abtik balik kay gali, no? O sige, dire sa amon, si Ray, sa amon, sa atong sining mga balita, dire sa sunod sa Bacolod, kag... Negros Island Region, mga kaki-five, ini may pila ka mga gin-aristo sang atong sininga mga katapos sang mga kapulisan, mga kakabay. Pero ang pila ka mga nagakalanabo diri sa sudad sa Bacolod ang operations angot sa druga sa Gyapon nagakuan pa nagapadayon mga kaki-five diri sa aton kag ining mangunguma nga nagalawig lang sang Carabao sang gabi nga na sang aga sa puan na sa puan na siya pero galing patay na mga kaki-five dira sa may barangay Kamingawan siyudad sang Kabangkalan ginkilala ang biktima kay Vernaldo Canonoy Tayhon ginabulubanta sa isintay sa isintaanyo sa edad so, sa asawa sang biktima nga si Joseph si Josepina Tayhon lasay sang gabi Hulyo 26 ang natapos ang iya nga bata nga bata kag ang biktima sa pag-arado sa kampo mga kakaiba nagpauli ni gina pauna sang biktima papauli ang iya nga bata apang naglabotan o nalabotan lang last 10 ang gabi wala pag-iapon ka pauli ang biktima mga kakaiba ti isang aga patay na sang nasapuan.
0: Sa iban pa rin niya balita mga kakaiba. Ang pulis balato nga nagtutok sa kaso sang isa ka foreigner ginpasidunggan ni pulis Brigadier General Romando V. Cardinho ang medalya ng kadakilaan sanda ang nakabato na mo sanday Police Colonel Timar G. Alam Commander Police Captain Mary Jane C. Gutierrez member kag Police Master Sergeant Clifford Kick Larina investigator on case para sa ilang investigasyon angot sa pagpatay sa national citizen nga si Carpenter sa tong Hulyo 12 nga sadin madasig nga na-establish ang motibo at the same time pagpasaka sang kaso mga kaki-five. So ining pagpasinungog ginhiwat sang nagligad nga mga inadlaw mga kaki-five ini para sa pag-appreciate sa mga maayong accomplishment sa aton kapulisan.
21: Amang mga balita alam mo din sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
20: Salamat ka K5 Babes. Gatala Robert Pacarto. Diretso antang ato sa mga balita. Dara upod daton si ka K5 Joe Bert Lago sa Pilar Capiz, Kagruha City.
14: Sir Ray, ABP, kagsabi lang natin mga kaobdanan. Good morning once again. Mga nagapangunang balita din sa probinsya sa Capiz. Nagalaom sa karon ang provincial government sa pagpamuno ni Governor Ferdinando Castro nga maaprubahan ini mga K5 ang pagsaylo sa amon sa ninga provincial hospital ang Rojas Memorial Provincial Hospital sa paginakop sang Department of Health ini kabahin sa napulo nga mga hagna nga ginaduso karon ni Senador Bongo mga K5 because ang Rojas Memorial Provincial Hospital ang tuma naging kadamo ang mga pasyente. Hindi kaya sa provincial government nga ma-improve into level 3 ang estado sang RMPH mga ka-K5. Sa karon human na ang building nga bag-o dira sa may barangay Lanot, Rojas City apang gusto sa gobernador kag ini ang idalom na sa management sang Department of Health para madugangan ang empleyado kalakip man ang mga facilities mga ka-K5. Samtang kahapon ngadlaw, samtang nagapatigayon sang Suna, CPBBM, nagpatigayon man sang kuano, pag-aristo, may ara kaging patigayon nga operation, bypass operation, sang Shabuk, Kagarmas, sa Banwa, sang Panitan. Nakup ang driver sang jeep, mga K5, nga 31 anyos nga inisya, mga K5, ang may ara sang recovery sa iya, nga druga, more or less mga 100,000, isa ka kalibre 38 revolver, kag iban pa nga mga non-drug items, mga K5, nga na-recover sa aton mga kapulisan sa Banwa sang Panitan. So far, morning mga balita din sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Iloilo.
20: Champion, K5 Jobert Lago. Saluanta mga balita dira sa may Antique. Sa mga pinakamadasig na balita, K5 Antique, go ahead.
1: Mga talalupang doon nga balita sa probinsya kang Antique, may nadakpan kagabi dyan sa may San Jose de Buenavista.
8: taga San Pedro pero nadakpan niya sa Baldalipi by bus operation. High value individual, 700,400 ang nabuhol si alias Kiao. Warati trabaho, 47 anos. Nakahunong ka dyan sa San Jose MPS.
3: Sa dugang pagkit ng mga balita, speaking of Sona, nagtambong ang aman gobernador kahapon sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kay Imauman ang presidente kang League of the Municipalities of the Philippines President Kagamtik Mayor Junjun Pacificador, lakip man ang aman liga ng mga barangay President Nonoy Julio Cesar Tahanlangit. Nakiselfie man sige goba kay Congressman A.A. Ligarda sa silid kang batasang pambansa.
8: Mara so far mga balita, ramo niya sa Antique. Balik ka rin mo, Sir Ray.
20: Sa isa man sa pinakamadasig nga balita, ha, may arasang duha ka mga dagko nga balita si Kakipay Michael Silorio. Kakipay Michael Silorio sa mga balita, go ahead.
5: Sa mga balita diri sa Banuas ang Kalibo kag bilog nga probinsya nga Aklan, posible mo pangatubang sang kaso nga frustrated homicide ang isa ka estudyante matapos sa sumbagon ang isa ka teacher nga lalaki tulog. Knockout gyud ang maestro kag sa subong aras sa pribado nga eskwelahan. Nagagawa sa investigasyon nga maybe binaisay ang suspect nga estudyante kag ang maestro kay ginasugid nga hubog ang nasabitan nga teacher mga kakaibay. Search warrant, kina-apply man sa panimalay sang isa ka Kafgo. Ah, may na-recover nga kaliber 45. Ah, hana patani ini nga itago sang tiyo nga si alias Rodolfo. Pero ginadakpan ini sang kapulisan. Ah, ginbutang na sa shoulder bag. Kaga nagwa siya tani. Ah, nadakpan siya sang pulis. Di pati siya dalahig. Ah, magpangatubang sang kaso. Upod sang iya gumankon nga dati anay nga Kafgo mga ka-K5. Unang mga balita, si Ray, balik sa imo.
20: Salamat ngayon ka-K5, Michael Silorio. Nagabuylo ng duha ka tigulang sa bakulo din diyan ay maglakat. Kay may mga balita pa diri sa siyudad sa Iloilo. Wala na ka balita pero baskog ni.
0: Wala na sa kempo.
20: Mate, baskog ni ka balita ha. Ah, kaduhan sang suna ni Marcos kahapon. Nagsuna man ang duha ka estudyante sa Esplanade. Ginimo nila nga hotel ang Esplanade dira sa may barangay Progreso Lapos. Kaya din nila mga kakipay buntong at daw. Wahay sang may makakita sila. Pero may naka-video sa ila mga kakipay samtang nag-perform sang bayo-bayo ang estudyante nga babaye kag lalaki. Chaton sini nga mga kakipay. Himbalikan sang news team sang K5 News FM Iloilo ang area subong aga kag nakita ang ebidensya. Ang ebidensya nga papel naging gamit sa paglimpyo sang tambotso ni Manoy. Sa atong sa mga kakipay, karoon na nagpando ng mga barangay officials na pabutangan nila sang tanod ang area. Mga kakipay, no? Para hindi na ni maliwat, kagang aton sini nga mga kapulisan sa pagronda sang patrol sa mga amuna nga oras. Pero itong adlaw gatagiti ang ineta, grabe ang bayo ni Manoy, naghingagaw bago ang sona ni Marcos.
0: College to high school.
21: Why man to nagsakit ang bayo-bayo yan?
20: Mga pariha sa imo bala, nga mga 3 minutes lang.
0: Oh. High school to high school?
20: Oh, high school. Oh, pero ang kadugayon, ti mga prehas kay Sir Babes Gantalaw, eh, mga 3 minutes lang tapos na.
21: Sabah ka diri. Sabah ka diri.
20: Salamat din, K5 Western Visayas. Why na ta oras?
22: Thank you.

0: Alas 5:52, mga ka-K-5. Sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K-5 sa umaga. Sa aton sini nga mga kuturan, happy birthday lang kay K-5 Kim Caloyo, ang chief of reporter sa K-5 News FM Iloilo. Gaselebrate subong sing iya sini nga ika-28 birthday. Kailan na siya ka K-5 Balira? 28 na? K-5 Balira, pen? 28 na, no? 28 birthday. Kay ka K-5 Kim Caloyo. At 25 pa lang. Pero lapaw na to ako niyaw. 25 birthday. Ano sa nga mga ka K-5? 25 lang galis ka K-5 Kim. Dugay pa matawag ni, dugay pa mag ano, may tempo pa para mag ano, mag tawag ni, mag pakasal sila sa iya nga Prince Charming. Layo pa sa pizza sa kalendaryo mo. Salamat kid mga ka-K-5 sa inyo sini nga pagupod sa aton sini nga Martes nga edisyon sa balitang K-5 sa umaga. Sa aton sini nga mga ka-K-5, padayon na nga magpamati ka magtutok sa pila naton sini ka mga importante nga mga balita. Bantayan ang aton sini masunod nga mga programa, mga public affairs program sa K-5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga way pa makabugtaw, nami pang tulog, nami pang huragok, nami pa ang ligid-ligid sa kama mga ka-K-5. May klase, may opisina. Bango na! Hoy! Pagbararangon, rin ka mo dyan! Kag magpararigos! Adla, wunta na rin dyan! Gapanima, ho, rin tinyo! Bugtaw rin! Bango na mga ka-K-5, alas 5:54. Magparigos gamit ang Klinika Detex Beauty Shop para makakasa mga punggod, buling, kag arikes sa imo panit. Ang Klinika Detex Beauty Shop ay ang palaya guaba kag papaya nga saranggit makapanami sa imo sini nga kutis. Daton sini nga mga ka-K-5. Ako naman si ka-K-5 Reyes Peha Umalay. Nagapabilin sa mga tinagagaling sini, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K-5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo ginsang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga magabutika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline. Line by vitamin C.
8: I-maintain ko ini for 3 months.
7: 1 capsule 3 times a day.
8: Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation.
7: Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Babaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
1: Good news!
9: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.

0: Tahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplanta na!
2: Ganito ako!
3: Tigasing!
2: Tigalapa!
3: Tigasay!
2: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi!
3: Ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
2: Supplement for men!
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
2: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: ikaw pala
2: ang may diabetes.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
3: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
2: asalika
3: epektibo.
2: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio
2: ang D3 Bio
3: yung may BCO.
2: Ang BCO
3: yung may D3
2: mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika. D3 Bio with BCO.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
3: Yan ang panubo
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: epektibo,
2: aramis
3: mo. DTX 500
2: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Yan ang panubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Nayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules,

0: alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
11: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, balakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
10: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Martes, Hulyo 28, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
12: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
12: Kag ako naman si ka-K5, Alira Alvarado Apin.
10: Sa headlines, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500 nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
9: The story of the day. The story of the day.
10: Ombudsman magapasaka sa madamo nga kaso bato kay anay House Speaker Martin Romualdez, suno kay Presidente Marcos Jr. Sa balita lokal issue sa flood control, ginuna talakay ni Presidente Marcos Jr. sa iya ikalimang State of the Nation Address.
12: Pila ka mga Ilonggo gikan sa nagkalain-lain nga sektor naghatag sa manubo nga rating kay Presidente Marcos Jr.
10: Sa balita regional, ginatos ka mga rallyista nagmarcha sa dalan sa Bacolod City gadungan sang sona sang presidente.
12: Para naman sa K5 Network News, mga grupo nagprotesta sa Tacloban kadungan sang ikalimang sona ni Presidente Marcos.
10: Sa balita national, Pilipinas hindi magpalingkang sa mga nagadaog-daog suno kay Presidente Marcos Jr.
12: Minority senators gin-boycott ang sona.
10: Balita international, Russian drone gin-palupok sang Romanian fighter jet sa Black Sea.
12: Sa balitang negosyo, big time oil price hike nagsaka naman.
10: Balita sa hinampang sa PBA, Coach Leo Austria sang San Miguel Beermen may problema sa tagipusoon.
12: Para sa balitang entertainment, singer nga si Katy Perry dismayado matapos gingamit sang White House sang iya nga kanta.
10: Sa balitang extra special, narumpag nga taytay sa pungsod Greece. Ginagamit gyapon sang mga motorista. Nagloyon man, abi tagani kun ungka flyover kag aganan flyover lang sa Greece may ara man. Nasa stress na sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes, sa mga taga-Kalinog, Iloilo, kakaiping ang mga Banua sa Central Iloilo, Lambunaw, Hadiway, Bajangan, Pasig City, Duanyas, Bingawan, Dumalag, Kapis, sa Tapas, hingalitin ninyo ang free consultation. Subong adlaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa eskwelahan subong aga, Patumara Mighty C Syrup for Kids. Sa managaidad, isa katuig, asa 15 anyos, mga dalagita kang solterito. Sa mga natrangkaso, tumarnas ang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C kag Klinika Spore Bionics.
9: The story of the day. The story of the day.
10: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Bionics. Ginbuksan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aya ikalimang State of the Nation Address on SONA paagi sa pag-report sa mga ginkasuhan kagin papriso nga mga ranking official ka-contractor sa flood control project scam kay nagalaom nga mapasakaan sang kaso aya pakaisa nga si Anay House Speaker kag Lady Representative Ferdinand Martin Romualdez suno kay Marcos Jr. nga mayara na sang una nga mga nakasuhan kag napriso nga ginalakipan sa mga kontratista official sang DPWH lakip na ang mga mamalidha dugang pasang presidente na naglabot na sa punto suno sa ombudsman malapit na ang pagpasaka sang sampaw-sampaw nga kaso batok sa Anay House Speaker nga suno sa iya masakit apang kinahanglan ngay muon ginatagan pagtamod ni Marcos Jr. nga hindi siya presidente sa iyalang pamilya kag sa iya mga kaabyanan kundi presidente siya sang mga Filipino. Si Presidente Marcos Jr.
13: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipinas.
10: Oras, 6:16 na sa aga.
14: DTX 500 Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang
15: lokal.
10: Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang ascorbic acid Mighty C. Inlauman na ni political analyst Professor Ramon Beleño III nga talakayon una ni Presidente Marcos Jr. ang issue sa flood control. Sino kay Professor Beleño nga ang issue sa flood control ang nagtatak sa mga Filipino sa nagligad nga State of the Nation address kay pagkatapos nang incontroversial pa kabangdanan ginalauman na nga ini ang mabatian sang kadamuan rason man nga ginhimo sa presidente kahapon sa iyang sona. Subong man apesar na mitlang ini sang presidente, ginalantaw ni Beleño nga kulang sa sinseridad ang pahayag sang presidente bangod sambal pa lamang ini kag wala pa sang aksyon si Professor Ramon Beleño III.
16: Sa last niya na speech, no, syempre yung ating hindi makakalimutan, yung mahiya naman kayo. So of course, no, yun yung hindi natin makalimutan, kaya yun yung sisingilin natin. And yun, no, ang ginawa niya para medyo good mood kaagad yung mga tao, minention niya kaagad, no, na yung gusto nating marinig. Kasi yun lang naman talaga gusto nating marinig, no, na hindi pwedeng hindi managot, no, si ano, no, si Speaker Romualdez, no. Siya yung number one dito, okay? Pero hanggang doon na lang.
12: Sa dugang balitang lokal o plan kontrabahas ang Iloilo kag iban pang lugar na lakip sa sona ni Marcos. Jenica Oyunan sa report.
17: Nalakip sa State of the Nation address sa Quinsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpatuman sa Iloilo City sang Oplan kontrabaha. Sunod kay Marcos, kasunod sa ilang nagapadayon nga pag-imbestigar sa flood control anomalies, ginlunsarman sa gobyerno ang Oplan kontrabaha. Paagi diri makabulig ini sa mga nagakinahanglan sa pinasyon nga bulig paagi sa Dolly Tupad, ang Oplan kontrabaha ang ginlunsar para maglimpyo sa mga waterways sa mabuligan hagan-hagan ang epekto sa pagbaha. Sa Iloilo City, sa idalom sang Oplan kontrabaha, mayara sang pulo ka mga benepisyaryo gikan sa pito ka mga barangay sa distrito sang La Paz ang nakabaton sang tag 550 pesos kada adlaw o kun 17,050 sa 31 ka adlaw nga pampanglimpyo sa mga waterways. Magluwas sa Iloilo, nalakip man ang Metro Manila, Ilocos Sur, Cagayan, Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Lanao del Norte kag Maguindanao del Sur sa nag-implementar sang Oplan kontrabaha.
18: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo. Inisika K5, Jenny Kauhunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Lasais, Jess, in 9 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ginakalipay ni Iloilo City Mayor Raisa Tsu nga nalakip ang sudad sa ikalima nga State of the Nation Address sa Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpatuman sang programa nga o plan kontrabaha pagi sa Department of Labor and Employment. Sa statement kag ginpagwa sa alkalde, ginpahayag sini nga sa pagmeet lang sang presidente sang Iloilo City, nagapagita lang ini sa pagkilala sang national government sa papel sang local government unit sa pagpangatubang sang crisis kag paghatag sang bulig sa mga pumuluyo. Dugang pa sang alkalde ang pagkalakip sang Iloilo City sa sona, nagapakita man sang pagsalig sini kini sa sudad nga mapilian bilang pilot testing area sa mga programa sa national government. Dako naman nga bahin nga uplan kontra baha sa sudad tungod sa padayon nga pagbaha kun may pag-ulan. Ipasalig sang opisyal nga magapadayon sa pagsuporta ang Iloilo City Government sa uplan kontra baha nga programa sa national government kag sa iban pa nga mga programa.
12: Sa nagakaangot nga balitang lokal, wala mamitlang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya'y kalimang State of the Nation address ang pila ka mga kontrobersyal nga mga issue. Ini ang pahayag ni political analyst Ramon Belliano III sa interview ni K5 Ray Espejo Malay sa President's Report Sona 2026 coverage sa K5 News FM Iloilo. Suno kay Belliano nga kalakip sa kontrobersyal nga mga issue nga wala gintala sa Sona mo ang issue sa West Philippine Sea kung sa diin gina water cannons ang Chinese Coast Guard. Ang mga katapos ang Philippine Navy kag Philippine Coast Guard, subong man ang tuhoy nga impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Mga kaso sa mga Duterte kag lakip na ang baha sa Davao City. Ginpahayag ni Belliano nga posible kabahin ini sa political propaganda sa President ni Presidente Marcos. Bangod ang Sona hindi lamang political strategy, kundi isa man ka political propaganda kung sa diin wala sa may makapauntat kung ano man ang ihambal sa Presidente. Yari ang kabahin sa interview kay Professor Ramon Belliano III.
16: Yeah, number one is West Philippine Sea. Diba? Parang very safe. Again, no? He did not mention about the impeachment. He did not mention about West Philippine Sea. Bakit? No? Because these are controversial topics. And pag ito, medyo mainit na topic, baka mag-backfire eh.
10: Lasay 22 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500, effective. Ang nagahilapit kag magbukas sang paksilika sa Pilipinas, ang ginatulo rason sang pagwaras sa kon pagranamok sang China sa West Philippine Sea. Suno kay Ramon Belliano III, political analyst, kay nakabig sang China nga pamahog sa ila ang paksilika nga pagabuksan sa pungsod. Ang paksilika ang manging AI hub sa collaboration sa Pilipinas kagga sa pila ka western countries lakip ang Amerika. Suno kay Professor Belliano nga apisar may maayo ini nga madulot apang may negatibo man ini nga epekto sa pungsod. Si Professor Ramon Belliano III.
16: Bakit nagwawala ngayon ang nagwawala ngayon China sa West Philippines? Because malapit na po itong paksilika, no? It's only a matter of like weeks, no? Kasi November yung deadline nitong paksilika eh. So it's only a matter of weeks, no? At itong paksilika, no, kung hindi alam ng mga nakikinig, no, ito po ay collaboration, no, ng different western countries, no? Iba-ibang western countries to, no? US, Australia, etc., no? So ito, they are establishing mga media hubs. AI hubs.
15: AI hubs.
16: Kasi ito po ay
12: sa nagakaangot nga balita, luyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mag-establishar sang legacy para sa nabilin nga duha ka tuig sang iya administrasyon sa ginpalayag nga State of the Nation address. Ginpahayag ni Professor Ramon Belliano III sa interview ni K5 Ray Espejo Malay sa Sona 2026 coverage sang K5 News FM Iloilo nga legacy na making ang nabilin nga tinuig ni Presidente Marcos kabangdanan luyag sini mag-establishar sang legacy sa iya nga Sona. Gintumod sini nga ginmit lang ni Marcos nga pataason sa 350,000 ang annual salary nga mangin libre sa buhis nga mangin kabahin sang iya legasiya. Sa bahin sa politika sa 2028, gimpahayag ni Belliano nga wala sang mabakod nga pambato ang administrasyon. Yari ang kabahin sa interview kay Professor Ramon Belliano III.
16: Taking siya, no? And yung mga policies na minimension na ito are those policies. Like for example, itong 350,000. Hindi naman siya nag-umpisa niyan eh. Kasi inumpisa ni President Digong 250,000.
15: Tama.
16: Diba? Doon sa doon sa train law. Diba? Pero ngayon, gusto niya lampasan. No? Kasi gusto niya nga mag-establish ng legacy. And I think yun yung kanyang in-establish kanina. Gusto niya mag-establish ng legacy so that people will remember him after he steps down after 2 years. So yun lang yun. No? Wala na sigurong plano, no, what is beyond 2028. Kasi right now, the administration does not have.
10: Lasay 25 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio, ginatrangkaso ka or hana nga trangkason, tumar na D3 Bio. Ginatagan sang 9 out of 10 nga grade sa delivery ni Professor Ramon Vileno III si Presidente Marcos Jr. sa iya pag-deliver sang ikalima nga State of the Nation Address sa Consona. Apang 2 naman ang grado sa kontento kung unod. Suno kay Professor Ramon Vileno III sang Western Institute of Technology. Manami ang pag-deliver sang presidente sang speech kabangdanan. 9 ang iyang grade out of 10. Subong man, ginpayag sang opisang natungdan nga kung unod o kung content naman ang basihan, 2 lamang ini out of 10. Inibangod predictable ang kaundan sang sona sang presidente. Kwasaniin, apisar manami sa palamatinan apang questionable naman kung ini ang matuman. Kininambit man sang natungdan ang pahayag sang presidente nga kakason ang systems laws sa billing sa elektrisidad. Kwasaniin, favorable para sa tanan apang makabikini nga hindi achievable. Si Professor Ramon Vileno III.
16: Delivery na kanyang speech, no, talagang ako, medyo mataas yung grade, no? 9 over 10 yon. Pero yung tanong natin with regard to the content, lahat ba nung sinabi niya is achievable ba yon?
15: Like,
16: example, yan sa systems loss na yan. Kung tatanggalin yan, sino magbabayad niyan? Yung distribution company? Hindi ba malulugi yung distribution company niyan? Diba? So maganda siya pakinggan, pero yung tanong natin, achievable ba? So yan yung problema doon sa kanyang speech, no? Maganda siya pakinggan, pero in the end, no, mas mataas ngayon yung expectation ng tao. At kung mas mataas ang expectation ng tao, syempre, mas malakas po yung tendency na ma-frustrate yung mga tao kung hindi mo matupad yung iyong promises.
12: Pila ka mga Ilonggo gikan sa nagkalain-lain nga sektor naghatag sa manubo nga rating kay Presidente Marcos Jr. K5 Kim Caluyo sa report.
11: President's report.
18: Sa bago lang takop nga ikalima nga State of the Nation address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., madamo sang sentimiento ang publiko upon nagkalain-lain nga sektor apang mayorya manubo ang rating sa iya nanginuna nga 4 ka tuig nga pagka-presidente.
12: Desmayado kag failure, ini ang nangin reaksyon sang pila ka mga Ilonggo gikan sa nagkalain-lain niya sektor matapos ang nangin ikalima nga State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hulyo 27. Nagriak ang grupo sa mga estudyante sa Iloilo sa diin base kay Matt Gonzaga, convener sang pamatanon kontra korupsyon, inibangod sa kakulang sang suporta sa sektor sang edukasyon, ilabi na nga kulang ang mga manunudlo kag classrooms, rason nga zero ang rates ni sa presidente.
19: So kung halin sa sektor sa pamatanon, gaana mo siya sang zero, siguro sa si Presidente Bongbong Marcos, gakabilin si Gyapon ang mga chronic issues na ginatubag natin sa sektor sang edukasyon.
12: Samtang, desmayado man ang isa ka-driver operator sang traditional jeepney nga si Bebot Bernabe, bangod wala malawagan ang pag-suspend o kung pagbasura sang oil deregulation law nga naghatag naman sang 3 out of 10 nga rating.
20: Da wala gid sing may natuman, isa na yung promisa niya nga hindi niya pag idayunon ang peace out, pero baliskad sang iya nga ginambal nga hindi pag idayon kundi ginduso niya ang peace out nga among nagatigos sa mga operator kay driver.
12: Suno naman kay Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga isa ka Ilonggo, 1 out of 10 ang rating sini sa performance ni Marcos. Sa diin, wala siya nagahisugot sa panindugan sang presidente natuhoy sa Paxilica o kung pagpatukod sang AI Center sa Pungsod. Amo man ang kakulang sang panindugan sa issue sa flood control.
21: Ako ang pinakanubo is 1 na gidyakon ihatag. I think it's fair enough nga ti naka-apat na siya katuig out of 6, more than half na meaning ang na-serve niya, hindi na ko makapabebe, pangagaan ko pa siya sang higher nga grade, no? Kasi, muna, for the effort point na lang ng 1, kasi the rest gidya is, hindi man siya sincere nga, solbaron ang korupsyon.
18: Nagalaom naman ang publiko kung ang mga Pilipino nga matuman ang pilagid lamang sa mga bagong nga gin-propose, kagin-pasalig sang presidente. Report nagikan sa Iloilo City, ako sa K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News.
10: Lasays imedya na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Rally kadungan sang Sona sang presidente sa Reunion 6, matawhay Karen Badilla sa report.
1: President's Report. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
15: Nangin matawhay ang rally nga ginpatigayon sa nagkalainlain nga lugar sa Western Visayas, padungan sa State of the Nation Address o konsona ni Presidente Bongbong Marcos Julio 27. Base sa nangin assessment sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6, wala sa major incidents nga na-record nga maangon sa zona ang kapulisan. Suno pa sa PRO 6 nga resulta ini sa comprehensive security preparations, heightened police visibility, pagpabilin sa intelligence monitoring kag close coordination sa mga partner agencies, local government units, force multipliers kag community stakeholders. Samtang nagpasalamat naman ang PRO 6 sa tanan nga naghatag sang ila kooperasyon, agud mapabilin ang kataway sa bugos nga rehiyon sa tion sang Sona.
18: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Anay security guard dakop sa bypass operation sa Lemery. K5 Regid Di Mayo sa report.
22: Mga ka-K5, arestado ang anay security guard sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Lemery Police Station sa Barangay Tugas, Lemery, Iloilo, pasado la 5:55 sang hapon, Lunes, Hulyo 27.
23: Ginkilala ang subject nga si Rogelio Osal o kon mas kilala nga si alias Ronron, 38 anyos, may asawa kag residente sang Barangay Malbog, Istansya, Iloilo, kag ginakabig high value individual o kon HBI.
1: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
23: Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Police Captain John Robles, hepe sang Lemery Police Station, ginpahayag sini nga nabaklan sa usal sang isa ka sachet sang ginapatian illegal nga droga sa balor nga 2,200 pesos. Dugang pa sini nga nakuha sa operasyon ang lima ka sachet sang ginapatian shabu nga nagabug-atanan sang 90 gramos nga may standard drug price nga 612,000 pesos. Nahibaloan nga nagdangat sa isa ka bulan ang monitoring sa subject sa diin nagakuha ini isang supply sang illegal nga droga sa banwa sang istansya kag isa sa mga ginadeliveran sini amo ang barangay nagsulang Lemery Iloilo. Sa piyak kabahin aminado man ang subject nga sa amuman nga adlaw ang iya katapusan nga paggamit sang illegal nga droga kun sa diin siya nadakpan kag isa sa mga ginakuha niya sang source of income amo ang pagbaligya sang shabu sa mga grupo sini. Ginpayag man sini nga madugay na ini naga-engage sang illegal nga droga sang ini na dulaan sang obra bilang security guard. Sa karon si Osal ang yara sa kustodiya sang Lemery Police Station kag natalana ang pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon comprehensive dangerous drugs act of 2002.
24: Maling aton subject no pagingalanan lang nato ni sa kay alias Ronron kag kaina sang hapon mga alas 5:55 nagpatigayon kita sa isa ka bypass operation diri sa Barangay Tugas, Lemery, Iloilo. Kung sa diin ang nabakla nining suspechado sa balot 2,200 pesos kag nakuhaan pagdili siya sa lima ka plastic sachet no gina suspechuhan naton nga illegal drugs. So all in all no ang nakuha naton sa iya sa aton nga bypass operation is 90 grams so with the standard market drug price, I mean, na 612,000 pesos.
18: Balita nagikan sa banwa sang Lemery ini si K5 Reggie Plazuela Limayo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
10: La 6:34 sa aga, Philippine Standard Time, oras hulong sang Klinika DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Klinika Deo Fresh. Sa lapus, magkahagugma na bidyohan samtang nagapakigilawas sa Iloilo River Esplanade. Aaron Rifuyo sa report.
25: Mga ka-K5, wagen kapugong ang mga ginapahayag mga estudyante nga nagpautwas sa isa kag isa sa pangpublikong nga lugar pa. Sila nga duha na kuhaan sa video sa distrito sang lapus. Yan ang report.
26: Bukod sa MITC, huwag na po gina-allergy, huwag na po gina-masakit. Salamat, MITC.
25: Masanag pang kalibutan, nagparipod-ipod, kaya naghimo sa kamalamalahan ang ginapahayag mga estudyante sa Esplanade 11, Barangay Progreso, Lapos, Iloilo City. Base sa nagalap ng video online, yara sa barangkuhan ng babae, kaglalaki, kagnagahimo sa intimate moment. Ang pang lipot sa inaihibano may naga-video gali sa ila. Nagdugay sa pila lamang ka mga segundo sang video kag makitan man nga naka-uniforme pa sila kadwa. Ginapakamalaot naman sa netizen ang akto sa mga estudyante sa pangpubliko nga lugar. Kag mga ka-K5 nakalabot naman ini sa natungdan sa Iloilo City Police Office na nagmando na pag-iimbestigaran ang nasambit nga iskandalo. Ako naman si ka-K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: 6:35 na sa aga, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
2: DTX 500, Morning Newscast, Balitang Regional. Balitang Regional.
10: Ang Balita Regional, ginadulong sang DTX 500. Mga nagprotesta, kadungan sang Sona, sang presidente sa Bacolod City, naglabot sa malapit 7 kagatos. Carla Longa sa report.
3: Kinpahayag ni Police Major Eugene Tolentino, hepe sa Bacolod City Police Station 1, nga ginabulbanta nagdangat sa 700 ka mga persona ang nagpasakop sa rally protesta nga ginpatigayon sa Bacolod City Public Plaza Lunes, Hulyo 27. Sunod kay Tolentino, nga nangin matawhay ang pagpatigayon sang rally protesta nga nagikan sa Capitol Lagoon padulong sa Public Plaza. Dugang pa ni Tolentino nga mayara sang minimal nga pagdutok sa dalanon apang ini ang naaksyon sa gilayon. Samtang, ginpalayag man ni Tolentino nga ginubulubanta iyara sa 500 tubtub 700 ka mga persona ang nagkupod sa rally protesta kasunod sa pagpatigayan sang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Ini nga balitag na dulong sa inyosang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Sa Antique, 23 ka mga panimalay nagkalaguba bangod sa bagyo. Eileen Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique sa report.
4: Nagdangat sa 23 ka mga panimalay sa Antique ang nagkaraguba kadungan kang paglaslas ng southwest monsoon o kunhabagat na ginpabaskag pa kang bagyong Quiapo katong Hulyo 24. Base sa pinakaurihi nga dromic report kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO, ginalakipan dya kang walo ka totally damage nga nagarin sa hamtik nga may pito, kag isa ra naman sa may banwakang tubyas, Fournier. Samtang 15 naman ang partially damage nga ginalakipan kang 13 sa hamtik, kag darawa sa San Jose de Buenavista. Namanaan nga nagdangat sa 3,540 kapamilya o kung 12,989 ka mga individual, halin sa 36 ka barangay sa probinsya ang apektado. Ginalakipan dya kang 527 kapamilya o kung 2,290 ka-individual halin sa 8 ka-barangay sa San Jose de Buenavista. 61 ka-pamilya o kung 213 ka-individual halin sa 2 ka-barangay sa Sibalem. 557 ka-pamilya o kung 1,929 ka-individual halin sa 5 ka-barangay sa Bugasong. Kag 2,362 ka-pamilya o kung 8,405 ka-individual halin naman sa 19 ka-barangay sa Amtik. Kag balita regional halin region sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
10: 6:39 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Sa K5 Network News, mga grupo nagprotesta kadungan sang Sona ni Presidente Marcos Jr. sa siyudad sang Tacloban. Roger Tilana sa report.
5: Kasabay sa ikalimang State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, nagsagawa, nagkilos sa protesta ang ilang grupo sa Artiera Plaza sa Tacloban City. Kabilang sa mga lumahok ang mga kinatawan ng sektor ng agrikultura, edukasyon, kabataan at manggagawa. Ayon sa mga tagapagsalita ng mga naturang organisasyon, nananawagan sila na itigil na umano ang paglalaan ng pundo ng pamahalaan sa mga proyektong anilay walang malinaw na pakinabang. Hiniling din nila na papanagutin ang mga responsable sa umano'y mga anomalya sa pamahalaan. Samantala, nagtalaga ang Tacloban City Police Office ng mga pulis sa lugar upang tiyakin ang kaayusan at seguridad habang isinasagawa ang kilos sa protesta. Wala namang naitalang anumang insidente o kaguluhan na kaugnay ng nasabing aktividad. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
12: Wanted person sa Negros Oriental arrestado. K5 Rufa De Veros ang K5 News FM Dumaguete sa report.
0: Naaresto ng pulisya ang number one most wanted person sa Shaton Negros Oriental sa isinagawang operasyon sityo nagbabarangay Malo Shaton noong Lunes, Hulyo 27. Ang akusado ay isang 38-anyos na lalaki na residente ng barangay Salaga sa nasabing bayan. Inisyuhan siya ng warrant of arrest sa kasong statutory rape noong April 2, 2019 na wala inirekomendang piyansa. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Shaton Municipal Police Station ang suspect para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
10: Lasais 41 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national. Ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Ginpalakpakan sang publiko ang mga ginbuyan nga tinaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. angot sa padayon nga pagpangharas sang China sa mga barko sang Pilipinas sa sulod sa Exclusive Economic Zone sang pungsod. Angot ini sa State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Marcos Jr. kadungan sang pagpanindugan niya sa 2016 Arbitral Award. Hindi matapos nagwa ang AI-generated content sang Chinese media nga ginalaragway ang mga Filipino bilang amo bagay nga ginpakamalaot sang Presidente. Siya so naging pamilit ni Marcos Jr. nga hindi magpadaog ang Pilipinas sa anuman nga sahi sang pagpangdaog-daog ukon pagpangsakop si Presidente Marcos Jr.
7: Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.
12: Sa nagakaangot nga balitang nasyonal, wala nagtambong sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pila ka mga miyembro sa minorya sa Senado sa pagpanguna ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Antes magbukas ang second regular session sa 28th Congress, ginpahayag ni Cayetano nga mas luyag niya nga latawon na lang sa telebisyon ang SONA bilang isa ka simple nga protesta batok sa administrasyon. Samtang ginpahayag naman ni Senator Amy Marcos nga makatalaka na ang mga nga magtambong sa SONA nga sa diin kag nagakasubo siya para sa mga kaupdanan niya sa minorya bangod tanan sila ang ginkasuhan naman. Wala naman nagpakita sa SONA si Senator Robin Padilla, Lauren Regalda, Bongo kag Pia Cayetano.
10: Lasais 44 sa aga, oras kinadulong sang healthy nga kape, Pre-Bio Coffee. Ginarespeto ni Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pahayag sa iya pakaisa nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address sa konsona. Ini may kang tanan sa pahayag sang Presidente nga natala na siya nga pasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso sang Ombudsman hangot sa flood control scam bisan masakit sa iya bilang pamilya. Sa piyaksini, ginpanindugan ni Romualdez nga inosente siya kaganda siya nga pamatud-an ang iya pagka-inosente dugang pasang opisyal nga gusto lamang nga magsunod sa proseso kag mabay-an ang ebidensya nga maghambal bahayag pa ni Romualdez nga wala sa sang inhimo nga anuman nga paglapas sa kasuguan kag handa siya nga pamatud-an ini.
12: Sa ulihing balitang nasyonal, nagpapanawag ang Sandigan Bayan sa Juana Tavares bato kay Uswag Ilunggo Party List Representative James Jojo ang may kaangtanan sa 14 ka graft cases nga ginpasaka bato sa iya sa alegasyon nga pagkaulamid sa government contractor. Ginpagwas ang 3rd Division ng Anti-Graft Court ang arrest warrant duha lamang kaadlaw matapos gin-index ang Office of the Ombudsman si Ang sa 14 ka counts ang kaso nga graft bangod sa alegasyon nga may kaangtanan sa construction firm nga nagdaog sang 214 million nga kontrata sa DPWH kaginbayran sang malapit sa 199 million para sa ila samtang yara siya sa public office. Angot sini nag-issue man ang Sandigan Bayan sang whole departure order batok kay Ang. Magluwas kay Ang nag-issue man ang Sandigan Bayan sang warrant of arrest batok kay Sultan Kodarat 2nd District Representative Arnulfo Go nga ginkasuhan man sang ombudsman sang duha ka counts sang graf kag duha ka counts sang kaso nga malversation angot sa flood control anomaly sang Sabado.
10: La 6:46 na sa aga, oras ginatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, masanaga pananawan DTX 500.
8: DTX 500 Morning Newscast Balita International. International.
10: Ang balita sa luwasang pungsod ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Sa Romania, ginpalupok sang Romanian F-16 fighter jet ang isa ka Russian drone matapos ini ginaligar nagsulod sa airspace sang Romania. Mabasko nga ginkondinar sang Romania ang asod-asod nga paglapas sa ilang airspace nga kabahin man sang teritoryo sang NATO kag European Union. Sunod sa Romanian Defense Ministry na punggan sang Romanian F-16 fighter jet ang isa ka Russian drone sa Black Sea sang Domingo. Ininang ikatatlong Russian drone nga ginpalupok sang Romania sa sulod lamang sang tatlo kadlaw matapos ang pila ka insidente sang pagsulod sang Russian drones sa ila air space.
12: Sa dugang balitang international, sa Germany isa ka terrorist attack ang posible may kaangtanan sa Islamist extremism. Ang insidente sa pag-araros ng salakyan sa isa ka pride event sa Berlin. Natabo ang insidente sa ginahiwat nga Christopher Street Day sa isa ka pinakadakong LGBTQ pride event sa Europa. Nahibaluan nga isa ang napatay samtang trying tanaman ang pilason matapos araruhon sang isa ka puti nga minivan sa Third Garden Park malapit sa Brandenburg Gate. Ginkilalang arrestad ang sospetsado nga si Abdul B, isa ka German citizen nga may Lebanese blood. Suno sa mga investigador, duha pa lamang kabulan ang nagligad sa nakagwa ini sa Juvenile Detention Center antes natabo ang insidente.
10: Alas 6:48 sa aga, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, The Power Trio.
8: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
10: Ang business news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar na Clinica Spore Biotics. Ginsugata naman ang mga motorista sang oil price increase sa 6 subong aga, July 28, 2026. Sa advisory sang oil companies, ang gasolina nagsaka sang 6 pesos and 80 centavos kada litro. Samtang ang diesel, akong crudo, nagsaka sang 7 pesos and 30 centavos kada litro. Kag ang kerosene, nagsaka sang 4 pesos and 20 centavos kada litro. Sa reference rate, 61 pesos and 84 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 54 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 88 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 81 centavos ang Swiss franc, ₱43.89 ang Canadian dollar, ₱47.90 ang Singaporean dollar, ₱43.29 ang Australian dollar, ₱16.47 ang Saudi Arabian rial, ₱16.83 ang United Arab Emirates dirham, ₱70.44 ang euro, ₱15.12 ang Malaysian ringgit, ₱35.89 ang New Zealand dollar, ₱198.81 ang Kuwaiti dinar, ₱160.51 ang Omani rial, ₱163.66 ang Bahraini dinar, ₱87.05 ang Jordanian dinar, ₱16.94 ang Qatari rial, ₱61.74 ang Panamian balboa, kag ₱47.85 ang Brunei dollar. Mighty C Morning, Manong Nono, Lorex Araneta, and Sir Ayan Bayona Araneta sa Barotac, Nuevo Iloilo, kay Mami Mi Palmes, Mami Mi Andrade Palmes, kay Mami Noelita, Mami Inday Andrade Palmes, dira sa Santo Niño Norte, Arevalo, kay Sir Kitoy Palmes sa Mapili San Enrique, kay Sir Tonton Anthony Cesar Palmes sa Mapili San Enrique, belated birthday greetings, Sir John Lee Sarabia, kay Gerland Sumido, Demi Kirobin, kag mga gwardiya sa CPU, Ma'am Rosemary Agramon, Mighty C Morning, Asta Mayo Bidia, Ray Dividina, Hardy Dabuco, Roberto Sicabalo, Francis Sir Nicola, sa CPU, Mighty C Morning.
12: Para sa balitang entertainment, Katy Perry dismayado matapos gingamit sa White House ang iya ambahanon. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
9: Dismayado ang senior na si Katy Perry sa White House matapos gamiton ng iyang kanta nga Firework. Saya social media, ginpakibahin ni Perry ang iyang pagkadismaya matapos gamiton ng White House ang kanta sa isa ka video, may kaangtanan sa missile attacks ang Estados Unidos batok sa Iran. Suno sa iya, hindi gusto nga gamiton ng iyang kanta agud suportahan ang gera nga mahimo lamang magresulta sa kinagamos sa mga tawo. Madumduman nga hindi lang si Perry ang nagpahayag sa pagkadismaya, una naman nga ginkondenar sa senior nga si Kesha ang White House matapos man gamito na yung kanta nga Blue sa isa ka video, may kaangtanan sa military action batok sa Iran.
11: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Mighty C Morning, Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Ros Kabangalimbagi, Anali Bahade, Ray Tacleon, Remya Panes, and kay San Guko sa Duenas, Edgar Badbadon. Good morning. Ang sports news ginatulong sa Klinika Spore Biotics. San Miguel Head Coach Leo Austria may balatian sa Tagipusoon, Enrico Sorita sa report.
13: Nakitaan sa bench sang San Miguel Bears ang Domingo sa Smart Araneta Coliseum si San Miguel Head Coach Leo Austria matapos katatlo kahampang ang namiss ni sa PBA Season 50 Governor's Cup. Suno kay Austria, ipaidalom ini sa angioplasty sang Hulyo 7. Kagpadayon ang recovery halin sa major heart procedure, rason nga wala ini sa tatlo kaunang hampang. Ang 68-anyos nga si Austria ang nakakuha na sa medical certificate halin sa iya doctors apang ginahulat na lang ang go signal na magbalik na sa iya coaching career. Suno sa iya, mahimo tatlo tugtog apat ka semana ang kinahanglanon agud makabalik sa iya anay kondisyon. Ang ining balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka musang Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Mighty C Morning kay Nini IC, IC Jane Sarabia, himos na ni kami klase, and kay Lucas, himos na! 6:54 sa aga. Kami ang inyo, mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
12: Kagako naman si ka-K5, Alira Alvarado Apin.
10: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
16: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
17: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
19: May mga barikada pa na.
17: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Kasi siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong nga trillion cells.
14: D3 Bio.
20: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
17: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
19: Oh.
17: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
19: No import gali ni Doc.
17: Oh, import siya.
19: Yeah. Mag-import kaya.
17: Your second immune system.
21: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
17: mga train gipang train
21: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
17: Ang D3 Bio import immune system.
21: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
17: siya nang import mo pasulod mo iban nga immune system.
21: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
16: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
21: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
17: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
21: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
17: kagaw. Paborito, labi na akong palakaw ang katampis.
21: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
17: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system, gagawa sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.

Libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robin.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
10: Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
1: DTX 500.
10: Masaligan.
1: Epektibo.
10: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
10: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
1: Masalikan.
10: Epektibo.
1: DTX.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh.
11: Available now.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
10: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatindo sa imo atay.
15: Basta tindo ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: ikaw pala
14: ang may diabetes.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
15: kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
9: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
0: Ang BCO
9: yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
0: Ang BCO
9: yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Ang oras sa Pilipinas, la 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio. Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
20: The People's Forum.
21: Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya.
20: Balanse nga pagpatpat sang mga balita.
21: Komentaryo nga patas.
20: Kag wala sang ginakahadlukan.
21: Nagpangabil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan.
20: Foro de los Pueblos.
21: The People's Forum.
20: A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussions of the hottest issues.
21: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
19: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Martes, July 28, 2026. Partly sunny ang kahuaan sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghatag kita kortesiya katawaran sa managapamati sa radyo. Nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos. Today sa K5 News FM Iloilo. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are. Mighty say morning sa inyo. Sa kinandan kada aga, Lunes, Tugto, Biyernes, Ted Aujero, Francia.
20: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
19: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500. Sona 2026 ni Presidente Marcos Jr. nagsentro sa flood control scandal, tax kag iban pang reforma. Preso sang petrolyo nagsaka na naman. Iloilo City Police Office handa nga dakpon si Usuwag Ilonggo Party List Congressman James Jojo Ang kun may ginuyata na nga mandamiento di aresto. Department of Agriculture Western Visayas kinpabaskog ang pagpanghanda sa mahimo epekto sang El Nino phenomenon subong atuig diri sa Rion 6. Pilipinas magapalupad sang racket halin sa Cagayan sa tuig 2027. Ha! Broad daylight scandal sa Iloilo River Esplanade nasaksihan sang kadamuan kag nabidyohan. May duha ka punay nga nagahigog maanay. Sa baylong nga sa eskwelahan madritso sa Esplanade nagapundo. Kahapon masanag nga adlaw. Adlaw sang sona ni President Bongbong. Sa Barangay Progreso Lapos may punay nga puro pabataon. Una-una nagpulopongko lang sa bench. Saksi pa ang Bougainvillea Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo Mambete Solosyo Anali Bahade. Di okay lang ako gulo istorya. Galing kay Ting Pamangkot school hours. Imbis nga sa eskwelahan kamo madritso, matoon kamo, dito kamo yan private study. Ang lain pa si na Ma'am Ros Maria Gramon kay nasaksihan gid ang ilang ginahimo nga dapat ginahimo lang ina sa mga mag-asawa. Kung way pa kamo makasal, hindi kamo sinamaghimo. Kay ang tawag sina fornication. Fornication. Ilugon ko blang mga pronunciation blang ni Ka-Purpose Pedro blang gabi. What's up? Terrible. Di ba daway, kumusta to Ka-Purpose Pedro ang nagkawa to sang tatlo mukha mga display nga cellphone? Baka may UA sila! Ang kwanto, iPhone po itong kinawat nila sa may plasta, sa pisto ni Pedro. Grupe nyo sa mga nagpangawat na para magbanggaranon ka mo. Alas 7:08 na sa guys. Sorry, anto na dugay-dugay. Dito mismo sa lugar, si K5 Karen. Habal niya kinanya, Ted, inidampi man. Galibog ulo ni Karen May mo. Ama ko, dra-dampi sa Yacht Club. Kagalapit sa may Basya Restaurant. Ang Basya Restaurant, Ma'am Betty, social ina nga restaurant mo nga ginakanaan sa mga may yati. No, inang mga may kwan bla, may mga malhalon bla nga yati. Ikaw, Ma'am Betty, may yati ka man? Takuno-kuno ko lang kunabi nga takway. Inaya daw, yacht club na damo, mga magaranon, may mga yati, mga yaka politiko, yaka mga milyonaryo, bilyonaryo, may yati na da. Tidrang area, Rampart Mendoza, Tab Diaz, may aradera sa Esplanade. Ginpatahom na mo. Ginpatahom na. Makun mo na gani, nga hambal ko gani. Ang mga taramhak, nga iban, nga mga Ilonggo, kag mga tag-iya sa mga restaurant, hindi, tanana, kag mga hotel, nga itong may mga sebo, ito bala nagligad, dapat kinhalungan, tining aton Iloilo River, kay ti, hambal ko gani sa inyo, from Bacchano River in Oton, hasta entire stretch, hasta Samuel Yoloni, asa dara sa area sang lumluman sang magkahagugma. 26.4 kilometers ina mo, no? Boat club, no? Dara nang planaguan ni Vice Mayor Pangga, boat club. Only mga manggaranon sin makasuloda. Alang-alang imo da nga budget, hindi ka makasuloda. Boat club, amo na dayang ginapalaguan sa mga manggaranon, mga well-off nga mga simple lang bala. Pero bala kay Vice Pangga, bala. Nag-dismel adlaw, init pa ulo ni Vice Pangga nga, niya mo lang dyan, dismel ang gasto ko. O yun at mga taga 57 mil mo. O tiyo, ang Iloilo River, 26.4 kilometers ina Ryan Lloyd Anthony Arsenal, dira sa Kalinog. Ti, dapat gina-preserve na ito nina, kay kanamig sa negosyo da, may mga restaurant, and even, iban pagid, nga mga makahangaw-hangaw ko dira. May isa kita kaya na istorya nga kilalagid nga engineer diri sa sudat sang Iloilo Bantog nang respetado. One time naka dinner kita dira mismo sa may Basya. To God be the glory, gid salamat gid sa nag libre nga mag-asawa kag sa ila kamagulangan nga bata. To salamat kito. Abi mo ba niya Ted nya tani kon may perspective ni mo pisalta panamion ni nga mangin buhi ang Iloilo River sa tiyon sa kagabihon nya pero sa Thailand ti sa Thailand Ryan Lloyd Arsenal analibahade ano mala naman no mga gupaton maganito nga mga pampot na ginasakyan to tabok-tabok ka may mga lagaw-lagaw kada ti sa gabi patay na inang ira nga iriadra. So, kailan tao na blang beauty kung ma-maximize sa Iloilo City Government o po nabi sa provincial government ang beauty sa Iloilo River? Ani gusto matubo mo? Hindi lang ito yung mag-focus sa Mega World. Hindi ito yung mag-focus sa SM. Mabalik na rin ang old Iloilo City District which is area dahil sa Mililoni. Isnar kag-astar dito sa may City Hall area.
1: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: Istoryante na dugay-dugay, Sir Noah Taborno Apitong. Noah Taborno Apitong. Istoryante na dugay-dugay. Nag-angot-angot kag daw nagsanga-sanga ini after sining iskandalo. Broad Daylight Scandal sa Iloilo River Esplanade dira sa Progreso Lapos sa diin may magkagugma nga nagapakigilawas nakuhaan pa sang video
1: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: Las 7:22 sa aga kadungan sang Martes nga daw pagsulod sa Martes alas 6 ng aga a day after sang State of the Nation address sa Consona ni Presidente Marcos Jr. nagsaka naman ng presyo sang petroleum products ang diesel nagsaka siya 7 pesos and 32 centavos per liter. Ang crudo dobla, ang gasolina 6 pesos and 80 centavos per liter, kag ang kerosene nagsaka 4 pesos and 22 centavos per liter.
1: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: Focus kita sa highlight sang State of the Nation address sa Consona ni Presidente Marcos Jr. Pero ante sina, suno kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla. Handa silang ipatuman ang pag-aresto kay Uswag Ilonggo Party List Congressman James Jojo Ang. Bangod sa warrant of arrest nga ginpasaka ginpagwa batok sa iya sa 14 graft cases. Bangod sa aligasyon sa pagkaulamid sa government construction kay ti sa isa ka opisyal at the same time aya nga tiyo nga si Alfonso Tan sila ang tag-iyasang International Builders Corporation IBC nga sa pagambalsang tanan nga halos tanan nga mga proyekto diri sa West Visayas iya lang ka IBC hapan lang ka IBC ginpagwa sang third division ng anti-graft court ang arrest warrant matapos ma-indict sang Office of the Ombudsman si Ang sa 14 counts sang kaso nga graft magamba ka indict but silingon nga may probable cause may ebidensya nga maka pamatuod sa ginpasaka ang kaso sa iya ini may kang tanan sa construction firm nga nagdaog sa 214 million pesos ka kontrata sa DPWH kagin bayaran sang malapit 199 million pesos para sa ila samtang yara siya sa public office. Magluwas kay Congressman James Jojo Ang, nag-issue man ang Sanigan Bayan sang mandamiento de arresto or warrant of arrest bato kay Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go. Gagin kasuan man sang ombudsman sang duwa ka counts sang graft kag duwa ka counts sang kaso nga malversation angot sa flood control anomaly sa ilang lugar.
1: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: Ikapon wa ito si Congressman James Jojo Ang sa 5th State of the Nation address sa Consona ni Presidente Marcos Jr. Pero bisan pa ano ang ato niya nga bida manigalot gid mo. Kada sunaya bisan ano palihambalon sa iyang mga basher. Paki alam yan ni Jam Jam. Abi patilaw wala nato na nayo. Antes nato na iplastar ang highlight sang State of the Nation address. Si Jam Jam ya Ma'am Bing Spesay, Ma'am Rosa Iturriaga Estares, Vice Mayor Pangga. Only Jam Jam can do it. Amakon mo after sang speech ng presidente, ng mustang presidente, si Jam Jam halin sa first sona sa presidente until his fifth sona. Aryo? Si Jam Jam, only Jam Jam can do it. Si Jam Jam pa, si Jam Jam selfie. Selfie congresswoman. Aryo ga pamalakpak si Lisa, bata nila nga si Vini, kag ang iba't pagid niya mga bisita, man to ka mga dignitary. So, si Jam Jam, yan ba niya, Mr. President, can I have a picture with you? Sure. Why mas sa ginwahig sa mga PSG, no? Only Jam Jam can do it. Yeah, laban-laban sini ang mga basher ni Jam Jam diri sa syudad. Laban-laban sini mga kwa naman ni Mamurugot naman ni mo. May mga posting naman in a day bang tayanta ni Vice Pangga mo. Laban-laban tiraho naman ni sa sang iyang friend man sa una. Subong daw hindi na sila friend. Di may ano tawag niya kay Jam Jam. Ano na Jam Jam Mango Shake. Daw tama naman naka personal. Only Jam Jam can do it. Si Jam Jam ara man, si Jed Mabilog, si Vice Mayor Baronda ara man, kag si Kong si Councilor Shin Marie Mabilog.
2: Foro de los Pueblos. Foro
19: de los 7:26 na sa aga sa Pilipinas. Ano ang highlight sa State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. Sa iya ikalima nga State of the Nation Address kahapon, July 27, nga naglawig sang isa ka oras kag 30 minutos. Nagsentro ang tema sang presidente sa security, self-sufficiency, kag government accountability. Yari ang summary sang mga topiko nga ginsambit sang presidente sa iya ikalima nga sona. Una, sa anti-corruption efforts. Si Marcos nagsugod pagi sa pag-sambit sang investigation into corruption within flood control projects. Sa diin, nakasuhan ang mga kontraktor, mga opisyal sang Department of Public Works and Highways kag lawmakers. Iyaman gin pahibalo ngang Office of the Ombudsman ang natalana nga mag-file sang sampaw-sampaw nga kaso batok kay former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga iya pakaisa.
2: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: Ang bawal sa presidente, prepare sa polls ang ato nga voice clip to sa top story. Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hambal ni Presidente Marcos Jr. nga nag-angkon sa madamong pagpamalakpak.
2: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: Hambal niya, we have reached the point where according to the Ombudsman, the filing of multiple charges against the former speaker is imminent. Although this pains me, you must do what is right. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines. And my duty is to you, my fellow Filipinos.
2: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: Iyaman gin sambit nga ang gobyerno ang naka-recover, naka-freeze, kag na-preserve ang 25 billion pesos nga ill-gotten money kag assets. Sa diin, may 800 million pesos nga nabalik na sa National Treasury.
2: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: Gin-mention man sang presidente ang State of National Energy Emergency nga gin-declare niya sadto in response sa Middle East conflict sa di nag-focus ini sa resources sa uplift mission for struggling citizens.
2: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: Yaman gin pahayag ang gobyerno nag-tanay sang fuel subsidies, nag-secure sang 2-month oil supply halin sa various countries, lakip na ang China kagrasa, kaya nagpatuman sang price rollback agod nga mapunga ng epekto sang konflikto.
2: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: Ay size taxes sa LPG, liquefied petroleum gas, kay kerosene ang insuspend man sa 3 kabulan agod nga maganaga ng epekto sini sa mga konsumidor suno sa presidente.
2: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
19: From May to July, mayara sang suspension or suno sa presidente nga ginmando niya ang pag-provide sang refunds for overcharging kagagin panugutan ang installment payments for electricity bills sa tiyon sang peak months, May to July, nga may temporary ban sa line disconnection. Kung way ka makabayad sa imong elektrisidad, electric bill, hindi ka maudan sang inyo dranga kooperatiba or electric cooperative kung di ka sa syudad sang More Power, kung sa probinsya ka, Iloico 1, 2, kag 3, kung sa Capiz ka, Capelco, sa Guimaras, Gimelco, sa Aklan, Akelco, sa Antique, Anteco, Suno, ini sa mando sang presidente.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Ipanawagan niya man ang Kongreso nga i-amend ang ipira agod nga iban ang systems loss charges kag value-added tax sa electricity bills.
3: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos. Ni mo sa mga electric companies mo, no? Ang systems loss, ipatong nila ni papasa nila sa imo kag sa akon nga konsumidor sang elektrisidad.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Sa food security kag agriculture, gitbayag sa presidente nga mayara na sang benting bigas meron na program ang gobyerno nga magapadayon agod nga magbenepisyo sang 12 million Filipinos. Samtang ang kadiwa centers ang magapanugot sang direct selling direkta nga pagbaligya sa mga mangunguma sa mga konsumidor sa kasarangan kaga husto nga presyo hindi nga daw pinangayo lang.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Sa infrastructure kag modernization, gintumod sa presidente ang mass transit development labi na ang North-South Commuter Railway Valenzuela pagkadto sa Malolos, Bulacan kag ang 12 ka MRT 7 stations nga buksan na sa masunod na tuig 2027.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Yamang ginsambit ng Cebu Bus Rapid Transit's first phase sa Cebu sa din gina mando niya nga dulaon ang tarifa sa electric vehicles until 2028. Kag ang gobyerno nagatarget sang 50% of all vehicles nga mangin electric na sa electric vehicles by 2040, no? Lakip na diri ang pagbiyahe sang electric ferry boats sa Pasig River.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Ida mo ra giman sabong sa mga electric vehicles, di ba? May mga BYD na ang build your dreams BYD. Kay iban pagi yung mga electric vehicles. Galing lang kay ti tani kon gin encourage ini sang gobyerno, Ma'am Angelo de Monteverde. Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo kay Ma'am Rose Isares, Reiki Armentia, Hudlo Montana, nga magamit kita electric vehicle, dapat nga pabaratuhan man, pero ti mahal mang gyapon ha?
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Sa social protection kag labor, ginsambit sang presidente nga gobyerno nagpabalik na sang 12,000 ka overseas Filipino workers alin sa Middle East, kag 140,000 ang nagbaton sang financial kag medical aid.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Yaman din sambit ang 4PH program sang gobyerno para sa mga sobra 500,000 ka mga kabalayan nga ginpatindog paagi sa pag-ibig housing loan. Sa diin ang pwede na nga ma-loan sang mga membro sarang lang maglabot sa 10 million pesos basta magpatindog ka sang balay.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Sa education and youth protection, ginsambit sang presidente yung senior high school ang mag-integrate na sang Tech Pro or TVET. Agod ngang mga graduates may dako nga chance nga makapang-empleyo kag gina-intensify ang work immersion sa mga opisina sang gobyerno.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Sa health kag medical assistance, suno kay Presidente Marcos Jr., Ma'am Laura Jean Barreta, Sir Leonito Barreta, dira sa Jolt Eatery, kay Sir Golden Coco, kay Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, kay Ma'am Bukay, ang yakap kagamot programs sang administrasyon mag-focus sa preventive care kag pag-provide sang 75 ka-essential medicines for diabetes, hypertension, sa PhilHealth members.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
19: Kita anay siningin ato ang accessible medicine ang supply sang bulong asta sa mga sentro nagakaagop o panang ha iba sa nagaka-expire lang ha ang mga tawo nga mahi-hypertension nga hawot-hawot ang income mangayo bulig mangayo para sa paracetamol mangayo sang kun ano man nga bulig kag bulong sa sentro. Ah, narisitahan abis ang doktor good for 7 days. At agan ka lang yung 3 gani 5. Oh, amo ni nagkakatabo subong bisan sa mga banwa, no? Ti sokto ninyo ang inyo mayor, health authorities ninyo dra RHU, sambat sa presidente nga dapat may bastante nga bulong. Nga mga kinanglanon anong usually kinanglanon sa mga barangay da para sa trangkaso, diabetes, or hypertension. Ti kon may ara man, hawot-hawot lang.
6: Ang iba niya mga kapitan niya mga madumot, iba niya mga opisyal niya mga madumot, na kung ang tao ay magsuporta sa ila, ang barangay ini, perdi sila sa naligad niya leksyon, hindi nila pagatagan sang bulong. Yakon sa bagay, nagaka-expire lang. Nagaka-expire lang ni Kijan Isilianes Casiliano, kay Nonoy Marit, kay Nono Mintong. Nga, amo ng realidad kung nga, nga ang mga tao, may mga tricycle driver, mga gabaliga, balot, nablangin daw hindi makasarang, madangop na sa sentro, tapos hataga ng dua bilog, ng resita, good for 7 days.
7: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
6: Naligad na sa Barotac Nuevo, may nagreklamo ng mga pumuloyo da, nga ang resita nga ginhatag, lain man niya ginhatag sa attending personnel. Alas 7:36 na saga. We'll pause a quick break. Pagbalik ta, pag-analyze sa political analyst sa ikalimang zona sang presidente? Is he serious? Or pwede naton man bakit di past tense na? Was he serious sa iyagin buyan nga tinaga Vice Mayor Pangga, Ricky Armentia, ni Kijan Casiliano, nga sa presidente, hindi sa iya pamilya, hindi sa iya abyan, hindi sa mga Pilipino, nga iyagid nga ipapreso ang iyang pakaisa nga si Martin Romualdez. Iyang mali mo, Romualdez, sa may kuya sala, nga ipapreso mo ko kung may ko sala. Ha? Anong matabo sini? Kag, what's the latest subong kay Congressman Joe Joang? Where is he right now? Is he hiding? Din subong si Joe Joang. Gapanago, Joe Joang, why? Alas 7:37, magabalik ang Foro de los Pueblos.
23: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio with Vizio.
25: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
26: Mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
24: D3.
28: My family history ba na kamuusong diabetes?
29: Mag-TDX 500 ka!
28: Mataas ba na ang imo blood sugar?
29: Mag-TDX 500 ka na!
28: Ang DTX 500!
29: Ang may powerful compound!
28: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
29: DTX 500!
28: Garantisado!
29: Epektibo!
28: Aramis
29: mo! DTX 500!
28: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
29: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
28: Masami nagapangihi!
29: Masami inauha!
28: Kasi may diabetes ka na!
29: Mag-TDX 500 na!
28: Ang DTX 500!
29: Ang may powerful compact.
28: Nga nagapanubo
29: sang imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Garantisado.
28: DTX 500.
30: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
31: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
33: DTX Coffee Mix.
34: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
33: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka, mga butika.
33: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Mayra.
0: rapper Milang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: GTX Coffee Mix.
8: GTX Coffee Mix.
9: Mabasa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
9: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadaragsa nga punggot,
33: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit,
33: DTX Beauty Soap.
26: Dala o magputi,
33: DTX Beauty Soap.
26: Puro katul-katul,
33: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
35: Extend Food Superman.
36: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
35: Extend Food Superman for men.
36: Extend Food Supplement for men.
37: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
35: Extend Food Supplement for men.
38: Para sa matino nga dugo.
35: DTX 500.
38: Para sa healthy nga tay.
35: DTX 500.
38: Ang DTX 500.
35: Ang may mataas nga antioxidants.
38: Nga amo naman
35: ang nagatino sa imo atay.
38: Mas tatino nga tay.
35: Happy kanunay.
38: DTX 500.
35: Masaligan.
38: Epektibo.
35: DTX 500.
38: Mahigo bala ang imo dugo.
35: DTX 500.
38: Masamit ka bala ang gina-allergy.
35: DTX 500.
38: Ang DTX 500.
35: Ang nagatino sa imo
38: mo mahigko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
38: Masalrikan DTX 500 E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
38: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
38: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ang oras sa Pilipinas, las 7:46 sa aga. This time check is brought to you by Tandaway Light. Gaan ng may kasama!
7: This time check is brought to you by Tandaway Light. Gaan ng may kasama!
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
6: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Martes sa Bungadlaw sa mga taga-Kalinog, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, kag sa Capiz nga area, higalitin ninyo ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa mga natrangkaso, tumara ka mo sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. May mga nagalibod-libod sa kabarangayan ni mga buyong mula nga nagapangunyadi, hindi ka mo magbakal sinang ginalibod nila dira nga DTX 500. Bakal ka mo direkta sa sentro o sa klinika outlets para masiguro ninyo nga organic kag hindi ka mo dira mahalitan. E sa baylo nga mag-ayo ka mo naglala, mabalatian nyo, kung dira ka mo magbakal sa mga nagalibod-libod, mabanga pariho malang ini, mabatian nyo ni sa radyo. Hindi, kay na sila nagapanunto. Kung ara sila sa inyo barangay, ireklamo nyo sa inyong punong barangay o sa inyong mga barangay official, sa pulis, ireklamo nyo sa DTI. Ha, kung daw ugot-ugot tagid ka mo, kuha ka mo sang sako, bla, tapos isulod nyo sa sako kay karga sang karangkar. E sa baylo nga mag-ayo, kay ba sini mangunya, di lang mga warta lang sila ya. Para lang makakwarta sila, manunto sila sa iban.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
6: La 7:46 sa aga, Mighty C Morning, Demi Kirobin sa Hong Kong. Demi Kirobin sa Hong Kong, Mighty C Morning. JC James Garvillas, natrangkaso si Jade Garvillas. Oh. Di sa mga natrangkaso, mga ginikanan, bla. Kabataan nyo natrangkaso, mga nag-edad ni isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kang solterito. Patumara, Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids, nasulod din na sa botelya. Bakal na ka mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung direk ka sa sudad sang Iloilo, sa kilid sang Robinson's Place Saro, by 8 o'clock, mabukas na siya hasta alas 5 sa hapon. The same is true sa Clinica Pasi Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasi City. Sa Rojas City, kung taga Rojas ka, or taga Capiz ka, bakal ka dira sa Clinica Rojas City Branch. Sa Colase Antique, sa San Jose Antique, sa Bacolod City, kag mga banwa kag sudad, sa Negros Occidental kag Oriental, may klinika outlets.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
6: La 7:48 sa aga sa Pilipinas. Balik-balikan pa ang ibang pagid nga gin sambit sang presidente. Isa sa gin-highlight sa presidente sa speech, amo ang pagpanawagan sang pagkakas sang electricity system loss charges nga ginapasa sa mga konsumidor, stating that it was about time, nga timpo na, agud unta ton nga ang mga pumuluyo, mga Pilipino, amo ang mag-abaga, amo mag-lukdo sang mga balayran nga way Manila ganin na mapuslan. System loss refers sa difference between sang power nga gina-deliver sa isa ka distribution system kagang actual electricity nga gin-bill sa consumer, driven sang technical inefficiencies kag electricity theft. Ti iban sa inabangod nga mga kinawatay kung ano manda ang mga electric companies kung may mga nagajumper da, why nais bungog? Abang, ipatong tabla sa konsumidor, bla. Amo ng realidad, Sir Paul, na mamambay da mga pangawa, jumper, iban, balay nila, yubayob, pero may tatlo kaya aircon mo? Why untat-untat, adlaw gabi, sige, aircon mo? Gapakuribong sulod balay kay aircon, gali kay gapangawa to, gintakod nila to sa jumper, ha? Kaya binyo, iban sina, ang mga electric cooperatives, Ma'am Analibhade, sa Ronito Sombong, why na nag-alaga si Ma'am Dai? I-charge ta sa systems loss. Eh, kaga, matika pang sa una may task force voltahe ni mo. Alas 7.50 na sa aga, matiantang part sa SONA, State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. para ma-refresh kita, Ma'am Violi, kasi Pibelenson, great morning ma'am. I declare blessings sa imo subong adlaw, Ma'am Violi. The blessings of the Lord that He has prepared for you, receive it by your two hands, Ma'am Violi. Dahil sa imo nga kamot subong, Mami Buday kay Ma'am Eden. May tita ambing baes ka ba sa tita Ams? Mighty C morning and declare blessings sa imo. Pati ang statement ni Presidente Marcos Jr.
0: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo ang aking mga kapwa.
6: Nabatian si Presidente Marcos Jr.
1: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
6: Hindi ako presidente. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan. Pangulo ako ng Republika ng Pilipinas. Pangulo ako ng mga Pilipino.
1: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
6: Buti, ang balya ni former Senate, ni former House Speaker Martin Romualdez, Ma'am Lita Mircheca sa Australia, Ma'am Yenyen Mahinay, Rick Mapa, kaysa Dodoy Altoveros, Demi Kirubin sa Hong Kong, ama niya, I'm innocent of all the charges against me. I am innocent. And I can prove it. And I can prove it that I have nothing to do with that accusations against me. Kita nyo ang ambal niya pag ganito, upon sa battery of lawyers, isa sa mga abogado ni House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez, si Attorney Ade Fardo, bata ni Panay News founder, the late Daniel Manong Dani Fardo Blani, DF. Ambal sa ang battery of lawyers niya, nya amo ni kasuhan ang Bureau of Immigration nga nagpagwas ang sugilanon nga nagtuyo si Romualdez Malagyo. Nya way siya sang tuyo ng Malagyo. Di mapagwaihan sang statement si Sandoval sang Bureau of Immigration kuwain na sang kamatoran, no? Di pa man ko subong sino ang nagasugi sa matuod? Si Congressman Martin Romualdez o yung pakaisa nga si Bongbong Marcos? Kay si Bongbong Marcos nagapapi, yung may ginimo ganyang katuntuan, pakaisa niya eh. Pero pakaisa niya, hugas kit kamot niya mo. La 7.54 saga.
1: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
6: We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, himay-mayon ta, ano mga waay mahamba sa presidente? Kaya na-notice ta, ang presidente, kada haros ka namba niya, nagkados mo. Kaya hindi niya ma-atraka, dahil yun ang mga tinagabla. And pagbalik ta, ang analysis sa isa ka abogado sa ikalima nga sona sang presidente. Tag live dira sa Progreso Lapos. Sanbay ka mo ha kay Broad Daylight Scandal involving sa mga estudyante magkagugma nga nadakpa nga nagapakigilawas kag nabidyohan dira sa Esplanade River Esplanade. 7:54 sa aga. Magabalik ang foro de los Pueblos.
12: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5
9: News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-DTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DTX 500 ka na!
15: DTX 500
16: ang may powerful compound
15: ganagapanubos ang imo blood sugar.
16: DTX 500 garantisado,
15: epektibo,
16: aramis mo. DTX 500.
17: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
18: Gusto na Sir GP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
17: Ay,
18: ang mga blanga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir GP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
17: Correct.
18: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
17: na?
18: Dapat kung... dapat ya wala pa?
17: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang islan bago.
18: Saan o ka mainom detox 500 kag maitisim, may balatian ka na hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba mo na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
19: Para sa matilo nga dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga atay,
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay,
19: DTX 500.
20: Masaligan,
19: epektibo,
20: DTX 500.
18: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
17: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag panubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
18: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
17: Ay?
18: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
17: Ay.
18: Te, imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
17: Gusto.
18: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
17: Mga kainit mo, no?
18: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, right the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So adlaw-adlaw gid inom di TX500 kag MITC. Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: TX500 Health Alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.